0: pick up real news, catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo!
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
4: Oras sa buong kapuluan, ganap na ang 5 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga.
5: Bangon, bayang mahal.
6: Bangon,
5: bayang mahal.
6: Pag-uusapan,
5: mga balitang mahalaga sa bawat mamamayan.
6: Tatalakayin,
5: mga usaping dapat pagtuunan ng pansin.
6: At sasagutin,
5: mga isyu at suliraning pambayan para agad masolusyunan. Dito sa Radyo Pilipinas
6: 738 AM.
4: Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao. Kayo po ay nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas. Pansamantala po kami napapakinggan sa Capital 104.3 FM. Siyempre, kami po ay napapanood at napapakinggan din sa amin pong mga social media pages, sa amin pong Facebook page at sa amin pong YouTube channel, Radyo Pilipinas, sa inyong mga search bar. Mga kababayan, ito pa rin ang inyong palatuntunan ng Bangon Bayang Mahal. Ito ang ating October 5 edition. Ayan, Lunes na Lunes, mga kababayan. Ang pag-uusapan po natin sa ilang saglit lamang, ito ay may kinalaman pa rin sa mga akusasyong ibinabato at mga panggigipit na ginagawa laban po sa ating mga mangingisda, sa ating pong mga opisyal ng pamahalaan na nangangalaga po ng ating maritime interest sa West Philippine Sea. Bukod pa dyan, mga kababayan, ngayong araw ba ang Teacher's Day? Yan, happy Teacher's Day po sa ating mga nagsilbing ikalawang magulang sa loob ng apat na sulok ng ating mga paaralan. Mga gurong humubog kung sino man tayo ngayon. Siguro, kung mamimili ako sa hindi bilang sa dalire, napakaraming guro ang pinagmulan ng inspirasyon sa akin sa pag-aaral. Siguro hindi naman kalabisan kung sasabihin natin na sila ang bahagi po ng dahilan kung bakit narito tayo ngayon. Ayan. Kaya sa atin pong mga guro ay taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyo. Tumabati ng Happy Teacher's Day.
5: Bangon! Bangon! Bayang Mahal!
6: Bangon! Bayang Mahal!
5: Dito sa Radyo Pilipinas
6: 738 AM.
4: 8 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga, tanggapin muna natin ang mga ulat mula po sa labas ng ating himpilan. Anthology ASEAN Festival 2026 isinagawa sa Intramuros sa Maynila. Ang ulat na yan mula kay Lawrence Tanhoco.
0: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas.
0: Report.
7: Binuksan sa Foro de Intramuros ang Anthology ASEAN Festival 2026. Shared ground, isang tatlong araw na pagtitipon na tampok ang arkitektura, kultura at pamana ng mga bansa sa ASEAN. Dumalo sa pagbubukas na First Lady Luis Liza Araneta Marcos, Manila City Mayor Francisco Isko Moreno Magoso, WTA Festival Curator Architect William T. Jr., Intramuros Administrator Attorney Joan Padilla, National Commission for Culture and the Arts Executive Director Eric Zerudo, at National Museum of the Philippines Director General Jeremy Barnes. Tema ng festival ang Shared Ground, Architecture of Care, Culture and Collective Futures na nakatuon sa papel ng arkitektura sa pangangalaga sa kultura, pagkakakilanlan at mas inklusibong komunidad sa ASEAN. Matapos ang opening ceremony, isinagawa rin ang ribbon cutting sa Centro de Turismo Intramuros at guided tours sa iba't ibang festival installations at exhibits. Idinaos ang Anthology ASEAN Festival 2026 mula October 2 hanggang 4 o October 4 sa Intramuros, Maynila. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Kongresista, babantayan ang patas na pagpapatupad ng NCAP o ito yung No Contact Apprehension Policy. Ang ulat na yan mula kay Catherine Forbes.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Babantayan ng One Rider Park List ang patas at makatwirang pagpapatupad ng No Contact Apprehension Policy o NCAP sa mga motorista lalo na sa mga motorcycle rider. Ayon kay One Rider Park List Representative George Gutierrez, dapat ikling patas, pare-pareho at may pagsasaalang-alang sa karapatan at kaligtasan ng mga road user ang pagpapatupad ng polisiya. Gayon ni Gutierrez, hindi dapat maparusahan ang mga motorista dahil sa mga sitwasyong wala sa kanilang kontrol, gaya ng hindi malinaw na signage, sira o hindi maayos na kalsada at biglang pagpalit ng linyain ng ibang sasakyan. Nagpasalamat naman ang kinatawan sa MMDA sa may isinagawang pagpapabuti kabilang ang mga mekanismo para sa pagpresyon sa mga traffic violation at umaasang susundin ito ng mga lokal na pamahalaan. Hinigayat din ni Gutierrez ang mga motorista, lalo na ang mga motorcycle riders na iulat yung kanilang karanasan sa pagpapatupad ng NCAP kabilang ang mga natanggap na notice at proseso ng pag-apela. Anya, dapat makatulong ang NCAP sa paglutas ng problema sa trapiko at hindi maging dagdag na pasakit sa mga motorista na naghahanap buhay. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Ang papalawig ng airline franchise may kaakibat na public accountability ayon sa kongresista. Ang ulat na yan mula kay Melanie Valdos Reyes.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Binigyan diin ni Albay 3rd District Representative Adrian Saseta na ang pagkakaloob ng legislative franchise ay may kaakibat na responsibilidad at pananagutan sa publiko. Itong pahayag na mamabatas kasunod ng pag-aproba ng House Committee on Legislative Franchises sa House Bills number 9370 at 6546 na naglalayong i-renew ang prangkisa ng mga kumpanyang Cebu Pacific at CEPGO Incorporated na kapwa inihain ni Salceda. Ayon kay Salceda, napakahalaga ng connectivity at economic infrastructures sa pag-unlad ng isang kapuluan gaya ng Pilipinas, lalo na para sa mga distrito tulad ng Albay, upang mas maging bukas sa oportunidad mula sa sentro ng ekonomiya. Paliwanag pa niya, ang maagang pag-renew ng mga prangkisa ay magbibigay ng kinakailangang regulatory certainty upang makapagsagawa ang mga airline ng mga pangmatagalang pamumuhunan o long-term investment sa mga eroplano, ruta at serbisyo. Gayunpaman, nilinaw at maring ipinunto ni Salceda na ang pagbibigay ng prangkisa ay hindi nangangahulugan na exempted na ang mga airline sa mahigpit na oversight o pagbabantay ng gobyerno. Sa pamamagitan ng mga panukalang ito, layunin itong balansehin ang pagbibigay ng katiyakan sa mga kumpanya para mamuhunan habang sinisiguro ang kanilang prangkisa ay direktang mapapakinabangan at magpapaganda sa buhay ng mga Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Bangon, bangon, bayang mahal, bangon, bayang mahal, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: Labing tatlong minuto, makalipas ang alas 8 ng umaga. Mga kababayan, this time around, tayo po ay makikipag-ugnayan mula po sa ating butihing tagapagsalita ng PCG for the West Philippine Sea, Rear Admiral J. Tariela. Rear Admiral Tariela, sir, magandang umaga po.
9: Hello sir, magandang umaga po sa inyo at magandang umaga rin sa ating mga taga-subaybay.
4: Opo. Sir, itong napabalita na meron tayong mga nakita na mga bangka nagsasagawa po ng blast fishing dito po sa Sandy Case 2 and 3. Ito po ay paano po natin natukoy?
9: Well, hindi naman ito kalayuan, no? So basically from PAGASA, this can be seen from by the locals and it can also be monitored by the authorities, no? Dahil dito ang Philippine Coast Guard kasama ang iba't ibang ahensya ng ating pong pamahalaan, particularly the uniformed services kasama ang Navy, Marines and the Philippine National Police Maritime Group ay nagsagawa ng tinatawag nating interagency maritime law enforcement, no? And of course, pinangunahan dito ng Philippine Coast Guard since this is a law enforcement operation. Ang Coast Guard ay nag-deploy ng isang high-speed response boat. Ang Philippine Navy, they had their own RIB and rubber boat, kasama din ang PNP Maritime Group. But our issue dito no, sa operation na to, while we were apprehending itong fishing vessel na nagba-blast fishing, is that we were blocked by the China Coast Guard vessels, no, 5102 and 21581. At some point, nagpalipad pa ng Coast Guard helicopter, no, ay ng PLA Navy helicopter to harass our team, no, na humahabol dito sa fishing vessel. It is important for us to understand, no, na ang karagatan dito sa Pag-asa K and Pag-asa K 3 ay napapaloob sa territorial sea ng atin pong bansa, no. We have territorial sea over this, meaning we have sovereignty, and China does not have any jurisdiction over these waters. And what they did is that they are preventing us from holding accountable itong mga mangingista na nagba-blast fishing.
4: Apo, Rear Admiral Toriela, sir, were you able to get, bakit ano daw ang rason, bakit kayo hinaharas na itong Chinese Coast Guard at kayo hinaharang sa inyong lehitimong operasyon? And I take it na itong blast fishing, ano, this is not the issue. Ang issue natin dito eh, hindi natin mapangalagaan yung ating nasa loob ng ating territorial sea. But nasabi po ba ng Chinese Coast Guard ano raw ang kanilang rason?
9: Well, they claim na sila mismo daw ang mayroong jurisdiction over these waters. No? They are claiming na sila ang may law enforcement function. Alam mo kasi kapag pinag-usapin natin ang effective control in a certain territory, law enforcement, in which what we were conducting yesterday, is a clear evidence that we have control over this. No? And China, what they want is to argue na sila ang may law enforcement function, kaya sila ang may control dapat dito sa water na to. It's all about the narrative as to who has the effective control over these waters.
4: Well, the way I see it, Rear Admiral Toriela, sir, eh wala naman silang karapatan, no? They under whose authority are you exercising these rights? Pero tayo sa ating ano, sa ating pong bansa, eh, may pinangahawakan po tayong rason. And even going beyond that, eh meron po tayong mga ginagawang lehitimong operasyon gaya po nito. At ano po ang kumbaga, how did this let's say itong encuentro na ito, how did this end, sir?
9: Well, for the Philippine Coast Guards, of course, since nakalayo na yung ina-apprehend natin na Chinese research vessel which went directly dun sa illegally reclaimed island ng China na Zamora Reef or Subi Reef, then there's no reason for us to apprehend them anymore. Kumbaga, nakalayo na eh, dahil hinalang tayo eh.
4: So, well, naging rason pa no, para makatakas itong mga yeah, nagda-dynamite fishing o nagbo-blast fishing dito sa Sandy Cay, eh parang ang dating. Okay, you're claiming, I mean, from the side of Chinese Coast Guard, eh kiniklaim nyo na kayo dapat ang nangangalaga. Let's pagpalagay na natin na ganon. Pero hindi nyo hinuli. Hindi nyo inapprehend itong mga nag-blast fishing. And hindi naman na natin kailangan malaman kung domestic law ng China. This is internationally accepted na ang blast fishing ay illegal. What that? Pasensya na, pero that makes such a siguro ang laking contradiction ng ano sinasabi nila. But going beyond that, Rear Admiral Toriela, sir, nalaman ba natin kung itong nagda-dynamite fishing under whose flag? Ano bang nationality na itong vessel na ito?
9: Unfortunately, hindi natin sabi, no. We were not able to clearly identify the flag of this fishing vessel. So, hindi natin ma-argue whether this is a national na pinoprotektahan ng China or one of our Southeast Asian neighbors. We still don't know.
4: Sir, I take it na itong mga pangyayaring ito, eh, normal na occurrence sa pagprotekta po ninyo sa ating karapatan at sa ating stance sa West Philippine Sea. Kamusta po ang moral ng ating mga kasamahan? Tayo po ba, eh, nakakaramdam ba tayo sa mga pagkakataon na ito na, teka, pat parang ginigipit nyo kami, wala naman kayong karapatan? Kamusta po ang ating mga kasamahan na patuloy pong nangangalaga sa ating karapatan sa West Philippine Sea?
9: Alam mo, sa totoo lang, it is very tiring, no? But I don't think that our men and women, ang Philippine Coast Guard, kasama ang ating Armed Forces of the Philippines, ay nakaka-experience ng mababang moral, no? Because, alam mo naman, every time we publicize this kind of incidents, even their family members, no? Kahit alam nating malayo sila, they have become aware kung anong sacrifices, the patriotic duty of their family members na nasa West Philippine Sea. So dahil dito, nalalaman ng kanilang mga kapamilya kung anong ginagawa nila sa West Philippine Sea. At some point, it also elevates their moral, no? Because the public, the Filipino people, ay nalalaman ang kanilang mga sakripisyo at tungkulin dito sa West Philippine Sea. So there's no reason for us to say na nakakapagod na. Because every time you look at social media, there are majority of organic Facebook users, no? Hindi mga trolls, na tumutulig sa ating Coast Guard at Armed Forces of the Philippines. As a matter of fact, they are even extending their appreciation, pasasalamat, and even pagsaludo sa ating kasundaluhan at sa ating Coast Guard personnel. So for us, in our ranks, this is more than enough for us to really feel that we are very much appreciated.
4: Opo, and I for one, this program, Rear Admiral Tariela, sir, kami po ay saludo sa ginagawa po at sa mga kabayanihan ng ating men and women na nananatili po ang pag-asa at ang ating pong pangangalaga sa ating stance sa West Philippine Sea. But para po maiwasan yung ganitong mga insidente, may mga naging koordinasyon na po ba tayo with the Philippine Navy? Kailangan bang umabot sa ganung punto? How else can we effectively defend our interests dito sa West Philippine Sea, sir?
9: Well, ang ating Philippine Coast Guard, no, kasama ang ating Armed Forces of the Philippines, we are actively exchanging each other's information, no? As a matter of fact, we complement our activities. So wala naman tayong masasabing service competition between the Coast Guard, the Navy, and even the Philippine National Police Maritime Group. Palagi nating sinasabi, hindi natin kailangan ng iisang bida lamang dito. Lahat tayo na nasa uniformadong serbisyo, lahat tayo na naglilingkod sa Pilipino, tayo lahat bida. Dahil isa lang naman ang kontrabida dito, no? It has always been the People's Republic of China. So the National Task Force for the West Philippine Sea, na o-organisa niya ang lahat ng ahensya ng gobyerno to complement each other's functions and pushing for our national interest. Ibig sabihin, walang ahensya na magsasabing he dominates all the operations in the West Philippine Sea. At it is important na dapat nagbibigayan tayo ng tamang informasyon. Dahil again, China is so big, you know? And maritime strategy of China is so diverse and pretty much innovative, no? That we need to respond as a whole of government.
4: Opo. And Rear Admiral, sir, nabanggit nyo nga po, no, yung ating task force sa West Philippine Sea. Gusto ko lamang pong malaman, ano, sa mga ganitong pagkakataon, of course, we cannot respond with force. Hindi na natin dapat pang ma-escalate ang tensyon sa pagitan po ng dalawang bansa. But nakikita natin, ano, yung nabanggit nyo nga kanina, nagpalipad pa ng helicopter. Ano, this is a necessary act of intimidation from the side of China. Eh, tayo ba sa DFA, may mga koordinasyon ba tayo para mag-lodge ng panibagong diplomatic protest? At sa mga pagkakataon po na nagla-lodge ng diplomatic process ang DFA, eh, from the side of the PCG, hinihingi ba ang inyong komento o hinihingi man lang ba ang inyong inputs on the matter?
9: Yes, alam mo, first of all, it's important for us to understand na ang Department of Foreign Affairs is also part of the National Task Force for the West Philippine Sea. So So anything that happens in the West Philippine Sea is also being reported to the Department of Foreign Affairs. All the tiny details of the incidents are forwarded to the DFA,

0: Kababayan na patuloy po nakasuporta, nasa likod ng Philippine Coast Guard at ng Task Force ng West Philippine Sea, nakasuporta pa rin ang ating mga kababayan. Ano pong mensahe nyo sa ating mga tagapanood at tagapakinig? Please go ahead, sir.
1: Yes, may message sa ating mga kababayang Pilipino. No? We need to understand na kapag pinag-usapan ng West Philippine Sea, hindi lamang po Coast Guard ang bida rito o hindi lamang po Philippine Navy. We are utilizing all government agencies para siguraduhin masusolusyonan natin ang issue sa West Philippine Sea. Kasama natin dito ang iba't ibang ahensya from the Department of Foreign Affairs, the Department of Justice, even the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Lahat tayo ay may katungkulan na tindigan ang ating laban sa West Philippine Sea. And our issue in the West Philippine Sea goes beyond the efforts of the national government, no? Bilang mga mamamayang Pilipino, tayo rin po ay may obligasyon na mag-share ng mga tamang impormasyon. We should also call out the fake news and misinformation so that our other members of the public will not be a victim of misinformation. At dahil dito, tatapusin ko na po ang aking mensahe. Let us all be reminded, ang laban po natin sa West Philippine Sea ay hindi lamang po laban ni Pangulong Bongbong Marcos. Ito po ay laban nating lahat bilang Pilipino.
0: Maraming salamat po sa oras na ibinigay nyo para sa bayan, Rear Admiral Jay Tariello, sir. At sana po no, lahat ng mga opisyal ng pamahalaan, whether appointed or kayo empleyado ng pamahalaan, parehas ng inyong mithiin. Kasi may mga nakikita tayo, elected official pa man din, napaka maka-China. Well, that's clearly a betrayal, no? But anyway, I digress. Maraming salamat po, Rear Admiral Jay Tariello, sir, at mabuhay po kayo at ang ating mga kasamahan from the PCG.
1: Yes, sir. Maraming pong salamat.
0: Maraming salamat po.
2: Bangon! Bangon! Bayang Mahal! Bangon! Bayang Mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: 27 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Ang ating pong buting tagapagsalita ng PCG for the West Philippine Sea. Iba kasi, miyaw lang ng miyaw . Hindi niya alam, kinakain yung ano sa... Anyway! Biro kasi yan, biro. Pasensya na, ayan. At still, mga kababayan, ano, to put it in a more serious matter. Totoo naman di ba? Ikaw, bago ka makapanungkulan sa pamahalaan, whether ikaw ay elected, whether ikaw ay appointed, naturally, kung yung normal ngang tao, yung normal ngang Pilipino, ay kinakailangan, ano, you owe an allegiance to the country. Diba, ay pinaglalaban mo. So, problema kasi ngayon sa mga kababayan natin, hindi lahat ay makabayan. Iba kasi makabayad. Pag kayo tinamaan at kayo nasaktan, diba, mag-isip-isip na kayo. Sabi ko nga, lagi ko nga sinasabi, if the shoe fits, wear it, Cinderella. Kasi diba, totoo naman Well, how much more yung mga elected at yung mga appointed officials natin, lalo na, no, mas mataas ang pamantayang hinihingi sa atin, mas mataas po ang rubrics, ang standards na hinihingi sa atin ng atin pong paglilingkod. How else are you supposed to lead the country? How else are you supposed to make a difference para sa buhay ng mga ordinaryong Juan de la Cruz? Kung ikaw mismo, sa sarili mo, hindi mo pinaglalaban yung karapatan ng mga kababayan mo. Hindi mo pinaglalaban ang karapatan ng iyong bansa. Anong saan ka mas busy? Mas busy ka sa mga bagay na wala namang kabuluhan. Imbis na ipagtanggol mo ang interes ng atin pong bansa, diba, pinagtatanggol mo yung interes ng ibang bansa. Diba? Harap-harapan. Modern day makapili. And if people, kung may mga tao ngayon na nakikinig sa atin at ituturo, sasabihin, ikaw kasi hindi mo naiintindihan yung siguro escalation. Di kaya naman dapat, kasi marami tayong mga kababayan na gano'n ang sinasabi, huwag nyo na kasing galitin.

0: eh, baka mahiya sa inyo yan, yung ating mga bayani. Yung yung nasa labas ng ating bansa, eh, takot na takot kayo, eh, yung mga bayani po natin dito sa ating bansa. Sa loob mismo, sa ilalim mismo, ano, ng rehimen, mga nanakop sa atin, ipinaglaban ang karapatan at kalayaan ng ating bansa, eh kayo, hindi nyo magawa. May kabahan ka naman. Samantala, tanggapin pa natin ang mga karagdagang pang mga ulat mula pa rin sa labas ng ating himpilan mula sa ating mga kasamahan, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na kiisa sa pagdiriwang ng National Teachers Day. Ang ulat na yan mula kay sa ating kasamahang si Alvin Baltazar.
1: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
0: Yan, Alvin.
2: Medyo maingay lang dito sa aking...
0: Okay, go ahead. Kuya Alvin, loud and clear naman. Hindi masyadong rinig yung background. Ano?
2: Inaan ko, kung ipangulong pinagkira ng Marcos Jr. dito sa Araneta. At ito'y kaugnay ng pandiriwang ng National Teachers Day. Puno-puno na halos ito ng Araneta Coliseum, pero tuloy-tuloy pa rin yung pagdadating niya ng ating mga guro wala sa iba't ibang rehiyon ng bansa. At sino nga ay nagbigay na ng mensahe si Pangulong Marcos kaugnay nitong pagdiriwang ng National Teachers Day. Ako sana ay nanawagan si Pangulong Marcos sa mga guro na hubugit ng mga kabataan ng Pilipino na may sariling pag-iisip, prinsipyo at malasakit sa kapwa. Alam, siguro magbabalik tayo mamaya at hihila lamang tayo ng ilang mga guro na pwede natin makausap. Mamaya lamang at ito'y may kaugnayan pa rin sa kanilang pagdiriwang ng kanilang araw. Araw ito, ng ating mga guro. At inasabi natin, bukod kay Pangulong Marcos, ay of course, at kakasama rin ang Pangulo ang ilang gabinete gaya ni Deputy Secretary Jari Aguilera. Mula dito sa Araneta Coliseum, ang iyong magsara Radyo Pilipino sa Radyo Pilipino.
1: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
0: Maraming salamat, Kuyang Alvin Baltazar. At bago po ang ating panayam mula po sa Teacher Education Council, we'll take a short break. Mga kababayan, dyan lamang po kayo. Magbabalik ang Bangon, Payang Mahal.
1: Bangon, bangon, Bayang Mahal. Bangon, Bayang Mahal. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
4: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
3: Kaugnay nito, ang Pax Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang PAC-Silica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
5: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
8: Bangon. Bangon. Bayang mahal. Bangon. Bayang mahal. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
0: 36 na minuto makalipas ang alas 8 ng umaga, mga kababayan. Ngayon po, ang makakapanayam naman natin from the Teacher Education Council, ang ating pumbutiing Executive Director 5, Dr. Jenny V. Hoxon. Dr. Hoxon, ma'am, magandang umaga po.
9: Magandang umaga, Al, at sa lahat ng iyong mga tagapakinig.
0: Po, ma'am, before we start, gusto ko lamang po kayo batiin ng Happy National Teachers Day. Mabuhay po ang ating mga guro at ang ating mga kasamahan ano, from the education sector. Ngayong World Teachers Day po, ano po ang pinaghahandaan nating event na nakalatag natin for this day?
9: Ngayon, nagsasama-sama na ang mga guro sa isang malaking event para bigyang pugay ang isa't isa. Ito ay tauna namang ginagawa ng national government para ipakita sa ating mga guro na importante sila at sila ay binibigyan ng panahon. Gayun din ang Teacher Education Council kakatapos lang ng mga activities na ginawa natin sa buong panahon ng Setyembre. Nag-culminate ito noong September 30. So patuloy naming inilulunsad yung mga proyekto na inilunsad namin noong September at patuloy naming i-share para palagi ang nakikita na ating mga guro. Gayun din ang Teacher Education Council, no, hindi naman kami sa araw lamang na mga guro nagpupunyagi. Lahat ng pulisiya na ginagawa ng opisina ay patuloy na tumutulong para sa ating mga kaguruan. So this is a year-long work for the council.
0: Po, sa Teacher Education Council po pala, no, every day is Teacher's Day. Nitong nakalipas pong linggo, formal na nilunsad ang My Teacher Education Commons o MyTech kasama po ang ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ano po ba ito? Pakipaliwanag naman po sa ating mga tagapanood at tagapakinig. Ano po ang pangunahing layunin nito para po sa ating mga guro?
9: Salamat. Ang MyTech Portal ay isang interoperable system na naglalayon, nabuuin ang sistema ng edukasyon na pinangungunahan at pinagpupunyagian ang bawat isang guro. Ibig sabihin, ang bawat isang guro kasi may kanya-kanyang aspeto o stage. Sa continuum, mayroon tayong pre-service o yung mga nagiging guro pa lamang, mayroon tayong guro na, mayroon tayong magre-retirong guro, mayroon din mga guro ng pre-service teacher ed. Ang layunin ng MyTech Portal ay magkaroon ng iisang sistema na tinitingnan ng iba't ibang ahensya o stakeholders. Halimbawa, ang isang pre-service student kayang tumingin sa MyTech Portal at tingnan niya ano ba ang mga scholarship, ano ang mga programa na maaari kong kunin. Kapag siya ay naging guru na, pwedeng maging paraan ang MyTech Portal para buuin niya ang kanyang karera. Halimbawa, may tinatawag tayong professional standards. So kaya ng isang gurong imapa ang kanyang pathway o career path para ma-achieve niya yung gusto niyang tunguhin sa career progression niya. Kaya niyang mag-upload ng mga sertipiko na nagpapakita ng kanyang kakayahan, ng kanyang eksperyensya, para maipakita ang kanyang kakayahan na nakamapa sa professional standards. Titingnan ito ng mga ahensya kagaya ng DepEd at makita, no, ng isang guro ay maaari nang mag-apply para sa career progression. Gayon din, tinitingnan ito ng PRC para makita na ang mga guro ay nararapat na para sa continuing professional development programs. So itong portal na ito ay ini-envision ng TEC na maging una at pinakamalaking sistema para ang bawat guro makapag-update ng kanyang sariling karera at matingnan ito ng ating mga ahensya. So it's an interoperable system, pero sa kasalukuyan, ito ay bukas sa isang pilot testing lamang ng 2,000 guro. Soon, we hope to be able to launch this for the entire country such that all of our teachers across the continuum will be able to use. No? So ito yung MyTech Portal, Al.
0: Opo, Dr. Jenny, ma'am, ito pong 2,000 na binabanggit natin na pilot testing for our teachers, ito po ay for the whole country na? O ito po ay Metro Manila lang?
9: Ito po ay iba't ibang rehiyon na. Pinayagan po kami ng Departamento ng Edukasyon kasama po ang private sector na may isaling mga eskwelahan at kabuoang 2,000 guro para mapilot natin ang sistemang ito kasama na po yung kanilang tinatawag na affirmation ng career stages.
0: Opo, at dito sa mga career progressions ng ating pong mga guro sa MyTech, habang nasa pilot testing pa lamang po tayo, ano, gusto ko lang pong malaman, ang mag-a-upload po ng mga, let's say, proof ng mga na-attain ng atin pong mga guro at sa kanilang mga progression sa MyTech is the teachers themselves. Tama po ba?
9: Tama po ito.
0: At kung ganun po, how do we counter-check, ano po? I'm not imputing any siguro doubt sa isip ng ating mga kaguro at sa ating mga kasamahan. But sa mga ganitong pagkakataon po, paano po natin nasisigurado na authentic at genuine po ang mga pinupost natin dito sa MyTech?
9: Tama po. Ang MyTech po is also AI-supported. So may mga kakayahan po itong mag-review ng mga dokumentong i-upload ng guro natin. Ang mga dokumento ay isa lamang, no, sa iba't ibang pangangailangan para sa kanilang career pathway. Ang sistema po ay binubuo din ng pool of national assessors na titingin sa bawat isang upload, sa bawat isang patunay na ibinigay ng ating guro sa kanyang kakayahan. Hindi ito yung dokumento ay mag-a-assume o mag-a-assure sa isang guro ng anumang career progression kung hindi ito ay dadaan pa sa sistema. Ang inilalatag lang ng MyTech Portal is that hindi na ang mga guro natin kailangang taunang magbuo ng isang portfolio, taunang mag-photocopy, mag-develop ng isang bungkos ng dokumento para isubmit sa anumang promotion o sa anumang pag-review ng kanilang kakayahan. So ang portal po ay ginagawang available para sa ating mga guro na naglalaman ng lahat ng kanilang mga dokumento, pinakamatitibay na dokumento. Gayon din ang portal, Al, no, idagdag ko, ito na rin ang magiging learning management system ng ating mga guro. Kapag sa tingin niya, kulang ang kanyang kakayahan sa isang aspeto kagaya ng literacy at numeracy, may available na mga programang pwede niyang i-download, makakatulong sa kanyang classroom, makapagbibigay sa kanya ng suporta pa para lalo niya mapag-igting ang kanyang sarili. But in essence, the portal ay magbibigay ng mas madaling paraan para sa ating mga guro sa kanilang career path o yung career progression na tinatawag.
0: Opo, Dr. Jenny, that's very reassuring to hear. Ano po, lalong-lalo na mag-undergo pa pala ng strict scrutiny yung mga pina-upload ng ating mga guro. Ano? Kasi nakakabahala po recently, may mga nababalitaan tayo about diploma mills. Nakakakuha ng master's, nakakakuha ng doctorate na degree ng ilan sa mga ating mga kababayan, only to find out na galing pala ito sa diploma mill. That, well, I have no issue with that except dito sa idea na this would not serve for the betterment ng ating mga estudyante, no? Siguro sa sariling career ng mga guro. But again, our interest should always be the students' welfare. For our long-term goal, ano po ang palagay natin na siguro pinaka-long-term natin na goal dito sa pagpapatupad po natin ng MyTech? Any plans? What are your visions for the next, let's say, you know, for the foreseeable future? Kaugnay po netong MyTech. Ito po ba maisa-standardize na natin across the board sa buong bansa? Ito po ba ang goal natin?
9: Salamat. Yes, ano ang goal natin ay interoperable siya across all relevant agencies. Nabanggit mo kanina, ang direction pa rin ng bansa natin ay at palagian ay ang ating mga bata. Nagbabasa ba ang ating mga bata? Tama ba ang kanilang inaaral? At sila ba'y magiging malaking bahagi ng ating gobyerno at ng lipunan? Ang MyTech Portal ay magsisilbing ganong source, no, of information. Titingnan natin ang mga guro natin performing sa isang level na gusto natin as a country. So makakapag-assure siya ng lahat ng aspeto ng ating lipunan, gayon din ang ating mga legislators na makikita ng ating mga guro ay kaya mag-perform, no? So it's a system that will allow all scrutiny and all vision, although ang primary goal niya talaga ay maging magaan para sa ating mga guro ang lahat ng movements nila sa kanilang career. In the next months, within the next year, ang ating goal ay maging interoperable siya. Ilagay ng PRC ang kanya mga datos sa ating MyTech Portal. Ilagay ng Commission on Higher Education ang kanya mga datos sa MyTech Portal. Ibig sabihin, ang isang magulang, kaya niyang makita na ang kanyang anak ay naka-enroll sa isang lehitimong teacher education institution. Gayon din, kayang makita ng lahat ng aspeto o bahagi ng ating lipunan, no, na kaya nating maglingkod at kaya natin ipakita anuman ang ibinibigay ng education, kasama doon ang performance natin sa iba't ibang larangan. Kaya ding makita ng gobyerno sino sa ating mga guro na ang may malaking kakayahan na sa AI, halimbawa, dahil ito ang kanilang mga nasagap at nagawa. By doing this, magiging mas magaan ang pagkilos natin sa education. Although at ito ay kayang gawin ng TEC dahil siya ay ahensya na nagdedicate, no, ng lahat ng malalaking ahensya para sa edukasyon. Ito ang DepEd, GED, PRC, TESDA, at saka ang NCCA.
0: Opo. And Dr. Jenny, personally, ano, na-witness at ipinresent sa atin pong Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. itong MyTech Portal, may mga additional benefits ba na na-i-pledge ang atin pong pamahalaan para po sa ating mga guro, especially sa TEC? Kaugnay po na itong presentation natin, ano, for the President himself.
9: Palagi naman ang national government ay nagpaparating ng kanilang tulong at kanilang pangako para mas lalong mapag-igting ang suporta sa kaguruan. So siguro ang malaki naming benepisyo ngayon sa pagtulong ng Pangulo ay ang national budget ang budget ng TEC for 2027. Dito kasi namin muling kukunin ang pagpapaiting sa MyTech Portal, gayon din ang sistema ng affirmation ng career stages, ang pagpapalawak ng roadmap ng Teacher Education Roadmap 2035. So, marami itong programa ng Teacher Education Council para sa lahat ng guro at magiging guro ng Pilipinas.
0: Opo, and lastly po, Dr. Jenny, ma'am, ang ating pong mensahe sa ating mga tagapanood at tagapakinig ngayong umaga pong ito, nasa inyo pong pagkakataon. Please go ahead po, ma'am.
9: Maraming salamat po sa pagkakataong ito sa kapwa ko guro at mga naglilingkod sa bayan. Maraming salamat sa inyong pagpupunyagi. Ang kalidad ng edukasyon po ay inilalaban ng kapwa ko mga guro araw-araw sa loob ng classroom. Ang amin pong hiling sa Teacher Education Council, sa lahat ng nakikinig, at isa ay Pillar 1 ng Teacher Education Roadmap 2035, to elevate the teaching profession. Patuloy po nating pagpunyagian na ang profession pong ito ay ang tanging paraan para magkaroon tayo ng kalidad na edukasyon sa ating bansa. Kami po ay naghihikayat sa lahat ng nakikinig na patuloy po nating suportahan ang ating mga guro, intindihin ang kanilang plight, intindihin ang kanilang nararanasan araw-araw patungo sa kalidad ng edukasyon. Gayon din po, humihiling kami sa lahat ng may kakayahan, lalo na tigit sa ating local government, na sana ang ating mga guro ay huwag kalilimutan sa lahat ng plano ngayon at palagian. At finally, Al, sa mga kapwa naming guro, sana po ay patuloy ninyong paglingkuran ng bayan, one student at a time, one classroom at a time. Marami pong salamat, magandang umaga.
0: The pleasure is mine, Dr. Jenny Hokson. Ma'am, alam nyo, I wholeheartedly agree sa inyo pong mga sinabi. Ang tagumpay po ng ating mga guro ay tagumpay po ng ating mga estudyante. This makes up for a better society. Maraming salamat po, ma'am. And again, happy National Teachers Day po. At magandang umaga, ma'am.
8: Bangon! Bangon! Bayang mahal! Bangon! Bayang mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: Atin pong nakapanayam mula po sa Teachers Education Council, Dr. Jenny V. Hokson, ang kanilang Executive Director 5. Nagapin muna natin ang mga karagdagang pang mga balita mula pa rin sa labas ng ating himpilan. BIR nilinaw ang proseso sa tax refund claims. Ang ulat na yan mula kay Marian Bastasa.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Naglabas ang BIR ng update revenue issuances paugnay sa paghahain at pagproseso ng mga tax credit at refund claims para sa excess at unutilized creditable withholding taxes. Dito nakasaad kung saan dapat ihain ang mga claim at kung aling tanggapan ang responsable sa pag-review at pag-aproba nito. Ayon sa BIR, sa regular na CWT refund applications magsisimula ang 180 araw na processing period kapag naisumite na ang kumpletong application at supporting documents. Para naman sa claims kaugnay ng dissolution o cessation of business, umiiral ang special 2-year processing period sa ilalim ng tax code. Nilinaw din ng BIR na ang claims para sa capital gains tax sa pagbebenta ng real property na classified as capital asset kasama ang kaugnay na documentary stamp tax ay dapat ihain sa Revenue District Office na may jurisdiction sa lokasyon ng property. Samantala, iba pang COVID claims ay ihain naman sa RDO, Large Taxpayers Audit Division o Large Taxpayers Division na may jurisdiction sa taxpayer claimant. Ayon kay BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza, layo ng bagong guidelines na magkaroon ng malinaw na filing procedures, processing timeline at responsibilidad ng bawat BIR office sa mas maayos at consistent na paghawak ng refund claims. Mula sa BIR para sa Bagong Pilipinas, Mera Andastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Mantala, Legazpi City Albay Police pinaigting ang seguridad sa mga paaralan sa lungsod. Ang ulat na yan mula kay Saril Ann Luzon mula sa Radyo Pilipinas Albay.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Pinaigting ng Legazpi City Police Station ang mga hakbang para sa pagpapanatili ng seguridad sa mga paaralan sa lungsod kabilang ang regular na police deployment tuwing oras ng pagpasok at pag-uwi ng mga estudyante. Ayon kay Legazpi CPS Acting Chief of Police, Police Lieutenant Colonel Aldin Balagat, nakatuon ang deployment sa pagtulong na matiyak ang kaligtasan ng mga estudyante at school officials. Patuloy din ang monitoring ng mga police sa mga paaralang sakop ng tanggapan. Samantala, nagsasagawa rin ang Women and Children's Desk ng tanggapan ng mga lecture at seminar sa mga paaralan kabilang dito ang pag-iwas at tamang pag-address sa bullying. Iniulat ni Balagat na wala pang naging problema sa mga paaralang sakop ng Legazpi CPS batay sa kanilang monitoring, habang nakatutulong anya ang pakikipagtulungan ng school officials sa pagpapanatili ng maayos na kalagayan sa mga paaralan. Hinikayat naman ni Balagat ang mga magulang na mas tutukan ang kalagayan at pang-araw-araw na gawain ng kanilang mga anak, kausapin sila at alamin ang kanilang mga ginagawa upang makatulong na maiwasan ang pagkakasangkot sa mga hindi kanais-nais na gawain. Para sa Bagong Pilipinas, Sirlan Luzon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
0: Mga opisyal ng gobyerno sa gitnang Visayas nag-donate sa Walang Gutom Kitchen ng DSWD Region 7. Ang ulat na yan mula kay Sheila Gravines ng Radyo Pilipinas, Cebu.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Bilang bahagi ng pagdiriwang ng Regional Development Council or RDC Week ngayong taon, ang mga miyembro ng RDC 7 at ng Association of Regional Executives of National Agencies or ARENA 7 ay lumahok sa isang multi-sectoral outreach program na isinagawa sa Walang Gutom Kitchen ng Department of Social Welfare and Development sa Central Visayas o DSWD 7 sa lungsod ng Cebu. Nag-donate ang mga miyembro ng ARENA 7 ng mga produktong pagkain at iba pang mga gamit na nagkakalaga ng 79,000 piso, at ang mga miyembro nito ay nagboluntaryo sa Walang Gutom Kitchen sa Cebu. Pinangunahan ng ARENA 7 ni Engineer Gamaliel Vicente Jr. ang Regional Director ng Technical Education and Skills Development Authority or TESDA 7. Nagsilbi ang mga Regional Director at ang kanilang mga kinatawan sa paghain ng pagkain sa mga binipisyaryong bumisita sa walang gutom kitchen ng DSWD 7. Habang nakisalo sa pagkain, personal nilang narinig mula sa mga binipisyaryo ang mga kwento tungkol sa kanilang pang-araw-araw na karanasan at mga hamon, pati na rin kung paano nakatulong ang walang gutom kitchen upang maibsan ang kanilang mga paghihirap na kinakaharap. Ipinapakita nito na ang pagtugon sa problema ng kagutuman ay hindi lamang tungkol sa pagbibigay ng pagkain. Lumilikha rin ito ng pagkakataong makinig, maunawaan ang sitwasyon ng mga tao at makapaghatid ng angkop na tulong mula sa pamahalaan. Ang pagdiriwang ng RDC Week ngayong taon ay may temang Collaboration for Growth and Development, Strengthening RDC 7's Local and International Linkages, na naisa sa katuparan sa pamamagitan ng sama-samang pagkilos at paglilingkod sa komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Gravinas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Cebu.
0: Maraming salamat, Sheila Gravinas, at sa pamamagitan po ng ulat na yan, pansamantala po kami magpapaalam sa inyo ngayong umagang ito. Maraming salamat sa ating mga nakapanayam, sa ating buting spokesperson for the West Philippine Sea ng Philippine Coast Guard, Rear Admiral Jay Tariela, and of course, sa ating Executive Director 5 ng Teachers Education Council, Dr. Jenny V. Hoxon. Salamat din sa ating mga nakatuwang sa ating technical and production side, Madam Marian Melos, Boss Arnel Villamor at Boss Mark Boquiron. Maraming salamat din sa ating mga executive producer, Mr. Christopher Tirambolo at Ms. Ellen Buena. Maraming salamat din. Panonood mga kababayan ng tabayanan po mga balita, iatid sa atin ni Ms. Keith Pilutin mula sa PBS News Division. At pagkatapos niyan, Leslie Bocobo Live na, kasama pa rin ang inyong lingkod. Isang magandang umaga po sa ating lahat.
1: Bangon, bangon, bayang mahal, bangon, bayang mahal, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. We know you're always on the go, pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss, bookmark our website at

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Ang oras sa buong Pilipinas. 3 minuto bago mag-alas 9 ng umaga.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na po ang mga balita sa oras na ito. Executive Secretary Ralph Recto at National Anti-Poverty Commission Secretary Manny Pacquiao tinalakay ang pagpapalakas sa mga programa laban sa kahirapan. May ulat si Alvin Baltazar.
0: Radyo Pilipinas Report.
2: Nagpulong kamakailan sina Executive Secretary Ralph Recto at National Anti-Poverty Commission Secretary Manny Pacquiao sa Malacañang, kung saan ay naging sentro ng meeting ang mga susunod na hakbang para mas palakasin at pag-ugnayin ang mga programa ng pamahalaan laban sa kahirapan. Nabigyan din naman sa pulong ni Pacman at ni Recto ang mas mahigpit na koordinasyon ng mga ahensya para matiyak na ang mga programa laban sa kahirapan ay nakatuon sa mga komunidad at sektor na higit na nangangailangan. Base sa target ng Marcos Administration ay nais nitong maibaba sa 9% ang antas ng kahirapan sa taong 2028. Hamon naman ni Recto kay Secretary Pacquiao, sama-samang inakout ang gutom at kahirapan. Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Prosecution panel tiniyak na sapat ang mga testigo para sa usapin ng unexplained wealth. May ulat si Melanie Valdos Reyes.
0: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
3: Iwala si House Prosecutor Isabel Maria Bel Zamora na sapat ang mga saksi ng prosecution upang pag-ugnayin at buuin ang kwento sa likod ng umano'y hindi maipaliwanag na yaman o unexplained wealth ni Vice President Sara Duterte. Ito ay sa kabila ng pag-atras ni dating Senador Antonio Chulianis IV na humarap sa witness stand. Ayon kay Zamora, maghaharap ang prosecution ng mga saksi na magbibigay ng mga opisyal na record at authenticated na mga dokumento na ihahain sa Senate Impeachment Court. Bagamat ang mga paratang at dokumentong iniharap ni Chulianis sa kanyang press conference ay hindi formal na bahagi ng mga ebidensyang inihain sa korte, sinabi ni Zamora na pag-aaralan pa rin nila ito habang sinusuri ang posibleng money trail o daloy ng pera na lilitaw mula sa mga patotoo at records ng iba pa nilang mga saksi. Binigyan din ni Zamora na hindi agad basta-basta tatanggapin ng prosekusyon ang bawat paratang o impormasyon bilang katotohanan, kundi dadaan muna ito sa masusing beripikasyon at pagsusuri laban sa mga opisyal na records. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Samantala, mas maagang hatol sa impeachment trial, mas makakabuti para sa lahat ayon sa prosecution. May ulat si Kathleen Forbes.
0: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
4: Naniniwala si House Prosecutor Terry Ridoan na ang mas maagang pagdedesisyon sa impeachment trial ni VP Sara Duterte ay makabubuti para sa lahat. Sabi ni Ridoan na kung kaya ng Senate Impeachment Court na maglabas ng hatol bago ang December 16, ay mas magiging mainam ito para sa lahat ng panig. Gayun man, igagalang anya ng prosecution ang magiging timetable na itatakda ng impeachment court. Nauna nang sinabi ng court spokesperson na maaaring magkaroon ng final verdict pagsapit ng December 16 kung magpapatuloy sa kasalukuyang bilis ng paglilitis. Pero nilinaw ni Senator Francis Pangilinan na hindi pa formal na napag-uusapan o napagpapasahan ng impeachment court yung naturang petsa. Ayon naman kay prosecution legal spokesperson Benjamin Tolosa Jr., ginagawa ng prosecution ang lahat upang mapabilis yung kanilang presentasyon. Ngunit nakadepende rin sa depensa kung gaano kabilis matatapos ang buong paglilitis. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Manila Police District at pamunuan ng Manila's North Cemetery naghahanda na para sa Undas 2026. May ulat si Lawrence Tanhoko.
0: Radyo Pilipinas Report.
5: Maagang naghahanda ang Manila North Cemetery at Manila Police District para sa seguridad at kaayusan ngayong Undas 2026. Nagsagawa ng coordination meeting sila Manila North Cemetery Director Daniel Tan kasama sila Police Station 3 Commander Lieutenant Colonel Jolly Soriano at Bloomington Detachment Head Captain Ferdy Cayabyab. Tinalakay sa pulong ang mga security measures, deployment at koordinasyong ipinatutupad upang maging maayos ang daloy ng mga bibisita sa cemetery Ministeryo. Layunin ng maagang paghahanda na matiyak ang ligtas, organisado at mapayapang pagunitan ng undas sa Manila North Cemetery ngayong taon. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Valenzuela LGU, hindi muna ipatutupad ang NCAP. May ulat si Mary Ann Bastasa.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Hindi muna maghihigpit sa pagpatupad ng No Contact Apprehension Policy o NCAP ang Valenzuela City Government. Ayon kay Mayor Wes Cachalian, uunawaan ang lokal na pamahalaan ang layunin ng NCAP. Ngunit hindi pa ito ang tamang panahon para ipatupad ito sa lungsod dahil sa sunod-sunod na road construction sa mga pangunahing kalsada nito. Dahil dito, nais muna ng pamahalang lungsod na unahin ng maayos at ligtas sa daloy ng mga sasakyan, lalo na't patuloy na nagbabago ang traffic conditions dahil sa mga ginagawang kalsada sa lungsod. Mula sa Valenzuela, para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Yan po ang mga balita sa oras na ito. Ako po si Kate Dela Cruz Pilutin ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
7: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
8: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
9: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
10: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
9: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
11: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, yun, ini-enroll natin sa aral.
12: Ampalaya!
13: Ampalaya!
12: Kumakain kayo, ampalaya!
9: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
14: Ngayon din, mga prutas, pakuan, mansanas at ubas.
12: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari natin gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
9: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo! Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. patuloy sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko.
17: Oras sa buong kapuluan, ganap na ang 7 minuto makalipas ang alas 9 ng umaga.
0: Leslie Bocopo. Leslie Bocopo. Live. Talakayan ang mga isyung pambayan, hihimayin mga balitang pinag-uusapan, malalimang panayam sa mga taong nasa likod ng mga balita. Leslie Bocopo. Live. Kasama ang batikang kolumnista Leslie Bocopo. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
17: Sa magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ay nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas. Pansamantala pong napapakinggan sa Capital 104.3 FM. Alam nga po sa ating palatuntunang Leslie Bocopo Live. Sa ngalan po ni Ginoong Leslie Bocopo, kumuna ang inyong lingkod. Al Corpus, makakasama niyo hanggang bago mag-alas 10 ng umaga. Ito lamang sa ating palatuntunang Leslie Bocopo Live. Narito mga kalipunan ng mga balita mula sa ating mga kasamahan sa labas po ng aming himpilan. Mga paratang ni dating Senador Antonio Trillanes IV hindi dapat baliwalain. Mga isiniwalat ng dating senador dapat tumugma sa opisyal na records ng AMLA, Bangko at ng BIR. Ayon yan, kaya tanggapin natin ang ulat mula kay Melanie Valdos Reyes.
0: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
3: Hindi dapat basta-basta isantabi ang mga paratang ni dating Senador Antonio Sani Trillanes IV kaugnay ng mga pondong konektado sa China at iba pang transaksyong pinansyal ni Vice President Sara Duterte at kanyang asawa na si Attorney Man Scarpio. Ito ay sa kabila ng desisyon ng dating mambabatas na huwag nang tumestigo sa impeachment court. Ayon kay House Prosecutor at Legal Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa Jr., sapat ang bigat ng mga akusasyon upang suriin at i-cross-check ito sa mga opisyal na records pinansyal na inaasahang ihaharap sa Senate Impeachment Court simula ngayong Lunes. Matatanda ang ibinunyag ni Trillanes noong Biyernes na ang Cali 88 Food Corporation, kumpanyang pagmamay-ari ni Carpio, ay nakatanggap umano ng 319 million pesos mula sa China. Bukod dito, inakusahan din ang Tapang at Malasakit Alliance for the Philippines Incorporated, isang pundasyong iniuugnay kay Duterte na nakatanggap ng 150 million pesos mula sa Embahada ng China. Ibinunyag din ng dating senador ang mga isyu hinggil sa idiniklarang time deposits at mga insurance policies. Ayon kay Tolosa, ang mga opisyal na dokumentong inaasahan mula sa Anti-Money Laundering Council o AMLAC, mga bangko at iba pang institusyong pinansyal ang magsisilbing basihan upang malaman kung may ebidensya ngang sumusuporta sa mga pahayag ni Trillanes. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
17: Higit 983 million pesos na halaga inilaan para sa World Teachers Day Incentive Benefits ngayong araw na ito. Ang ulat na yan mula kay Maria Daisy Amor Lalosa Belizar ng Radyo Pilipinas, Borongan.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
18: Nakatakdang makatanggap ng tig 1,000 pesos World Teachers Day Incentive Benefit ngayong Lunes, October 5, ang mahigit 983,000 na mga pampublikong guro sa ilalim ng Department of Education. Ayon kay Eastern Samar Representative Christopher Sheen Gonzalez, nakalaan ito sa 2026 General Appropriations Law ang 983.5 million pesos na pondo para nasabing insentibo. Ipinagdiriwang ang World Teachers Day at National Teachers Day tuwing October 5 bilang pagkilala sa mahalagang papel at dedikasyon ng mga edukador sa lipunan. Samantala, inaprubahan na sa House Committee on Basic Education and Culture ang House Bill No. 4531 na naglalayong triplihin ang benepisyo tungo sa 3,000 at gawin itong isang permanenteng insentibo taon-taon para sa mga guro sa pampublikong paaralan. Para sa Bagong Pilipinas, Daisy Lalosa Belizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
17: Philippine Coconut Authority Bicol Region, naghatid ng libreng serbisyong kalusugan sa mga magniniyog sa San Vicente, Camarines Norte. Ang ulat na yan mula kay Paul Hapin ng Radyo Pilipinas, Albay.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
19: Nakatanggap ng serbisyong medikal ang maraming rehistradong magninyog at kabilang sa mga pamilya mula sa mga barangay ng San Vicente, Camarines Norte sa isinagawang mobile health services nitong September 29 to 30, 2026 na pinangunahan ng PCA o Philippine Coconut Authority Region 5 at PCA Camarines Norte Provincial Office sa ilalim ng Coconut Farmers and Industry Development Plan Health and Medical Program. Katuwang sa aktibidad ang lokal na pamahalaan ng San Vicente, Barangay Local Government Unit ng Mang-Ugob, mga barangay health worker at mga opisyal ng mga sakop na barangay. Nagpahayag din ng suporta si Director Flor Olivar, farmer leader at miyembro ng Board of Directors. Ayon sa PCA Bicol, layunin ng programa na mailapit ang serbisyong medikal sa mga magninyog at kanilang pamilya bilang suporta sa pagkakaroon ng matatag, masagana at progresibong industriya ng nyog sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Polapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
17: Mayigit 72 milyong pisong halaga ng Super Health Center sa Arevalo, Iloilo City na i-turnover na. Ang ulat na yan mula kay M. Santiagudo ng Radyo Pilipinas, Iloilo.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
20: Mas marami ng residente ng Iloilo City ang inaasahang makikinabang sa mas malapit at mas malawak na serbisyong pangkalusugan kasunod ang inaugurasyon nitong Biyernes ng 72 million pesos na Arevalo District Super Health Center sa Barangay San Jose, Arevalo, Iloilo City kung saan 14.5 million pesos ang suportang inilaan ng Department of Health. Sa 14.5 million pesos na pondo mula sa Health Facilities Enhancement Program ng DOH, 10 million pesos ang inilaan para sa infrastruktura, 2 million pesos naman para sa medical equipment at 2.5 million pesos para sa ambulansya. Ang two-story facility na may tinatayang 954 square meters na floor area ay kompleto sa laboratory, x-ray, pharmacy, dental at maternal and child clinic. Mayroon din itong ambulance parking at driveway para sa pagbiyahe ng mga pasyente. Ayon kay Iloilo City Mayor Raisa Trenias, layunin ng Super Health Center na magkaroon ng malapit na pasilidad na maaaring puntahan ng mga residente para sa kanilang healthcare needs, partikular sa panahon na kailangan nila ng agarang serbisyong medikal. Dumalo rin sa pagpapasinaya si DOH Western Visayas Center for Health Development Director Dr. Marwin Bello na inilarawan ang pasilidad bilang isa sa pinakamagandang health center na kanyang nakita sa apat na rehiyon na kanyang napuntahan. Para sa Bagong Pilipinas, Emerson Sugudo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
17: 10.5 milyong piso inilaan sa bagong Iligan City Police Station 1. Ang ulat niyan mula kay Sheriff Timhar ng Radyo Pilipinas, Iligan.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
21: Inilaan ang mahigit 10.5 milyon pesos sa pagtatayo ng bagong gusali ng Iligan City Police Station 1 sa Barangay San Miguel na formal na binasbasan at itinurn over sa Philippine National Police o PNP. Pinangunahan ni Police Regional Office 10 Director Police Brigadier General Nestor Babagay Jr. ang turnover ceremony. Pinasalamatan ni Babagay sina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., gayon din ng DILG at lokal na pamahalaan sa kanilang suporta sa proyekto at pagbibigay ng lupa para sa bagong gusali na anyay magbibigay sa mga pulis ng mas maayos na lugar para maglingkod. Batay sa Certificate of Completion at Turnover, tinatayang nasa mahigit 10 milyong piso ang kontrata para sa dalawang palapag na gusali na may covered roof deck. Ayon kay City Police Office Spokesperson Police Major Zandrex Panolong, ito pa lamang ang pangalawang pasilidad sa lungsod na ganap na pagmamayari ng PNP mula sa lupa hanggang sa gusali. Anyang malaking bagay ito sa 55 tauhan ng Station 1 dahil mayroon na silang sariling lugar para sa kanilang serbisyo at operasyon. Sinabi rin ni Panolong na inabot ng humigit kumulang 6 na taon bago na itayo ang gusali. Umaasa naman ang opisyal sa patuloy na suporta ng administrasyon ni Pangulong Marcos upang mas marami pang police station sa Iligan ang mabigyan ng sariling gusali bago matapos ang termino ng Pangulo. Para sa Bagong Pilipinas, Sharif Timhar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan.
17: Maraming salamat, Sharif Timhar. Samantala, DepEd nagpaabot ng pakikiramay sa pagkasawi ng dalawang estudyante sa Isabela. Ang ulat niyan mula kay J. Mark Dagala.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Al nagpaabot nga ng kanilang pakikiramay ang Department of Education sa pamilya ng dalawang estudyanteng na kuryente sa Kawayan City sa Isabela sa inilabas na pahayag ng DepEd. Sinabi nito na kanilang ipaabot o pinaabot ang taus-pusong pakikiramay sa pamilya nga ng mga nasawi. Tiniyak din ng DepEd ang tulong ng kanilang maipaabot sa pamilya ng dalawang nasawing estudyante. Napatid na itong dalawang estudyante na ito ay isinugod sa ospital matapos nga nangyaring insidente dakong alas 6:20 ng umaga habang nagsasagawa ng panran ang isang eskwelahan sa naturang lugar. Sinabi na nasa covered area ang naturang mga estudyante na mangyari ang insidente at agad naman isinugod dito sa ospital subalit binawian na nga ng buhay. Para sa Bagong Pilipinas, si Martin Galda, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
17: Salamat, J. Mark Dagala. 500 mga magniniyog mula sa Calabarzon dumalaw sa Coconut Scholarship Information Caravan. Ang ulat niyan mula kay May Formaran ng Radyo Pilipinas, Lucena.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Nakisa ang nasa 500 magniniyog mula sa Calabarzon sa Coconut Scholarship Program Information Caravan sa SLSU Lukban. Ayon sa pabatid ng PCA at ng CHED, ang COSCO ay programang nakasaad sa ilalim ng Coconut Farmers and Industry Trust Fund Act o RA 11524 na pinangangasiwaan ito. Layunin itong matulungan ang mga kwalipikadong anak at dependent ng mga rehistradong magniniyog na makapagkolehiyo gamit ang COCO Levy Funds. Tinalakay sa Info Caravan ang mahalagang impormasyon sa scholarship program, pinalakas na coordination sa higher education institution at inilapit sa mga pamilya ng magniniyog ang oportunidad sa pagkakaroon ng edukasyon. Para sa Bagong Pilipinas, May Formaran, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena.
17: Implementasyon ng school-based feeding program sa isang eskwelahan sa Santiago City, Isabela, sinuri ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ang ulat niyan mula kay April Salucon Racho ng Radyo Pilipinas Tuguegarao.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
22: Personal na ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang implementasyon ng homegrown school feeding modality sa ilalim ng school-based feeding program sa Patul Elementary School sa Santiago City, Isabela. Kasama si Department of Education o DepEd Secretary Sani Angara, bahagi ng inspeksyon ng Pangulo ang pamamahagi ng hot meals sa mga mag-aaral na benepisyaryo ng programa. Pagkakataon din ito upang makausap ng Pangulong Marcos ang mga kinatawa ng mga lokal na kooperatiba ng mga magsasaka na supplier ng mga sariwang produkto para sa programa. Sa kanyang pananalita, inihayag ng Pangulo na patuloy nilang pinalalakas ang programa para sa kalusugan ng mga mag-aaral, partikular na ang feeding program. Kanilang tinitiyak aniya na nakakatanggap ang mga ito ng pangangailangan sa pagkain. Samantala na isagawa rin sa pagbisita ng Pangulo ang pagpapakilala sa Kaagapay Program ng gobyerno na bahagi ng School Safety Campaign ng DepEd. Sa ilalim nito, napapalawak ang mental health at anti-bullying support sa mga pampublikong eskwelahan kung saan makakatuwang ang mga magulang at guardians sa learner protection. Para sa Bagong Pilipinas, ako si April Salucon Racho ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tuguegarao.
17: Agum City, Davao del Norte, nagsagawa ng dry run para sa re-nourishment school-based feeding program. Ang ulat niyan mula kay Sheila Lisondra Silosha ng Radyo Pilipinas, Davao.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
23: Nagsagawa ng dry run ang lokal na pamahalaan ng Tagum kasama ang Department of Education, Tagum City Schools Division, Barangay Local Government Unit at iba pang stakeholders para sa re-nourishment school-based feeding program. Itinalaga ang Loreta Elementary School bilang model school at central kitchen facility ng programa. Plano ring palawakin ang pasilidad upang masuportahan ang operasyon ng feeding program kapag ipinatupad na ito sa iba pang paaralan. Isinagawa sa dry run ang aktual na pagsasanay sa food preparation education, sanitation, food safety at kitchen operations upang matiyak, naligtas at malinis ang pagkaing ihahain sa mga estudyante. Binigyan pansin din ang mga estratehiya upang mahikayat ang mga bata na kumain ng gulay at iba pang masustansyang pagkain. Layunin ng programa na matugunan ang nutritional needs sa mga estudyante, partikular na ang mga bata na kararanas ng malnutrisyon at masobra sa timbang. Ang Renourishment School-Based Feeding Program ay isang inisyatiba ng lokal na pamahalaan ng Tagum sa pamamagitan ng programang pang-edukasyon, katuwang ang DepEd Tagum, para makatulong sa pagtugon sa gutom at malnutrisyon sa mga paaralan sa lungsod. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Lison Resilosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
17: Bayan ng Tubungan sa Iloilo, pinalalakas ang turismo at kabuhayan sa pagbubukas ng mga bagong pasilidad. Ang ulat na yan mula kay Hope Torrechante ng Radyo Pilipinas, Iloilo.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report!
1: Walang likas na ganda ang pinamamalas ng bayan ng Tubungan sa lalawigan ng Iloilo. Ngayon, pinalalakas din ng bayan ang mga pasilidad at serbisyong makakatulong sa mga turistang nagnanais na mag-overnight at puntahan ang mga destinasyon dito. Bago matapos ang selebrasyon ng Philippine Tourism Month, Setyembre 30, pinasinayaan sa bayan ang Be Home Balay Palahuayan ng Igtuble at Igpaho Sustainable Livelihood Program Associations na magbibigay ng hospitality services at matutuluyan para sa mga bumibisita sa Tubungan. May 30 miyembro ang Igtuble Association na nakatanggap ng mahigit 500,000 pesos seed capital, habang 300,000 pesos naman sa 20-member Igpaho Association mula sa Department of Social Welfare and Development. Ginamit ang pondo sa mga kagamitan at iba pang pangangailangan para sa kanilang business operation. Ayon kay Mayor Roquito Tagsagon, sa Be Home, hindi lang mga turista ang makikinabang. May pagkakataon din ang mga residente na kumita at maging direktang bahagi ng industriya. Kabilang sa mga dumalo sa inaugurasyon, ang mga kinatawan ng DSWD, DOLE, DOT, DTI, DNR, Lokal na Pamahalaan ng Tubungan, Iloilo Provincial Government at mga residente. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
17: Proyektong Island Mavulis na nagkakahalaga ng 9 na milyong piso inilunsad ng DOST Batanes. Ang ulat na yan mula kay Bea Gaza de Guzman ng Radyo Pilipinas Batanes.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas.
5: Report. Inilunsad na sa lalawigan ng Batanes ang Island Support and Life Saving Assistance to Mavulis o Project Isla Mavulis. Kasabay ito ng 2026 Science, Technology and Innovation Caravan na pinangungunahan ng Department of Science and Technology, Provincial Science and Technology Office, DOST-PSTO Batanes. Ayon kay DOST Batanes Engineer 3, Engineer Mark Rodante Redondo, ang proyekto ay may pondong umaabot sa 9 million pesos. Inaasahan ang buong implementasyon nito sa pakikipagtulungan ng pamahalaang panlalawigan ng Batanes kung saan sakop ng budget ang supply, delivery at installation ng mga kagamitan. Kabilang sa

0: Protection at Health Monitoring para sa mga na-stranded na personnel. Sa kasalukuyan, iniulat ni Engineer Redondo na nasa 36% na ang project accomplishment ng naturang programa. Brigandiin ng opisyal na malaki ang papel ng Project Isla Mavuli sa disaster resilience ng lalawigan sa pagkakaloob ng humanitarian support para sa mga mangingisda at mga sundalo at sa pagpapanatili ng sovereignty o soberanya ng ating bansa. Mula Batanes, Bea Gazette Guzman, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Una-unahang pickleball tournament para sa mga senior citizens sa Davao Region isinagawa ng NCSC Region 11. Ang ulat na yan mula kay Kate Lakihon Lau ng Radyo Pilipinas, Davao.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: National Commission of Senior Citizens o NCSC 11 ang kauna-unahang pickleball tournament para sa senior citizens sa Davao Region bilang bahagi ng pagdiriwang ng Elderly Filipino Week 2026. Ayon kay NCSC 11 Project Development Officer 5 Philbert Soliesta, layunin ng aktibidad na magbigay ng kasiyahan sa mga senior citizen habang hinihikayat silang manatiling aktibo sa pamamagitan ng sports at ehersisyo. Nag-uwi ng cash prizes ang mga nagwagi sa unang tatlong pwesto, habang nagkaroon din ng hiwalay na premyo para sa best dressed participant dahil naging bahagi rin ng aktibidad ang 80s themed outfits na isinuot ng mga kalahok. Samantala, magpapatuloy ang mga programa ng NCSC 11 para sa senior citizens sa buong buwan ng Oktubre, kasunod ng Elderly Filipino Week na ipinagdiriwang mula Oktubre 1 hanggang 7. Kabilang dito ang pamamahagi ng tig 10,000 pisong cash incentive sa mga kwalipikadong senior citizen sa Davao Region na nasa edad 80, 85, 90 at 95. Para sa Bagong Pilipinas, Kate Lakihon Lau ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
1: 6 na probinsya sa Bicol Region posibleng makaranas ng matinding tagtuyot sa Disyembre. Ang ulat na yan mula kay Gary Carl Carillo ng Radyo Pilipinas, Albay.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Kasunod ng paghina ng habagat, inaasahan naman ang unti-unting paglakas ng El Niño phenomenon na maaaring magdulot ng matinding tagtuyod sa ilang bahagi ng bansa. Ayon kay Dan Dominic Triumphante, weather forecaster ng Pag-asa Southern Luzon, ngayong Oktubre ay makakaranas na ng drought ang Camarines Sur, Camarines Norte, Albay at Catanduanes, habang dry spell naman ang inaasahan sa Masbate at Sorsogon. Pagsapit ng Disyembre, posibleng umabot na sa 6 na probinsya ng Bicol Region ang makaranas ng drought na nangangahulugang mas matindi at mas matagal nakakulangan sa ulan at supply ng tubig. Maaari itong makaapekto sa pang-araw-araw na pangangailangan, lalo na sa sektor ng agrikultura. At sa pagdatsapit ng Enero sa susunod na taon, inaasahang mararanasan na sa halos buong bansa ang iba't ibang antas ng dry condition, dry spell at drought. Dahil dito, hinihikayat ng Pag-asa ang publiko na maagang maghanda, kabilang ang pag-iipon ng tubig ulan, pagtitipid at wastong paggamit ng supply ng tubig. Samantala, nakahanda na ang mahigit 3 bilyong pisong halaga ng intervention ng Department of Agriculture Bicol para sa mga sektor na posibleng maapektuhan ng tinatawag na Super El Nino. Kabilang dito ang mahigit 408 million pesos na insurance indemnification para sa mga magsasaka at mangingisda. Kaya sa harap ng banta ng mahintinding tagtuyot, binigyan din ng mga otoridad ang kahalagahan ng maagap na paghahanda upang mabawasan ang magiging epekto ng El Nino sa mga komunidad at kabuhayan. Layunin ng mga hakbang na matiyak ang sapat na supply ng tubig at maprotektahan ang mga sektor na higit na maaapektuhan ng matinding kondisyon ng panahon. Para sa Bagong Pilipinas, Gary Carillo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: 45 mga mangingisda sa Eastern Samar biniyayaan mga bagong gamit sa pangingisda mula sa DABFAR. Ang ulat niyan mula kay Maria Daisy Belizar ng Radyo Pilipinas, Borongan.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Umabot sa 45 kwalipikadong mangingisda mula sa bayan ng Balangkayan dito sa probinsya ng Eastern Samar ang nakatanggap ng mga bagong kagamitan at paraphernalia sa pangingisda mula sa Department of Agriculture, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o DABFAR.

0: Regional Office 8, ang naturang pamamahagi ay matagumpay na naisakatuparan sa pangunguna ng BFAR Eastern Samar sa ilalim ng pamumuno ni Provincial Fisheries Officer Dandis San Miguel, katuwang si Mr. Arnel Glino, OIC Municipal Agriculturist ng Balangkayan. Layunin ng proyektong ito na palakasin ang pang-araw-araw na huli at itaas ang antas ng pangkabuhayan ng mga lokal na mangingisda sa lugar. Tiniyak naman ng lokal na pamahalaan ng Balangkayan na patuloy silang makikipag-ugnayan sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan upang maghatid ng higit pang tulong at programa para sa ating sektor ng pangingisda. Para sa Bagong Pilipinas, Daisy Lalosa Bilizar, Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko, Borongan.
1: ETI Regional Training Center 9 nagsagawa ng mga panayam sa mga stakeholders sa Pagadian City tungkol sa kanilang extension programs and services. Ang ulat niya at mula kay Lesti Cubol ng Radyo Pilipinas, Zamboanga.
2: Radyo Pilipinas Report.
3: Nagsagawa ang Agricultural Training Institute, Regional Training Center 9 o ATI-RTC 9 na mga panayam sa mga stakeholders sa Pagadian City, Zamboanga del Sur upang suriin ang kanilang kamalayan at kaalaman tungkol sa plano at ang integrasyon nito sa kani-kanilang extension programs and services. Ang aktibidad ay bahagi ng Midterm Assessment ng Philippine Agriculture and Fisheries Extension o APE Strategic Plan 2023-2028. Nakipagpulong ang assessment team sa mga kinatawan mula sa Office of the Provincial Agriculturist, Sir Agriculture Office ng Pagadian, Philippine Fiber Industry Development Authority at Department of Agriculture. Tinalakay sa mga pagpupulong ang kanilang mga kasalukuyang extension initiative, mga karanasan at kung paano umaayon ang mga ito sa mga estratehikong direksyon ng AFE plan. Bukod sa pagsusuri, pinapalakas na aktibidad ang pagpagtulungan at hinihikayat ang pagbabahagi ng kaalaman sa pagitan ng mga pangunahing stakeholder. Patuloy na itinataguyod ng ETA-RTC 9 ang isang koordinado, mabilis tumugon at paghahanda sa hinaharap na sistema ng AFE sa pamamagitan ng patuloy na pagkipagtulungan tungo sa mas mahusay na extension services at mga oportunidad para sa mga magsasaka at mangingisda. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Cubol, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga, Sibugay.
2: Leslie Bocobo, live dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Narinig niyo na rin ba sa balita yung The Big One? O ang kinatatakutang malakas na lindol na pwedeng mangyari sa Pilipinas?
5: Alam ko nakakatakot. Napakaraming tanong sa isip natin.
4: Anong gagawin ko kapag nangyari yun? Saan ako pupunta? Paano ko ililigtas ang pamilya ko?
5: Sa bawat tanong na yan, dapat may nakahanda tayong sagot at aksyon. Dahil mapapanatag tayo kung alam natin ang gagawin sa panahon ng sakuna.
4: Hashtag panatag
5: ang may alam.
6: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
7: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
6: Kaugnay nito, ang Pax Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang PacSilica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
8: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
9: Radyo Pilipinas,
10: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
11: Leslie Bukobo. Leslie Bukobo. Live dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
1: 37 minuto makalipas ang alas 9 ng umaga, mga kababayan, nagbabalik po. Inyong palatuntunang Leslie Bukobo Live, kasama pa rin ang inyong lingkod, Al Corpus. Sa pagpapatuloy po ng ating mga balitaan, 8 mga kalabaw ay pinamahagi ng lokal na pamahalaan sa mga farmer association sa Kasiguran, Sorsogon. Ang ulat niyan mula kay Paul Hapin ng Radyo Pilipinas, Albay.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
12: Itinunover ng lokal na pamahalaan ng Kasiguran, Sorsogon ang 8 kalabaw sa mga farmer association ng naturang bayan bilang bahagi ng programa nitong naglalayong palakasin ang kabuhayan at produktibidad ng mga magsasaka. Pinakunahan ni Mayor Mina Zamor ang turnover ng mga kalabaw kasama sina Councilor Ramon Escudero at OIC Municipal Agriculturist Nico Leo Derpo. Ayon sa lokal na pamahalaan ng Kasiguran, bahagi ang naturang programa ng Angat Kabuhayan Program, isa sa mga flagship program ng LGU Kasiguran na nagbibigay ng mga karagdagang suporta at oportunidad sa mga magsasaka upang mapalakas ang kanilang kabuhayan at mapataas ang produktibidad sa sektor ng agrikultura. Kasabay nito, patuloy naman ani ang isinusulong ng lokal na pamahalaan ng mga programang nagbibigay ng mga konkretong suporta sa mga magsasaka. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Hapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: EA sa Ad Phase 2 naghatid ng 1.7 milyong pisong suporta sa Ilocos Farmer Cooperatives and Associations. Ang ulat na yan mula kay Mildred Coquia ng Radyo Pilipinas Tayug.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Nagkaloob na humigit kumulang 1.7 million pesos na halaga na agricultural at livelihood interventions ang Department of Agriculture Special Area for Agricultural Development Program Phase 2 sa Ilocos Region para sa mga benepisyaryo ng programa. Isinagawa ang pamamahagi sa ilalim ng handog ng Pangulo na naglalayong mailapit ang mga programa at serbisyo ng pamahalaan sa mga komunidad. Kabilang sa mga benepisyaryo ang gulayan ng Santo Tomas Farmers Association, Delia Burgos La Union Livelihood Association, Linuan Farmers Association, Palina Amianan Farmers Association, Inmayos Farmers Association, Bubon Farmers Association, Sinidangan Farmers Association, Karasi Trival Farmers Irrigators Association Incorporated, Virvira Trival Zanzera Farmers Association Incorporated, Bulig Hog Racers Association, Paratong Farmers Association, Taripnong Dagiti Manalon Iti Barangay Lipting Incorporated, Field Lead Farmers Association, Barangay Santo Rosario Farmers Association, Lubong Farmers Association, Alisto Progreso Bungro Kababaihan, Kapakapa Farmers Association, Kosokos Farmers Association at Abakan Farmers Association. Ilan sa pinamahaging kagamitan at inputs ang plastic drums, wheelbarrows, trowels, water sprinklers, shovels, garden rakes at seedling trays. Naglaan din ang veterinary medicines kabilang ang Flunixin at DCM o kombinasyon ng dextrose, calcium gluconate at magnesium gluconate para sa mga benepisyaryong may livestock-related activities. Ayon sa programa, gagamitin ang mga kagamitan at inputs bilang karagdagang suporta sa mga gawaing pang-agrikultura at kabuhayan ng mga benepisyaryo. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
1: 30 mga mangingisda sa Parang Sulu sumailalim sa post-harvest training. Ang ulat niyan mula kay Norida Salipulkiram ng Radyo Pilipinas Sulu.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
14: Sa mailalim sa dalawang araw na pagsasanay ang 30 isda sa barangay Bagsak, Kaparangsiyo para mapahusay ang kanilang kaalaman sa wastong pagpapatuyo, pag-iimpake at paglalagay ng label sa mga produktong pangisdaan. Isinagawa ng Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform o MAFAR ang pagsasanay nitong September 22 hanggang 23, 2026 sa magitan ng Fisheries Post-Harvest Marketing Division na Section. Kabilang sa mga kalahok, ang mga miyembro ng Gahandilan at Sahaya Association na naturuan sa tamang pamamaraan ng pagpapatuyo, paggamit ng angkop na packaging materials at wastong paglalagay ng impormasyon sa produkto. Nagkaroon din ng mga demonstration at actual na pagsasanay upang maisagawa ng mga kalahok ang mga itinurong pamamaraan sa paghawak at pagproseso ng isda. Bahagi ng aktibidad ang paggunita sa Fish Conservation Week na nakatuon sa pagpapabuti ng post-harvest practices, pagbawas ng pagkalugi at pagpapahusay ng kalidad ng mga produktong pangisdaan. Para sa Bagong Pilipinas, Nunida Salipchul Kiram, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Hulo.
1: Pagkakaroon ng farm to road sa Tinambak, Camarines Sur, malaking tulong sa mga magsasaka upang madala ang kanilang mga produkto sa merkado. Ang ulat na yan mula kay Ronnie Hufansha ng Radyo Pilipinas Naga.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Malaking tulong umano sa mga magsasaka sa bahay ng Tinambak, Camarines Sur sa pagdadala ng kanilang mga produkto sa merkado ang pagkakaroon ng magandang farm to market road sa nasabing munisipalidad. Ayon sa Nara Settlement Agriculture Cooperative, halos 20 minutos na lang ang kanilang biyahe mula sa sentro ng Tinambak papunta sa kanilang kooperatiba, habang tinatayag nasa isa at kalahating oras naman ang biyahe papunta sa lungsod ng Naga. Kung dati ay isang biyahe lang ng pampaserong sasakyan sa isang araw, subalit dahil sa mga dangkalsada ay mas dumami na rin ang biyahe ng mga pampaserong sasakyan, na kung kaya't mas mabilis nilang naihatid ang kanilang mga produkto sa iba't ibang merkado. Dahil dito ay mas dumami rin umano ang kanilang benta na malaking tulong sa kanilang kabuhayan. Ang pagkakaroon ng magandang farm to market road ay isa sa mga prioridad ng pamalang lokal ng Tinambak, Camarines Sur. Para sa Bagong Pilipinas, Ronnie Hufansha, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City, Camarines Sur.
1: Local dairy industry sa Zamboanga del Sur pinagtibay sa pamamagitan ng Shared Service Facility Project ng DTI Zamboanga Peninsula. Ang ulat na yan mula kay Justine Bulano ng Radyo Pilipinas Zamboanga.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
16: Formal na inilunsad ng Department of Trade and Industry o DTI Region 9 ang Shared Service Facility Project para sa upgrading ng dairy processing and packaging sa Sandal San Isidro, Mahayag, Zamboanga del Sur. Kabilang sa mga nakisa sa launching ceremony, ang mga kinatawa ng ehensya, SSF Cooperator, mga kinatawa ng Sanyal Integrated Farm Technological Business School Incorporated at iba pang stakeholders. Nagsisilbing malaking hakbang ang pagpapaunlad ng pagproseso at pamamaraan ng packaging upang pagtibay ng local dairy industry sa naturang lalawigan. Layunin ng inisyatiba na mapaunlad ang produksyon, kalidad ng produkto, food safety at packaging standards habang hinihikayat ang pagbuo ng value-added dairy products. Ang pagpapaunlad ng pasilidad ay inaasahang makatutulong sa pagbuo ng mga oportunidad sa kabuhayan, mapalawak ang merkado at mapaunlad ang mga komunidad sa Mahayag, Zamboanga del Sur. Para sa Bagong Pilipinas, Justin Bulanon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
1: DA Central Visayas, palalakasin ang industriya ng ube sa Bohol. Ang ulat niyan mula kay Sheila Gravines ng Radyo Pilipinas Cebu.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
17: Nagsagawa ng assessment at konsultasyon ang Department of Agriculture sa Central Visayas o DA-7 sa pamamagitan ng Agribusiness and Marketing Assistance Division o AMAD sa stakeholders ng ube sa probinsya ng Bohol. Layunin nitong paunlarin at palakasin ang production, value chain at merkado ng ube na isang high-value crop. Pinangunahan ni David Amrinto, hepe ng AMAD Agribusiness Promotion Section, ang assessment at konsultasyon sa stakeholders sa pamamagitan ng survey at focus group discussion. Bahagi ng aktibidad ang tukuyin ang mga aktibong magsasaka na mayroong lupain na maaaring tamnan o magamit para sa produksyon ng ube o hanggang isang ektarya sa pamamagitan ng koordinasyon ng Local Government Units o LGUs ng Bohol. kabilang sa LGUs na tumulong sa pagkilala sa mga magsasaka at iba pang stakeholders ay ang mga bayan ng Alborquerque, Dawis, Ubay, Luon, Alicia, Corella, Gindulman, Maribohok, Pilar at Sierra Bulyones, kasama ang Office of the Provincial Agriculturist sa pamalaang panlalawigan ng Bohol. Sa pamamagitan ng UBE Farmer Production, Value Chain at Market Assessment Survey, kinuha ang data at impormasyon tungkol sa produksyon, pagproseso, marketing, oportunidad sa merkado, mga hamon at pangangailangan ng mga magsasaka at iba pang stakeholders sa value chain. Ang mga resulta ng assessment ay gagamitin bilang batayan para sa pagtukoy ng mga prioridad na lugar sa pamumuhunan, mga intervensyon at suporta na makakatulong na palakasin ang industriya ng purple yam o ube sa Bohol at iugnay ang produksyon ng mga magsasaka sa isang mas malakas na merkado. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Gravinas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu.
1: Aquaculture Hatchery, planong itayo sa Santa Margarita, Samar. Ang ulat na yan mula kay Charmaine Perito Valves ng Radyo Pilipinas, Kalbayog.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
18: Posibleng itayo sa Santa Margarita ang isang aquaculture hatchery facility kasunod ng talakayan ng lokal na pamahalaan kasama ang Samar State University, Mercedes Campus, at Eastern Visayas Center for Crustacean Research and Development. Bahagi ng inisyatiba ang pagsasagawa ng feasibility study upang matukoy kung viable at sustainable ang iminungkahing hatchery kabilang ang magiging operasyon at iba pang kinakailangang suporta para sa pasilidad. Ayon sa SSU Mercedes Campus, multidisciplinary ang proyekto kaya kinakailangan ang sapat na manpower at technical expertise mula sa universidad, gayon din ang buong suporta ng LGU sa pagsasagawa ng mga hakbang para sa pag-aaral, layunin ng feasibility study na makapagbigay ng mas malinaw at realistic na assessment bago isulong ang proyekto sa susunod na mga hakbang. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog.
1: Mga lokal na produkto ng mga magsasaka at mga mangingisda tampok sa Cosechas de Zamboanga ngayong Hermosa Festival. Ang ulat niyan mula kay Shirley Espino ng Radyo Pilipinas Zamboanga.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report!
19: Tampok sa kakabukas na Cosechas de Zamboanga na isang agri-trade fair sa lungsod ng Zamboanga ang mga produkto ng mga magsasaka at mangingisda. Pinasinayaan ni Zamboanga City Mayor Kimer Olaso kasama ang mga opisyal ng lokal na pamahalaan at kinatawan ng iba't ibang stakeholders ang 22 Cosechas de Zamboanga bilang bahagi ng pagdiriwang ng Hermosa Festival ngayong buwan ng Oktubre. Tampok sa naturang okasyon ang iba't ibang lokal na produkto mula sa sektor ng agrikultura at pangisdaan. Layunin itong itampok at ipagdiwang ang mga ani at produkto ng mga lokal na magsasaka at mangingisda sa lungsod ng Zamboanga. Para sa Bagong Pilipinas, Shirley Espino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
1: Mga leader magsasaka sa Zamboanga City lumahok sa Capability Enhancement Training on Rice-Based Agro-Clustering Approach for Farmer Leaders na isinagawa ng ATI Region 9. Ang ulat niyan mula kay Lesti Cubol ng Radyo Pilipinas Zamboanga Sibugay.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report!
3: Lumahok sa 5 araw na Capability Enhancement Training on Rice-Based Agro-Clustering Approach for Farmers Leaders. Ang mga leader magsasaka mula sa Distrito 1 Irrigators Association Agriculture Cooperative ng Barangay Patalon, Zamboanga City na isinagawa ng Agricultural Training Institute Regional Training Center 9 o ATI-RTC 9. Ang pagsasanay ay nakatuon sa Leadership Values Transformation, Agro-Entrepreneurship, at Rice-Based Agro-Clustering na nagbigay sa mga kalahok ng praktikal na kaalaman upang patatagin ang kanilang kooperatiba at itaguyod ang mga napapanatiling negosyong pang-agrikultura. Ang mga sesyon ay pinangasiwaan ng project officer kasama ang technical staff na nagbahagi ng mga practical na kalaman at gabay sa buong pagsasanay. Aktibidad ay muling nagpapatibay sa dedikasyon ng National Irrigation Administration Zambasulta Regional Sub-Office na bigyang lakas ang mga samahan ng magsasaka, patatagin ang mga pakipagtulungan at isulong ang napapanatiling pag-unlad ng agrikultura para sa ikapubuti ng mga magsasaka at ng kanilang komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Cubul, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga, Sibugay.
1: Dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo, asahan na bukas, ayon yan sa Department of Energy. Tanggapin natin ang ulat mula kay kinakapatid na AJ Ignacio.
2: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report.
20: Yes, kinakapatid na yan, sa kakapasok lamang na balik. Na dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa ilalabas o ilalabas na no ng Department of Energy, pero nakuha natin ang pinaka mainit na impormasyon, kinakapatid na yan. Tataas ng nasa 1 peso and 30 centavos ang kada litro ng diesel simula bukas yan, alas 6 ng umaga. At ay bababa pala, I'm sorry kinakapatid na yan, bababa ang diesel ng nasa 1 peso and 30 centavos. Ngunit sa gasolina ay tataas naman na kinakapatid na yan na 1 peso and 93 centavos ang kada litro ng gasolina. Habang ang kerosene ay inaasang tataas din kinakapatid na yan sa presyong 3 pesos and 30 centavos sa kada litro nito. At inaasahan na kinakapatid na yan, ang dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo ay papatupad na ng mga kumpanya ng langis sa kaparehong presyo simula bukas yan ng alas 6 ng umaga. So kinakapatid na yan, good news sa mga gagamit ng diesel dahil bababa, at sa gasolina at kerosene abay magpakarga na dahil bukas ay tataas na ito. At kinakapatid na yan, isa pa hong flash report, pakahingi uli.
2: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report.
20: Ito naman kinakapatid na yan, sa presyo naman ng LPG ay posibleng madagdagan ng 17 pesos and 33 centavos sa kada kilo ng regular na tangke ng LPG, o katumbas yan kinakapatid na yan ng 190 pesos and 63 centavos sa 11 kilograms na tangke. Ang anunsyo na ito ay mula pa sa ilang mga kumpanya naman ng LPG sa pangunguna ng Regasco, at inaantay na lang natin na kinakapatid na yan ang abiso ng iba pang mga kumpanya ng LPG gaya ng Solein at ng M-Gas. Wala pa rin dito, kinakapatid na yan, sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report.
1: Maraming salamat kinakapatid na AJ Ignacio, at sa pamamagitan po ng ulat niyan, pansamantala po kami magpapaalam sa inyo. Maraming salamat sa ating mga nakatuwang at nakasama dito sa ating technical and production side, Boss Alvin Pelgone, Boss Arnel Villamor, Boss Mark Boqueron at Miss Marian Velos. Maraming salamat din sa ating executive producer Christopher Tirambulo, at sa kalam po ni Ginoong Leslie Bocobo, kung muna ang inyong nakasama, Alcor po, santabayanan po mga balita, iatid sa atin ni Miss Keith Pilatin mula sa PBS News Division. Mga kababayan, ito po ang Leslie Bocobo Live, isang magandang umaga po sa ating lahat.
2: Leslie Bocobo, Leslie Bocobo, live dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
21: Ang oras sa buong Pilipinas. 6 na minuto bago magalas 10 ng umaga.
2: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
21: Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na po ang mga balita sa oras na ito. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nakikiisa sa pagdiriwang ng National Teachers Day. Punong ehekutibo may mensahe sa mga guro. May ulat si Alvin Baltazar.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Nanawagan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga guro na hubugin ang mga kabataan Pilipino na may sariling pag-iisip, prinsipyo at malasakit sa kapwa at sa bayan. Sa kanyang mensahe para sa National Teachers Day, sinabi ng Pangulo na malaki ang influensya ng mga guro sa pagtubong ng uri ng lipo ng mabubuo sa hinaharap. Ayon sa Pangulo, higit pa sa mga aralin sa domestic aralan ay naibibigay ng mga guro dahil tinutulungan nilang matuklasan ng mga bata kung ano ang kaya nilang maabot sa buhay. Ingilano din ni Pangulong Marcos ang mga sakripisyo ng mga guro at sinabi na dapat silang suportahan sa paghirap sa nagbabago pangangailangan ng edukasyon. Direct naman ng Pangulo na kasama ng kanyang administrasyon ang mga teachers sa paghahanda sa mga paaralan para sa mga hamon at susunod na henerasyon. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas.
21: Prosecution humingi ng pasensya sa publiko dahil tatalakayin na ang spreadsheets at line items ngayong linggo para sa usapin ng unexplained wealth. May ulat si Melanie Valdos Reyes.
22: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
23: Ngayong Lunes, tatalakayin na ng impeachment court ang pagsusuri sa mga spreadsheet at individual na transaksyong pinansyal sa pagtalakay ng kasong unexplained wealth o hindi maipaliwanag na yaman laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Prosecutor Terry Lidon, asahan ng publiko ang mas kaunting madramang eksena sa korte at sa halip ay masusi ang pagsusuri ng financial records. Humingi ng paunawa si Lidon sa mga manunood sa impeachment trial kasabay ng nakatakdang pagharap ng Anti-Money Laundering Council, bank officials at mga taga-BIR ngayong linggo. Kinikilala ni Lidon ang mga teknikal na presentasyon ng mga dokumento ay maaaring hindi gaanong kapanapanabik sa mga manunood kumpara sa mga maiinit na pagtatanong sa saksi, ngunit binibigyan din niya na ang totoong paglilitis sa korte ay hindi palaging may kasamang drama. Naniniwala si Lidon na nauunawaan ng publiko ang daloy ng mga pagdinig dahil kinakailangan dumaan sa mahaba at teknikal na presentasyon ng mga dokumento. Hinimok din niya mga manunood na maging mapanuri sa mga patutoong pinansyal dahil maaaring lumitaw ang mga makabuluhang ebidensya mula sa mga simpleng linya o entry lamang. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
21: Defense team sa impeachment trial nagpasalamat na binigyan ng panahon ng impeachment court upang masilip ang mga dokumento mula sa AMLAC. May ulat si Luisa Erispe.
22: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
24: Nagpasalamat ang defense team ni Vice President Sara Duterte na imbis noong Biyernes, pinayagan sila ng impeachment court na ipagpaliban muna pansamantala ang pagpapresenta ng mga dokumento mula sa Anti-Money Laundering Council. Ayon kay Attorney Michael Poa, tagapagsalita ng defense team, malaking bagay sa kanila na mapagbigyan ng panahon para masilip muna ang AMLAC records bago ito ay presenta ng prosecution ngayong araw. May mga detalye din kasi anya silang kailangang masilip sa mga dokumento upang sa oras na mag-object sa cross-examination ay malinaw na may matibay na basihan. Paliwanag pa ni Poa, bagamat na isumiti na sa kanila mga naunang kopya ng mga dokumento, mayroon kasing summary na bago lang na ibinigay sa kanila ng prosecution at ito ang dapat nilang pag-aralan muna. Matatandaan na noong nakaraang linggo pa dapat iaharap si AMLAC Executive Director Ronel Buenaventura, pero hindi ito iniharap dahil humingi ng panahon ng depensa. Kaya ngayong Lunes ito nakatakdang tumestigo. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
21: Prosecution, inaasahan na ang muling pagtutol ng depensa sa pagtestigo ng AMLAC sa impeachment trial. May ulat si Kathleen Forbes.
22: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
24: Inaasahan na ng prosekusyon na muling tututulan ng depensa ni Vice President Sara Duterte ang testimonya ng AMLAC chief at paggamit ng financial records bilang ebidensya sa impeachment trial ngayong Lunes. Ayon kay Prosecution Legal Spokesperson Benjamin Tolosa Jr., malaya ang depensa na maghain muli ng objection sa testimonya ni AMLAC Executive Director Ronel Buenaventura at sa formal na pag-alok ng mga dokumento bilang ebidensya. Giit ng depensa noong Webes ang confidentiality ng AMLAC records at humingi ng dagdag na panahon para masuri ang mga ito. Pinagbigyan naman ng Senate Impeachment
5: Supreme Court na hiling at inilipat sa Lunes itong testimonya ni Benaventura. Ayon kay Presiding Officer Senator Shiza Escudero, rerepasuhin din ng mga Senator Judge ang mga probisyon tungkol sa confidentiality bago talakayin yung issue. Sinabi naman ni Telosa na may nauna ng ruling ang impeachment court na nagpapahintulot sa sabina ng AMLOC records na gagamitin kaugnay ng Article 2 ng impeachment case laban kay Duterte. Para sa Bagong Pilipinas, Cathy Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Mga pulis na humarang sa mga rallyista sa Malacañang Complex, idinepensa ng PNP. May ulat si J. Mark Dagala.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Nanindigan ang Philippine National Police na legal at alinsunod sa mga umiiral na alituntunin at pamamaraan ang isinagawang pagharang ng mga pulis sa mga rallyista na kaanib ng Alliance of Concerned Teachers o ACTA. Sa Malacañang Complex, sa Palasyo ng Malacañang noong Oktubre 4, isang araw bago ang World Teachers Day. Sa punong balitaan sa Campo Crame ngayong umaga, sinabi ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartatis Jr. na ang lugar kung saan nagdaos ng kanilang lightning rally ang mga miyembro ng mga guro ay hindi isang freedom zone kundi sa loob ng isang highly secured place. Ayon kay Nartatis, mayroon naman mga itinalagang freedom zone na gaya ng Plaza Miranda, gaya din ng Liwasang Bonifacio para doon ihayag ng mga nais maghayag na kanilang saloobin ang kanilang sentimiento. Kasunod naman ito ay ginagalang naman ng PNP ang karapatan ng mga guro na magpahayag na kanilang saloobin, subalit may mga tamang lugar anya para rito. Gayun pa man ay nagpaabot din ng pagbati itong si Nartatis sa mga guro ngayong pinagdiriwang ang National World Teachers Day. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Sumayin niyo po ang mga balita sa oras nito. Ako po si Kate De La Cruz Pilutin ng Radyo Pilipinas o Radyo Publiko.
22: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
9: This is a public service announcement.
22: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
9: This is a public service announcement.
25: A public service announcement
9: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
26: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
27: One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang
28: King of the Road!
27: The jeepney or jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating jeep!
29: Maari bang umusog-usog ng konti?
27: Sakay na!
26: Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool.
30: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
10: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
11: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
12: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
11: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sakat Balogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
13: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
14: Ampalaya!
15: Ampalaya!
14: Kumakain kayo, ampalaya!
11: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
10: Kayong din, mga prutas, pakuan, mansanas at ubas.
14: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
11: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.
16: Ito ang Presidential Broadcast Service.
17: Radyo Pilipinas.
18: Radyo Publiko.
16: Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
17: Radyo Pilipinas.
18: Radyo Publiko.
25: Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampolitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang Paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas, Radyo Publiko coverage.
28: Mga kababayan, atin na pong tunghayan ang pagpapatuloy ng impeachment hearing sa Senado.
31: That is not entirely accurate, Senator Judge.
32: So that's fake news,
31: Tulfo. Yes, but that statement is not entirely accurate. Whatever statements on timetable that came out over the weekend can only be based on the pretrial order, which stated that the prosecution asked for 62 days, I believe, and the respondent asked for 30 trial dates. If you put that computation and apply it accordingly, then you will look at the timetable depending on whether or not we have canceled trials, as we did last week. We had 2 canceled trials. So that is just simply based on the calendar contained in the pretrial order. But the court, at this point in time, let it be placed on record and let it be known. It's based on math, not based on the realities on the ground of the trial. It may be a working mathematical equation, but certainly not based on reality, much less is that the point of view of the court. So the court will instruct the spokesperson accordingly.
32: Yeah, maybe it's about time na para i-admonish niyo siya, Mr. Presiding Officer, kasi this is not the first time. Maraming beses na siyang sumablay, pumalpak, paulit-ulit na lang. buti pa siya, marami siyang alam. Eh, itong mga senator judges, mga kasamahan ko, there are things na hindi namin alam, nabubulagan na lang kami pag nagdakdak siya sa media. Kumbaga, inuunahan niya tayo, pinipreempt niya tayo.
31: Thank you, Senator Judge Rafi. We will take it in advisement and shall act accordingly based on the Senator Judge's manifestation this morning.
32: Thank you, Mr. Presiding Officer.
31: Thank you. Again, before proceeding to another matter, Chair would like to clarify where we are right now. The presiding officer, pursuant to a directive issued during the October 1, 2026 trial, the clerk of court issued an advisory dated October 1, 2026 on the order of presentation of witnesses by the panel of prosecutors for the week covering October 5 to 8. First will be the Anti-Money Laundering Council today, followed by bank representatives and representatives from insurance and investment companies tomorrow, and then witness from the BIR. We are also in receipt of a manifestation coming from the prosecution on the presentation sans the issuance of a subpoena or without the issuance of a subpoena to attorney Alexander Cabrera to be presented after the BIR. And may the court allow the parties to enter their appearances now so the court will make an inquiry from the parties.
0: Good morning, Your Honors. For the prosecution, we're ready.
31: Thank you. Who will present the AMLC, Honorable Ridon?
0: Attorney Divina Gracia, Your Honor.
31: Good morning, Attorney Sheila.
1: Your Honor. Same appearance for the respondent accused.
31: While you're there, Attorney Sheila, before turning it over to whomsoever will handle the AMLAC official, may we ask if you already got the manifestation of the prosecution pertaining to Attorney Cabrera as well as the supposed Annex A, which I don't have, which is the table and or summary that he prepared. Have you received it, Attorney Sheila?
1: We did, Your Honor. However, we only received this by email last Saturday at around 8 p.m. And we had difficulty, in fact, accessing the accompanying Microsoft SharePoint. But nonetheless, we would just like to put on record that the notice given for the presentation of this new witness is less than the five-day period or notice to the parties, Your Honor.
31: Clerk of Court is directed to furnish the respondent with a hard copy of the manifestation as well as the attachment, Annex A, which the presiding officer doesn't even have two as of yet. We note the manifestation of Attorney Sheila. In any event, I think that will happen, if at all, after the BIR, which is probably Thursday or Friday this week, I suppose. I really cannot tell, depending on how long the direct and cross-examination and interjections of the parties will be. What is the pleasure of the Honorable Jokno?
2: Just a clarification from the defense, if you're honest, please.
31: Yes, you may proceed.
2: Attorney Sheila mentioned that they had difficulty in opening the attached file. But may I know if they were able to open it?
1: Yes, we did.
2: Thank
1: we
2: you.
1: Did after one whole day, Your Honor. I think we only were able to open it last night, Your Honor.
31: Okay.
2: Thank you, Your Honor.
31: Good to know. Thank you, Attorney Sheila. Who will handle... let me proceed first with this before asking you who will handle. On October 1, the impeachment court received summaries from the Anti-Money Laundering Council in response to a request from the panel of prosecutors for their preparation. Counsel for respondents subsequently manifested that it received copies of the summaries. The court received the summaries of the following: CTRs and STRs. CTRs and STRs involving the 15 juridical persons or personalities from 2007 to 2025. CTRs and STRs involving the Vice President, her spouse, Attorney Carpio, from 2022 to 2025. CTRs and STRs involving 15 juridical persons from 2022 to 2025. CTRs and STRs pertaining to inward remittances of Cali 88 Foods Corporation. And CTRs and STRs involving insurance policies and investment-related transactions. during the sidebar with the presiding officer, with the counsels for the parties. Counsel for respondent cited and or raised reservations, citing sections 8A and 14D of Republic Act number 9160, as well as a provision from its amendatory law, RA number 11521. The presiding court, through the clerk of court, furnished Senator Judges ex abundante cautela out of extreme caution with copies of the aforementioned sections in the aforementioned laws. Before the witness is subjected to direct examination, the presiding officer intends to ask him some questions pertaining to these points raised by the respondent, unless there is a senator or judge who wish to bring the matter up. If there are none, Attorney Sheila, who will be handling the witness from the Anti-Money Laundering Council?
1: Attorney Mark Binduan will examine the witness, Your Honor.
31: Attorney Mark.
3: Morning, Your Honor.
31: Good morning, Attorney Mark. And it'll be Attorney May?
0: Yes, Your Honor. Realtor.
4: Good morning, Your Honors.
31: Do you want your platform, Attorney May?
4: Yes, Your Honor.
31: Kindly assist Attorney May, please. Chair directs the clerk of court to kindly situate the next witness, Attorney Ronel Buenaventura, to the witness stand, the Executive Director of the Anti-Money Laundering Council.

0: Dagdag pa rito, merong performance-based bonus para sa 2024. Patuloy ang pagproseso nito at inatasan natin ang mga kinaukulang ahensya na tiyaking maayos at mapabilis ang proseso. At hindi tayo titigil doon. Patuloy natin hahanapan ng paraan kung paano pa mapapabuti ang suporta, benepisyo at mga oportunidad para sa ating mga guro. Ako talaga ay malapit ang puso ko sa ating mga guro. Dahil bata pa lamang ako, naobserbahan ko na kung paano maging strikto ang aking ina, si First Lady Imelda Marcos, ang aking lola, si Doña Josefa Edralin, sa pagtuturo sa loob at sa labas ng paaralan. Kaya naman, batid kong parehas ang pagdidisiplina ng mga magulang at guro. At noong ako'y naging governor ng Ilocos Norte, si First Lady Lisa naman, nakita ko ang kanyang dedikasyon bilang law professor doon sa amin sa Ilocos. Lagi ko ngang sinasabi, mahirap makipagtalo sa isang abogado, pero papano, teacher pa. Hindi lang argumento, may lecture pa. Pero alam naman natin na ang pangaral ng isang mabuting guro ay hindi para pagalitan tayo. Ginagawa nila yon dahil gusto nilang matuto pa tayo at maging mas mabubuti at mahuhusay na tao. Kaya't sa araw na ito, nagpapasalamat tayo sa ating mga guro na naging bahagi ng paghubog sa kung sino tayo ngayon. Nagpapatuloy ang inyong kontribusyon sa mga pangarap na kanilang natutulungang abutin. Sa ating mga guro, patuloy ninyong gamitin ang bawat pagkakataon upang matuto, umunlad at mapalawak ang inyong kakayahan. Kayo ang kasama ng ating mga anak sa kanilang paglaki. Kayo ang nagtuturo sa kanila ng mga aralin. Ngunit kayo rin ang nagtuturo sa kanila ng disiplina, ng malasakit, at paniniwala sa kanilang sariling kakayahan. Sa inyong paggabay, naghahanda tayo ng isang henerasyong na handang mangarap, handang maglingkod, at handang mamuno sa ating bayan. Happy National Teachers Day! Maraming salamat po! At mabuhay ang ating mga guro! Mabuhay ang bagong Pilipinas!
1: Thank you, Mr. President.
2: Yes, Chads.
3: Yes, kapatid.
2: Chads, yeah. Kapatid, yun yung naging talumpati ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Siyempre, ginikilala ng Pangulo yung kontribusyon ng mga guro sa mga kabataan na ay nagsisimpiring na magulang sa panahon nasa paaralan. Nakakalungkot nga lang, kapatid na Chad, na may mga record na iulat na school violence, pero ginagawa niya ito ng paraan ng ating pamahalaan, lalo-lalo na yung laban sa bullying, pero ng mga additional school counselors. Pero inilahad yan ang Pangulo yung tuloy-tuloy na suporta sa mga guro at tuloy-tuloy yung career advancement at promotion sa ating mga guro. Ako saan, sinabi ng Pangulo, nasa 82,105 ng mga school teachers.
3: Kapatid. Kapatid.
2: Yes, yes.
3: Subukan mo pumaling sa kabilang side, medyo choppy yung dating ng iyong signal.
2: Yeah,
3: sige, medyo, sige, go ahead.
2: Talagang manina ang signal dito sa akin. Anyway, kapatid, iyanda lang natin ito, yung performance-based bonus sa isa ito sa mga ikinatuwa ng mga duro. Tuloy-tuloy yung pagpoproseso. Yung PBB para sa 2024, inatasan ni Pangulong Marcos yung mga kinaukulang government agencies na mabilis o pabilisin yung proseso. Uli na lang kapatid, ang mensahe ng Pangulo sa mga guro, palawakin ang kanilang kakayahan sa pagkakang kulturo ng disiplina at naghahanda ng isang henerasyon na handang mamuno sa bayan. Yan muna kapatid at siya, ang ilan sa mga naging pinagalupati. Ferdinand Marcos Jr. kaugnay ng National Teachers Day. Nagulat mo na dito sa Araneta Coliseum, Alvin Bagasara, Radio Pilipinas.
4: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
3: Yan nga po ang ating kilos gampaning pangpanguluhan. Ang oras po natin, 7 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
4: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
5: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
4: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
3: 1109.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa ulo ng mga pangunahing balita, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. binigyang parangal ang mga guro kasabay ng paggunita ngayong araw ng National Teachers Day.
4: Headlines.
3: Teacher in Every Barrio Bill itinutulak para sa mga liblib na komunidad.
4: Headlines.
3: Malacañang nanawagan sa publiko na makibahagi sa mga hakbang ng gobyerno kaugnay ng Super El Nino. Pagitipid sa tubig, ipinanawagan.
4: Headlines.
3: Sapat na supply ng tubig sa mga dam, tiniyak ng National Irrigation Administration.
4: Headlines.
3: Dagdag bawas sa mga produktong petrolyo, asahan bukas.
4: Headlines.
3: Drainage improvement project sa Ross Boulevard, binisita ni Public Works Secretary Vince Dizon.
4: Headlines.
3: Desisyon ng prosecution na huwag nang talakayin ang aligasyon ng bribery sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, inaasahang gagawing opisyal ngayon.
4: Headlines.
3: At Executive Director ng Anti-Money Laundering Council, ibubunyag ang mga financial transaction at pinagmula ng yaman ni Vice President Sara Duterte.
4: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: Magandang araw Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Tayo po ay napapakinggan sa The Capital 104.3 FM, Radyo Magazine 1278 at Sports Radio 918. Sa ngalan ating kasamang si John Mogol, ako po si Ched Oliva, ang inyong tagapagbalita. Narito na ang ating mga detalye. Nakikisa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagdiriwang ng National Teachers Day. Kinikilala ng Pangulo ang mahalagang papel ng mga guro sa paghubog ng kaisipan ng kabataan at sa pag-akay sa kanila tungo sa mas maliwanag na kinabukasan. Ay kay Pangulong Marcos, naway magsilbi ang pagdiriwang na ito para mas pahalagahan ang mahalagang papel ng mga guro sa pagpapabuti ng edukasyon sa Pilipinas. Hinikayat din niya ang lahat na magtulungan upang magkaroon ng magandang kapaligiran kung saan makakapagturo ng maayos ang mga guro at makapag-aral ng may tiwala at pag-asa ang mga Pilipinong estudyante.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Teacher in every barrio bill itinutulak para sa mga liblib na komunidad, si Kathleen Forbes sa ulat.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
8: Naluwagan sa Quezon City, Senator Reynaldo Arrogancia na talakayin ng Kamara ang panukal ng Teacher in Every Barrio Act kasabay ng pagunita sa World Teachers Day ngayong araw, October 5. Ang House Bill 8547 ay naglalayo magpatupad ng scholarship at incentive program para makahikayat ng mga kwalipikadong guro sa geographically isolated and disadvantaged areas o GIDA areas at mga komunidad ng indigenous peoples. Sa ilalim ng panukala, maaaring mabigyan ng scholarship ang mga kwalipikadong residente ng mga liblib na lugar para sa kanilang teacher education, kabilang ang suporta sa living expenses, books, technology at school supplies. May return to service obligation naman yung mga scholar matapos makakuha ng professional license. May mga incentive rin para sa mga guro madedeploy sa remote areas, kabilang yung hardship at hazard allowances, housing assistance, government benefits at professional development. Ayon kay Arrogancia, hindi dapat maging hadlang ang layo ng isang komunidad para magkaroon ng mga bata na access sa kwalipikado at mga dedicated na guro. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Positibo ang Commission on Higher Education o CHED na bubuo ng mas maraming oportunidad para sa Filipino students ang katatapos lang na Higher Education Partnerships Conference o HEPCON 2026. Pinangunahan ng CHED ang aktibidad nito October 1 at 2 kung saan nagtipon-tipon ang Philippine at international higher education institutions. Pinag-usapan ang mga posibleng pagtulungan sa larangan ng collaborative research, student at faculty exchanges at iba pa. Sa programang Boses, sinabi ni CHED Chair Dr. Shirley Agrupis na sa pamamagitan ng mas pinalakas na pagtulungan ay maibibigay din ang patas na oportunidad at pagkilala sa mga estudyante.
9: Isa ito sa mga estrategiya para mapalakas ang ating academic mobility. That means students coming in and Filipino going out. And then ipalakasin din namin para ma-expand din ang ating scholarship program. At yung credit transfer and joint program ang importante dito.
3: Si CHED Chair Dr. Shirley Agrupis.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Naglabas ang bagong panuntunan ng Commission on Higher Education o CHED sa paggamit ng Artificial Intelligence o AI sa mga paaralan. Nakasaad sa bagong guidelines sa kailangang ideklara ng mga mag-aaral kung gumamit sila ng AI at kung paano ito ginamit sa kanilang pag-aaral. Hindi rin pinapayagan ng ahensya na ipaubaya sa AI ang mahalagang desisyon tulad ng pagbibigay ng grado, admissions, scholarships at pagpasa o pagbagsak ng isang estudyante. Bibigyan naman ng komisyon ng isang kolehiyo o pamantasan ng sarili nitong tuntunin batay sa kanilang pangangailangan. Iginit ng CHED na dapat gamitin ng AI para pabilisin at palakasin ang kakayahan ng tao at hindi para palitan ito.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Lalagdaan bukas ng Department of Interior and Local Government o DILG at Council for the Welfare of Children o CWC ang kasunduan para magamit na rin ang 911 emergency hotline ng mga kabataan na nakararanas ng pang-aabuso at pananamantala. Sa ngayon kasi ay Makabata Helpline 1383 ang matatawagan para sa mga kaso ng sexual abuse and exploitation of children. Sa programang Boses, sinabi ni CWC Executive Director 5, Undersecretary Angelo Tapales, na sa pamamagitan ng kasunduan kasama ang DILG ay mas mapapalakas pa ang proteksyon sa mga kabataan, lalo na't ilan sa mga ito ay nasasangkot sa school shooting incident at pangbubuli sa mga eskwelahan.
10: Ang Makabata Helpline 1383 po ng CWC ay mag-MOU na with the DILG Emergency 911. So kasama po natin si Secretary John Bicrimulia po dyan sa pirmahan po bukas. Kailangan may sumbungan yung mga bata, papalawakin pa natin to connect the helpline ng CWC, yung 1383, dyan naman sa Emergency 911 ng DILG. Kasi dapat po kahit saan tumawag ang bata na i-connect natin kaagad.
3: Samantala, kasama ang CWC at iba pang ahensya ng gobyerno sa gagawing Safe School Summit ngayong Linggo sa pangunguna ng National Capital Region Police Office. Layon itong palakasin ang seguridad sa mga eskwelahan at paigtingin ang emergency response protocols.
10: Yung Thursday and Friday, ang NCRPO ay magkakandak ng Safe School Secure Communities parang summit. Ito ay imbitado mula DepEd, ang Kapulisan, DILG, kasama ang Council for the Welfare of Children para talagang mag-responde at talagang alamin natin ang mga dapat gawin pag may active threat sa ating mga eskwelahan.
3: Si CWC Executive Director 5, Undersecretary Angelo Tapales.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Magsisimula ngayong araw ang kauna-unahang state visit sa Pilipinas ni Polish President Karol Navratsky sa layong palakasin ng bilateral cooperation sa pagitan ng Pilipinas at Poland. Ayon sa Presidential Communications Office o PCO, inaasahang pag-uusapan ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Polish President Navratsky ang mga isyu sa rehiyon at sa buong mundo na parehong mahalaga sa dalawang bansa. Ang pagbisita ng Polish President ay inaasahang magbubukas ng mas maraming oportunidad para sa pagtutulungan ng dalawang bansa, kabilang sa larangan ng depensa at seguridad, kalakalan at pamumuhunan, agrikultura, science and technology, information and communications technology, legal cooperation, turismo at people-to-people exchanges. Tatagal ang state visit ni Navratsky sa Pilipinas hanggang October 8.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Umarangkada na, simula ngayong araw ang 32nd ASEAN Postal Business Meeting sa Manila Marriott Hotel sa Pasay. Ang Philippine Postal o Philippine Post Corporation ang magsisilbing host sa tatlong araw na aktibidad kung saan dadalo ang postal leaders mula sa ASEAN at partner countries. Pag-uusapan dito ang advanced business initiatives at regional technical projects na nakatuon sa cross-border e-commerce, logistics, operational improvement at revenue growth. Inaasahang malalagdaan sa aktibidad ang mga kasunduan at ilang desisyon. Tatagal ang 32nd ASEAN Postal Business Meeting hanggang October 7.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Malacanang nanawagan sa publiko na makibahagi sa ginagawang mga hakbang ng gobyerno kaugnay ng very strong El Nino. Pagtipid sa tubig, ipinanawagan si Alvin Baltazar sa ulat.
4: Radyo Pilipinas Report.
11: Makakaasa ang mamamayan na ginagawa ng gobyerno ang lahat at tumatalima sa tungkulin nito sa gitna ng epekto ng Super El Nino sa bansa. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, marami nang napag-usapan na gagawing mga hakbang kaugnay ng nararamdamang weather phenomena. Ito ani Castro ay may kinalaman sa climate information, agriculture and food, irrigation, water supply at social protection. Kasabay nito ay nanawagan din naman si Castro sa ating mga kababayan na tumulong sa mga ginagawa ng pamahalaan. Malaking tulong na aniya ang makapagtipid sa tubig para makaambag sa pagsisikap ng pamahalaan na maibsan ang epekto ng tagtuyot. Kung sakali namang may tagas o leak sa dalawin ng tubig, ay ipaayos ani ang mga ito, lalo't napakahalaga ng tubig ngayon tatama ang Super El Nino. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Pinangangambahang umabot sa 50 degrees Celsius ang heat index sa urban areas gaya ng Metro Manila sa panahong may very strong El Nino. Ayon sa Climate Change Commission, kulang kasi ang greenery o mga halaman na sasalusana ng init. Batay sa temperature forecast ng PAGASA para sa October 2026 hanggang March 2027, mas magiging mainit kaysa karaniwan ng temperatura sa karamihang bahagi ng bansa. Sang-ayon para sa forecast, posibleng umabot hanggang 39.5 degrees Celsius ang temperature sa lowland area sa Mindanao, 37.7 degrees Celsius sa Metro Manila at 38.4 degrees Celsius sa lowland sa Luzon. Sinabi ng PAGASA na maaring tumindi ang epekto ng very strong El Nino sa huling bahagi ng 2026 at tatagal hanggang sa unang bahagi ng 2027.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Tiniyak ng National Irrigation Administration na sapat at tuloy-tuloy ang patubig ng malalaking dam sa gitna ng banta ng Very Strong El Nino. Sa programang Usapang Agrikultura, sinabi ni NIA Administrator Engineer Eddie Guillen na puno ang tubig sa high dams kabilang ang Magat, Pantabangan, Halawar at San Roque. Inaasama papataas ang mahigit 50% ang produksyon ng mga mag-asaka sa pamamagitan ng irigasyon ng nasabing mga dam.
12: Mga malalaking dam natin na buong bansa puno. Ang sinasabi ko lamang po, ma-maximize namin ang production doon sa mga areas na may mga high dams tayo. Around 25% ng irrigated area ng NIA may high dams. So yung 25% na yan, ang ibig sabihin po yan, kung dyan natin ibubuhos yung resources natin, ma-increase natin more than 50% ang production dyan dahil pag maaraw at tama yung supply ng tubig, mataas ang yield.
3: Si National Irrigation Administration Administrator Engineer Eddie Guillen.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Inilatag ng pamahalaan ang malawakang plano para mapalawak ang solar-powered irrigation sa iba't ibang lugar sa bansa. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, palalawakin pa sa 10,000 lugar ang solar-powered irrigation pagsapit ng taong 2030 upang mapababa ang gasto sa mga mag-asaka sa patubig at diesel. Sinabi ni Recto na meron ng higit 4,000 irrigation sites ang National Irrigation Administration o NIA sa 43 lalawigan. Inaasahang mapapakinabangan ito ng nasa 2,000,000 mag-asaka at madaragdagan ng 100,000 hektarya ang lupang sakahan na may irigasyon. Kumagamit ang mga pasilidad na ito ng enerhiya mula sa sikat ng araw upang mapaandar ang mga water pump. Kaya malakas ang natitipid sa petrolyo at kuryente. Inaatasan din anya ang NIA na pag-aralan ang paggamit ng artificial intelligence o AI para maiwasan ang pag-aaksaya sa tubig.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Pinaghahandaan ng Department of Agriculture o DA ang worst case scenario kaugnay sa epekto ng very strong El Nino. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., masanda ngayon ang kagawaran dahil maaga silang bumili ng mahalagang supply tulad ng bigas, pataba at iba pang agricultural inputs. Naibigay na rin ang karagdagang 6.2 billion pesos para sa fuel subsidies at iba pang tulong para sa mga mag-asaka, mangingisda at tracker ng agricultural products. Samantala, plano ng DA na dagdagan ang mga pataba at binhi sa mga lugar na nangangailangan nito para mapalakas ang produksyon ng mga pananim. Pinalalaki rin ng kagawaran ang food buffer, lalo't dinagdagan pa ang mga pasilidad na pag-iimbaka ng palay habang pinalalawak din ang storage network. Samantala, sinimulan na ang cloud seeding sa mga lugar na tinamaan ng drought, kabilang ang Isabela at Negros.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Inaasahan ang dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo bukas ayon sa Department of Energy. Ayon sa Department of Energy, posible na sa 1 peso and 30 centavos ang rollback sa kada litro ng diesel. Sa kabilang dako, tataas ang ng 1 peso and 93 centavos per liter ang gasolina at may dagdag din na 3 pesos and 30 centavos sa kada litro ng kerosene. Samantala, sinabi ng ilang kumpanya na LPG na posibleng madagdaga ng 17 pesos and 33 centavos ang presyo sa kada litro ng regular na LPG. Katumbas ito ng 190 pesos and 63 centavos sa 11 kilogram na tangke.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Fuel subsidy para sa mga mag-asaka, mangingisda at chuper ng truck matatanggap na ngayong buwan ayon sa Department of Energy. Si AJ Ignacio sa ulat.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: AJ.
13: Yes, Chad, tatanggap nga ngayong buwan ng Oktubre ang mga magsasaka, mangingisda at chuper ng truck ng fuel subsidy ng aabot sa 300,000 na mula sa iba't ibang nabanggit kong sektor na naghahatid ng mga produktong agrikultura. Ito ay sa direktiba, Chad, ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.

0: nila para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Pamamahagi ng fuel assistance sa mga mag-asaka sisimulan na ng Department of Agriculture ngayong Linggo. Si Meren Bastasa sa detalye.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Kinumpirma ni Agriculture Secretary Francisco Chularel Jr. na posibleng masimula na nga ngayong Linggo ang pamahagi ng fuel assistance para sa mga mangingisda. Bahagi ito ng 6.2 bilyong uplift o Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport Assistance na layong tulungan ng agri-sector na makayanan ng epekto ng global oil crisis at ang nakaambang very strong El Nino. Ayon sa kalihim, isinasapinal na rin ang listahan ng mga magsasaka na susunod na beneficiaryo ng assistance na target namang maipamahagi bago matapos ng Oktubre. Kabilang sa prioridad ang mga magsasaka at mangingisda sa mga lugar na naapektuhan ng habagat gaya ng Zambales, Tarlac, Pampanga at Bulacan, pati na rin mga apektado ng Tagtuyot sa Cagayan Valley. Bukod sa fuel assistance, kabilang pa sa uplift ang nasa higit 2 bilyong fertilizer assistance, 1 bilyong cash assistance sa ilalim ng presidential assistance for farmers and fisherfolk, at 1 bilyong fuel subsidy para sa agri-truckers. Kaugnay nito, nakikipag-negosasyon na rin anya ang isa mga toll provider para sa planong karagdagang assistance sa mga agri-trucker na nagdadara ng mga agricultural products. Mula sa DA para sa Bagong Pilipinas, Meren Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Binisita ni Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon ang drainage improvement project sa kahabaan ng Rojas Boulevard bilang bahagi ng pag-isika para ibsan ang pagbaha sa Maynila. Iniutos noon ng kalihim na palawakin at paguhin ang drainage inlet sa malalaking kalsada gaya ng Rojas Boulevard para mas mabilis ang daloy ng tubig at mas maikli ang oras ng pagbaha. Plano ng kagawaran na magtayo ng 3 malalaking detention basins sa Rizal Park na kayang maglaman ng tubig na katumbas ng 18 Olympic-sized swimming pools. Tiwala si Dizon na makakatulong ito para mabawasan ang dami ng tubig na dumadaloy mula Taft Avenue, Calao, Burgos at Rojas Boulevard, pati na rin sa ilang bahagi ng Remedios at Malate.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Sa ibang balita, sa 33 araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, inaasahang gagawing opisyal ngayong araw ang desisyon ng prosecution na huwag nang talakayin ang aligasyon ng bribery na may kinalaman sa umano'y panunuhol sa mga opisyal ng Department of Education o DepEd. Inaasahang tatestigo rin ngayon si Anti-Money Laundering Council o AMLAC Secretariat Executive Director Attorney Ronel Buenaventura. Hiniling naman ng depensa ang motion para huwag nang isalang si Buenaventura sa witness stand. Pagkatapos ni Buenaventura, inaasahang sasalang ng prosecution ang kinatawan mula sa iba't ibang bangko at insurance firms. Kabilang dito ang Land Bank, Asia United Bank, PS Bank, Metro Bank, BPI, PNB at BDO Unibank. Kabilang naman sa insurance firms ang Prudential Life, Alliance, Manufacturers Life, FWD Life, PPI, AIA Life, BDO Securities at BDO Life.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Executive Director ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC, ibubunyag ang mga financial transaction at pinagmulan ng yaman ni Vice President Sara Duterte. Si Melanie Valdos Reyes sa ulat.
1: Radyo Pilipinas Report.
4: Naasahang ilalantad ngayong araw ng Anti-Money Laundering Council o AMLC ang mga transaksyong pinansyal na dumadaloy sa mga bangko ni VP Sara Duterte, pati na ang posibleng pinagmulan ng mga pondong ito. Ayon kay House Trial Spokesperson Zia Alonto Adyong, tatalakayin ni AMLC Executive Director Ronel Buenaventura hinggil sa umano'y umaabot sa 6.7 billion pesos na halaga ng umano'y covered and suspicious transactions o pinaghihinala ang mga transaksyon na na-flag ng mga bangko mula sa mga accounts ni Duterte simula pa noong 2005. Ayon kay Adyong, napakahalaga ng testimonya ng AMLC upang matukoy kung lumalabag nga ba si Duterte sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth, partikular ang kanyang pagkabigong ideklara ang cash on hand at cash in bank sa ilang partikular na taon at ang practice na pagsamasamahin o lamsam ng kanyang mga personal na ari-arian sa isang kategorya sa halip na i-itemize o isa-isahin gaya ng itinathana ng batas. Inaasahan din sa sala ngayong linggo ang mga kinatawan mula insurance companies

0: mga opisyal ng bangko at mga tauhan ng Bureau of Internal Revenue upang linawin kung ang mga transaksyong pinansyal ni Duterte ay tugma sa kanyang idiniklarang net worth na 88 million pesos. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Posibleng mapagkaitaan ang katotohanan ng sambayan ng Pilipino kung hindi itutuloy ng prosecution ang pagtalakay sa alegasyong bribery o panunuhol sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Palace Press Officer at Communications Secretary Attorney Claire Castro, kung iaatras ng prosecution ng reklamong bribery ay posibleng madehado ang mga Pilipino na nais malaman ang katotohanan sa usaping ito. Kung isinamaan niya sa Articles of Impeachment ang umano'y bribery ng Vice Presidente, posibleng may nakita sila noon na matibay na ebidensya para talakayin ang isyong ito. Gayunman, iginit ang palasyo na ang prosecution pa rin ang magpapasya sa tamang estratehiya sa paghahain ng mga testigo.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Paghahain ng petisyon ng defense team ni Vice President Sara Duterte sa Korte Suprema, posible pa rin, si Luisa Erispe sa report.
1: Radyo Pilipinas, report.
3: Hindi inaalis ng kampo ni Vice President Sara Duterte na dumulog pa rin sa Korte Suprema para questionin ang desisyon ng impeachment court patungkol sa voting threshold. Ito ay sa kabila ng pagbasura ng Supreme Court sa naunang tatlong petisyon na inihain ng ilang individual laban sa impeachment trial kamakailan. Ayon kay Attorney Michael Poa, tagapagsalita ng defense team, pinag-uusapan lang nila ngayon kung dapat ba talagang maghain ng petisyon at kung ano ang mga posibleng maging mga argumento. Anya, nais nilang matiyak na kapag sila na ang dumulog sa SC ay may sapat na basihan upang hindi masayang ang oras ng kataas-taas ang hukuman. Pag-aaralan naman ang kanilang panig kung bakit nabasura ang mga naunang petisyon pero may sariling timeline o panahon na sinusunod ng depensa kung kailan sila dudulog sa Korte Suprema. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Presiding Officer Cheese Escudero, pinabulaan ang nakatakda na sa Desyembre at 16 ang impeachment verdict. Si Ninfa Asuncion sa report.
1: Radyo Pilipinas, report.
4: Pinabulaan na ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Cheese Escudero ang pahayag na nakatakda na sa December 16 ang final verdict sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ito ang naging paglilino ni Escudero matapos kwestiyonin ni Senator Judge Raffy Tulfo ang naging pahayag ni Impeachment Court Spokesperson Attorney Reginald Tungol na maaaring sa December 16 ay magkaroon na nga ng verdict. Ayon kay Escudero, hindi accurate ang naturang pahayag dahil ang mga projections sa timeline ay nakabatay lang sa mathematical computation mula sa pre-trial order kung saan 62 trial days ang hiningi ng prosecution at 30 days naman para sa defense. Binigyan din ng presiding officer na hindi ito batay sa aktual na takbo ng panlilitis lalo na may mga naging kanseladong hearing gaya ng nangyari noong nakaraang linggo. Sinabi ni Escudero na aabisuhan niya ang spokesperson ng impeachment court na maging maingat sa mga pahayag tungkol sa timetable ng panlilitis. Samantala, hiniling ni Tulfo na ma-admonish si Tungol dahil anya ilang beses na itong nauunahan ng mga senador sa pagtalakay sa mga posibleng kaganapan sa impeachment trial. Sinabi naman ni Escudero na pag-aaralan ng korte ang manifestation ni Tulfo at kikilos kaugnay nito. Narito ang naging bahagi ng pahayag ni na Escudero at Tulfo.
5: Our statements on timetable that came out over the weekend are all based, can only be based rather on the pre-trial order. But the court at this point in time, let it be placed on record and let it be known. It's based on math, not based on the realities on the ground of the trial. It may be a working mathematical equation, but certainly not based on reality. Much less is that the point of view of the court. So the court will instruct the spokesperson accordingly.
6: Yeah, maybe it's about time na para i-admonish niyo siya, Mr. Presiding Officer. Kasi this is not the first time. Mabubulaga na lang kami pag nagdakdak siya sa media. Kumbaga inuunahan niya tayo, pinipreempt niya tayo.
4: Samantala, pinayagan naman na ng impeachment court na tumestigo si AMLAC Executive Director Donel Beneventura matapos ibasura ang motion ng defense na pigilan ang kanyang pagharap bilang testigo. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Philippine National Police patuloy na nakikipag-ugnayan sa kampo ni Senador Ronald Bato de la Rosa para sa pag-usuko nito ng mga baril. Si J. Mark Dagala ang may dala ng balita.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Nananatili sa 71 mga baril ni Senador Ronald Bato de la Rosa ang patuloy pa rin pinaghahanap ng Philippine National Police. Ito ang dahilan ayon kay PNP Civil Security Group Director Police Major General Aden Lagranante, kaya puspusan ang ginagawa nilang pakikipag-ugnayan sa kampo ng senador. Buhat kasi sa kabuuang 117 armas, sinabi ni Lagranante na nasa 26 pa lamang ang naisuko na. Kasalukuyang may warado pa rin sa International Criminal Court itong si de la Rosa dahil sa madugong drug war noong panahon ni dati Pangulong Rodrigo Duterte. Samantala, sinabi naman ni Lagranante na mayroong letter of reconsideration na pinadala ang kapo ni De La Rosa sa kanila para sa pagsusuko ng mga baril. Nabatid na dahil sa administratively revoke ang mga lisensya ng baril ni De La Rosa, kung kaya't dapat ito ay maisuko sa pambansang pulisya. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag.
8: From 117, 26 yung turn in, so we still have 91. Continuous yung ating coordination doon sa legal officer niya. By our rules, dapat masurrender, but ang last na information is on the process of accounting doon sa mga remaining firearms.
7: Ang tinig ni Police Major General Aden Lagradate. Samantala, Chet, baka pwede makahingi ng isang flash report.
1: Radyo Pilipinas Flash Report. Flash Report.
7: Sugatan ang nasa hindi bababa sa 10 mga sundalo ng tambangan ang kanilang konvoy sa bahagi ng sitio Bauno Daugao sa barangay Badya, Tipo-Tipo, Basilan. Batay sa ulat ng 45th Infantry Battalion ng Philippine Army, nangyari ang insidente dakong alas 7:45 kaninang umaga habang binabuntas ng 3 truck ng militar ang daan sa bahagi ng Tipo-Tipo pagdaan ng Lamita. Dahil dito ay nagtamo na pawang mga suta sa kanilang mga sakay na sundalo ng isang military truck. At patuloy ang isinagit sa gawang hot pursuit operations hinggil sa insidente. Para sa Bagong Pilipinas, Jemar Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Naibigay na ng Philippine Coast Guard sa Department of Foreign Affairs o DFA ang impormasyon kasunod ng pagharang ng China Coast Guard sa legal na operasyon ng Pilipinas malapit sa Pag-asa Island. Ito'y para maging basihan sakaling maghain ang Pilipinas ng diplomatic protest kasunod ng insidente. Magugunitang namataan ang isang foreign fishing vessel na umano'y nagsasagawa ng blast fishing malapit sa Sandy Keys 2 and 3, kaya sinundan ng interagency team para magsagawa ng law enforcement operation. Gayunman, hinarangan at sinundan umano ng China Coast Guard ang mga Philippine vessel. Sa programang Bangon Bayang Mahal, sinabi ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral J. Tariela, na legal at routine law enforcement operation ang isinagawa laban sa mapanirang dynamite fishing sa territorial sea ng Pilipinas.
9: It's important for us to understand, no, na ang karagatan dito sa Pag-asa K and Pag-asa K 3 ay napapaloob sa territorial sea ng atin pong bansa. No? We have territorial sea over this, meaning we have sovereignty and China does not have any jurisdiction over these waters.
2: Si PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral J. Tariela.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Muling ipinatupad ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa 5 lokal na pamahalaan sa Metro Manila ngayong araw. Kabilang dito ang Maynila, Quezon City, Valenzuela, Parañaque at Muntinlupa. Sa halip na nasa ground ng mga traffic enforcer, gumagamit ng closed circuit television, digital camera o iba pang teknolohiya para kumuha ng video at larawan upang sitahin ang mga lumalabag sa batas trapiko. Maharap naman ang lalabag sa standardized fines sa ilalim ng Metro Manila Traffic Code of 2023. Maaring i-check ang traffic violation alerts sa kani-kanilang online portals ng LGU. Pwede rin makita kung may violation sa mobile phones gamit ang eGovPH Super App o MMDA NCAP service. Maaring namang questionin sa LGU portals kung tila nagkamali ng paghuli sa motorista.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Violation mula sa No Contact Apprehension Apprehension Policy o NCAP, susuriin muna ng pamahala ang lungsod ng Maynila ayon kay Mayor Isko Moreno. Si Lawrence Sanhoco sa ulat.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
10: Sinimula na ngayong araw, Lunes, October 5, ang pagpapatupad ng Enhanced No Contact Apprehension Program o yung NCAP 2.0 dito sa lungsod ng Maynila. Ayon kay Manila City Mayor Francisco Isko Moreno Dobagoso, layo din itong higpitan ng pagpapatupad ng batas trapiko at bawasan ng pang-aabuso sa kalsada. Gumagamit ang NCAP 2.0 ng upgraded high-resolution cameras na kumukuha ng mas malinaw na larawan ng mga posibleng traffic violation. Nilinaw naman ng pamahalaang lungsod na hindi otomatikong violation ang kuha ng kamera dahil kailangan muna itong suriin at i-validate ng otorisadong NCAP personnel bago maglabas ng notice sa violation. Ang multa at penalties ay nakabatay sa Metro Manila Traffic Code of 2023. Maaari namang maghain ng online protest ang mga motoristang kumikwestiyon sa violation at magbayad ng multa online o sa lokal na pamahalaan kung saan nangyari ang paglabag. Pinaalalahanan ni Dumagoso ang mga motorista, kabilang mga kawani ng gobyerno, na sundin ang mga batas trapiko dahil maaaring madagdagan ng penalty kapag hindi pinansin ang kanilang notice. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Hindi muna ipinatutupad ng Valenzuela City ang No Contact Apprehension Policy o NCAP ngayong araw dahil inaayos pa ang mga kalsada sa lungsod. Ayon kay Valenzuela City Mayor Wes Gatchalian, batid nila ang layunin ng NCAP pero hindi anya ito ang tamang panahon para ipatupad sa lungsod. Mahirap anya ipatupad ng patas ang camera-based na paghuli sa mga motorista dahil araw-araw nagbabago ang mga ruta at sitwasyon ng trapiko dahil sa roadworks. Sa ngayon, prioridad ng lungsod ang ligtas at gumagana ang traffic scheme bago ipatupad ang nasabing polisiya.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
2: At sa larangan ng palakasan, matapos ang matagumpay na kampanya sa Aichi Nagoya Asian Games, pagtutuunan ng Philippine Taekwondo Team na makasungkit ng spot sa 2028 Los Angeles Olympics. Mula Sports Radio 918, may ulat si Ria Arevalo.
11: Bitang tagumpay mula sa makasaysayang kampanya sa 28th Asian Games, nakatuon ngayon ang pansin ng Philippine Taekwondo Team sa pag-qualify sa 2028 Los Angeles Olympics. Ito ang pahayag ni Philippine Taekwondo Association Secretary General Rocky Samson na nagsabing ang nakamit ng Pilipinas sa ASIAD ay indikasyon na maaring maipamalas ng mga Pinoy jeans kapag nagsimula na ang kanilang kampanya sa Olympic qualification. Nag-uwi ang Philippine Taekwondo ng 1 gold, 3 silvers at 1 bronze medal mula sa mga events na Kyorugi, Kumsei at Virtual Taekwondo. Ito ang best ever medal haul ng koponan sa Asian Games na naglagay rin sa bansa sa ikatlong pwesto sa Asia, kasunod ng powerhouse team South Korea at Iran. Ayon kay Samson, mula sa kanilang Asia breakthrough ay higit na paiigtingin ang National Taekwondo Program sa pamamagitan ng pagtugon nila sa mga naging kahinaan at pagpapalakas ng training at ensayo, pagdevelop ng iba-ibang style para magkaroon ng bala sa mga international competitions. Target din ng PTA na mapataas pa ang world rankings, mapatibay ang seeding positions at maging aktibo sa international competitions bilang paghahanda sa Olympic qualifiers. Mula Sports Radio 918, Ria Arevalo nag-uulat para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide para naman sa mga balitang panlalawigan. Mga paalala muna.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
12: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Isa ang landslide sa mga sakuna na hinaharap ng mga Pilipino. Kaya naman importanteng alam natin ang mga senyales ng landslide na pwedeng makita sa ating lugar. Tulad na lang ng pagkakaroon ng bitak sa lupa o kaya naman ay pagtabingi ng mga puno at poste. senyales din ang biglaang pagbukal ng tubig sa lupa at pagkulay putik ng ilog. Pwede rin magkaroon ng bitak sa inyong mga tindi, bintana at maging sa kalsada. Na-observe mo na ba ito sa paligid mo? Hashtag panatag ang may alam.
13: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
14: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
13: Kaugnay nito, ang Paksilika ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang Paksilika sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
1: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
15: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Ang oras po natin na 49 na minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Kuha na tayo ng mga balita mula sa ating provincial stations. Unahin natin ang ating mga kasamahan dito sa Luzon. City Government ng Lawag tiniyak ang suporta sa mga barangay upang mapanatili ang pagiging drug cleared sa lungsod. Si Jude Pitpita ng Radyo Pilipinas Lawag ang may dala ng balitang yan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Mas malaking hamon ngayon para sa mga barangay matapos maideklarang drug cleared na ang lungsod ng Lawag. Ito ang pananaw ni Mayor James Brian Alcid matapos kinumpirma na ng Regional Oversight Committee on Barangay Drug Clearing ang nasabing estado ng drug-related operations sa lungsod. Ayon kay Mayor James Brian Alcid, dapat lamang na mas maging mapagmasid ang mga barangay officials ukol dito upang matiyak na ma-maintain ang estado ng Lawag City at maprotektahan ang lahat ng tao mula sa masamang epekto ng droga. Kaya nga kamakailan ay nagsagawa ang Department of Interior and Local Government ng training para sa mga barangay kung paano nila tratuhin ang mga drug cases sa kanilang barangay. Tinayak naman ng LGU na susuportahan nila ang bawat barangay dito upang isustain ang Lawag City bilang drug cleared. Para sa Bawang Pilipinas, Jude Pitpitan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Bali naman tayo sa Radyo Pilipinas, Baguio. May dadaling pag-uulat si Joseph Cabanas. Regional Economic Integration and Development Strategies ilulunsad sa mga lalawigan ng Cordillera.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
17: Pinapalakas ang regional economic integration at ginagawang angkop ang mga development strategies sa iba't ibang lalawigan sa Cordillera batay sa 2025 provincial product accounts. Ayon sa pagsusuri, lumilitaw ang tatlong antas ng economic structure sa rehiyon. Ang Baguio Benguet bilang competitive urban core, Kalinga at Ifugao bilang emerging growth poles, at Abra, Apayao at Mountain Province bilang frontier economies. Binibigyang prioridad ang Baguio Benguet bilang innovation at economic hub, habang nakatuon naman ang mga programa sa logistics, agribusiness, tourism at manufacturing sa Kalinga at Ifugao. Pinapaigting ang connectivity, renewable energy, agroforestry at social services sa Abra, Apayao at Mountain Province upang matiyak ang mas pantay na pag-unlad. Ipinapakita ng datos na umabot sa halos 500,000 piso ang per capita GDP ng Baguio City, mahigit doble sa regional average na mahigit 200,000 pesos. Ang mas matibay na ugnayan ng agrikultura, industriya at serbisyo kabilang ang cold storage, irrigation, high value crop, food processing at iba pang lokal na industriya. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Cabanas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Punta naman tayo sa ating mga kasamahan sa Kabikulan. Pagpapaigting ng rice cluster isinusulong sa bayan ng San Jose sa Camarines Sur. Si Ronnie Ofancia ng Radyo Pilipinas naga sa balita.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
18: Isinusulong ngayon ng pamahalaang lokal ng San Jose Camarines Sur ang pagpapalakas ng rice cluster para sa mas produktibo, sustainable at matatag na sektor ang mga magsasaka sa nasabing bayan. Ito ang binigyang diin ng Municipal Agriculture Office ng nasabing munisipalidad kasabay ng ginawang consultative meeting ng Department of Agriculture Bicol Rice Program. Layo ng konsultasyon na mapalakas ang koordinasyon ng mga stakeholder, mapalawak ang suporta sa rice farmers at malaman ang mga hakbang na dapat gawin upang mas lalo pang mapaunlad ang pagtatanim ng palay sa nasabing munisipalidad. Ayon sa ahensya, nananatiling katuwang ng mga magsasaka ang lokal na gobyerno, Department of Agriculture at iba pang ahensya ng gobyerno upang maging progresibo ang rice sectors at may isaayos ang mga oportunidad para sa agrikultural na komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Ronnie Hofancia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City, Camarines Sur.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Punta naman tayo sa Visayas. Contingency measures pinaghahandaan ng Metro Pacific Iloilo Water dahil sa banta ng very strong El Nino. Si Janelle Baclay ng Radyo Pilipinas Iloilo sa ulat.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
19: Pinaghahandaan ng Metro Pacific Iloilo Water ang inaasahang Super El Nino ayon sa forecast ng PAGASA. Sa ngayon, patuloy ang paggawa ng contingency measures at intervensyon ng MPIW upang maximize ang kanilang sources at makuna ng dagdag na supply ng tubig. Ayon kay MPIW Chief Operations Officer Angelo David Berba, nasa 5 million pesos ang halaga ng proyekto na kanilang nasimula na tulad na lamang ng drilling activities at pagpapaunlad ng kanilang connection pipelines. Hindi maikakaila noong taong 2024 nang naeksperensyahan ang mild El Nino, ngunit aminado ang kumpanya na mas seryoso ang epekto na madudulot ng Super El Nino kaya kanila itong hinahandaan. Sa forecast ng PAGASA, simulang mararamdaman ang mild El Nino ngayong buwan ng Oktubre hanggang Disyembre at inaasahang mas maging malala ito sa first quarter ng taong 2027. Para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Iloilo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Tungo naman tayo sa Mindanao, Philippine Statistics Authority o PSA Region 9, napagtala ng 0.4% na annual growth rate dahil sa gross domestic product o GDP ng Zamboanga City. Si Blessed Boyan Lamar ng Radyo Pilipinas Zamboanga sa report.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
20: Umakyat sa 152.43 billion pesos ang gross domestic product o GDP ng Zamboanga City para sa taong 2024 hanggang 2025 o katumbas ng 0.4% ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA Region 9 sa kanilang 2025 Provincial Product Accounts Dissemination Forum kung saan tinalakay ang economic performance ng lungsod para sa nasabing taon. Kabilang sa mga nakilahok sa nasabing forum, ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan at stakeholders kung saan tinalakay ang iba't ibang industriya na naging bahagi ng pag-akyat ng GDP ng lungsod. Ayon kay PSA 9 Regional Director Mutian Pamaran, ang top 5 industries na may pinakamalaking ambag sa GDP ng Zamboanga ay manufacturing na nakapagtala ng 24.7%, wholesale and retail trade na nasa 22.7%, 8.1% naman sa agriculture, forestry and fishing, 6.2% sa education habang 5.9% naman sa construction. Ang PPA ay isang programa ng kanilang tanggapan na naglalayong magbigay ng kumpleto at malawak na datos tungkol sa GDP ng mga probinsya at highly urbanized cities o HUCs. Para sa Bagong Pilipinas, Bless Iboyan Lamar, Radyo Pilipinas Radyo Publiko, Zamboanga.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: At sa ibang bahagi ng Mindanao, City Government of Tandag nakatanggap ng pinakamataas na parangal sa nutrisyon sa Caraga. Si Angelo Bosa ng Radyo Pilipinas Tandag sa balita.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Inilala ang Tandag City Surigao del Sur sa Regional Nutrition Awarding Ceremony matapos itong makamit ang National Nutrition Honor Award, ang pinakamataas na parangal para sa mga lokal na pamahalaan sa larangan ng nutrisyon. Tinanggap ni Mayor Roxanne Pimentel ang parangal kasama si Health Committee Chair John Paul Pimentel. Bukod dito, kinilala rin ang ilang member ng Tandag City Nutrition Team, kabilang sina Mary Joy G. Ungayo, na tumanggap ng special recognition bilang 2024 National Outstanding City Nutrition Action Officer, Reggie Pude, Regional Outstanding City Nutrition Program Coordinator, at Jean C. Cortero ng Barangay Dagukdok na naging Regional Outstanding Barangay Nutrition Scholar Finalist. Nakibahagi rin sa pagkilala si Barangay Dagukdok Punong Barangay Irineo Zafra. Para sa Bagong Pilipinas, Angel Obosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tanda.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Yan na po ang kabuuan ng ating balitaan dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong araw ng Lunes, October 5, 2026. Maraming salamat sa ating o sa lahat na bumubuo ng ating master control ng PBS News at ng Production Division. Sa ngalan ng ating kasamang si John Mogol, ako po si Ched Oliva, ang inyong tagapagbalita. Ang oras po natin, 11:58.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. Nationwide. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
21: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
22: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
23: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
24: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
23: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
25: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
26: Ampalaya!
27: Ampalaya!
26: Kumakain kayo, ampalaya!
23: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon nagbabasa na para sa kanya.
22: Gayon din mga prutas, pakuan, mansanas at ubas.
3: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
23: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampolitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang Paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas, Radyo Publiko coverage.
4: Anim na minuto, makalipas ang alas 12 ng tanghali. Mga kababayan, kayo po ay nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas. Pansamantalang napapakinggan sa Capital 104.3 FM. Ito po ang Paglilitis, ang Radyo Pilipinas special coverage kaugnay ng impeachment hearing laban kay Vice President Sara Duterte. Tayo po ay nasa ika-day 33 na po. Ay kinalaman pa rin sa ito po yung if I'm not mistaken ano article 2 ito from the articles of impeachment. Ay kinalaman pa rin dito sa mga suspicious transaction sa pagitan ni Vice President Sara Duterte ng kanyang asawa na si Attorney Man Scarpio at iba pang mga kumpanya na itinuturo na may kaugnayan sa vice-presidente. Ito pa rin ang pinag-uusapan pa rin, mga kababayan, yung may mga kinalaman po no, dun sa Metro City Chow Food Corporation, GenCorp Industries, 888 Bistro at Calle 88 Foods Corporation. Nagiging tampulan tuloy ngayon ng usap-usapan sa social media sa pakikibahagi po ng ating mga kababayan sa panonood sa nangyayaring pagpapatuloy ng impeachment hearing ni Vice President Sara Duterte. Pwede ka palang kumita ng ganong kalaking pera, no? Ang potato chips lang, ano? Hindi pala potato chips. Banana chips ba? Kasi yung isang kilala ko bang chips ang binibenta noon. Kangkong yata, hindi ko maalala eh. In any case, mga kababayan, ayon po ang stance dito ng prosekusyon, yung 4.4 billion pesos na iniulat sa AMLA na mga transaksyon sa pagitan po ni Vice President Sara Duterte at ni Attorney Man Scarpio mula po sa taong 2007 hanggang 2025. Ayon kasi sa prosekusyon, si Attorney Man Scarpio nag-withdraw ng 41 million pesos in cash sa loob lamang ng isang araw noong August 6, 2024. Bumubuhos ang pera nila mula sa China sa pamamagitan po ng Calle 88 Food Corp na pag-aari ni Attorney Man Scarpio. Halos 4.5 billion pesos ang transaksyon na pumasok at lumabas mula po sa taong 2022 at 2025 lamang. Po ay sa 15 korporasyon na may interes ang mag-asawang Vice President Sara Duterte at si Attorney Man Scarpio. Sa bahagi naman po ng depensa, the defense maintains na ito pong mga pag-uusap na ito at ang paglalabas at pagsisiwalat ng iba't ibang mga impormasyon patungkol dito ay paglabag sa confidentiality at sa batas. Ang pagtestigo na rin, ito ang binabanatan ngayon ng depensa ni AMLA Executive Director, Attorney Ronel Buenaventura. Piniyagan ho kasi ng impeachment court ang pagtestigo ng nasabing AMLA official. It is also the stance of the defense na wala raw personal knowledge itong si AMLA Executive Director Attorney Ronel Buenaventura sa nilalaman ng bank records ni Vice President Sara Duterte at ni Attorney Mance Carpio. In any case, mga kababayan, ito po ang mga pagdinig. Ang pagdinig na ginagawa ngayong araw po, day 33 na po. And alamin natin kung itong mga business interest ng mag-asawang Vice President Sara Duterte at Attorney Mance Carpio, ito nga ba? May suporta sa likod ang mga pinaghihinala ang transaksyon dun sa paglabas ng kanilang mga business accounts. Anggapin muna natin ang ulat mula sa ating mga kasamahan na nakatutok dito naman sa prosecution, House Prosecutor. Tinindigan ang pagharap sa witness stand ni Anti-Money Laundering Council Executive Director Ronel Buenaventura. Pag-object ng defensa sa pagharap ng AMLA, paulit-ulit na nireject ng kampo ng prosekusyon. Ang ulat na yan mula kay Melanie Valdos Reyes.
3: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
4: Miss Melanie? Teka, ayusin muna natin yung audio. Babalikan natin si Miss Melanie Valdos Reyes.

0: Now, ang katanungan po dito ngayon, to illustrate, meron nga bang alam o wala nga bang alam si AMLAC o si Anti-Money Laundering Council Executive Director Ronel Buenaventura sa nilalaman ng mga bank accounts ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang asawang si Attorney Man Scarpio? Well, meron ba? Is the AMLC privy to the information sa loob ng banko ni Vice President Sara Duterte? O ito ay covered nung tinatawag nating bank secrecy law? Have to wait for the distinction, ano? At kung ito ay kakatigan ng Senate Impeachment Court. Kung sa palagay po ng ating mga senator judges with their infinite wisdom, kung i-admit ba nila itong testimonya ni AMLC Executive Director Ronel Buenaventura. Samantala, balikan natin ang ulat ng ating kasamang si Ms. Melanie Valdos Reyes, House Prosecutor. Tinindigan ang pagharap sa witness stand ni AMLC Executive Director Ronel Buenaventura. Pag-object ng depensa sa harapan ng AMLC, paulit-ulit na nire-reject ng kampo ng prosekusyon. Balikan natin si Ms. Melanie Valdos Reyes.
1: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
2: Alian, magandang tanghali. Paulit-ulit nga nireject ng House Prosecution Panel ang paulit-ulit ding objection at motion ng kampo ng depensa na wag nang iharap si AMLC Executive Director Ronel Buenaventura sa witness stand. Ayon kay Private Prosecutor Attorney May de Villagracia, mistaken presumption o maling akalang naging pag-object ng paling ng depensa sa pagharap ni Attorney Buenaventura sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Iginiit niya na kasi ang panig ng depensa na ang paglabag sa confidentiality law ang pagharap ng AMLC o sa Section 8A ng RA 11521. Ayon kay Attorney De Villagracia, walang sapat na batayan o grounds ang motion ni Attorney Binluan para i-exclude o huwag nang payagan tumayo sa witness stand ang opisyal ng AMLC. Pakinggan natin ang pahayag ni Attorney De Villagracia.
3: First, Your Honor, the defense counsel raised Rule 128, Section 3 of the Rules of Court. Your Honor, the defense counsel seems to be laboring under the mistaken presumption that the offer of evidence is by and of itself evidence. Your Honor, it is not. The offer of evidence, the office of the offer of evidence is merely to inform the court of what the testimony of the witness seeks to prove. The evidence would be the testimony of the witness himself. Hence, Your Honor, the objection on this ground is rather premature.
2: Dagdag pa ni Attorney May na layo ng pagtestigo ng AMLC na matalakay ang covered transaction reports o yung tinatawag na CTRs at ang suspicious transaction reports o yung STRs sa account ng mag-asawang Duterte Carpio mula taong 2007 hanggang 2025 na nagkakahalaga ng 4.4 billion pesos. Samantala, sa unang bahagi ng paglilitis, nilinaw naman ni Attorney Buenaventura ng AMLC na walang nilalabag na confidentiality laws ang kanilang tanggapan sa pagharap nito ngayon sa impeachment court. Ayon kay Buenaventura, batid nila ang mga provision ukol sa confidentiality sa ilalim ng Anti-Money Laundering Act, ngunit meron ding internal rules ang AMLC na nagpapahintulot sa kanila na tumalima sa mga competent court gaya ng impeachment court. Pakinggan natin ang paliwanag ni AMLC Executive Director Ronel Buenaventura.
4: No, Your Honor, let me clarify, Your Honor, under our law, there's a provision under Section 8, Your Honor, Section 8A, wherein we are supposed to ensure confidentiality of our documents. However, under Section 8A, paragraph 2 po, Your Honor, nakalagay din po dun that the Council can promulgate rules regarding the handling to ensure that the AMLC and the Secretariat shall not violate that confidentiality. Part po ng aming internal rules is, of course, we have to comply with the orders of competent authorities like the courts po. And of course, we recognize this honorable court as having the sole power to try and decide impeachment cases, Your Honor. So pursuant to the coercive and compulsory process of this court, we are in compliance with our internal rules, the law, and the order of this court, Your Honor.
5: At hindi magbaba.
2: Ayon kabilang naman sa offer ni Attorney May de Villagracia kanina, ang 319 million pesos na inflow sa bank account ng mag-asawang Duterte Carpio para sa kumpanyang Cali 88 Food Corporation na umunoy galing sa mga kumpanya sa China, bagay na binanggit ni dating Senador Antonio Sanichuelianis IV sa kanyang press conference noong Biyernes. Isa pa sa mga highlight kaninang umaga ay yung pagpapasaring ni Private Prosecutor Attorney May de Villagracia sa gitna ng kanyang pagtatanong o direct examination kay AMLC Executive Director Ronel Buenaventura matapos banggitin ang naging grado nitong 85% sa bar exam na nagdala sa kanya sa top 10 sa 2015 bar exams. Ayon kay Attorney de Villagracia, mas mataas ito kumpara sa abogado na kilala nila ni Attorney Alvin Binluan na may gradong 80%. Maaalalang noong mga umpisa pa lamang na impeachment trial, iniyabang ni Attorney Binluan ang 80% na grado ni VP Sara Duterte sa impeachment court na mas mataas pa umano sa mga grado na nasa korte. Pakinggan natin ang pagpapasaring ni Attorney de Villagracia.
3: Siya. Banggit niyo po na kayo ay abogado. Kailan po kayo kumuha ng bar examinations?
4: Noong 2015 pa po. Yung resulta po nakuha po noong 2016, Your Honor.
3: Ano naman po ang naging resulta sa inyong 2015 bar examinations?
4: Nakapasa naman po. I placed 10 po sa bar po noong 2015 bar po.
3: Kung pwede ko pong maitanong, Attorney Buenaventura, ano po ang inyong naging bar rating kung inyo po itong naalala?
4: 85.75 po, Your Honor.
3: 85.7. Sorry, Your Honor, naalala ko lang po. That's 5.7 percentage points more than yung 80 percentage points na nakuha nung kakilala namin ni Attorney Binluan. Anyway, I'll move on, Your Honor.
2: At yan ang sa panig ng prosecution, Alian Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Isang ang pagsilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, Aracho Pilipinas coverage.
0: Dalawampung minuto, makalipas ang alas 12 ng tanghali. May konting pitik dun si Attorney May de Villagracia. Talaga yun, simple lang yung pitik eh. Any case, mga kababayan, ang nagiging punto dito, ang punto de vista naman kasi talaga dito, at ang side, at ang trabaho naman talaga ng defense team dito is to discredit the witness. Especially if the witness does not share the theory of the defense. That happens ano sa mga normal na court proceedings. Normal po yan, mga kababayan. On the other hand, it is the job nung party who stands to benefit dito sa bibigay ng mga testimonya ng kanilang napiling testigo to defend. If not defend, to make it appear sa ating korte, sa ating mga senator judges, sa ating mga tagapanood at tagapakinig ng impeachment trial that the witness is a competent witness. Ayan. But, well, with all due respect kay Attorney May de Villagracia, di ko gets how the bar rating figures in dito sa competency ng isang witness. But I understand her point. Napansin ko lamang. In case, matapos po sa bahagi ng prosecution, magtungo naman tayo sa bahagi ng depensa. Hirit ng defense team na tanggalin bilang testigo si AMLC Executive Director Ronel Buenaventura, hindi piniyagan ng impeachment court. Ang ulat na yan mula kay Luisa Erispe.
1: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, Aradyo Pilipinas coverage.
2: Al, imbis nga nakatiga ng impeachment court ay hindi pinalusot ang confidentiality na katwira ng defense team para hindi maging testigo si AMLAC Executive Director Ronel Buenaventura ngayong araw ng prosecution. Ayon sa impeachment court, hindi absolute ang confidentiality ng AMLAC sa mga dokumento nito kaya pinayagan pa rin ng korte ang pagtestigo nito sa prosecution. Pero ang katwiran kasi ng defense team, breach of information ang gagawin ni Buenaventura na paglabas ng mga dokumento. Lalabag din ito sa Section 8A ng Republic Act 9160 o Anti-Money Laundering Act of 2001. Nakasaad din kasi dito na kahit ang pag-re-reproduce umano ng mga dokumento ay ipinagbabawal ng batas at posible pa itong pick-upin ng media na magiging paraan ng pagsasapubliko at pagre-reproduce ng mga dokumento ng AMLAC. Isa pa, kailangan pa umanong beripikahin ang laman ng records sa mga bank at institutions at walang personal na kaalaman si Buenaventura kung totoo ang mga nakasaad dito. Giit nga ni Attorney Mark Vinluan, Defense Counsel, wala namang tinatago ang vice-presidente pero sana dumaan pa rin sa batas ang proseso. Narito ang pahayag ni Attorney Mark Vinluan sa impeachment trial kanina.
5: Walang tinatago ang vice-presidente. Ngunit ang mga datos ay dapat dumaan sa tamang proseso ng pagberipika ng naaayon sa batas at hindi dapat ibalandra ang mga ito sa publiko sa pamamaraang mali, malisyoso, at ang tanging layon ay pamumulitika lamang.
2: Sa pagpapatuloy naman, Al, ng impeachment trial kanina habang bago ipresenta si Ronel Buenaventura, ang executive director ng AMLAC, ay sinabi rin ni Attorney Mark Vinluan na magiging ad cautelam ang kanilang magiging cross-examination kung magkakaroon man mamaya pagkatapos ng direct examination. Ito nga ay ang may pag-iingat ang kanilang partisipasyon dito sa impeachment trial at hindi nila inaalis ang posibilidad na humanap ng legal remedies. Yan ay kahit nga nagdesisyon ang impeachment court na paharapin si Ronel Buenaventura. Samantala, sa pagpresenta naman, hindi pinadali ng defense team ang pagpresenta kay Buenaventura. Hindi pa man hinihimay ang mga records, binabaril na ng depensa ang summary na nais ipresenta ng prosecution. Kina-question ng defense, ito ba ay inihanda mismo ni Buenaventura o ang prosecution ang naghanda para kay Buenaventura? Ito kasing summary na ito naglalaman na nung AMLAC records. Pero nailinaw din naman ng prosecution na ito nga ay mismong si Buenaventura ay kasama sa gumawa o isa rin sa gumawa nitong summary na ito. Kaya pinayagan pa rin ang impeachment court na ipresenta at yan nga yung hihimayin mamaya sa direct examination sa pagbabalik ng impeachment trial. Samantala, lahat naman ng offer ng prosecution ay dinenay ng defense. Kasama na dito yung pagdating sa sinasabi kasi dito na tumatanggap nga umano ng pera si Vice President Sara Duterte mula sa China sa pamamagitan ng Calle 88 na korporasyon at iba pa. Kasama ito sa dininay ng defense team at mamaya ay abangan natin kung madidiscuss ito sa cross-examination ng defense. At yan muna ang pinakahuling balita mula rito sa Senado para sa panig ng depensa. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Isang makasaysayang pagdinig, isang bansang nakatutok, ang paglilitis. The Impeachment Hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
0: Maraming salamat, Luisa Erispe.

Habang inaantay po natin, mga kababayan, ang muling pagre-resume ng pagdinig sa ika-day 33. 12:30. Okay, 12:30 na asahan po na magbabalik ang Senate Impeachment Court sa pagpapatuloy po ng pagdinig nito. Impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Samantala, sa bahagi naman mismo ang Senate Impeachment Court. Sa ilang saglit, itutunguhin po natin. Ah, dito na. Tutunguhin natin ang ating kasamang si Nympha Asuncion, Presiding Officer Cheese Escudero, na nawagan ng civility at patas na pagdiliti sa Impeachment Court. AMLC witness, piniyagang tumistigo sa impeachment trial. Narito ang ulang.

0: Gayon man, igiinit niya nga hindi dapat mawala sa paningin ng impeachment court ang kanilang pangunahing tungkulin, ang patas at maayos sa pagdinig at pagdedesisyon sa kaso batay sa mga ebidensya. Sinabi ni Escudero na hindi dapat madistract ang korte ng anumang rant o tantrum mula sa loob man o labas ng courtroom. Inimok din niya mga abogado, partido, testigo, opisyal ng gobyerno, commentators at observers na panatilihin ang courtesy, civility, fairness at candor sa isa't isa. Binigyang diin ni Escudero na hindi tungkol sa kanya o sino mang individual ang impeachment proceedings, kundi tungkol sa bansa, sa mamamayan, accountability, justice at fairness. Anya, maaaring maging matindi ang argumento at kritisismo pero hindi dapat maging personal o makasira sa dignidad ng sino man. Pakinggan natin yung naging pahayag ni Presiding Officer Escudero.
1: Our duty is not to conquer one another in these proceedings, but to eliminate the truth and serve the cause of justice. Let the arguments be forceful, but never personal. Let the contest be exacting, but never degrading. And when these proceedings are concluded, let it be the law, not anger, not pride, nor applause, be the final word. Kinikilala po ng presiding officer na sa yugto ito ng ating paglilitis, medyo maikli na ang pasensya ng karamihan, medyo mataas ang emosyon ng ilan, at medyo nag-uumapaw ang galit, puot, at inis, bugso ng anumang nakikita o napapanood nila sa mga pagdinig na ito. Subalit, hindi tayo pwede mawala ng loob sa ating ginagampanan tungkulin, hindi tayo pwede pumatol at dapat ipawalang bahala lamang anumang pag-aalboroto, anumang pagsasalita, anumang tanim na galit na inilalabas ng ninuman sa husgado at sa hukumang ito. We will be focused on our job at hand, and that is to try and decide this impeachment case based on the evidence, with justice and with fairness. We shall not be distracted nor detracted by the rantings or tantrums of anyone inside or outside this courtroom, because at the end of the day, it's not about me, it's not about you, it's not about any one of us here. Rather, it is about the country, our people, accountability, justice, and fairness.
0: Samantala, pinayagan naman ng impeachment court na tumistigo na si Anti-Money Laundering Counsel o AMLAC Executive Director Ronel Buenaventura. Matapos ng ibasura yung motion ng company Vice President Sara Duterte na pigilan yung kanyang pagtestigo. Sa naging ruling ni Presiding Officer Escudero, sinabi ng korte na hindi nangangahulugan ang confidentiality provisions ng Anti-Money Laundering Act o yung AMLA na ganap ng immune sa subpoena ang mga AMLAC report. Ayon kay Escudero, nananatiling umiiral yung naging isang ruling ng Supreme Court na ang Section 9C ng AMLA ay nagbabawal sa covered persons, kanilang officers, employees na ibunyag ang pagkakaroon ni, nilalaman ng suspicious transactions report. Pero hindi nito direkto ang pinagbabawalan ng AMLAC na mismong tumugon sa isang lawful subpoena. Binigyan din ng korte na ang Section 8A na idinagdag sa AMLA sa ilalim ng Republic Act 11521 ay nagtatakda ng proteksyon sa impormasyon ng hawak ng AMLAC pero hindi nagtatatag ng absolute privilege laban sa subpoena. Dahil dito, maaari niyang tukuyin o i-authenticate at ipaliwanag ni Buenaventura ang mga report na tinukoy sa subpoena. Gayunman, sinabi ng korte na hindi nito pinahihintulutan yung unrestricted public disclosure. Maaari ring isagawa ng in-camera kung kinakailangan ang ilang bahagi ng testimonya. May karapatan pa rin yung magkabilang panig na umapila o mag-object sa mga issue gaya ng authentication, relevance, hearsay, completeness, accuracy, admissibility at evidentiary weight ng AMLA report. Kaya naman denied nga yung motion ng depensa na i-exclude si Buenaventura bilang testigo ng walang prejudice sa mga magiging objection ng defense team. Narito yung naging bahagi ng ruling ni Presiding Officer Espedero.
1: MLC is not a passive repository and confidentiality cannot be invoked in a manner that defeats its statutory mandate. Republic Act No. 11521 strengthened information security. It did not overrule Republic versus Sandigan Bayan nor repeal AMLC's functions or confer immunity from a subpoena. Further, Section 2 of Republic Act No. 1405, as pointed out by Senator Judge Lacson in our last hearing, separately and expressly permits

mga highlights ay syempre unahin muna natin, no? Yun pong pagsisimula ng impeachment trial kung saan mismong si former Senate President Tito Soto III ang nanguna po para sa prayer at nando doon din po, nag-declare syempre ng quorum ang Senate President na si Sherwin Gatchalian. At ang iniharap nga po ngayong araw ay si Attorney Ronel Buenaventura, ang Executive Director ng AMLAC or yung Anti-Money Laundering Council. At kabilang sa kanyang mga offer of testimonies, no, ay ito po ay sa pangunguna ni Attorney May Divina Gracia, yung pagpapatunay nga daw po, no, kabilang sa kanilang mga inoffer na testimony, yung pagpapatunay ng mga transaksyon, ito po ay 4.4 billion pesos ang iniulat sa AMLAC na mga transaksyon nina Vice President Sara Duterte at ng kanyang asawang si Attorney Mance Carpio mula 2007 hanggang 2025. Mind you, ito ho ay masasabi ho natin na parang na-flag down daw po, no, ng AMLAC. At sa panig naman po ng depensa, ito po ay sa pangunguna nga ni Attorney Mark Vinluan, nagsagawa po ng motion to exclude ang depensa, no? Ayaw ho nila na ipresenta yung mga dokumento at yung mga kung ano pa sigurong sasabihin, no, nito pong si Attorney Ronel Buenaventura. But then again, ang ruling po ni Senate Presiding Officer Senator Judge Chiz Escudero ay dinideny po niya yung motion to exclude, no, na i-manifest po ng panig ng depensa. Samantala, bago yan, no, ilan sa siguro notable din na ito, yung pagtayo ni Senator Raffy Tulfo, no, ito po ay kanyang manifestation na tila pinangungunahan naman daw ng tagapagsalita ng impeachment court silang mga senator judges. Kasi apparently over the weekend may mga nagtanong daw sa kanya na December 16 eh magbibigay na sila ng hatol. Kaya ang sabi ni Senator Raffy, eh hindi naman namin alam yan, no? At maraming beses na nga raw sumablay at pinangungunahan ang senator judges. That's the exact quote, no, ni Senator Raffy. Although sinabi naman po ito ni Presiding Officer Chiz Escudero na December 16 yung binabanggit ni Attorney Tongol ay hindi raw, not entirely true, no? So baka may mga nabanggit lang sa pagtatanong sa mga media ng mga media kay Attorney Tongol. And na, baka na quote siya. Ayan. So hindi nagustuhan naman ni Senator Raffy Tulfo 'yan. Okay. And ito nga po, no, nagpapatuloy sa day 33. Oo, sa day 33 ngayon pong October 5, ito nga pong direct examination sa pamagitan po ni Attorney May Divina Gracia ng panig ng prosecution ang pagdidirect examination kay Executive Director ng AMLAC na si Attorney Ronel Buenaventura, no? Marami hong mga marami hong mga quotable quotes ngayong araw na ito, tulad na lamang nung pagbanggit ni Attorney May Divina Gracia, yung pagtatanong niya na ilan ba ang nakuha mong marka sa bar exam, 'di ba? Sabi nung ating witness, sabi ni Attorney Buenaventura, 10th placer siya sa bar at 85.75% ang kanyang nakuha, no? And ito ho ay kaagad na kumbaga pina-strike off the record nitong si attorney

0: ni Vinluan. Oo, kasi kumbagay maano din medyo ano ba to? Paano ba natin sasabihin 'yon? Yung mga swabbing pagbibigay ng statement. Ayan, nitong si Attorney May. Pero bagay na syempre ay hindi naman din pinalulusot nitong panig naman ng defense, no? Anyway, ngayon pong araw na ito ay nakita din natin, no? Ito hong mga transaction na flinag ng AMLAC. Tandaan po natin na if I'm not mistaken, no, sa mga previous ho na pagdinig, tandaan po natin na ang nagpa-flag ng mga ganitong transaksyon ay hindi po direktang nanggagaling sa AMLAC. If I'm not mistaken, ha, ang pagkakaalam ko ho, yung bangko ang nagre-report. Kasi meron silang tinatawag na covered transactions, no? Ito yung mga tinatawag na covered persons, no? Na kumbaga ay meron silang paraan para ikangay malaman, teka muna, ito ba ay nag-exceed sa kanyang pag-withdraw? Like halimbawa po, yung mga nasa casino, nagtatrabaho sa casino, 5 million yung parang ceiling nila. And then sa realtor, 7.5 million, no? At yung mga covered transaction na hindi lalagpas sa 500,000 pesos in cash. Pero makikita ninyo kanina rin, no? And again, ako po ay sinasabi ko lamang kung ano yung nasa pagdinig kanina, kaya wag niyo ho kayong magagalit doon ho sa mga ikangay fanatic. Alam natin na nauunawaan natin yung inyong mga marubdob na damdamin, 'di ba? Na may pagtanggol or kung ano paman, pero tignan din po ninyo, 'di ba? Ano bang sinasabi sa pagdinig? Okay. Ang sinasabi ho sa pagdinig ay ito nga kanina, no? Ang binabanggit ho nila ay mayroong tinatawag na covered transaction na hindi lalagpas sa 500,000 in cash. Pero nakita nyo naman ho, over the counter, ang mga withdrawal ay nagkakahalaga ng 1 million mahigit, no? Okay, so sabi ni Attorney Buenaventura dito, covered transactions, ang mga transaksyon na mahigit 500,000 para nga sa mga casino personnel or employees siguro ito, 5 million pesos and then 7.5 million pesos naman para sa real estate broker or developer, no? And then other than that ay syempre yung mga suspicious transaction na. At ito ho ay ika nga ay ang reason naman dito ng AMLAC, kabilang mayroon silang site, mayroon silang pito na inihalimbawa, no, na bakit nagiging parang suspicious yung transaction at napakahalaga na syempre ma-identify daw yung kliyente kung syempre kung saan nga naman nagmumula yung pera, no, kabilang ho doon sa sinasabi na or kasama, no, kabilang doon sa mga sinasabing 7 suspicious ay yung client not properly identified, no, and then yung business na hindi naman nagko-commensurate. Sinasabi mo halimbawa kumita ho yung ano yung aking business, ano pala yan, kumita, so magkano yung kinita niyan? 'Di ba? Saan, kumbaga, saan ang gagaling? Bakit halimbawa sasabihin mong kumita pero mas malaki naman halimbawa yung ang laki ng mga gastos mo and yet talagang nasusustain mo pa yung business, 'di ba? So ibig sabihin, meron ka pang ibang pinagkukuhanan, 'di ba? Sabi ho dito ni Attorney Buenaventura kanina, ay yung suspicious transaction ay walang amount na tinitignan. Ang tinitignan ay kung mayroong mere suspicion. Ayan, ang bangko, no? Yung mga covered transactions report, suspicious transaction report ay iniuulat sa AMLAC ng covered persons, no? Ito yung kung matatandaan ninyo sa mga unang pagdinig, 'di ba? Ito yung if I'm not mistaken, ito yung sa confidential funds, 'di ba, nung nagwi-withdraw, tinatanong ng mga senator judges, bakit naman hindi ninyo halimbawa hindi ninyo flinag, hindi ba kayo nagsuspetsa na ganito kalaking amount ang iwi-withdraw, yung mga ganon. Balikan ho ninyo yung mga naunang impeachment hearing. But anyway, mukhang magsisimula na rin po sila, no? At pakinggan na po natin dahil ilan po sa mga makikita natin dito na prinisenta ay yung mga withdrawals, no? Meron pang time deposit, may mga withdrawals, and mind you, ito po ay nangyari noong mga kasagsagan po ng pandemic, no? December 2020. Okay, so sige, alamin pa po natin ano pa yung mga mangyayari at nagaganap dyan po sa Senado. Balikan po natin ang impeachment court.
1: Anim po ba yung kanina, Your Honor? Yung anim po.
2: Opo, ano po yung mga amounts?
1: Based on records po, Your Honor, the amounts are isa pong 15, the first two po, yung same ng code, CENC, yung cash and check and cashment po. First is 15 million po, the second is 8 million. Yung may code naman po na magkakapares na CWDLO, yung over-the-counter withdrawals, 5 million po, 5 million, 3 million, 5, and 5 million po, Your Honor.
2: Okay. At magkano naman po ang total ng mga amount na inyong nabanggit? To assist Your Honor, the witness, may we provide him with a calculator, Your Honor?
3: Assisting counsels may assist in whatever 30, 30, 30, 30. Shape, size, form, or manner, including giving a calculator.
1: Sige po.

0: 41 million po, Your Honor.
1: Kaninong account po kinuha ang mga withdrawals na iyong binanggit?

0: titignan kung ito ay marites, ito ay chismis, or meron kasunod na impormasyon. So I don't mind this information being here if it wasn't just newspaper reports and just statements. Diba? If the bank did something else or the AMLC did something else to show na actionable na or medyo may laman itong impormasyon na to. But just to put that information there, it will just go into circles, Mr. President. So this trial is to clarify and not to confuse. At the end of the day, we want to either convict the vice president and everyone believe that she did do the crime and the or the impeachable offense and that the evidence supported that, or that she is acquitted and clearly she did not do the impeachable offense and there's no evidence to support that she did. But if we're going to have this kind of documents na paikot lang, then sasabihin, so supportahan later on. Of course, that's up to the prosecution na supportahan to later on with other. But anong klaseng trabaho to, Anti-Money Laundering Council? Nandiyan ang secretary, ang Banko Central head, as the head of the council. Nandiyan ang mga matitinding sekretary ng ating pong kabinete. And then you will have a report like this na newspapers and then sasabihin, ganon, and then just come up with the numbers that anyone can interpret differently. No? So, Mr. President, I just want to put on record that this is such a dangerous precedent. Pwede ka lang mag-target na kahit sino. Sabihin mo, may senador dito, tumaas yung saliin. Kaya lang nasa construction siya, o kaya nasa law enforcement siya, o kaya nasa custom siya dati, o kaya nasa ganito siya dati, baka ganito nangyari. Then suddenly, you're going to look at all his transactions, and then suddenly, ayan na, nasa news na, nasa kaso na. And that's precisely why the lawmakers put that provision against political persecution. So, I expect evidence differently from the prosecution. I don't take it against the prosecution to submit this because it's your job to present everything. I take it against the AMLC. Magsasubmit kayo ng report ganito na narinig lang natin lahat, nabasa lahat sa dyaryo, sa committee, din isasubmit din sa kabilang committee. Mr. President, medyo mabigat po talaga. This is an impeachment court. We're talking about the future of our country here. We're talking about trust of people to our leaders. I mean, I really, maybe in the budget hearing, do nating himayin, but I cannot see how the AMLC can come out with, they should have just given a report saying that ang alam lang ng bangko kung ano alam natin lahat na nasa dyaryo. Pero to put your to put AMLC there and then to put a signature, parang official na siya. This is just an official Marites report in the end.
1: Your Honor, personally, I do not disagree with you on that point. This was an eye-opener too for this representation. But as you said, this is a proper subject matter for the exercise of the Senate's oversight function as to how the law is being implemented or interpreted by covered institutions. To be fair to the AMLC, they simply received this report from a covered institution. As earlier asked by the Chair, this did not come from them. They are merely mirroring the report submitted to them by a covered institution.
2: Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacañang. Straight from Malacañang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sampayanan. Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacañang. Straight from Malacañang.
3: Oras po natin, 3:38 ng hapon, at sa pagkakataong ito, pansamantala mo muna nating iiwan ang pagdinig dyan po sa Senate Impeachment Court. Dadako naman po tayo para sa press briefing dyan po sa Palasyo ng Malacañang, kasama po ang Department of Agriculture, DOH, DNR, DOST, OCD at Pag-asa. Narito na po.
4: Dito, pinapalakas ng pamahalaan ang mental health at guidance services, pati na ang mga hakbang ng pamahalaan, paaralan, mga magulang, guro at komunidad upang protektahan ang kabataan. Kinilala rin ng Pangulo ang mga hakbang upang mapabuti ang kalagayan ng mga guro. Kabilang dito ang pagpapagaan ng kanilang mga gawain at dokumentasyon, pagbawa sa classroom observations, pagpapalawak ng oportunidad sa career advancement, at pagbigay ng mga benepisyo, allowance, incentives, at performance-based bonus. Malinaw ang mensahe ng Pangulo ngayong araw sa mga guro. Taos-puso ang pasasalamat sa mga bayaning guro na patuloy na nagbibigay ng panahon, tiyaga, kaalaman, at malasakit sa kabataan. Sa kanilang paggabay, nahuhubog ang isang henerasyong may pangarap, disiplina, malasakit, tiwala sa sarili at kahandaang maglingkod at mamuno sa bansa.
5: Today, as we celebrate National Teachers Day, we honor the men, the women who devote themselves to shaping the characters, the values, the future of our learners, the future of our country. Beyond preparing lessons, checking papers, and computing grades, teaching carries a much deeper purpose. Para po sa inyo, ang pagtuturo ay isang bukasyon. Sa araw-araw ninyong paggabay sa ating mga mag-aaral, pinipili ninyong magbigay ng higit sa hinihingi sa inyong mga tungkulin. You give more than you receive. You give your time, your patience, your knowledge, and often a part of yourselves to every child that you teach. Sa inyong paggabay, naghahanda tayo ng isang henerasyong na handang mangarap, handang maglingkod, at handang mamuno sa ating bayan. Happy National Teachers Day! Maraming salamat po! At mabuhay ang ating mga guro! Mabuhay ang bagong Pilipinas!
4: Nakipagpulong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. upang pag-usapan ng update sa preparasyon ng concerned agencies para sa El Nino. Iniutos ng Pangulo ang mas mabilis at tuloy-tuloy na pag-aksyon upang maibsan ang epekto ng tag-init na mararanasan mula ngayong October hanggang March 2027. Nagbigay ng ulat ang DA, DOH, DOST, DNR, Pag-asa at OCD sa nasabing pagpupulong. Iniutos din ng Pangulo na paigtingin ang pagbibigay ng impormasyon sa taong bayan upang maging handa ang lahat at maiwasang lumikha ng artificial panic na siyang ginagamit ngayon ng ibang content creator. Ang bilin ng Pangulo, huwag na nating hintayin pa at tayo maghanda na. Dahil sa tamang paghahanda, maiibsan ang epekto ng El Nino sa bansa. Makakasama natin ngayong hapon sina DA Secretary Francisco T. Laurel Jr., DOH Secretary Edwin Mercado, DENR Secretary Juan Miguel Cuna, DOST Secretary Renato Solidum, OCD Administrator Harold Cabreros, at Pag-asa Administrator Nathaniel Servando upang talakayin ang ginagawang paghahanda ng pamahalaan para sa El Nino. Magandang araw po sa inyo lahat.
6: Bilang pinimula, pakinggan natin ang opening statement mula kay Secretary Renato Solidum ng DOST.
7: Magandang hapon sa lahat. Ano po ba ang kasalukuyang estado ng El Nino sa Dagat Pasipiko? Ito po ay kasalukuyang nasa strong El Nino. Ibig sabihin, masyadong mainit ang Dagat Pasipiko sa eastern side ng Pacific Ocean at dahil dito yung dating mga ulan na ibinabagsak sa Pilipinas ay ang source niya ay mas east pa. Kaya pag bumagsak ang ulan galing doon, papunta ang hangin, papunta ang kanluran, ay hindi na umabot sa Pilipinas. At ito ay sa dagat lang binabagsak. At ang epekto ng El Nino ay nagsimula na. Nag-emerge noong August hanggang Oktubre. At ito ay tinatayang magpapatuloy from December to February. Pero yung overall effect ng ongoing El Nino is expected to continue until the first half of 2027. So dito po natin makikita na sa susunod pong slide na dito yung monthly rainfall forecast from October to March.
8: Hello. Okay. From October to March po, ito po yung pag-ulan na makikita natin. Yung kulay pula ay way below normal. Ito po ay sobrang baba na ng tubig ulan. At ang green to blue ay normal to above normal. So makikita niyo from October to March, dumadami ang mga lugar na nagiging pula. Kaya by February, marami na pong probinsyang naapektuhan until March, no? Yan po ang ating nakikita na progression ng epekto ng El Nino. Next slide. Kapag titingnan po natin ang kasalukuyang estado ng kondisyon kung ito po ay tagtuyot na, yung drought condition ay may 7 na pong probinsya as of September. Next slide. At sa susunod na mga buwan, ito po yung outlook. Base na sa May 1 to September 30 actual rainfall at October 2026 to March 2027 forecast. Dumadami din po ang probinsya na maging drought ang condition. Ano po ang ibig sabihin nito? Kailangan nating paggandaan kahit po ang masyadong epekto na makikita natin ay by next year upang maipagpatuloy natin ang supply ng tubig na meron na tayo. Ito pong pinapakita natin ay meteorological drought. Ibig sabihin, base lang ang kakulangan ng tubig sa ulan. Pero kung anong mangyayari sa ibabaw ay depende na kung paano natin titiparin ang tubig na available sa ating mga dam at sa lupa. At ito ay pagtitipid na galing sa gobyerno at galing sa individual na tao. Kaya importante po na mapakinggan natin ang mga ginagawa ng iba't ibang ahensya ng gobyerno ng hapon, and more importantly, ano naman yung role ng bawat isa sa atin upang mas mapatagal pa natin yung supply ng tubig na nandyan na sa mga dam at sa ilalim ng lupa.
6: Mari na po tayong tumanggap ng tanong para sa ating mga panauhin. Rafi Ayeng, Daily Tribune.
9: During the Super El Nino po, ano po ang lowest level na pwedeng danasin ng ating dams?
8: Well, depending sa pagtitipid na gagawin natin, hindi na natin masasabi kung gaano kababa ang mangyayari. At nandyan yung National Water Resources Board, sila po ang mamamahala ng allocation ng tubig. Kung pang-inom, kung pang-irrigate, no? Or pang-kuryente. But as to the question na how much lower is dependent on how fast we use it up. At of course, pag sinabi naman nating El Nino, may mga time din na uulan siya. But the long-term forecast ay mas kukonti ang tubig na ibabagsak.
9: So how frequent po yung pag-ulan na magaganap?
8: Hindi masyadong marami, based sa forecast.
6: Sunod na tanong mula kay Cliselle Pardilla, PTV. Microphone.
10: Good afternoon po, Secretary. Secretary, by March, how many provinces are we expecting to experience drought or very dry condition?
8: Okay, by end of March, lahat ng probinsya.
10: Okay. And follow up po. And for DNR po. Sir, in 2024, DNR ordered 13 private and public golf courses in Manila to use recycled water. Noong 2024, are we going to renew that directive to preserve the water at Angat Dam?
11: Maraming salamat po. Actually, hindi lang po sila. Uulitin po yung directive po na yon. Pero yung ibang mga bagay na pwede gawin ng ating mga mamamayan ay magbibigay rin po tayo ng directive doon na we have to conserve water. Di ba may kasabihan po tayo na di bali na mawala ng kuryente, wag lang tubig. And hindi pwede pong business as usual. Kailangan po every individual, lahat ng mamamayan, gawin natin ang part natin by conserving water, by yung mga unnecessary na paggamit po, katulad siguro ng mga car wash, pagbabasaan ng ating mga driveway and yung mga swimming pool po, mga unnecessary yan at this time. So, isa pang pwede pong gawin para makatulong mga mamamayan ay in their own way, mag-ipon po ng tubig. The rainwater harvesting po, ito po ay matagal na pong pinag-uusapan. In fact, nagtataka ang marami sa dalas po ng ating mga bagyo that we're not able to save water. Sayang po ang natatapon na tubig. And then, recycling ng tubig rin po. Kung may kailangan na magdilig, for instance, gumamit po ng mga tubig na yung gray water na, na sinasabi.
10: Sir, last follow-up na lang po. Kailan po magte-take effect itong order to use recycled water? And paano po yung inspection na gagawin ng DNR to check if they are really following that?
11: Well, yung Water Resource Management Office, which is under the DNR, created by Executive Order of the President, iba-iba po ang offices under this. Nandun po ang MWSS, of course, with the water concessionaires. Andyan po ang LUWA at saka NWRB. Ang kailangan po namin is to work with the other local government units para po sila pong tumulong sa atin to police the areas within their jurisdiction about yung conservation of water po.
6: Sunod na tanong mula kay Harley Valbuena, IBC 13.
12: Good afternoon. To Sec Solidum po. Sec, we know na nag-onset na po yung El Nino months ago, but how about the super El Nino? Kailan po natin siya nakikita? By this year ba or by next year?
8: Ngayong buwan, nagsimula na siya.
12: Super El Nino po.
8: Well, ang Super El Nino is a description of what the condition is in the Pacific. No? As to its effect on us, will vary, not now. Kasi kung makikita mo, ang mas maraming probinsya na walang masyadong drought na ay nasa next year pa, hindi ngayon. Kasi may lag time po yung effect. So, kailangan lang maliwanagan na ang ating mga kababayan na yung term na description ng El Nino is not about the Philippines, but the condition in the Pacific. Super El Nino meaning, yung antas ng temperatura ng dagat kumpara sa normal ay masyadong mataas. Pero yung epekto nito dito sa atin, kung kulang ba ang ulan o hindi, ay depende na rin doon sa ulan na darating o gaano karami. Nung panahon ng habagat, at ngayong araw ay tinapos na ng PAGASA yung panahon ng habagat, namamask noong habagat o wala ng habagat yung epekto ng El Nino, kaya hindi masyadong naramdaman. Pero this month, makikita na natin.
12: So can we say, Sec, na the super El Nino is already occurring but the effects are not felt yet?
8: Well, the effects are being felt but it can get worse next year based on the amount of rain that will happen. And I'd like to reiterate again, how we will be affected by it is dependent on how much preparation we have and the conservation of water that we will do.
6: Okay. So, natanong mula kay Tristan Odalo, Newswatch Plus.
13: Hi, Sec. Good afternoon po. So, sabi niyo po, sir, by end of March 2027, all provinces will experience drought. Siguro lang po para maintindihan din ng publiko, sir, anong ibig sabihin, sir, nung drought? Ano yung expected nating mangyayari?
8: Okay. Sa definition ng PAGASA, may tinatawag na dry condition, dry spell, at drought. Kapag dalawang buwan po ang below normal na rain, 21% to 60%, reduction from the average, pag dalawang buwan, ang tawag dyan ay dry condition. Kapag naman tatlong buwan sunod-sunod ang below normal, 21% to 60% reduction from average, ang tawag dyan ay dry spell, or dalawang sunod-sunod na buwan na way below normal, more than 60% reduction. Kapag drought ang ating category, may tatlong buwan siya na sunod-sunod na way below normal, greater than 60% reduction. So at least ganun, ano? Or kung sakali man, 5 consecutive months of below normal na 21. So talagang mas kakaunti ang tubig na babagsak.
13: Kasi sir, baka isa po sa pinaka maaalala din ng mga kababayan natin would be the 2019 water crisis na naranasan din nung talagang nagkaroon ng kakulangan ng tubig. Is water crisis also inevitable by the end of March 2027 kung lahat makaranas talaga ng drought?
8: Well, again, as what I said earlier sa opening statement, how much we manage it, how much we conserve will be affecting whether we have a crisis or not. So ipapasok ko ngayon sa DNR yan. Again, di ba, balance yan ng available and at gasto natin.
11: Yeah. Maraming salamat po. Actually, tumpak ang sinabi po ni Secretary Solidum dahil historically ang all-time low natin na in 2019, it was 157 meters. I'm talking about Angat Dam, which provides 90% ng water supply dito sa NCR po. Pero this year, nung July, nag-150 po. Pero kung napapansin po ninyo, hindi po tayo nagkaroon ng water interruptions. We were actually worried about that na kailangan pero hindi na, kinailangan yon. So that means that mas konti yung ginagamit na tubig. So there was enough water to surpass the that period na bumaba ng 150. Luckily, sunod-sunod po ang mga bagyo natin. I mean, luckily in that sense, ngayon steady po sa 208 meters sa angat dam po.
6: Sunod na tanong mula kay Allen Limos, The Manila Times.
14: Good afternoon po. My question is for the DA po. According to a group, the Kilosa Magbubukid ng Pilipinas, while the El Nino Task Force is in place nga po, these measures must be matched by sufficient stocks and a production support para hindi po mag-hoard ang mga tao when it comes to, kasi nga po nagpa-panic buying po sila. On the production aspect po, what are the initiatives being done to ensure that we are ready for this po? Thank you.
15: Thank you. Sa production, no, as we said, as mentioned, hindi naman lahat ng lugar ay totally walang tubig. So, sa El Nino scenario, there are areas still with water. And minsan nga, baka may more than usual pa from time to time. So, definitely we will be doing cloud seeding, no, to make more water fall down sa mga agri-lands natin. But besides that, we are also doubling down on yung mga interventions on sa areas may tubig, meaning more intensity sa seeds per hectare, more fertilizers, and hopefully mas marami silang ma-produce dun sa mga areas na may tubig pa kasi, at para ma-augment kahit papaano yung mga areas na walang tubig, no? But in general, I would just like to state that we are maintaining a healthy number of days of food sufficiency natin, no? Sa rice we have 75 days, no, and we're maintaining 75 days. Kung bumaba man yan, ang worst case scenario namin is 60 days, which is still very healthy. Sa chicken natin, we have 125 days to last. Sa pork, nasa mga 170 days tayo to last. Ano? Sa corn, 90 days to last. So, hindi naman mababawasan yan kasi tuloy-tuloy naman yung production, tuloy-tuloy naman yung harvest, tuloy-tuloy din naman. Of course, may imported components din yan. So we just maintain, if we are able to maintain this, there's no reason to panic actually.
14: Additional question na lang din po. On the side naman po of the heat, kasi sa side po ng pag-asa, ano po ang expected na hottest temperature po? And we'll also throw it na din po sa DOH. Because according to a study by the Climate Impact Lab, an additional 6,500 deaths in the Philippines will be caused by heat-related illnesses alone. Ano po ang reminders natin for the vulnerable sectors to curb this projected number po?
8: As of October 2, the temperature range expected from this month to until end of March is 8 degrees to maximum 38.7 degrees centigrade.
16: 38.7. Hindi naman ganun kataas.
6: Secretary Mercado.
17: Maraming salamat. Dito naman sa ating mga aspetong kalusugan na pwedeng maapektuhan nitong sobrang init, ano? So nandiyan na nga yung mga heat stroke at saka yung dehydration, at tayo naman ay gumagawa ng paraan, yung na nga naglalabas tayo ng mga abiso sa ating mga kababayan na huwag magbilad sa araw. Minumungkahi din namin na magkaroon ng break in between kapag kayo ay nagtatrabaho sa labas, at dapat nga umiinom ng mga 6 hanggang 8 basong tubig araw-araw. Kaakibat din nitong pag-init ay yung mga sinasabing mga vector-borne diseases gaya ng dengue, at yung ibang mga waterborne diseases naman gaya ng typhoid at cholera. So yun po ay ating minamatsigan, at tayo po ay may mga surveillance teams. Handa naman po tayo dahil may sapat po tayong mga gamot. Kalimitan po dyan ay ang ginagamit din po para po dun sa dengue ay mga blood component products. Kaya ako po ay nagmumungkahi sa ating pong mga kababayan na maging open din sa blood donation. Kami po ay gagawa rin ng sistema para po meron tayong supply ng dugo na maaari pong kailanganin doon po sa pagkakataong magkaroon po ng surge ng dengue. Yung mga panahong yun naman po ay kalimitan after the rain, which hopefully nga po ngayong unang mga buwan lang mangyayari. Kasi pag natuyo na po yung mga pinamumugaran ng lamok, medyo babawas na rin po yung incidence ng dengue.
14: Last na po on my end. On the side of the palace naman po, USEC, were there discussions po about whether a price freeze is being considered given na marami na nga po nag-hoard ng mga consumers po ng mga basic goods po?
4: Actually, ito po yung reason kung bakit kailangan naming ipaalam sa mga kababayan natin na hindi kailangan kayo mag-panic buying. Kasi, tayo po ay sanay na sa El Nino. Pero syempre, may iba-ibang level because nandiyan na rin po yung sasabi natin na climate change, nagbabago yung panahon, pero nandito po yung pamahalaan para po ihanda po tayong lahat. So, hindi po nararapat at hindi po dapat na ginagawa ang pag-panic buying kasi mas makaka-apekto ito sa isipan na ating mga kababayan na instead na maghanda tayo ng tamang paghahanda, eh magkakaroon pa po tayo ng takot, yung fear, na instead na itong fear na to ay maibsan dahil sa ginagawang pagpreprepara ng gobyerno, mas magkakaroon pa sila another na takot or pag-iisip or isipan na ito'y dapat nilang unahin yung fear when in fact dapat hindi.
6: Okay. Sunod na tanong mula kay Maricar Sargan, Brigada News FM.
18: Good afternoon, sir. For DNR, DANDUH, ano po yung mga worst case scenario na nakikita ng task force sa water supply, agriculture and health, and gaano po kalaki yung posibilidad na umabot po tayo dito, and if mag-materialize, ano po yung mga inihahandang contingency measures?
11: I can start. Hinahanda po natin lahat ng mga dapat. Dito for instance sa NCR, sa Metro Manila po, we've been working with MWSS and the water concessionaires. In the worst case scenario po, meron pong mga nakahandang mobile saka stationary na tankers, yung dalawang concessionaire that will be placed in strategic places kung saan po magkukulang talaga ang tubig. Tapos kami po sa DNR, merong donation po sa atin na ang government of Netherlands na mga tinatawag nating water bladder na parang lalagyan din ng tubig, which we can also use in strategic places. But we've been continuously providing massive information and education campaigns po para sa water conservation. Tingin ko po, kanina nasabi po ni Secretary Rene, na it will all depend on kung paano tayo mag-conserve ng tubig. Isa pa pong hindi ko nababanggit pa kanina na malaking bagay po. Kailangan po ang ating mga mamamayan at siguro mga tao sa LGUs and the barangay to report yung tinatawag po natin non-revenue water po, yung mga leakage po natin. Marami pong nasasayang na tubig dahil dito po sa mga leaks natin. Ang mga water concessionaires natin, they've stepped up their efforts in terms of identifying itong mga area tapos pinapagawa na nila kaagad. Kailangan lang po siguro ang ating publiko, mga mamamayan, tumulong pa para ma-address itong mga leakage ito and definitely makakatulong ng gusto po para makapag-conserve ng tubig.
15: Sa DA naman, worst case scenario, sa normally ang El Nino maganda sa pangisdaan sa karagatan, so we are actually seeing a bumper harvest for kahit na may El Nino. Ang maapektuhan doon yung mga ponds tsaka mga cages siguro sa mga lakes, but then meron tayong ipapamahayag na ipapabahagi na mga solar aerators, no, para tuloy-tuloy lang ang production nila. As far as rice is concerned, pinapapuno namin ngayon at I gave the order na bumili ng bumili ang NFA, ubusin ang kanilang pera para mapuno yung ating mga NFA warehouses with rice, no. 40% na lang ang harvest na natitira, so bilhin ng as much as possible, punuin yan. Lahat ng cold storage sa ating bansa from our monitoring is puno as of the moment, ano, ng mga agri products. Of course, we will do interventions nga, katulad ng solar pumps, solar irrigation, dun sa, lalo na kung may water source pa, para ma-mitigate kahit papaano ang effects nito, no, mabawasan yung epekto sa ng El Nino sa agrikultura. And of course, we will always have the last resort, no. We have the option to import kung sakaling kukulangin. So importante maluwag ang mga ports natin at like available supply at naka-monitor naman tayo. So we feel confident naman that prices would be or supply will be available naman in general. Thank you.
17: Sa aspeto naman ng kalusugan, ano, may dalawang area na aming tinututukan. Yung una ay yung mismong mga sakit na dalangan nitong ating sobrang init na nabanggit ko kanina. So yung karamihang nabanggit kanina na yung climate impact, sinasabi may potentially 6,500 na estimated nilang pwedeng magkaroon ng mortality, ay pwede naman maiwasan dahil karamitan itong mga datos na to ay nakukuha dun sa mga bansa na mag-isa yung mga matatandang naninirahan sa kanilang tahanan. Dito naman sa atin with the extended family system ay minumkahin namin nga, bantayan at dalawin araw-araw yung inyong mga kamag-anak na medyo may edad para tiyakin na nahahydrate, umiinom ng gamot, umiinom ng tubig at iibsan yung init. So yun naman, pwedeng buksan lang yung bintana o maglagay nga nitong mga misting device. Hindi naman necessarily aircon dahil nga malaki rin yung konsumo ng aircon ng ating mga electricity. So ang isa namang aspetong tinututukan din namin ay kahandaan ng hospital. Kasi pag nawalan ng kuryente, ay malaking pinsala yon. Yung mga naka-respirator, yung mga gamot na nare-refrigerate ay baka mapanis. At yun nga yung aming tinitiyak at meron po kaming agreement with the Office of Civil Defense na ang healthcare po ay prioriting mabigyan ng fuel kung sakali pong umabot sa ganung mga pagkakataon. So mamimitigate, yung mukhang worst case naman po natin ay may paraan para hindi po mangyari.
18: And additional lang, Sec, regarding doon sa nabanggit kanina ni Ale na marami yung nag-hoard ng mga waters na naka-plastic. May paalala po ba kayo sa sa public regarding dito sa tinatawag na chemical risk or microplastic poisoning sa maling pag-imbak nitong mga bottled water?
17: Tama yan. Kaya kung pwede nga, kung may sapat naman tayong water resource at tayo naman ay nakakapagtipid at again, it depends on supply and demand, ay kung pwede ilagay sa mga glass na garapon instead na sa mga plastic kasi may microplastic nga na maaaring magdulot din according to certain studies ng diabetes at ibang mga sakit.
6: Sunod na tanong mula kay Harleen Delgado, ABS-CBN.
19: Hello po. Sec, to Sec Laurel, I just want to confirm if the DA is still asking for a supplemental budget worth 45 billion to mitigate the effects of El Nino. Ano po yung mga priorities ito, if ever, and may commitment na rin po ba from Congress? And also, ituhog ko na po kay Secretary Mercado. Phone-in question, any reaction, though I understand extensively, nasagot niya na naman kanina yung ginagawa ng DOH. Meron pong UN study. It's a UN warned that extreme heat will put pregnant mothers and their newborns at increasing risk. Climate-driven extreme heat is linked to premature birth, stillbirth, low birth weight, and maternal complications. How will the DOH protect these mothers?
15: Thank you. For the DA, yes, meron kaming request na 45 billion. No? That actually includes sa uplift yun eh. Kasama na yung crisis, kasama na yung El Nino. And out of the 45 billion, ay narilisan na kami ng 6.2 billion which we are implementing now. And I would believe that there will be another 10 billion coming, no, for solar irrigation, solar pumps, and solar aerators, and additional biofertilizers. For 2027 naman, meron nang nailagay kami through the help of Congress na 10 billion, no, for the presidential assistance for farmers and fisher folks in anticipation of yung magiging problema sa El Nino. Plus kanina, inutos ni Pangulo na gumawa kami ng work plan na baka yung mga ibang tupad ibigay natin sa ating mga farmers and fisher folks during the kasagsagan ng El Nino based on a schedule para habang hindi sila makapagtanim ay maggawa sila ng kanal, ma-plant preparation na for the next planting season, among others. So, nakahanda ho at utos namin sa amin ng ating Pangulo ay mag-meeting kami more regularly at para lahat ng detalya sa interventions ay ma-plan sa mabuti.
17: Sa aspeto naman ng mga nagbubuntis, so ang kalimitan na usually affected ng severe heat are the elderly, the pregnant women and also the children. So yun po yung kailangan bantayan natin, kaya nga nasabi ko dapat pong bisitahin, alagaan at kumustahin. Hindi lamang po ng mga kamag-anak, pati po yung mga barangay health worker ay aatasan natin na bantayan po itong ating mga vulnerable population. Doon po sa mga nagbubuntis, meron po tayong pinalawig na maternal care package sa PhilHealth. Covered po nito 8 prenatal visit. So kahit buwan-buwan pong pumunta ang ating mag-ina na sa ating pong mga OB o kaya po doon sa ating mga midwives sa mga birthing centers. Para po ma-monitor yung ating growth curve, meron pong pag-measure kung according to normal po ba ang paglaki ng bata. At meron po tayong intervention na pwede pong ibigay. Additional nutrition, additional protein, additional high value food. Kaya yun po yung ating pwedeng gawin. Kasama na rin po dyan yung pag-test ng ating mga bata like ultrasound, yung pong ating mga test for virus at saka for other diseases. So kasama po yan dun sa package po ng PhilHealth.
6: Okay, sunod na tanong mula kay Christian Yosores, DZMM.
20: Good afternoon po kay Secretary Laurel. Sir, nasaan po ang gobyerno ngayon sa pagbibigay ng assistance sa mga farmers sa agriculture sector in relation po to El Nino? Kasi may nakausap po kaming farmer group from Occidental Mindoro saying na nag-aalala sila kasi hindi pa sila nakakabangon dun sa pinsala ng habagat and yet may paparating po o meron ng epekto yung El Nino. Ang reklamo po nila ay sa lugar po nila sa Occidental Mindoro, iisa lang daw po yung NFA warehouse and dahil hindi sila lahat ma-accommodate, may iba pong no choice but ibenta yung kanilang aning palay sa mga traders na binabarat po sila.
15: Well, sa ngayon, no, as I mentioned kanina, ang direktiba kanina is increase yung capacity ng NFA, no, warehouses na bilhin na lahat na mabibili. I will personally look into yung sa Occidental Mindoro na yan and definitely i-increase natin yung para mas mabili natin marami sa farmers kasi maganda yung presyo ng NFA for the farmers, kaya lang may requirement na dry, but definitely we will speed it up and increase yung aming offtake. Thank you.
6: Sunod na tanong mula kay Tristan Nodalo, Newswatch Plus.
21: Ay, hello po, sir. Sir, gusto ko lang malaman if na-discuss ba during the meeting whether there's a need to declare a climate change, a climate emergency given na nararanasan yung El Nino.
11: Hindi pa naman, wala namang napag-usapan na ganyan kanina, but ang directive is na paghandaan na po natin yung worst case scenario. And I think yun ang napag-usapan extensively na yung iba't ibang ahensya, iba't ibang mga sectors are ready kung sakasakaling mangyari nga.
21: One last follow-up na lang po. Kasi kanina nasabi po, di ba, na parang depende sa magiging gamit or lakas o hina natin gumamit o kumonsumo ng tubig yung magiging water resources natin. Yung current po ba nating consumption ay enough to sustain us or kailangan pa pong mag-cut down? And ano po kayong mga nakikitang water-saving measures na pwedeng i-impose? Let's say, wag mo nang, halimbawa, palitan regularly yung sa swimming pool, di ba? Yung mga ganun, sir. Ano po ba yung mga kailangan gawin?
11: Maraming salamat. Marami pong mga maaaring gawin ng ating mga mamamayan. Mga simpleng bagay, katulad ng habang naliligo, hindi dapat tumatakbo ang tubig, pati pagsisipilyo, at mag-ipon ng tubig, I think yun ang mahalaga talaga. Tapos yung nasabi mo nga na non-essential uses like swimming pools, malakas rin makagamit po yung car wash. Yung mga car wash dahil malakas ang pressure eh. So napag-usapan namin kanina, posibleng magbigay ng directive sa mga government agencies and instrumentalities of government na to implement strict conservation measures. So, malaking bagay po yun, katulad nung direktiba tungkol sa paggamit ng fuel last year. Nakatulong po yan, minomonitor po ng DOE yun from the different government offices. And malaking tulong po siya in terms of conserving energy nun. So, ngayon, tubig naman.
21: Sino sir ang lead agency pala ng Super El Nino Task Force?
15: For the moment, it's actually OP. Next week, magmi-meeting ulit kami sa with the president himself, no? But I guess siguro dito sa amin dito among our the secretaries, si Secretary Solidum ang aming point person as far as Sami is concerned. Yeah, man, he has to go to Samar.
6: Okay, sunod na tanong mula kay Sami Danilio, Business Mirror.
0: Good afternoon for Secretary Laurel po. Earlier na mention po ng DA na parang ipaprioritize po nila yung mga non-threatened areas doon sa El Nino for support. Meron na po kayang parang shortlist yung DA kung ano yung mga areas na makakakuha ng priority support during El Nino?
15: Depende kung anong priority. Kung titignan nyo yung mapa kanina na pinasend ni Secretary Solidum, yung mga yellow areas, yun yung kakargahan, or green areas or blue area, yun yung kakargahan natin ng more implements. While naman yung mga red areas naman, although lumalawak yung red areas, doon naman yung mga more or less yung mga interventions na like Tupad, doon din tutulong sa amin DSWD, doon din kami probably kung ano-ano pang ibang pwedeng gawin, no, na para makatulong sa farmers and fisher folks.
0: Tapos, since ongoing po yung harvest season ng sa mga rice farmers po, may plano po ba yung DA to suspend yung importation, rice importation for na?
15: Well, so as of the moment, nag-hold ang prices natin ng palay, although it's not as good as nung last harvest season. But definitely, like last year, same time, nasa may 8, 9, 10, 12 pesos ang presyo ng palay. Ngayon, ang mga palay, kanina minon-monitor namin, pinakamababa, 16.50, pinakamataas, mga 20, no, sa wet. So in general, okay naman ngayon, so there's no reason to restrict importation. But of course, nakiusap tayo sa ating mga importers na during this harvest season kung pwedeng bawasan nila yung kanilang pagpasok na imported, which they are naman helping our farmers.
0: Thank you po.
6: Okay, maraming salamat, Malacañang Press Corps. Salamat din sa ating mga panauhin. Balik sa iyo, Yuse Claire.
1: Okay, may karagdagang katanungan. Kanina sinabi po natin ang pinakamataas na ma-expect natin na temperatura ay 38.7 degrees Celsius.
22: Sir?
1: Tama po. So, kung 38.7 degrees Celsius, di ba nakakaranas po tayo ng mga 45 degrees, 42, sa Tuguegarao, Isabela? Ano po yung difference?
23: Yung pinakita at sinabi ng aming secretary kanina na ang forecast temperature in the coming months about maximum of 38.7. Pero kung tingnan natin ang forecast namin ay hanggang March lang, it's because yung seasonal forecast namin hanggang 6 months. But we know April, May, tataas pang temperature. Actual temperature, but kung i-combine natin yung lumigmig or relative humidity, ito yung tawag nating heat index. Ito yung maabot ng more than 45 or 52. Ito yung temperatura na naramdaman ng ating katawan at epekto ito na of course may risk sa ating kalusugan na na-mention ng Secretary of the Kim.
1: Okay, so kailangan talagang paghandaan lalo na pagka sobrang init ng panahon.
23: Yes po.
1: Kay Secretary, Secretary Mercado, gagawa po ba tayo ng mga, let's say, video, infomercial, para malaman na ating mga kababayan yung first aid para sa heat stroke, or ano yung mga signs ng nararanasan na yung ganitong klaseng sakit, sir?
24: Tama po. At tayo nga po ay inatasan ng ating Pangulo na gumawa po ng information campaign, hindi lamang po ng mga posters, kundi po talaga to reach out, even magbahay-bahay po yung ating mga barangay health worker para paliwanag po yung mga kailangan gawin para po maiwasan itong komplikasyon ng ating El Nino.
1: Mm-mm. So, Trimedia, kakailanganin din po namin ang tulong ng lahat ng mga taga-media para maibahagi itong mga ganitong klaseng impormasyon. Kay Luwa Admin Attorney Joy Salonga. Sir, opo, pinoproblema po talaga ng mga kababayan natin, baka mawalan daw ng tubig. Ano po yung maaaring gawin? Maliban sa iniulat ni Secretary Kuna, ano pa po yung ginagawa natin sa ngayon para po maipsan naman natin yung fear ng mga kababayan natin?
2: Ma'am, unang-una talaga yung water conservation and then report, pag-report ng mga NRW concerns, yung mga tagas. Pero yung luwa naman, nagbibigay ng pondo para sa development of new water sources. So tuloy-tuloy yun, kasama namin ng NWRB sa paghahanap ng bagong water sources within local water districts para masimula ng paggawa ng mga deep well or kung ano pa ang pwede nating pagkunan ng tubig during these times.
1: Saan ngayon po ba nasimula na natin to?
2: Yes ma'am, since 2025 pa namin ginagawa yan, tuloy-tuloy yan. Ang repiping sa kapag de-develop ng new water sources.
1: Okay, maraming salamat. At tanong ko lang po, pag nag-ipon ba tayo ng tubig, let's say meron akong 4 na drum. So, hindi ko siya gagamitin up to 2027 or paano po? Paano ko siya iipunan? Mag-iipon ako ngayon and then istock ko siya hanggang March 2027?
2: Yung mga plastic drums yata, hindi masyadong nagtatagal yan. Baka stainless, pwede pang magtagal. So kung nag-ipong kayo sa drum na plastic, gamitin nyo yun and then i-refill nyo from time to time. Kailangan nyo na nare-replenish at nagsa-circulate. Kasi baka mamaya pagmulan pa rin sakit.
1: Saka pag nag-iipon din po ng tubig, tapos walang takip, pwede siyang pamahaya ng lamok. Opo. So doon, ingat din po tayo. Okay, Sir Secretary Tio Laurel, Sir, sa mga magsasaka, paano natin sila maiipsan? Kasi mukhang sila yung talaga maapektuhan dito. So, paano natin sila matutulungan para hindi nila maramdaman masyado itong epekto ng El Nino?
15: Well, ang utos po ng Pangulo kanina ay bigyan siya ng schedule, no? Base sa estimated effects ng El Nino at kung ano man yung mga intervention. So, nandun ho yung sa usapan kanina yung mag-involve natin ang DOLE para yung mga programa nila may dala doon. Mayroon din mga programa ng DSWD pero dun sa mga lugar na hindi talaga makatanim. Pero dun sa mga lugar naman na makakatanim at meron tayong fuel subsidy na ibibigay to help them, no? But additional fertilizer subsidy, transport subsidy at of course yung binhi na kailangan nila, so, among others.
1: Sir, kung sabi kanina ni Secretary Rene Solidum, kung yung super El Nino ay nararamdaman sa dagat, may epekto ba ito sa mga mangisda natin?
15: Usually sa El Nino, in my experience in the fishing industry, sa mga nandaragat, ano, mas maganda ang huli. Normally, kagatulad ngayon, no, dapat wala nang huli sa Palawan, ng Galunggong, pero from now, marami pa rin eh. Kaya ang presyo ng Galunggong hindi 350, ngayon nasa 280 yata, 250. So, mas okay in general dapat. Pero yung mga nagtitilapya sa mga pan, tsaka nagbabango sa mga pan, yun malamang maapektuhan talaga.
1: Okay, maraming salamat. Okay, Secretary Kuna, baka meron po kayong mensahe sa ating mga kababayan.
3: Maraming salamat, Yusie Claire. Well, ang ating inaasahan sana po na tumulong tayo lahat, mga mamayan ng Pilipinas, na tumulong po kayo sa water conservation para sa ating lahat po ito. Gaya ng sabi ko kanina, noong 2019, nag 157 meters yung Angat Dam, nagkaroon po ng mga water interruption. Itong last July lang, nag 150, hindi nagkaroon ng water interruption. Ibig sabihin po, ay hindi ganun karami ang konsumo ng tubig and it was enough para may ride out yung baba nung ating dam nung panahon na yon. So, sa lahat ng maliliit na bagay na makatulong po kayo sa pagtitipid at sa pag-iipon din ng tubig, gawin po natin.
1: Maraming salamat po. Secretary Kiko, mensahe po.
15: Yung habagat, although may mga tinamaan tayong mga magsasaka at mangingisda, pero may positive side yun eh. So, at ang mga dams natin, maraming tubig. So, mas maganda actually yung sitwasyon natin kumpira sa bago maghabagat. So, ang in-encourage ko ho, lalo na sa irrigated areas, ang ating mga magsasaka, na ituloy ang inyong planting intention. At tututukan ho namin ng support sa inyo at para hindi naman tayo mabawasan ng ganun karaming production, ano. Sa mangingisda, nandiyan din kami para suportahan kayo with source of fuel, sa pati sa mga solar aerators na inyong kailangan sa transport, you know, in this coming months. So pagpatuloy lang natin at nandyan ho kami na sa likod ninyo. Thank you.
1: Thank you po. Secretary Mercado.
24: Thank you po. Sa kagawaran naman ng kalusugan, inihimok po natin ang ating mga kababayan na tumugon at kumonsulta sa ating mga BHW, sa ating pong mga yakap center, sa ating pong RHUs kapag may nararamdaman po. Dahil ito po ay sometimes parang hidden disease. May lalo na po yung mga meron pong predisposing disease like diabetes, hypertension, yung nga pong mga buntis, mga matatanda at saka yung mga bata. So kami naman po ay may sapat na gamot at may sapat pong kagamitan at kami po ay handang tumugon dito po sa ating napipintong mga El Nido.
1: Salamat.
24: El Nino, sorry.
1: Thank you.
24: Slip of the tongue. Pangalawang beses ko lang.
1: At least, di ba, parang gumagaan ang pakiramdam kahit alam natin na may magkakaroon ng kalamidad. Pag-asa admin Nathaniel Servando, sir.
23: Ang DOST, maraming salamat po. Ang DOST Pag-asa ay patuloy na mag-monitor sa mga changes on, sa ating weather and the climate pattern, particularly na in the coming months, nakikita natin ang epekto ng hindi lamang malakas but napakalakas na El Nino. No. Dapat sundin natin ang mga mahalagang measures or intervention para maibsan ang epekto nito like conserving water. But mahalaga po dito yung continue monitoring and keep updated. Follow updates from PAG-ASA at other official sources, no, of information kagaya from Office of Civil Defense, from LGUs. No. Maraming salamat.
1: Thank you po. And of course, OCD Admin Harold Cabreros po.
5: Maraming salamat po at magandang hapon po sa lahat. Ang Office of Civil Defense, being the Secretariat also of the National Disaster Risk Reduction Management Council, we monitor the implementation of the National Action Plan on El Nino. And so far, I just want to inform everyone that we already have 106 cities and municipalities that declared state of calamity. And also, 5 provinces have declared a state of calamity, which are the provinces of Isabela, Cagayan, Camarines Norte, Dinagat Island, and Agusan del Sur. And may I just also inform everyone that we also recorded a damage on agriculture around 6.87 billion already. And 6.87 billion. And affecting more than 249,000 hectares. Likewise, we just want to encourage everyone, as mentioned a while ago, to please cooperate at makipagtulungan po sa ating mga water, energy conservation, and of course, sa ating mga pangkabuhayan. Ang isa po, ang minomonitor din natin, katatapos lang po ng ating tag-ulan, ngayon naman tag-init, ang tinitingnan natin yung mga cascading effects nito. One of which, ang nakikita natin, ay magkakaroon ng increase ng forest fires. So, yan ang isang babantayan natin at it will affect also our forest and our agriculture. So far, wala pa naman. Wala pa tayo na report ng mga casualties ng El Nino so far. So, yun po ang isang titingnan natin, yung mga cascading effects ng El Nino. Aside from yung sa health concerns, sa ating mga food and of course energy, but also sa mga ganung pangyayari katulad ng forest fires. And of course, sa mga kabahayan din. Kaya pag-ingatan din po natin dahil sa sobrang init po ay mag-trigger ng mga sunog. So yan lang po sa Office of Civil Defense.
1: Maraming salamat. Walang tatalo sa paghahanda. At muli, maraming salamat sa ating mga naging panauhin. Unahin ko na po si DOST Secretary Renato Solidum. Umalis na po siya kanina kasi meron po siyang lipad papuntang Samar. So, pinagbigyan lang po niya tayo at nagmamadali na po umalis. Okay, maraming salamat po, Secretary Kiko Tio Laurel Jr., Secretary Edwin Mercado, Secretary Juan Miguel Cuna, and OCD Admin Harold Cabreros, and Pag-asa Admin Nathaniel Servando. Maraming salamat po sa inyo lahat.
7: Alvin? Paring Alvin?
9: Yes, Paring Mark.
7: Go.
9: Okay, Mark. Ang sinabi dito ni Secretary Renato Saludum ng BOSP ay nagsimula na actually yung epekto ng El Nino.
7: Mm-hmm.
9: Nagkaroon na ng

0: tinatawag na career quarantine. Ano
1: yun.
0: Ang yung bandang ulit na parang day night, may OCD administrator na role ko, pero sa 106 ng mga city at municipalities, another state of
1: 106. 106, tama?
0: Oo, 100 siya sa parang day night, cities and municipalities. Ang dami sa agriculture na naitala 87 pesos na. At ang coverage nito, parang Jaymar, nasa 249,000 na hektarya na. Ang lawak na, parang Jaymar.
1: Malawak na nga, oo. Oo. At mukhang mapapaaga talaga yung tag-init, ano? Pero sabi nga, lalala pa by first quarter of 2027. Tama, parang Alvin?
0: Oo, tama, tama. Kaya medyo mahaba-haba ito. At well, ang suras naman ng palasyo naman ng Kadaan, maghahanda at ating pamahalaan. Kanya-kanyang nagdan, kanya-kanyang gawa ng hambang. At ang gawa na, sabi ni Secretary Tito Pio Laurel, kung malamang sa hindi, baka mag-loud shaking tayo.
1: Yun.
0: At darating na
1: Eh, baka pwede mong pakiulit, parang Alvin, yung naging paalala dun sa mga, di ba, nagbabiral ngayon, yung mga ngayon pa lang, nag-i-imbak na ng mga deboteng tubig?
0: Ay, ako, may,
1: oo, may, di ba, may babala, sa, may babala kanina, di ba?
0: Oo, may epekto sa kalusugan niya, parang hindi advice natin na nag-i-imbak tayo, lalo-lalo na ang nakalitay sa, ilalagay natin ng tubig, sa may plastic. Merong reaction na rin gagawin. Parang Jaymar ko. Bayo ni DOA ko sa parang Mercado. Ayaw, gusto niyo mag-ipon ng tubig natin. Ang pagkakabagay niya nga, garapon eh, garapon.
1: Oo. Yung babasagin, oo. Yung
0: babasagin, oo.
1: Maganda siguro, hindi lang nabanggit ni Secretary, no? baka na ano lang. Mas maganda siguro ma-i-suggest din, maibalik yung mga tapayan. Di ba nung araw, yung imbaka ng tubig, yung mga tapayan? Oo. Yung gawa sa... Yung gawa sa clay, di ba? Oo. Parang palayok. Oo.
0: Oh, totoo yun, parang Jim. Oo, totoo yun. Kasi yung lola ko may tapayan eh.
1: Oo.
0: Parang epekto na nakikip. Pag nilagay mo sa tapayan, parang lumalamig.
1: Oo, malamig ang tubig dyan. Oo. Basta ang gagawin lang dyan, tatakpan lang yung ibabaw para hindi pasukan ng lamok. Di ba?
0: Oo. Kasi baka maging gano'n eh. Pag nag-water, alam mo naman, pag ang standard natin, yan din ang peligro, yung lamok eh.
1: Oo. Oh, basta properly sealed lang siya. Hindi siya mapapasokan ng kahit anong mga elemento. Di ba? Oh, basta maayos ang pagkakaimbak. Mm-hmm. Pero sabi nga, hindi raw tama yung pag-iimbak ng tubig. Basta't importante, yung tamang konsumo at tamang pagtitipid. Tama ba pagkakaintindi ko?
0: Correct, correct. Huwag magpanik. Parang Jema, pagpanik ko nila yung panik. So, nagkakagulo eh.
1: Correct, correct.
0: Ayan, palaso na malaga na, parang Jema, huwag magpanik. At maraming tuwan ang pamahala ng lahat ng mga gawin ito. Hindi naman natin gano'ng marandaman ang naman. Araroon naman na natin para sa iba. Pero sa kailangan lang ang paghahanda, eh maitatayos natin yung ating
1: ayan. At least, yun ha. Ang gist na paalala ng Malacanang, don't panic! Oh.
0: Oo. Oh. Don't panic. Ako lang ito.
1: Yan.
0: Iabol lang natin parang Jaymar, kasi sabi ni Secretary Kuhn posibleng magbigay sa government agencies strict conservation measures.
1: Yun.
0: So, atrahan natin yung siguro yung pagkatay ng aircon, yung lunch break, mahal ganun, at huwag natin masyadong inaaba. Hindi naman, kinakailangan 25 yata. Yung manig lang para hindi masyadong
1: yan. Tamang lamig lang. Huwag yung masyadong malamig. Oo.
0: Huwag mo itatapat yung lamig mo. Parang ito magsa.
1: Yan. baka sipunin, ano? Sige. Parang Alvin, baka meron pang paalala Malacanang.

0: wala na. Parang Jemag, pero ang assurance dito, mukhang magpapatawag ulit. Magtulong si Pangulo Marcos next week.
1: Ayan. At
0: talagang pitutukan ito na dati diyan, paring Jemag.
1: Pero ano bang diyan, nagkatuloy ba, may meron bang other matter si Jose Claire?
0: Tuloy-tuloy pa rin yung person dito sila. At yung ibang mga question na wala nang iba yung Jose Claire.
1: Sige, baka pwede natin pakinggan ulit yung mga other matters ni Jose Claire.
0: Sige. Pakinggan natin si...
2: Bibigay ko po sa inyo ang detalye. May nabanggit po sa atin, pero ibibigay ko muna... sisiguraduhin ko muna po yung pinaka-detalye. May nabanggit po sa atin kanina.
3: Okay, ma'am. And lastly po, yung reaction na lang ng Palas sa sinabi ni Senator Loren Legarda kay Senator Lacson na nagsisisi na umano ito sa pagpanig ng sa opposition.
2: Sa pag-uusap po nila yan. Hindi natin alam kung saan ba nagsisi si Senator Loren Legarda sa pagkakaroon ba ng putukan sa loob ng Senado at patuloy na pagtatago ni Senator Bato de la Rosa. Parte ito ng mga nangyari noon kung saan siya ay parte ng majority sa pamumuno ni Senator Alan Cayetano. So kung may pinagsisisihan po siya, wala na po tayong masasabi dyan, wala tayong magiging komento dyan dahil yun po yung kanyang nararamdaman. At kung ano may nararamdaman niya ay irerespeto po natin.
4: Okay, sunod na tanong mula kay IB Reyes, Billionario News.
2: Ay. Christian, paki. Thank you. Salamat.
5: Hi, Isa Graf.
2: Yes,
5: the prosecution panel maintains they have a solid case even without the bribery charges against the vice president. May we hear more of Malacanang's reaction to this over the weekend?
2: Again, gusto nating ipaalam sa mga kababayan natin na ang Pangulo, ang administrasyon ay hindi po makikialam kung ano po ang paanong i-present ng prosecution yung kanilang ebidensya. Patungkol dito sa impeachment trial, kung sa alam nila na sapat na ito para magkaroon ng pabor na desisyon sa prosecution, iyan naman po ay ating igagalang at irerespeto kasi nasa pamamaraan po ito ng pag-present ng mga abogado ng dito sa prosecution. Ang siguro naman ay obligasyon din nila kahit hindi na ito isama sa impeachment trial, paano malalaman ng mga kababayan natin kung ano yung tungkol sa issue ng bribery? Parang obligasyon din po nating lahat or karapatan din po nating lahat na madinig ano ba tong issue about bribery. Without really including that issue or charge to the impeachment trial.
5: So Malacanang thinks even without including this in the trial, dapat po mapakita pa rin ng prosecution in other venues itong bribery allegations against the Vice President.
2: Sa ating ganito naman po kasi sa administrasyon na ito, kung anong po ang issue ay dapat na lumabas, dapat natin makita lahat. Si Vice Presidente man yan o hindi. Kapag ikaw ay public servant, public official, at ikaw ay may kinaharap na anomalya, hindi pwede na hindi malaman ng mga kababayan natin. So doon lang po tayo lumulugar, pero kung ano man po ang estratehiya ng prosecution, yun ang dapat nilang gawin.
4: Sunod na tanong mula kay Erica Sinaking, Business World.
6: Good afternoon po, Yusek. Has President Marcos certified the General Appropriations Bill as urgent bago po mag-legislative recess ang Congress?
2: Natanong po natin yan, pero ang sabi po ngayon ay wala pa pong request as of now. So, yun lang po yung sagot sa akin.
6: Alright. Pero pag nag-request po ang Congress, tingin niyo po President will prioritize it?
2: Kapag dumating na po yung request, tingnan po natin kung ano ang pwedeng maging action ng Pangulo.
6: Alright, is the palace confident po that the budget can be passed on schedule?
2: Dapat lang. Kasi noong nakaraan, medyo natagalan. Natagalan ang pagpasang muli sa Office of the President, kaya medyo natagalan din yung pag-aaral. Lumagpas ng 4 or 5 araw after January. So, hindi po ako ngayon magbibigay ng timeline. Baka maiba ang susunod na mangyayari. So, hindi po ako magbibigay ng timeline. Pero dapat lang na ito ay maipasa sa kung ano yung nararapat na schedule.
6: Okay, thank you po.
4: Okay, wala nang tanong. Mula sa Malacanang Press Corps, balik kayo sa iyo ulit, UC Claire.
2: Maraming salamat. At bago tayo magtapos, Bureau of Customs nagtala ng record high na 7.4 billion pesos na collection ngayong 2026. Ito ang pinakamataas na revenue collection ng ahensya mula buwan ng Enero hanggang Setyembre. Ang tagumpay na ito ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na palakasin ang tamang pangungulekta ng pondo upang mapabuti pa ang mga serbisyo ng gobyerno para sa bawat Pilipino. Sa pamumuno ni Commissioner Ariel Nepomuceno, nahigitan ng Bureau of Customs ang 9-month target nito ng 8.913 billion pesos. Ayon sa ahensya, nakatulong sa pagkamit ng record high collection ang mas pinalakas na monitoring and collection, mas maaayos na valuation at assessment, pinaigting na enforcement laban sa smugglers at ibang revenue leakage at ang patuloy na modernization ng customs processes. Nagpasalamat naman si Commissioner Nepomuceno sa lahat ng kawanin ng Bureau of Customs para sa kanilang husay at sipag sa trabaho. Mainit na pagbati sa Bureau of Customs, ang tagumpay nyo ay direktang may epekto sa pagpapaganda ng serbisyo para sa bawat Pilipino.

Ah, ito yung sa distro po. Kung meron yung parang cover para. Ah, ito pala yun. Yung sa distro. Distro Castillo.

0: Uy, alam mo ba na hindi na lang basta simpleng init at tuyong panahon ang dala ng El Nino? Dahil ngayon, posible na itong umabot sa antas ng strong to very strong. Pero, ano nga ba talaga ang El Nino at bakit dapat itong paghandaan?
1: When you think of El Nino, so generally po, ito yung tinatawag na sa malawak ang pag-init ng temperatura ng karagatan na posible po maka-apekto sa atin na mataas ang chance na mayroong kabawasan sa tubig ulan and also mas mainit ang temperatura.
2: Dahil sa abnormal na pag-init na ito sa Pacific Ocean, inaasahan ang mas kakaunting pag-ulan at mas mababang water supply sa maraming bahagi ng Pilipinas. Kaya naman, nagbabala rin ang mga eksperto na kapag lumagpas sa 2 degrees Celsius ang pagtaas ng temperatura, itinuturing na itong mas matinding uri ng tagtuyot. Ayon sa PAGASA, bagamat tuyo ang pangkalahatang epekto nito, hindi ibig sabihin ay pare-pareho ang mararanasan sa bawat rehiyon. Dahil sa tinatawag na seasonal reversal o pagbabago sa galaw ng hangin, maaari pa rin magdulot ng malalakas na pag-ulan ang enhanced habagat, particular sa western section ng bansa. Nakaaapekto rin ang fenomenong ito sa karaniwang itinatakbo o track ng mga bagyo, kaya may mga pagkakataong nagiging mas mapaminsala ito kapag tumawid sa kalupaan. Ayon din sa mga eksperto, kailangang bantayan ng publiko ang parehong extreme weather events, ang matinding tagtuyot at bigla ang pagbuhos ng ulan.
1: Pwede natin maranasan yung both extreme event. Kaya ang kailangan, monitoring na nanggagaling sa DOS ni PAGASA para tama information at updated time.
2: Para mabawasan ang epekto sa agrikultura at tubig, pinapayuhan ang mga magsasaka para sa alternatibong paggamit ng tubig-ulan at magtanim ng drought-tolerant crop varieties. Sa hanay naman ng komunidad, mahalagang simula na agad ang masinsinang dam management at matipid na paggamit ng tubig upang maiwasan ang malawakang krisis sa supply.
1: Paulit-ulit, bumabalik itong El Nino at ito ay mag-i-stay forever, hindi siya magbabago at perhaps mas lalala in terms of impact, lalong-lalo na po kung isasama natin yung mga epekto ng global warming sa result ng climate change.
2: At dahil paulit-ulit na bumabalik ang fenomeno na ito na pinapatindi pa ng climate change, naglatag na ang gobyerno ng mas matagalang tugon. Sa pamamagitan ng El Nino Strategic National Action Plan, layunin ng pamahalaan na magpatupad ng short, medium at long-term interventions sa mga sektor ng agrikultura, kalusugan, enerhiya at supply ng tubig. Ang mga hakbang na ito ay nakadisenyo upang maprotektahan ang pambansang ekonomiya at ang pang-araw-araw na kabuhayan ng bawat Pilipino. All out ang galaw ng mga core agencies tulad ng DENR at DA sa water management at food security, pati na ang DOH sa health risk ng publiko. Nakafocus din ang DSHUD sa economic impact nito, kasabay ang full support ng OCD para sa disaster response at mitigation on the ground.
0: Kaya naman, paalala sa lahat, ugaliing uminom ng maraming tubig para makaiwas sa heatstroke. Magdala ng payong bilang panangga sa matinding init. At manatiling updated sa mga anunsyo at advisory ng PAGASA dahil ngayon, iba na ang handa. Elijah Canlas para sa Bayan.

0: na pong humina o nagtapos ang habagat season ayon sa PAGASA. Naobserbahan ang unti-unting pagbabato ng panahon itong nakalipas na ilang araw tulad ng paglakas ng high pressure system sa East Asia, ang pagbaba ng intertropical convergence zone at ang kapansin-pansin paghina ng hangin at pagbaba ng ulan na iuugnay sa southwest monsoon o habagat. Ang tanong ngayon ng marami, hindi na ba uulan dahil wala ng habagat? Ang sagot dyan ay posibleng pa rin ang mga pag-ulan o localized thunderstorms pero hindi na kagaya noong mga nakaraang buwan na halos sunod-sunod na araw o linggo nag-uulan maghapon. Ito man ng hapon o gabi dahil sa localized thunderstorm o yung mga panandaliang buwan. Samantala, nagpapaulan muli ang intertropical convergence zone sa bansa. Ang ITCZ ay isang uri ng wind convergence o yung pagsasalubong ng hangin mula sa northern at southern hemispheres. At bumubuo ito ng rain clouds sa malaking bahagi ng Visayas at ng Mindanao. Magdadala ito ng kalat-kalat na pag-ulan at kaulapan sa Palawan, gayon din sa malaking basay, bahagi ng Visayas at ng southern Philippines o Mindanao. Fair weather naman sa nalalabing bahagi ng Luzon. Makararanas po tayo bukas ng maaraw at mainit na panahon, maliban na lang kung may localized thunderstorm sa hapon o gabi. Samantala, ito na po ang rain probability sa ilang mga pangunahing lungsod sa bansa. Keep safe at stay dry. Laging tandaan, may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanood na yan.
1: Huwag kalimutan ang toiletries para mapanatili ang kalinisan ng katawan.
0: Anti-Money Laundering Council Executive Director Ronel Buenaventura humarap bilang testigo kaugnay ng umanay unexplained wealth ni Vice President Sara Duterte.
2: At silipin, ang opisyal na awitin para sa ASEAN 2026 na inawit ng Philippine Tourism Ambassador at K-pop Kings na SB19. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Ulat Bayan.
3: Isang malaking saludo sa ating magigiting na atletang Pinoy na nagwagi sa 20th Asian Games. Congratulations to our gold medalists! Ang tagumpay ninyo ay tagumpay din ng sambayanang Pilipino. Mabuhay Team Philippines! PTV, Consumer Watch, bantay presyo sa gasolina

0: Matagumpay na nakumpleto ng 6 na Pilipinong analog astronauts ang kauna-unang analog habitat waypoint o ANAHO mission ng Philippine Space Agency. Ang analog mission ay mahalaga bilang paghahanda sa space flight at iba pang complex mission gaya ng panaliksik, test systems at procedures para sa space missions. Samantala, nakipagkita naman si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga Pilipinong analog astronaut at ilang opisyal ng PhilSA para talakayin ang inisyatibo ng pamahalaan sa analog mission, paghanda sa human space flight at pagpapaunlad sa kakayahan ng mga Pilipino sa space exploration. Ayon pa sa PhilSA, ipagpapatuloy nila na makapagbigay ng kontribusyon sa umuunlad na space capabilities ng bansa.
1: Sa iba pang balita, sumentro sa pagbuo ng ASEAN Power Grid ang talakayan sa ASEAN Energy Business Forum. Layon nitong magkaroon ng plataforma para magdugtong-dugtong ang electricity networks ng mga miyembrong bansa ng ASEAN para magkaroon ng energy security ang rehiyon. Yan ang ulat ni Gab Villegas.
2: Pinaiigting ng mga bansa sa Timog Silangang Asya ang mga hakbang upang maging mas matatag ang energy infrastructure sa rehiyon laban sa epekto ng climate change, kabilang ang mga pagbaha, bagyo, malalakas na hangin at ulan, gayon din ang tumataas na temperatura na nagre-resulta sa matinding tagtuyot. Sa ASEAN Energy Business Forum ngayong araw, sinabi ng pinuno ng Energy Modeling and Planning Department ng ASEAN Center for Energy na si Dr. Zulfikar Yunaidi na mahalagang maisama ang climate resilience hindi lamang sa disenyo ng mga energy facilities kundi sa buong life cycle ng mga ito.
3: Resilience becomes increasingly important for the region as we strengthen regional connectivity through flagship projects such as the ASEAN Power Grid. With our progressively interconnected energy systems, strengthening the capability to mitigate, adapt to, and recover from climate-related disruptions become increasingly important. This matter is also consistent with the direction of the ASEAN Plan of Action for Energy Cooperation, or APAEC 2026-2030, where energy security and resilience become central considerations for ASEAN's energy cooperation.
2: Sinabi naman ng Program Manager for Energy and Environment ng Delegasyon ng European Union sa ASEAN na si Gaspard de Bussy na hindi maaaring ituring na optional ang climate resilience pagdating sa energy policy. Anya, maaaring maapektuhan ng climate change ang hydropower, renewable energy resources, transmission at distribution infrastructure, pati ang pagiging reliable at abot-kaya ng supply ng kuryente. Binigyan din rin ito na kailangan matugunan na sabay-sabay ang energy security, clean energy transition at climate resilience.
4: The transition requires significantly more investment in electricity grids, renewable energy, storage, flexibility and cross-border interconnections. But investing more is not enough. We also need to ensure that these investments are resilient to future climate risks. For the EU, this means increasingly integrating climate consideration into infrastructure planning, investment decisions, and project appraisal from the outset.
2: Nakikita naman ng project manager ng ASEAN Climate Change and Energy Project na si Adhya Pratama na batay sa ASEAN Energy Outlook ay dodoble ang magiging demand ng rehiyon sa kuryente pagsapit ng taong 2050. Kinakailangan niya ng malaking investment sa mga transmission at distribution lines at binigyan diin na mahalagang isaalang-alang ang banta ng climate change sa disenyo at lokasyon ng mga energy projects na itinatayo.
5: So bringing these perspectives together help us connect and the conditions needed at the policy level with the practical needed of those managing energy infrastructure.
2: Gab Humilde Villegas, para sa Bayan.
0: Pinagana na ng National Capital Region Police Office o NCRPO ang kanang Task Group Metro Manila ASEAN 2026. Ang NCRPO spokesperson, Police Lieutenant Colonel Hazel Asilo, bahagi ito na ipatutupad na seguridad para sa nalapit na ASEAN Summit mula November 16 hanggang 18. Bukod dito ay tuloy-tuloy din ang kanilang ginagawang koordinasyon sa mga lokal na pamahalaan at law enforcement group para sa paglalatag ng security plan. Wala namang namomonitor na banta ang NCRPO para sa malaking aktibidad na ito. Bukod naman sa mga lugar na pagdarausan ng summit, babantayan din ng NCRPO ang mga transport hub na maaaring dagsain ng mga pasahero na sasamantalahin ang mahawang bakasyon.

0: Actually naman po, wala po tayong namomonitor na banta. Patuloy yung ating intelligence monitoring, ganun din yung ating threat assessment. Gayun pa man, handa naman po ang pwersa ng NCRPO at meron po tayo naka-ready na ma-contingency plan.
1: Kung ang pag-iingat ay sasamahan pa ng disiplina, tiyak na bababawasan ang mga aksidente sa kalsada. Kaya't ngayong araw, muling ibinalik ang pagpapatupad ng No Contact Apprehension Policy o NCAP sa ilang lungsod sa Metro Manila. Yan ang ulat ni JM Thompson.
2: Kaliwat kanan ang mga aksidente sa kalsada dahil sa ilang motoristang lumalabag sa batas trapiko. Isa ito sa layunin na mabawasan ng muling pagpapatupad ng No Contact Apprehension Policy o NCAP simula ngayong Lunes, October 5 sa iba't ibang lungsod sa Metro Manila kasama ang Quezon City, Muntinlupa, Paranaque, San Juan at Manila. Hati naman ang pananaw ng mga motorista sa muling pagpapatupad nito dahil sa mas mahigpit at mabilis nitong paghuli sa mga lumalabag sa batas trapiko sa pamamagitan ng mga high-resolution cameras.
3: Kailangan po para madisiplina yung mga driver eh.
4: Para matuto yung ibang motorista na ano na tumulo sa batas.
3: Kaya lang po minsan po, yun na nga po, hindi rin maiwasan. Gaya niyan, yung mga ibang stop rate po, walang mga timer. Hindi mo alam kung kailan hihinto yung ilan dahil ano, magugulat ka na lang, uy, tumatakbo ka, bigla na lang magpa-flash ng ano, ng green, hindi mo alam, oh, dahil abutan ka ngayon.
5: Yung ibang kalsada po, hindi pa naman po ayos na, tulad ng mga signage, hindi pa po siya kompleto para sa ano, kasi minsan may nakakalito din po.
2: Kaya naman ang Valenzuela City na kasama dapat na muling magpapatupad ng NCAP ay hindi muna ito ipatutupad dahil sa marami pang road construction sa lungsod ayon sa lokal na pamahalaan. Pinag-iingat naman ng MMDA ang mga motoristang posibleng makatanggap ng kumakalat na NCAP text scam na nagsasabing may pending traffic violation na kailangan agad bayaran sa pamamagitan ng kahinahinalang link. Ayon sa MMDA, kapag hindi nagtatapos sa mmda.gov.ph ang link ay huwag na itong i-click dahil paniguradong scam ito. Maaari lang makita kung may totoong violation sa pamamagitan ng Notice of Violation, myhulika.mmda.gov.ph o kaya sa eGov app. Kasabay naman ng muli nitong pagpapatupad ay inaasahang mababawasan din ang kotong o korupsyon sa mga nanguhuli ng mga motorista.
6: Layunin lamang ng No Contact Apprehension o NCAP na paigtingin ang disiplina ng mga motoristang gumagamit ng kalsada para maiwasan ang mga aksidenteng hindi inaasahan dahil sa mga motoristang hindi sumusunod sa batas trapiko. JM Thompson, para sa Bayan.
7: Sa day 33 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, tumestigo ang hepe ng Anti-Money Laundering Council tungkol sa bilyong-bilyong pisong umano'y pumasok at lumabas sa bank accounts ng Vice Presidente at asawang si Attorney Man Scarpio. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer live. Bernard.
8: Yes, Kenneth, sa ika-33 araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, ilang suspicious transaction na inuugnay sa kanyang banko o bank transactions ang isiniwalat ng AMLAC o Anti-Money Laundering Council.
9: Base po dyan sa dokumentong yan na iyong hinahawakan, bakit po siya iniulat bilang suspicious transaction?
10: Based on records, Your Honor, as reported by the covered person, the reason indicated is graft and corrupt practices, Your Honor.
9: Punta naman po tayo sa transaction reference number ending 4031, line 2. Transaction code STRE, dated July 4, 2019. Involving a premium payment to Mercantile Insurance Company, Inc. Bakit din po ito na-report as suspicious transaction?
10: Your Honor, the reason indicated here is, based on records, as reported by the covered person, is graft and corrupt practices, Your Honor.
9: Just for clarification, Attorney Benaventura, kanino bang account ang involved dyan sa mga suspicious transactions na inyong nabanggit? Yung dalawang suspicious transaction reports na inyong nabanggit.
10: The indicated po rito is Sara Z. Duterte, Zara Z. Duterte yung una po, and then yung nasa, based on records po nakalagay ay Zara Z. Duterte, Zara Z. Duterte, Your Honor.
8: Yan ang dalawang suspicious transactions na natukoy ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC sa pagharap ng Executive Director nito sa Attorney Ronel Buenaventura. Maliban dito, isa pa umanong suspicious transaction ang natukoy ng AMLAC na may kaugnay naman sa illegal drugs.
9: Punta naman po tayo sa pages 5A to 5C. There is an entry with transaction reference number ending in 3283, line 8, second to the last line. Transaction code STRA, dated August 1, 2024, involving a transaction with Philippine Savings Bank. Bakit naman po ito na-report as suspicious transaction?
10: Your Honor, the reason po indicated here based on records is drug trafficking and related offenses, Your Honor.
8: Ang AMLAC umabot sa 666 covered transaction report o CTRs at 55 suspicious transaction reports o STRs ang naitala sa mga bank transactions ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang asawa na si Attorney Manases Mons Carpio mula 2007 hanggang 2025. Ayon kay Buenaventura, umabot sa 4.4 billion pesos ang kabuang kahalaga na matransaksyong iniulat sa AMLA. Ipinakita rin sa impeachment trial ang mga umano'y sender of funds kay Vice President Duterte.
9: Sa ilalim ng subheading na sender of funds to VP Sara.
10: Okay po.
9: Ano pong mga transaksyon po kung mayroon man ang nakalista dito?
10: Just to read on the records po. Moreover, VP Sara was also identified as the beneficiary of the check purchases made by the following individuals. So may table po dito. Row 1 is purchaser of check. Row 2 is number of transactions. Then date and then amount po. So yung first line po is purchaser of check, Duterte Rodrigo R. Number of trans, 1. Date, June 20, 2006. Amount, 2,500,000 pesos. Yung last column po, purchaser of check, Samantha Jane Yenko Uy, Samuel Kang Uy, Yaniel Yenko Uy. Number of trans, 2. Date, 25 October 2011 and 24 April 2012. Amount, 14,881,692.14.
8: Yes, Kenneth, sa pagdinig naman natukoy ang 319 million pesos na inward remittances ng Kali 88 mula sa China. Ang Kali 88 ay banana chip manufacturer na pagmamayari ng asawa ng Vice Presidente na si Attorney Mons Carpio. Kaya sa mga oras na ito, nagpapatuloy pa rin ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Lampas na ito sa itinakdang oras na 6:30 p.m. At kanina bago tayo umere nagsasagawa or cross-examination. Nagsasagawa ng cross-examination defense panel at nagkaroon ng ilang interjection yung Senator George. Kenneth?
7: Maraming salamat, Bernard Ferrer.
1: Kumpiyansa ang Health Department na makapaghatid ng mas dekalidad na serbisyong pangkalusugan sa ilalim ng bagong Hospital System Watch o mas kilala sa tawag na ambisyon. Ayunin itong mapaganda, mapabilis at maging mas epesyente ang kalidad ng mga serbisyo sa lahat ng pampublikong ospital. Nakaangkla rin ito sa pangmatagalang programa na magkaroon ng mas matatag at maging panatag ang mga Pilipino sa aspeto ng kanilang kalusugan.
11: Ang aming layunin ho talaga ay mapabuti ang serbisyo sa ating mga ospital, particularly sa ating DOH hospitals. At dun sa tugon po ni ASIC Manikis tungkol sa ating healthcare workforce, makakaasa po sila na tuloy-tuloy po not only yung internal po namin na improvement sa DOH, yung tinitingnan po natin na staffing standards, support po sa ating mga healthcare workers, especially ho yung mga concerns around abuse and violence towards our healthcare workers.
1: Samantala, isinumite na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Commission on Appointments ang consent sa nominasyon para sa generals and flag officers ng Armed Forces of the Philippines. Ito ay para kay Major General Moises Micor para sa ranggong Lieutenant General. habang Major General kay Brigadier General Bob Apostol at kay Commodore Marco Buena sa ranggong Rear Admiral. Samantala, walong opisyal naman ang para sa ranggong Brigadier General at isa sa ranggong Commodore. May nais sa tumutol, maaaring makipag-ugnayan sa CA of Personnel na magtungo sa kanilang tanggapan sa Pasay City.

0: ulat probinsya, mahigit 6,000 benepisyaryo mula sa iba't ibang lugar sa Davao ang nakatanggap ng Certificate of Land Ownership o titulo ng lupa mula sa Agrarian Reform Program ng gobyerno. Yan ang ulat ni Regine Lanuza ng PTV Davao.
1: Matagal na ang hinihintay ng maraming magsasaka sa Davao Region ang kanilang Certificate of Land Ownership Award o CLOA. Tulad ni Norvea, na isang agrarian reform beneficiary na nagsabing malaki ang kanyang kagalakan dahil matapos ang higit 35 taong paghihintay sa titulo ng kanilang lupa, natanggap na niya ito ngayon sa tulong ng gobyerno.
2: Kung ibat is dakong kalipay kay naangpon nagyod sa kadugay-dugay na namong gihulat na nagyod sa amo ang kamot ang titulo.
1: Nagpapasalamat din si Teresa sa kanyang natanggap na titulo ng lupa na posible rin niyang ipamana sa kanyang mga anak.
3: Nalipay gud kaayo ko sir nga naabot na gyud sa amo ang titulo. Unya akong isa sa inyo ha nga ako gyud ang ampingan og ako ang pa puswagon unya ako ang ugmaron para mapuslan sa akong mga anak.
1: Kabilang sila sa higit 6,500 na mga beneficiaryo na mula sa iba't ibang lugar dito sa Davao Region na nakatanggap ng kanilang Certificate of Land Ownership Award o titulo sa lupa. Ang pamamahagi ng higit 1,200 na Certificate of Land Ownership Award ay pinangunahan mismo ni Department of Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III. Kasabay ito ng isinagawang Project Split Stakeholders Forum dito sa Davao City noong Huwebes, Oktobre 2 ng kasalukuyang taon, kung saan umabot din sa 14,000 hektarya ng lupang pang-agrikultura sa buong Davao Region ang naipamahagi sa nasabing programa. Sa pamamagitan ng Project Split o Support to Partitization of Lands for Individual Titling, mas mapapatatag ang karapatan ng mga magsasaka sa pagmamay-ari ng lupang kanilang pinagsusumikapan. Bukod sa pagbibigay ng mga titulo ng lupa, nais din ng Department of Agrarian Reform na mas mapalakas ang iba pang suporta para sa mga magsasaka sa Davao Region. Nagpapaalala rin si DAR Secretary Estrella sa mga magsasaka na hikayatin ang susunod na henerasyon sa pagsasaka.
4: Sa mga katulad natin na mag-uuma, huwag sana kayong bibitaw. At sana turuan din ninyo ang inyong mga anak na magkahilig sa agrikultura para merong tuloy-tuloy na may pagkain ang mga Pilipino. Maraming salamat sa inyong lahat and God bless all of you.
1: Bibisitahin din ang tanggapan ng iba pang lugar sa buong rehiyon upang malaman ang mga lugar na dapat tayuan ng karagdagang farm-to-market roads. Gayun din upang suriin ang sitwasyon ng iba pang mga magsasaka at kung ano pa ang karagdagang suporta na kanilang kinakailangan tulad ng abono at mga kagamitan sa pagsasaka. Mula sa PTV Davao, Regine Lanuza, para sa Bayan.
0: Ikinatuwa ng 5 benepisyaryo sa Coronadal City ang natanggap nilang presidential assistance. Kabilang kasi sila sa mga napili scholars sa ilalim ng bawat bayan makikinabang program. Yan ang ulat ni Sofia Turnos ng PIA SOC Sergeant.
5: Natanggap na kamakailan ng 5 presidential scholars mula sa Barangay Morales, Coronadal City, South Cotabato ang 20,000 pesos presidential scholarship mula sa bawat barangay makikinabang program ng pamahalaan. Ayon kay Barangay Chairman Dimson Floro, ang pagpili sa mga scholar ay nakadepende sa estado ng kanilang pamumuhay.
6: Sila po ay nabilong po sa mga pamilyang indigent family. Dumaan po sa tamang proseso, may nag-apply, may nagtanong. Siyempre, since meron tayong slot for that benefits, pina-apply po natin. Then, tinginan po natin yung mga documents, kung qualify ba sila sa pag-avail ng ganitong assistance. At the end of the process po, lahat po ng nag-apply na 5 ay pasok po sa qualification.
5: Nagpaabot naman ang pasasalamat si Russell Den, isa sa mga benepisyaryong scholar kay Pangulong Marcos Jr. para sa scholarship na kanyang natanggap. Ani ay malaking tulong ito para sa mga graduating student tulad niya.
7: Isa po ako sa nakatanggap ng scholar na galing po sa ating minamahal na Pangulo na si President Bongbong Marcos at ako ay nagpapasalamat sa tulong na kanyang naibigay. Napakalaking tulong at ito ay gagamitin ko sa aking pag-aaral dahil sa ngayon ako isang fourth year student na so marami po kaming binabayaran na mga libro, mga damit at uniforms at other expenses po sa paaralan.
0: Inaasahan naman na mas maraming scholar mula sa lahat ng barangay sa buong bansa ang makatatanggap ng tulong pinansyal mula sa pamahalaan. Mula rito sa probinsya ng South Cotabato, para sa Integrated State Media, Sofia Zabate-Turnos ng Philippine Information Agency, SOCSRGEN.
8: Posible umanong makaranas ng tagtuyot ang halos lahat ng probinsya sa bansa dahil sa strong El Nino. Patuloy naman ang mas pinigting na paghanda ng mga ahensya ng gobyerno alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Yan ang ulat ni Clazel Pardilia live. Clazel.
9: Dayan, umiiral na ang Super El Nino ayon sa Office of Civil Defense. Nasa 106 na lungsod at mga munisipalidad ang nagdeklara na ng State of Calamity. Malinaw naman ang direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga ahensya ng gobyerno. Paigtingin ang mga hakbang para maigsan ang matinding epekto ng tagtuyot.
10: Iniutos ng Pangulo ang mas mabilis at tuloy-tuloy na pag-aksyon upang maibsan ang epekto ng tag-init ang bilin ng Pangulo. Huwag na nating hintayin pa at tayo maghanda na. Dahil sa tamang paghahanda, maiibsan ang epekto ng El Nino sa bansa.
9: Babala ng Department of Science and Technology, 86 na probinsya o lahat ng probinsya sa buong bansa ang nakakaranas ng tagtuyot pagdating ng March 2027 dahil sa epekto ng matinding init. Sabi ni DOSC Secretary Renato Solidum, mararanasan ang bihirang pag-ulan at posibleng tumaas sa 38.7 ang temperatura, sing init ang nararamdaman kapag nakakaranas ng mataas na lagnat.
11: Talagang mas kakaunti ang tubig na babagsak. The effects are being felt, but it can get worse next year. How we will be affected by it is dependent on how much preparation we have and the conservation of water that we will do.
9: Nakataktang magpatupad ng mahigpit na conservation measure o pagtitipid ng tubig ang Department of Environment and Natural Resources. Gaya noong 2024, kung kailan tumama rin ang El Nino at nilimitahan ang mga aktibidad na matakaw sa konsumo sa tubig. Ayon kay Environment Secretary Juan Miguel Cuna, aatasan ng mga golf course na gumamit ng recycled water sa kanilang operasyon para mapreserba ang tubig sa Angat Dam na pangunahing source o pinag kukunan ng tubig sa Metro Manila.
12: We have to conserve water. Yung mga unnecessary na paggamit po, katulad siguro ng mga car wash, pagbabasa ng ating mga driveway, and yung mga swimming pool po, mga unnecessary yan at this time. Ang kailangan po namin is to work with the other local government units para po sila pong tumulong sa atin to police the areas within their jurisdiction about yung conservation of water po.
9: Nakikipag-ugnayan na rin ang DNR sa mga konsesyonaryo ng tubig para maglagay ng mobile tanks sa mga strategic location na magsusupply ng tubig sa mga lugar. Ngayon pa lang ilang probinsya na ang isinailalim sa State of Calamity. Nakapagtala na rin ng pinsala sa agrikultura dahil sa tagtuyot.
13: Provinces have declared a State of Calamity, which are the provinces of Isabela, Cagayan, Camarines Norte, Dinagat Island, and Agusan del Sur. We also recorded a damage on agriculture around 6.87 billion already. And affecting more than 249,000 hectares.
9: Tiniyak naman ang Department of Agriculture ang patuloy na paggawa ng mga solar irrigation at pamamahagi ng solar pumps sa mga magsasaka. Nakahanda rin ang ahensya na magpatupad ng cloud seeding o yung artipisyal na pagpapaulan. Dodoblehin ang pamamahagi ng abono at iba pang farm input sa mga lugar na hindi lubhang maapektuhan ng tagtuyot. Siniguro ng DA na nananatiling sapat ang supply ng pagkain sa bansa.
14: Sa rice, we have 75 days. No, and we're maintaining 75 days. Kung bumaba man yan, ang worst case scenario namin is 60 days, which is still very healthy. Sa chicken natin, we have 125 days to last. Sa pork, nasa mga 170 days tayo to last. Ano? Sa corn, 90 days to last. So, hindi naman mababawasan yan kasi tuloy-tuloy naman yung production, tuloy-tuloy naman yung harvest.
15: The last time was in 1962 in Jakarta. So ito po yung pinakamaraming medalya in 62 years. Ito po yung pinaalam ko na sa Office of the President, kay Secretary Pete Gomez. And very happy po sila. Last time was in 1962 in Jakarta. So ito po yung pinakamaraming medalya in 62 years. Ito po yung pinaalam ko na sa Office of the President, kay Secretary Pete Gomez. And very happy po sila.
16: Mas dumami rin ang mga sports na nakapagbigay ng medalya sa bansa. Mula sa 11 sports na naghatid ng medalya sa Hangzhou, umabot ito sa 16 sports sa Aichi, Nagoya, Japan.
15: We're very happy. We won so many medals in so many sports. Kung di po ako nagkakamali, 18, 19 sports. In China, we won in 11 sports. Yan po ang malaking pagbabago at yan po ang importante sa ating development ng Philippine sports, sa ating grassroots program.
16: Nanguna sa gold medal hall si two-time Olympic champion Carlos Yulo na nagwagi sa men's floor exercise at vault event. Bukod din sa matagumpay na pagdepensa ng titulo ni EJ Obiena, nagawa rin niyang itaas ang kanyang Asian Games record sa pole vault event na 5.91 meters. Habang ang ika-apat na ginto naman ay nagmula kay Jeyus Gabriel Yape sa mixed individual virtual taekwondo. Samantala, nagdagdag naman ng silver medal sina Carlo Paalam sa boxing, Tatiana Mangin at Kurt Barbosa sa taekwondo, habang may mga medalya rin ng Pilipinas sa tennis, beach volleyball, jiu-jitsu, MMA at iba pang sports discipline. Pero sa kabuuang medal standings, pumalo sa 17th pwesto ang Pilipinas. Pinangunahan ng China ang medal table matapos humakot ng 169 gold, 89 silver at 83 bronze medals. Ikalawang host Japan, sinundan ng South Korea, India at Uzbekistan. Bagamat hindi nato pa ang target na 8 gold medals, mas malaki naman ang kabuuang medal hold ng Pilipinas sa Aichi, Nagoya Asian Games. Sa naganap na closing ceremony kahapon sa Paloma Mizuha Athletic Stadium, ginanap ang official turnover ng palaro kung saan susunod na tutungo ang Asian Games sa Doha, Qatar na gagarapin sa taong 2031. Paolo Salamatin mula sa POC Media, para sa Atletang Pilipino, para sa Bayan.
0: Naglalaki ang artista ang kinilala at tumanggap ng iba't ibang parangal sa isinagawang 2026 Dekada Awards na layuning itaas pa ang antas ng pelikulang Pilipino. Yan ang ulat ng showbiz ni Angelica Abrogan.
17: Nagbalik ang Multimedia Press Society Incorporated o MM Press matapos ang 10 taong hiatus sa pamamagitan ng pagdaraos ng 2026 Dekada Awards. Kilala noong Golden Screen Awards sa ilalim ng dating pangalang Entertainment Press Society o EnPress. Nag-rebrand ang 2004 founded organization para umangkop sa modernong digital at multimedia landscape.
18: Sana wag po tayong makontento sa kung ano ang madali. Patuloy nating itaas ang antas ng pelikulang Pilipino. Hamunin natin ang kaisipan ng manonood. Magkwento tayo ng mga makatotohanang masakit ngunit mapagpalaya. At huwag tayong mapagod na lumikha ng sining na may saysay.
17: Pinarangalan sa Grand Comeback na ito ang mga kilalang aktor at aktres na nagwagi ng mga major local at international acting awards mula 2014 hanggang 2024. Kabilang sa mga tumanggap ng natatanging pagkilala sina Marian Rivera para sa Balota, Charo Santos para sa Kun Maupay Man It Panahon at Piolo Pascual para sa Malyari. Nirecognize din si John Arcilla para sa kanyang makasaysayang Volpi Cup win sa Venice International Film Festival para sa On the Job The Missing 8. Habang si Elijah Canlas naman ay pinarangalan para sa Kalel 15. Nakuha naman ni Dennis Trillo ang natatanging Dual Dekada Awardee title para sa kanyang natatanging pagganap sa Felix Manalo at Green Bones.
19: Salamat sa pagkakataon na binigyan niyo sa akin na mapasama dito sa halay ng mga artista na talagang kinalakihan ako, sinubaybayan at naging inspiration.
20: Ang laki ng dating sa akin, ang salitang dekada, parang ang dami kong gusto pasalamatan, hindi po siya nakakatanda kasi ang dami kong
0: Para sa iyo pang update at balita, i-follow at i-like ang social media sites sa Facebook, X, Instagram at YouTube na PTVPH.
21: Bayan, 81 days na lang, Pasko na. At yan po ang mainit na balita ngayong Lunes. Ako po si Ice Martinez para sa Bayan.
22: Patuloy po tayong maghahatid ng katotohanan sa bawat Pilipino. Ako po si Kenneth Pasyente para sa Bayan.
0: At hanggang bukas, ako si Dayan Kiren ng inyong Pambansang TV para sa
23: Bagong Pilipinas.
24: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
25: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
26: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
27: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
26: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
28: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
29: Ampalaya!
30: Ampalaya!
29: Kumakain kayo, ampalaya!
26: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon nagbabasa na para sa kanya.
25: Gayon din, mga prutas, kakuan mansanas sa tubas.
29: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
26: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.

0: Alam mo ba na hindi na lang basta simpleng init at tuyong panahon ang dala ng El Nino? Dahil ngayon, posible na itong umabot sa antas ng strong to very strong. Pero ano nga ba talaga ang El Nino at bakit dapat itong paghandaan?
1: When we think of El Nino, so generally po, ito yung tinatawag natin malawakang pag-init ng temperatura ng karagatan na posible itong maka-affect sa atin na mataas ang chance na mayroon ng kabawasan sa tubig ulan and also mas mainit ang temperatura.
2: Dahil sa abnormal na pag-init na ito sa Pacific Ocean, inaasahan ang mas kakaunting pag-ulan at mas mababang water supply sa maraming bahagi ng Pilipinas. Kaya naman, nagbabala rin ang mga eksperto na kapag lumagpas sa 2 degrees Celsius ang pagtaas ng temperatura, itinuturing na itong mas matinding uri ng tagtuyot. Ayon sa PAGASA, bagamat tuyo ang pangkalahatang epekto nito, hindi ibig sabihin ay pare-pareho ang mararanasan sa bawat rehiyon. Dahil sa tinatawag na seasonal reversal o pagbabago sa galaw ng hangin, maaari pa rin magdulot ng malalakas na pag-ulan ang enhanced habagat, particular sa western section ng bansa. Nakaapekto rin ang fenomenong ito sa karaniwang itinatakbo o track ng mga bagyo, kaya may mga pagkakataong nagiging mas mapaminsala ito kapag tumawid sa kalupaan. Ayon din sa mga eksperto, kailangang bantayan ng publiko ang parehong extreme weather events, ang matinding tagtuyot at bigla ang pagbuhos ng ulan.
1: Pwede natin maranasan both extreme event, kaya ang kailangan monitoring na nanggagalit sa DOS ni PAGASA para tama information at update tayo.
2: Para mabawasan ang epekto sa agrikultura at tubig, pinapayuhan ang mga magsasaka para sa alternatibong paggamit ng tubig-ulan at magtanim ng drought-tolerant crop varieties. Sa hanay naman ng komunidad, mahalagang simula na agad ang masinsinang dam management at matipid na paggamit ng tubig upang maiwasan ang malawakang krisis sa supply.
1: Paulit-ulit, bumabalik itong El Nino at ito ay mag-i-stay forever, hindi siya magbabago at perhaps mas lalala in terms of impact, lalong-lalo na po kung isasama natin yung mga epekto ng global warming sa result ng climate change.
2: At dahil paulit-ulit na bumabalik ang fenomeno na ito na pinapatindi pa ng climate change, naglatag na ang gobyerno ng mas matagalang tugon. Sa pamamagitan ng El Nino Strategic National Action Plan, layunin ng pamahalaan na magpatupad ng short, medium at long-term interventions sa mga sektor ng agrikultura, kalusugan, enerhiya at supply ng tubig. Ang mga hakbang na ito ay nakadisenyo upang maprotektahan ang pambansang ekonomiya at ang pang-araw-araw na kabuhayan ng bawat Pilipino. All out ang galaw ng mga core agencies tulad ng DENR at DA sa water management at food security, pati na ang DOH sa health risk ng publiko. Nakafocus din ang DSHUD sa economic impact nito, kasabay ang full support ng OCD para sa disaster response at mitigation on the ground.
0: Kaya naman, paalala sa lahat, ugaliing uminom ng maraming tubig para makaiwas sa heat stroke. Magdala ng payong bilang panangga sa matinding init. At manatiling updated sa mga anunsyo at advisory ng PAGASA dahil ngayon, iba na ang handa. Elisha Canlas para sa Bayan.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
3: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
6: 10 minuto makalipas ang alas 7 ng gabi.
7: Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang sinisilang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampolitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan, aming ibabalita diretso mula sa Senado. Hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Coverage.
6: E Inyo po napakinggan ang ulat bayan hatid ng PTV. Muli po natin balikan ang pinakahuling mga kaganapan ngayon sa Senado para sa 33rd araw ng impeachment hearing ni Vice President Sara Duterte, kung saan opisyal na nag-adjourn para sa araw na ito. Narito muna ang mga balita sa panig ng prosecution sa pamamagitan ni Ms. Melanie Valdos Reyes.
7: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
6: Mga isiniwalat ni AMLC Executive Director Ronel Buenavista, nagsimula sa mga cover transaction report at suspicious transactions reports ng mga bank records mula kay VP Sara at Attorney Mance Carpio at ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. At sa mga isiniwalat ni dating Senador Antonio Trillares IV ay tumugma sa testimonya ng AMLC. Alamin natin kay Melanie mula sa Senado. Melanie.
7: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
8: Magandang gabi, Nord, sa presentasyon ni AMLC Executive Director Ronel Buenaventura. Umaabot sa daan-daang covert transaction reports o CTRs ang nakatala sa Anti-Money Laundering Council na may kaugnayan kay Vice President Sara Duterte at sa kanyang asawa na si Attorney Mance Carpio. Ayon niyan sa testimonya niya ng Executive Director, inihayag ni Buenaventura na batay sa buod ng kanilang record, may 373 na CTR ang nauugnay kay VP Duterte, 363 naman kay Attorney Mance Carpio. Batay si Prinisantang Summary sa hukuman, 70 sa mga ulat ang nagkaroon ng overlap o parehong lumalabas sa mga records ni na VP Sara at Attorney Mance. Kung aalisin ang mga nadoble, aabot sa 666 ang kabuuang bilang ng mga CTRs. Gayunpaman, nilinaw ng isang cover transaction report ay hindi otomatikong nangangahulugang illegal o kahinahinala ang isang transaksyon. Narito ang testimonya ni Executive Director Buenaventura.
9: Kasi din po sa summary na ito, ilan po ba ang CTR na nasa record ng AMLC tungkol kay Vice President Sara Duterte?
10: Based lang po dito sa summary po, it's 373, Your Honor.
9: Ilan naman po ang cover transaction reports na nasa record ng AMLC tungkol sa kanyang asawa na si Attorney Manases Carpio?
10: Ang number po is 363 po based on the records, Your Honor.
9: Your Honor, we request this Honorable Court to take judicial notice of the fact that the total covered transaction report, covered transaction reports on file with the AMLC based on the summary involving the spouses of Duterte is 666.
8: Nurse, base naman sa records ng joint account ni VP Sara Duterte kasama si dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte, ito ay nasa 173.7 million pesos na gumalaw sa iisang araw lamang. Kabilang na dito ang 9.1 million pesos na withdrawal sa BPI Julio Vargas branch at ang 18.9 million pesos na sa BPI din. Inilahad din Executive Director Buenaventura na may 41 million pesos na transaksyon ng asawa ni VP Sara na si Attorney Mance Carpio. Ang 41 million pesos ay winidraw ng single day, isang araw, noong August 6, 2024, anim na transaksyon amounting to 15 million, 8 million, 5 million, 5 million ulit, 3 million at isa pang 5 million. Bagamat patuloy ang objection ng depensa, bigo ito na pagtakpan ang financial transaction ni Attorney Mance Carpio sa paglilitis. Sagot naman ni Attorney May, ang financial transaction ng asawa ni VP Sara ay relevant dahil mag-asawa sila at bahagi ito ng absolute community of property ng kanilang assets. Narito ang naging direct examination ni Attorney Divina Gracia kay Attorney Buenaventura ng AMLC.
11: Your Honor, thank you.
12: Let it stay. Attorney May, please continue.
9: Yes, Attorney Buenaventura, meron po tayong naiwan na question hanging. Kanino pong mga accounts ang involved dito sa mga transactions na ito?
10: Yung una po ay kay former President Rodrigo Roa Duterte and Sara Z. Duterte So this is a joint account po. Yung pangalawa po is Rodrigo Roa Duterte Zara D to Z to 30. Lahat po doon sa page 9 kay Rodrigo Roa former President Rodrigo Roa Duterte Zara Z to 30. Then yung last po.
8: Yes.
10: Rodrigo Roa Duterte and Zara Duterte Rona.
9: Okay. At just for clarification, Attorney Buenaventura, ilan po dyan sa mga transaction na yan involve the amount of 20 million pesos?
10: Apat po, Your Honor.
9: Okay. Now, based po dun sa CTR na may transaction number, transaction reference number ending in 5.
8: Lords, pinayagan din ng impeachment court na matalakay ang foreign currency accounts ni VP Sara, bagamat ito ay inobject ng panig ng depensa. Ang foreign deposit account ay nasa PS Bank Davao Madrazo branch na may daily average balances na nasa $519 million. Ang PS Bank Wilson branch naman ay nasa $6,400. Ipresenta rin ng AMLC ang suspicious covered transaction reports. Kabilang ang tatlong transaksyon ni Attorney Man Scarpio at ni VP Sara na base sa report ng mga bangko sa AMLC, ito ay nililink sa flood control projects, illegal drugs, at ang malversation of public funds. Umabot din sa $41 million yung na-withdraw ni Attorney Man Scarpio sa loob lamang ng isang araw. Bahagi yan ng naging testimonya at highlight ngayong araw. Isa pa sa highlight kasamang Lords ay yung isinuwalat ni AMLC Executive Director Attorney Buenaventura na umabot sa kabuang 319 million pesos ang inward remittance ng kumpanyang Kalye 88 mula sa bansang China. Ang Kalye 88 ay isang banana chip o manufacturing company na pagmamayari ni na Attorney Man Scarpio. Matatanda ang ito ay ibinunyag ni dating Senator Antonio Sonny Trillanes IV sa kanyang press conference noong Biyernes, kung saan sinabi niyang tumanggap ang naturang kumpanya ng mga remittances mula sa China na may kaparehong halaga na 319 million pesos. Ibig sabihin, bumabangga ang testimonya ni AMLC sa isiniwalat ni dating Senador Antonio Trillanes. Pakinggan natin ang naging pahayag ni Attorney Buenaventura ng AMLC.
9: Base po sa inyong summary table 5 at sa mga CTRs at STRs ng Kali 88, magkano po ang kabuuhang halaga ng mga remittance mula sa China na natanggap ng Kali 88?
10: Kabuuhang halaga po, Your Honor. Yung aggregate amount po na nakalagay sa letter C, aggregate PHP, na may subtotal A, ang naka-indicate po sa aming tabular summary po ay 319,326,770.41 po, Your Honor.
8: Ayun naman kay Prosecution Legal Spokesperson Attorney Benjamin J. Tolosa Jr., ngayon lumabas na ang testimonya ng AMLC na tumugma sa aligasyon ni dating Senator Sonny Trillanes. Ipinaubayan na nila sa mga senator judges kung paano nila i-appreciate yung mga isiniwalat ng testigo nila mula sa AMLC. Pakinggan natin ang pahayag ni Attorney J. Tolosa Jr.
13: And summary identified by the AMLAC Executive Director. But siguro kung tatanungin mo kung ano yung pinaka-tumatak, no, dahil noon sa press ko niya na talagang pinag-usapan after yung funds that were received from China-based company. No? At again, malinaw, narinig natin yan kanina dito dun sa Kali 88 na kung saan more than 40% ang ownership dyan, no, ng asawa, ng vice presidente. Maliwanag ang sabi ng executive director, worth 319.3 million yan. No? So, kung ano magiging appreciation dyan ng impeachment court, we will leave it to them, no? Dahil
8: Yan na kasamang Nords yung naging pagtalakay ngayong araw sa Unexplained Wealth kung saan humarap si AMLC Executive Director Ronel Buenaventura at bukas siya ay babalik para naman sa cross-examination at karagdagang interjection mula sa mga senator judges. Sa panig ng prosecution, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Maraming salamat mula Senado sa panig ng prosecution, Melody Valdos Reyes. Kanina bago ang tuloy ng pag-adjourn ng impeachment court, nagbigay ng kanyang manifestation si Senator Judge Rafi Tulfo at pinuna nito ang tila pananakot umano ng panig ng depensa pati sa media tungkol sa multa at legal liabilities ng witness sa pagharap nito ngayon sa Senado. Sinabi naman ni Presiding Officer Senator Judge Cheese Escudero na alam ng witness ang anumang legal impediment at maaaring kahaharapin ni Attorney Buenaventura. Bago rin mag-adjourn si Escudero, nagbigay din ng manifestation si Attorney Sheila Sinson ng depensa sa pagsasabing delaying tactics umano ang ginawa ng prosecution dahil inubos umano ng isang buong araw. At abayan na naman natin ang ulat na ating kasama mula naman sa depensa. Diyan pa rin sa Senado kung saan tayo po ay nasa bagong oras. Bago na yung oras na tinututukan natin kaya po umabot tayo sa halos evening na. O evening na talaga. Eh ganyan po talaga ang dedikasyon ng ating mga senador ng lahat ng nakikiisa o kaya nakatutok dito sa impeachment trial na ito. Samantala, nakuha naman natin ang depensa kung saan defense team iginiit na hindi barbershop talks ang pagdinig kaya hindi dapat magkaroon ng di tamang komento ang prosecution. Para sa detalye, alamin natin kay Luisa Irispe.
7: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
6: Luisa.
8: Nards, nagpatanggal sa record ng korte ang defense team ng ilang mga pahayag ng prosecution sa kanilang direct examination sa AMLAC Executive Director na si Ronel Buenaventura. Sa direct exam kasi ng prosecution, habang sinasabi ni Buenaventura na nagkaroon ng withdrawals ang vice-presidente noong December 20 hanggang 31, 2022 na over the counter o sa loob ng 11 araw, nagkaroon ng side remarks si Attorney May Divina Gracia, private prosecutor, at sinabi na para lang itong confidential funds. Agad namang nag-object ang defense at pinatanggal sa record ng korte ang pahayag na ito ni Attorney May, pero bumuwelta din si Attorney Mark Vinluan, defense counsel, na hindi naman barbershop talks ang impeachment court para magkaroon ng mga komento. Pero parehas namang sinaway ni presiding officer Francis Escudero at pinatanggal sa record ang confidential comment ni Attorney Divina Gracia at ang barbershop talks comment naman ni Attorney Vinlua. Narito ang bahagi ng paglilitis kanina.
9: Last transaction po na withdrawal ng pera na iyong nabanggit ay ilang araw po bago ang supposed last day of filing ng salin?
10: December 31 po to December 20, that's about 11 days po, Your Honor.
9: 11 days. Para po pala yung sa confidential funds.
14: Attorney Ronel, Your Honor, stricken off the record, Your Honor. Your Honor, please, Your Honor, if we, just a manifestation, Your Honor. For the record, Your Honor, again, with all due respect to Attorney May, but she made snide remarks regarding 11 days, which we deem highly improper, Your Honor. This is not a barbershop talk. These are unprofessional remarks, Your Honor. So we just want to maintain the integrity of these proceedings. And they keep on repeating it, and so we just want these snide remarks, Your Honor, to be stricken off the record, Your Honor.
12: The chair will strike off the remarks of Attorney May. Also, the reference or the statements making reference to barbershop or the word snide, both would be stricken off the record.
8: Samantala, dumiretso naman Manords kanina sa cross-examination ng defense team ngayong hapon matapos nga ang direct examination ng prosecution. Kredibilidad naman muli ang unang pinuntong basagi ng depensa sa testigo na si AMLAC Executive Director Ronel Buenaventura. Pinagdiinan ni Attorney Mark Vinlua na kakaupo pa lang sa pwesto ni Buenaventura noong April 14, 2026 bilang Executive Director ay agad itong tumugon sa sabina ng Kamara noong para sa clarificatory hearing sa impeachment noong April 22, 2026. Katunayan, April 16 niya lang natanggap ang subpoena para sa kanya at sa mga dokumento, pero agarang kumilos si Buenaventura. Isa pa, bagamat executive director, hindi siya lumalabas na head ng AMLAC at hindi rin siya miyembro nito ng mismong council. Kaya ang tanong ni Vinluan, nagpaalam ba siya sa council bago tumistigo at maglabas ng impormasyon? Narito ang bahagi ng cross-examination kanina.
14: At the time that the AMLC received the subpoena, ilang araw pa lang po kayong executive director since na-promote kayo noong April 14, 2026 lang, tama? So kahit ilang araw pa lang kayo sa trabaho nyo, you obliged to bring the subpoena documents to the House Committee on Justice, correct? Did you also obtain any prior written authority from the three AMLC members?
8: Samantala, sumagot naman si Buenaventura dyan na bagamat walang written authority mula sa council sa kanyang pagharap, may guidelines naman na inilabas ang AMLAC na sinusunod ngayon ni Buenaventura na maaari siyang humarap sa mga pagdinig. Pagdating naman sa pagbibigay ng grand total ng mga transaksyon ni Vice President Sara Duterte at Attorney Man Scarpio na umabot sa 4.4 billion mula 2006 hanggang 2025 na covered suspicious inflow at outflow transactions, binibigyan din ng depensa na hindi ito kasama partikular na pinagawa sa kanya o pinagawa kay Buenaventura base sa subpoena. Sumunod lang umano si Buenaventura sa hiling ni House Prosecutor Gerville Luisro. Kasama rin sa pinunto ng depensa, posibleng hindi naman accurate ang aggregated amount dahil meron ditong naka-time deposit o kaya ay may mga nasa insurance policy at investment at wala umanong illegal ukol dito. Hindi rin lahat ng nasa covered transaction ay illegal. Ang outflow transaction naman pwede ring maging payroll o sa iba pa gagamitin. At ang inflow naman ay kasama rin ang mga transaksyon na ipinapasa sa sariling account. Hindi rin anya lahat, ibig sabihin nito ay income o kita ng Vice Presidente. Narito muli ang bahagi ng paglilitis kanina.
14: Did the AMLC specifically authorize you to use the aggregate amounts in presenting confidential data and information on VP Sara and Attorney Mans?
10: No specific one, but Your Honor, okay. We submitted again a memo to our counsel regarding this one, Your Honor.
14: Idea of aggregate amounts only appeared in Representative Luistro's request letter dated September 29, 2026, correct?
9: Ready.
14: You obliged to Representative Luistro's request and provided tabular summaries with aggregate amounts, correct? Binigay niyo po yun?
10: Yes, sir. We binigay po, yes, sir.
14: All right. Now, you aggregated amounts in CTRs and STRs of VP Sara and Attorney Mans. Pero ito po ang tanong ko, meron po ba kayong personal knowledge or authentic records para masigurado na lahat ng transactions na yun ay income ni na VP Sara at Attorney Mans?
10: No, Your Honor. What we have on records are those reported only by the covered persons. It does not mention, these records do not mention income.
8: Samantala, muli namang dinikdik si Buenaventura ng defense patungkol sa confidentiality ng mga dokumento na inilabas sa impeachment trial. Binanggit na batay sa Section 9C ng Anti-Money Laundering Act na ang breach of confidentiality ay may kakaharapin na 3 hanggang 8 taong pagkakakulong at may penalty pa nga na 500,000 hanggang 1 million pesos. Tinanong din ni Vinluan si Buenaventura kung may findings ba talaga kung may money laundering na sangkot ang Vice Presidente, pero hindi sumagot ang Executive Director patungkol dito. Wala naman anyang personal na kaalaman si Buenaventura kung may unlawful activity na may iuugnay sa mga transaksyon ng Vice Presidente at ng kanyang asawa si Attorney Man Scarpio. Bago naman matapos, so maputol ang impeachment trial ngayong araw, tumayo si Attorney Sheila Season, ang lead counsel ng defense, para naman umalma na hindi dapat minamadali ang kanilang cross-examination sa testigo. May ilan kasing senator judges na tumayo at binabanggit na pagod na ang lahat at may komento sa mga tanong ni Attorney Mark Villuan sa cross-exam. Giit ni Attorney Season, hindi patas na madaliin sila kung ang depensa nga inabot ng halos buong araw sa kanilang direct examination. Narito naman ang pahayag kanina ni Attorney Sheila Season.
15: Trying to delay this proceeding. On the other hand, are we also rushing? Are we also rushing this hearing? Because we're not asking for a lot of time, Your Honor. We started cross-examining this witness at past 5 p.m. It's only 6:41 with all the other interjections from the other members of this court.

0: na ipinresenta ng prosecution kanina sa kanilang direct examination. Ito yung mga transactions na million-million at meron pa ngang umabot ng billion tungkol nga dito sa AMLAC records. Pero ang sabi ng impeachment court ay bukas na itutuloy ang cross-examination ng defense team sa testigo na si AMLAC Executive Director Ronel Buenaventura. At yan muna ang pinakahuling balita mula rito sa Senado para sa panig ng depensa, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Mula sa Senado sa panig ng depensa, Luisa Erispe, maraming salamat. At ngayon, dakuha naman natin ang panig ng Senator Judges at iba pang mga inaasahang mangyayari bukas sa impeachment court. Kung saan ang impeachment court o impeachment court, presiding officer Chief Escudero pinayagang magamit sa impeachment trial ang AMLC reports. Ilang senator judges nagpahayag ng posisyon sa ruling na ito ni Escudero. Para sa detalye mula Senado, alamin naman natin kay Nympha Asuncion.
2: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
1: Nympha.
3: Yes, Nords, pinagtibay nga ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Chief Escudero ang paggamit ng AMLAC records sa may impormasyon sa foreign currency deposits dito nga sa impeachment trial. Ayon kay Escudero, hindi saklaw ng absolute confidentiality sa ilalim ng Foreign Currency Deposit Act ang impormasyong lehitimong naiulat na sa AMLAC. Hindi rin anya direktang inuutusan ng mga bangko na ibunyag ang foreign currency deposits. Ang AMLAC witness ay magpapatotoo lang sa mga records na nasa legal na pag-iingat na ng ahensya. Binigyan din ni Escudero na hindi maaaring gamitin ang confidentiality rules para hadlangan ang mandato ng AMLAC at ang pagdinig ng impeachment court. Narito ang bahagi ng pahayag o ang ruling na yan ni Presiding Officer Escudero.
4: This court also clarifies that it is not at this point compelling the bank or covered institutions to disclose informations concerning foreign currency deposits maintained by the respondent. Rather, the witness is simply being asked to testify on records and financial information that are already in his lawful possession through reports submitted by covered institutions to his office. The confidentiality of foreign currency deposits cannot operate to place information lawfully reported to the MLC beyond the reach of the impeachment court. A contrary interpretation would be untenable. While covered institutions are required to flag transactions regardless of currency denominations to the MLC and are at that instance exempt from the confidentiality provisions of the FCDA, the MLC, despite being the government body legally authorized to receive and analyze those reports, would be prevented from explaining or authenticating lawfully acquired information before a competent tribunal. The confidentiality accorded to foreign currency deposits has not been treated by the Supreme Court as an infallible rule that admits of no exception. The court hereby denies the rules against, rather, the objection and the manifestation as well of counsel.
3: Kwenestyo naman ni na Senator Judges Pia at Alan Peter Cayetano ang patuloy na presentasyon nga ng prosecution ng mga dokumento ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC dito nga sa impeachment trial. Ayon kay Senator Judge Pia, may ilang dokumentong inihaharap na maaaring magbigay ng ibang impresyon kung hindi agad na ipapaliwanag ng testigo ang konteksto ng impormasyon. Anya, maaaring magdulot ito ng kalituhan sa publiko dahil maaaring mapagkamalan na pawang facts yung nakasaad sa dokumento kahit pa kailangan itong linawin o ipaliwanag. Samantala, sinabi naman ni Senator Judge Alan na kailangang suriin kung ang ilang impormasyon sa AMLAC reports ay nagmula lang sa mga balita at pahayag na nakalaunan ay naulit sa iba't ibang government proceedings. Ipinunto niya ang isang bahagi ng report na nag-uugnay kay VP Sara at kanyang mga kapatid sa financial transactions na may kaugnayan umano sa drug trafficking. Batay umano yan sa naging mga pahayag sa House Quad Committee hearing. Ayon kay Cayetano, maaaring magkaroon ng cycle kung saan ng isang pahayag ay lumalabas sa media o hearing, nakikita ng bangko inilalagay sa remarks o report, ipinapasa sa AMLAC at kalaunan ay muling nagagamit sa isang government investigation. Kiit niya, dapat malinaw kung ang naturang impormasyon ay dumaan sa karagdagang verification at naging actionable intelligence sa halip na manatili lang sa mga ulat ng media o pahayag ng ibang tao. Binigyang diin din ni Senator Judge Alan na layunin ng impeachment trial na linawin kung

0: May sapat na ebidensya para mapatunayan o mapasinungalingan ang mga alegasyon laban sa vicepresidente. Pinisun din niya kung hindi ba maaaring maging president ang ganitong proseso para siyasatin ang financial transactions ng sinumang opisyal batay lang sa mga pahayag o impormasyong lumalabas sa media. Samantala, binigyan ni Senator Judge Kiko Pangilinan ng benefit of the doubt yung mga bangko sa paghahain ng suspicious transaction sa AMLAC. Ito ay may kaugnayan pa rin doon sa AMLAC record sa bank accounts ni VP Sara at kanyang asawa na si Attorney Manasseh Scarpio. At ayon kay Pangilinan, yung mga bangko mismo ang nagsumite ng mga report at sila ang may access sa aktual na halaga ng mga account na kanilang minamarkahan kahina-hinala. Dapat anyang kilalanin ang mga bangko bilang responsable at profesional na institusyon na maingat sa kanilang mga transaksyon at sa pagprotekta sa kanilang mga kliyente. Narito yung naging pahayag ni Senator Judge Pangilinan.
1: I would give the banks the benefit of the doubt. I don't know how much exactly are the amounts involved in such bank accounts. For all we know, we don't know. But the banks know. And therefore, they know, based on the amounts that are in the accounts, whether it does appear suspicious or not. So I will give the banks the benefit of the doubt. These are our banks, our financial institutions, our responsible institutions. They are very careful about knowing their clients, as well as very careful that they will not cause panic. They are very responsible, actually very professional institutions, Mr. President. So I will...
0: Samantala, bago matapos itong paglilitis ngayong araw ay nagkaroon ng manifestations yung mga senator judges laban dun sa naging parang line of questioning ng defense counsel na si Attorney Mark Vinluan, particular dun sa kanyang pagbanggit sa mga criminal liability under AMLA law. Nagbabala sina Senator Judges Kiko Pangilinan, Senator Judge Tito Soto at Senator Judge Risa Ontiveros laban nga sa paggamit ng posibleng criminal liability bilang pananakot kaugnay ng paglalabas ng AMLAC record sa impeachment trial ni VP Sara. Ayon kay Pangilinan, iniuugnay ng depensa sa posibleng criminal liability ang disclosure ng AMLA records kabilang na nga yung mga inilabas ng House Prosecution. Sinabi niyang maaaring mauwi ito sa pagbanggit ng posibleng pananagutan din maging ng mga senator judges sa cross-examination ng AMLA witness. Giti Pangilinan, may ruling na ang presiding officer na pinapayagan ng disclosure ng naturang record sa impeachment court, kaya kung tututulan ito ng depensa, maaarihan niya itong dalhin na yung usapin sa Korte Suprema. Hindi niya nararapat na gamitin ang usapin bilang ng posibleng criminal liability kaugnay ng disclosure na pinayagan naman na ng impeachment court. Narito yung naging pahayag ni Senator Judge Kiko.
1: The witness has already said that it is his view that his disclosure is authorized because of the subpoena. The defense counsel likewise mentioned or raised issues about the House prosecution and the disclosure of AMLA records in the House. Again, raising issues of criminal liability. It leads us to think that maybe in the cross-examination, I don't know, the defense counsel will raise the issue of the possible criminal liability of the senator judges. I don't know. It's a matter of concern, and I just want that placed on record. We have the Senate presiding officer has ruled. If the defense wishes to raise this issue, bring it to the Supreme Court, perhaps. But raising the issue of possible criminal liability for authorized disclosure in this impeachment court, I believe, isn't called for.
0: Kung matatandaan natin doon sa latter part ng cross-examination na pagtatanong ni Attorney Vinduan kay AMLAC Executive Director Attorney Ronel Buenaventura, itinuro niya yung provision ng Anti-Money Laundering Council o AMLA tungkol sa confidentiality o pagiging confidential ng mga AMLAC records. Ayon kay Vinduan, maaaring managot sa kasong kriminal maging ang media sa paglalathala o pagsasahim papawid ng confidential information mula sa AMLAC. Tinanong niya si Buenaventura kung nangangahulugang itong maaari ring managot ang media sa ilalim ng batas. Ang sagot naman dito ni Buenaventura, batay sa pagkakaalam niya sa batas, ay may nakasaad nga doon na naturang probisyon. Binigyang diin ni Vinluan na maaaring kabilang sa mga parusa sa paglabag sa confidentiality ang pagkakakulong at pagbabawal na humawak ng posisyon sa gobyerno. Kaugnay nito, pinaalala rin ni Senator Judge Tito Soto sa mga counsel ng impeachment court yung konsepto ng parliamentary immunity. Nanawagan naman si Senator Judge Risa Ontiveros na huwag magkaroon ng anumang pagbabanta, direct naman o hindi, sa media sa pagganap ng tungkulin nitong mag-cover ng impeachment proceedings. Ayon kay Ontiveros, mahalagang malayang maiparating sa publiko yung mga nangyayari sa paglilitis para mapag-usapan, mapag-isipan at makabuo ng sariling opinyon yung ating mga mamamayan o yung publiko. Giit niya, hindi dapat magkaroon ng anumang chilling effect, sinadyaman o hindi, sa hanay ng media o yung tinatawag nating fourth estate. Narito naman yung naging pahayag ni na Senator Judge Soto at Ontiveros.
2: The councils in the impeachment court should be reminded of the term parliamentary immunity.
3: Mali rin na kahit indirectly bantaan ng media sa pagganap nila ng kanilang essential na tungkulin na i-cover yung mga proceedings na ito, iparating sa madla sa pamamagitan man ng traditional or kahit social media ang mga kaganapan dito para po mapag-usapan, mapag-isipan at makabuo ng mga opinion yung ating mga kababayan. Dapat po walang chilling effect na either sadyang or di sadyang lilikain sa hanay ng fourth estate. Yun.
0: So yan muna yung mga pinakahuling kaganapan para sa part ng impeachment court. Bukas nga ay alas 10 ng umaga, magpapatuloy pa rin itong cross-examination ng Defense Counsel kay AMLAC Executive Director Attorney Ronel Buenaventura. At cool day pa rin tayo bukas. So hanggang ngayong mga ganitong oras siguro, mga alas 7 ng gabi. At pagkatapos ng cross-examination ay magkakaroon ng, posibleng magkaroon pa ng redirect ang prosecution at bibigyan din ng pagkakataon ulit yung ating mga senator judges na magbato ng kanilang mga clarificatory questions. Muli mula dito sa panig ng impeachment court, ito si Ninfason Sean para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Ayan, inubo na pakinggan ang ating mga Radyo Pilipinas reporters sa Senado. Siyempre, mula kay Ninfa Asuncion sa panig ng Senator Judges at ng Senado. Si Luisa Erispe sa panig ng Depensa at Melanie Valdos Reyes sa panig ng Prosecution. Samantala, iyan na po ang 30th araw. Inyo po napakinggan ang pinakahuling kaganapan mula sa impeachment trial court ngayong date 33. Magbabalik po tayo makalipas lang ang ilang paalala para bigyan daan naman natin ang iba pang mga balita.
5: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
6: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Sa iba naman mga balita, BIR naglunsod ng bagong sistema para sa delinquent tax accounts. Para sa detalye, alamin natin kay Ray Ferrer.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Ray.
7: Inilunsod ng Bureau of Internal Revenue ang Enhanced Accounts Receivable Management System o EARMS para mapabuti ang monitoring sa mga hindi pa nababayarang buwis. Nagsimula ang nationwide rollout nito noong September 21 bilang bahagi ng digital reforms ng ahensya. Sa EARMS, mas maayos na mamomonitor ang accounts receivable at delinquent accounts sa buong BIR. Sa cloud din ito ang mga record na pagsamsam, pagbebenta at forfeiture ng mga ari-arian. Ayon kay BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza, makatutulong ang sistema sa mas mabilis na collection action. Inaasahang mapadadali rin ito ang pag-verify at pagbabayad ng tax liabilities, pati ang pagproseso ng tax clearance. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Maraming salamat, Ray Ferrer. Samantala, halaga ng pinsala sa agrikultura dulot ng very strong El Nino. Umabot na sa mahigit 5.5 bilyong piso ayon sa NDRRMC. Para sa detalye, alamin natin kay Diane Lear.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Ayan. Umabot na sa mahigit 5.5 bilyon pesos ang halaga ng pinsala sa agrikultura dulot ng very strong El Nino sa iba't ibang rehiyon sa bansa. Batay sa pinakahuling situational report ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, as of 8 a.m. ngayong October 5, umabot na sa 201,322 na mga magsasaka at mangingisda ang apektado ang kabuhayan. Pinakamaraming naapektuhan sa Region 2, habang may mga apektado rin sa Calabarzon, Region 5, Region 9, Region 11, Region 12 at Caraga. Sa kaparehong datos, umabot naman sa kabuuang 388,375 na individual o 104,149 na pamilya ang apektado ng very strong El Nino. Isinailalim naman sa state of calamity ang 106 na lungsod at bayan kung saan 66 dito ang nasa Region 2. Samantala, nasa mahigit 39 million pesos na halaga ng tulong ang naipabot na ng pamahalaan sa mga apektadong pamilya. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Maraming salamat, Diane. Sa iba pang mga balita, higit 100 benepisyaryo ginawaran ng titulong lupa ng DHSUD. Para sa detalye, nagbabalik Ray Ferrer.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Ray.
7: Kabuuang 119 na benepisyaryo ang ginawaran ng Individualized Transfer Certificate of Title ng Department of Human Settlements and Urban Development. Ang mga benepisyaryo ay mula sa Sitio Mendez, Barangay Baisa, Quezon City. Ayon kay DHSUD Secretary Jose Ramon Aliling, isinagawa ang awarding sa pagbubukas ng National Shelter Month 2026 na may temang tahanan, pamayanan at kinabukasan. Kasama rin sa programa ang paggawad ng housing certificates sa 10 beneficiaryo mula sa Nabutaas, Homestree at Disciplina Village, Arcong Bato. Ang pagbibigay ng award ay bahagi ng expanded pambansang pabahay para sa Pilipino program ng pamahalaan. Sinabi ni Aliling, layunin ng mga programang pabahay na magpagbigay ng ligtas, disente at abot kayang tirahan para sa mga Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Maraming salamat, Ray Ferrer. Samantala, balita naman mula sa ating mga probinsya, AI pinalalakas sa promosyon at serbisyo sa turismo sa Region 1. Para sa detalye mula Tayug, alamin natin kay Mildred Coquia.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Mildred.
9: Gagamitin na ang Artificial Intelligence o AI sa paggawa ng mga video, larawan at iba pang creative content para mas maipakilala ang mga lokal na destinasyon sa Region 1. Maaari rin itong gamitin sa destination booking at iba pang transaksyon upang gawing mas epesyente ang ilang serbisyo sa turismo. Itong ilan sa mga gamit ng AI na binigyan diin ng mga tourism officials sa Region 1 Tourism Summit na may temang Digital Agenda and Artificial Intelligence to Redesign Tourism. Ayon kay Department of Tourism Region 1 Regional Director Benjamin Bingo Manahan Jr., makatutulong ang AI upang mas maipakita sa mga turista ang mga destinasyon at atraksyon sa rehiyon. Ayon naman kay Pangasinan Provincial Tourism Officer Maria Luisa Elduayan, maaaring makatulong ang teknolohiya sa pagtugon sa ilang kakulangan sa sektor ng turismo. Maaari rin umanong magsilbing tulay ang AI sa paglipat sa digital platform ng mga tradisyonal na paraan ng tourism promotion. Inaasahan ding mapapabilis at mapapahusay nito ang pagbuo ng tourism products, promotional materials at iba pang transaksyon. Kasabay nito, binigyan diin ng mga opisyal ang responsableng paggamit ng AI. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
4: Salamat, Mildred. Sa Mindanao naman, 33 Northern Mindanao Federation of Family Welfare Committees Regional Convention matagumpay na naidaos. Para sa detalye, gikan Iligan, alamin natin kay Dandy Macarambon.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Dandy.
10: Matagumpay na naisagawa ng Department of Labor and Employment of Dolly Region 10 sa pagkikipagkolaborasyon sa Northern Mindanao Federation of Family Welfare Committees o NMFFWC ang 33rd NMFFWC Regional Convention Oktubre 2 hanggang 3, 2026. Ginanap sa Oroquieta City, Misamis Occidental. Ang pagtitipon ay nagsilbing platform para sa mga stakeholder upang magbahagi ng kanilang karanasan, kasanayan, inobasyon at mga intervensyon sa lugar ng trabaho sa pagpapatupad ng family welfare programs. Pinatatag din ang inisyatibang ito para sa mas matibay na kooperasyon at ugnayan sa pagitan ng mga manggagawa, tagapamahala at mga tauhan o personahe at iba pang stakeholders. Kinikilala ang kahalagahan ng kapakanan ng mga manggagawa at kanilang pamilya upang maging mga produktibong miyembro ng komunidad o lipunan. Tampok sa mga talakayan ay patungkol sa mga alalahaning pampamilya at lugar ng trabaho, kabilang ang pagiging magulang sa digital age, ang papel ng pribadong sektor sa ekonomiya, kalusugan at kagalingan sa lugar ng trabaho at mga update sa mga panuntunan at alituntunin ng DOLE para sa kapakanan at proteksyon ng pamilya at mga bata. Patuloy ang ugnayan at kolaborasyon ng DOLE 10 at NMFFWC upang mapanatili ang isang mahalagang mekanismo upang itaguyod ang kalidad ng buhay ng mga manggagawa ng Hilagang Mindanao. Para sa Bagong Pilipinas mula Iligan City, Northern Mindanao, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Iligan, salamat Ms. Dandy Macarambon. Sa Zamboanga naman, Zamboanga, Sibugay, 1,000,000 pisong halaga ng mga puslit na sigarilyo nasa bat ng Zamboanga, Sibugay PNP sa isang checkpoint sa Naga, Zamboanga, Sibugay. Para sa detalye, live yatin sa atin ni Lesti Cubol.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Lesti.
11: Si Lawrence, nasa bat ng mga tahanan ng Zamboanga, Sibugay Police Provincial Office ang abot sa 1,000,000 pisong halaga ng pinaghihinalaang puslit na sigarilyo sa isang checkpoint sa barangay o sa bayan ng Naga, Zamboanga, Sibugay. Dalawang ka-individual din ang naresto na nagresulta sa pagsamsam ng 18 kahon at 95 rim na mga puslit na sigarilyo na may tinatayang halaga na 1,074,000 pesos. Ang operasyon ay pinangunahan ng Naga Municipal Police Station o Naga MPS sa pagkipagtulungan ng mga tauhan ng 106th Battalion ng Philippine Army sa lapas sa temporary patrol base sa bayan ng Naga. Sa gitna ng isang random checkpoint, pinatigil ng mga polis ang isang itim na Mitsubishi Montero Sport para sa isang nakagawiang inspeksyon. Sa ginawang pagsusuri, nakita ng mga tauhan ng Naga MPS ang pinaghihinalaang kontrabando sa loob ng sasakyan sa pamamagitan ng plain view na nagresulta sa pagkumpiska nito alinsunod sa mga unaangkop na pamamaraan at sa plain view doctrine. Ang dalawang nadakip na individual kasama ang mga nakumpiskang sigarilyo at ang sasakyan ay dinala sa Naga MPS para sa tamang dokumentasyon. Sa kasalukuyan, ang nasamsam na mga kontrabando ay ipinasa na sa Bureau of Customs para sa kaugulang disposisyon alinsunod sa mga umiinal na batas at demonstrasyon. Pinuri naman ni Police Colonel Bernard Dani de Sugo, Provincial Director ng Zamboanga, Sibugay PPO, ang mga nakibahaging tauhan para sa kanilang pagiging mapagbanday, listo at epektibong koordinasyon sa panahon ng checkpoint operation. Patuloy na pinapalakas ng Zamboanga, Sibugay PNP ang presensya at pagbabantay ng pulisya sa mga estratehikong lugar upang mapigilan ang paggalaw ng mga ilegal na kalakal at iba pang labag sa batas na aktibidad sa loob ng lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, Lesti Cubol, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga, Sibukay.
4: Mula sa Zamboanga, Sibugay, maraming salamat Lesti Cubol at maraming salamat sa ating mga Radyo Pilipinas reporters sa iba't ibang panig ng ating bansa. Maraming salamat din sa mga sa ating mga Radyo Pilipinas reporters mula sa Senado. Muli po pakaantabayanan ng mga pinakahuling kaganapan sa pagpapatuloy sa 34 na manaaraw bukas sa ang paglilitis, the impeachment trial of Vice President Sara Duterte. Antabay lang po kayo dito sa ating programa kung saan na bukas po ay magsisimula ang paglilitis alas 10 ng umaga sa Senado at whole day pa rin po sa loob or sa kabuuan ng week na ito upang magbigay daan sa iba pang mga articles na pinag-uusapan patungkol sa impeachment trial. At maraming salamat din sa mga kasama natin, Engineers Joy Timidan, Rosan Erno, Early Lopez. Sa production side, mula pa kanina po sila nakatutok dito sa ang paglilitis ay sa Agorilia Isabel Silang at si Miss Jamie Quinto. Sa ating sounds and design din, si Sir Joel Laitan. Muli po, para sa Salam Radio, ako po yung lingkod, Nords Maguindanao.

0: Antabayanan po muli dito lamang sa Radyo Pilipinas sa 104.3 The Capital, sa Radyo Pilipinas Facebook page, sa Free TV ng PTV, at syempre sa iba pang media platform ng Presidential Communications Office. Again, ako po yung lingkod para sa Salam Radio, Nords Maguindanao. Oras, alas 8 ng gabi. Ito po ang paglilitis, the impeachment trial of Sara Duterte. Magandang gabi.
1: Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampolitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan, aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang Paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Coverage.
2: Pinalakas, pinalawak,
3: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. World Service Sports Radio.
4: Ang taginting ng FM
2: at lakas ng AM
4: sa iisang himpilan.
2: Pinagsanib na puwersa
4: para sa mas malawak na
2: serbisyo publiko.
4: Radio Mag 1278.
2: Sports Radio 918.
4: Radio Pilipinas. Radio Publico 738.
2: At Radio Pilipinas World Service.
4: Mapapakinggan na
2: sa Capital 104.3 FM.
4: Capital 104.3
2: the AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
5: Radyo Pilipinas is on Viber.
6: Viber.
5: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
6: Receive credible news and information.
5: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
6: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
5: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
7: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
8: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
9: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
10: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
9: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
11: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
12: Ampalaya!
13: Ampalaya!
12: Kumakain kayo, ampalaya!
9: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
14: Gayon din, mga prutas, pakuan, mansanas at ubas.
12: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
9: sa buong bansa tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayo sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.
5: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
5: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
5: Ang mga pahayag, komento, pananaw o opinyon ng anchor at mga panauhin mula sa programang ito ay hindi opisyal o personal na pahayag, pananaw o opinyon ng himpilang ito ng Bureau of Broadcast Services, BBS-BBS. Hindi rin ito kumakatawan sa mga polisiya at regulasyon ng ahensya at sa mga kawani ng PBS-BBS.
15: Kinignood na sa programang tampok ang mga viral topics sa internet.
16: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
15: Vloggers ng Bagong Pilipinas. Alamin at unawain ang mga kwento sa likod ng mga paksang pinag-uusapan sa social media.
16: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
15: Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko
17: 738. Time check, it's 8:05 in the evening.
16: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
15: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
17: Alright, no? magandang gabi sa atin mga Lodi, at nandito naman tayo para sa isang oras na kwentuhan, balitaan at talakayan dito sa Radyo Pilipinas. Ako po si AJ 13 Vlog, samahan niyo po kami tuwing Monday mula alas 8 hanggang alas 9 po ng gabi, at para sa isang maabuluhang talakayan tungkol sa mga mainit na issue, trending na videos at nakaka-inspired na mga balitang dapat po ninyong malaman. So kaya ihanda na po ang inyong mga radio, cellphone o live stream, no? Dahil po dito bawat kwento ay may kabuluhan. Welcome po sa Vlogs ng Bagong Pilipinas. At syempre po, no, wala pa po ang ating kasama na si Admin Rich, no? Admin Rich, no? So where na you, no? At nandito na po tayo, nakasalang na po tayo sa ating sa pang-araw na ating ano rito, no, programa sa Radyo Pilipinas. At syempre po, no, ang Radyo Pilipinas po ay napapanood po sa lahat po ng social media platforms. At syempre sa panguna po ng Facebook live streaming ng Radyo Pilipinas at 104.3 The Capital. At napapanood din po syempre sa mga free TV, sa mga meron pong TV Plus na nasa channel 3 ng ABS-CBN, at syempre po na for the box ng channel 45 to 49. At mapapakinggan din po kami sa Radyo Pilipinas 104.3 The Capital sa inyo pong mga FM band, no? At syempre po, nagkapasalamat po tayo sa pamunuan po ng Presidential Communications Office at PCO kay Acting Secretary Dave Gomez po, no? At maraming po salamat at sa patuloy po ninyong pag-aalaw po sa amin na magkaroon dito ng programa sa Radyo Pilipinas, no? At salamat sa iyo at Secretary Dave. At sa lahat po ng ating mga kaabayan sa buong Pilipinas, sa Luzon, Visayas at Mindanao, at dito rin sa Mega Manila, no? At siyempre maging sa ating mga kababayan around the world, no? At siyempre sa ating mga OFW, at ako bilang dating OFW for how many years, no? For more than 15 years, no? OFW po tayo. Kumbaga, ay pagka-graduate natin ng college ay nakapag-abot na kagad tayo, at yun nga, no? Nagpatalantalan na iba't ibang company sa Middle East, at ito nga po, umuwi na ng Pilipinas. Kaya sa ating mga OFW, no? Alagaan po ninyo ang inyong mga katawan, ang inyong kalusugan po diyan, dahil ayan po ang isa sa mapuhunan po natin bilang OFW. At dahil po dapat nating alagaan ang ating mga kalusugan, dahil po bawal po ang magkasakit sa mga OFW, ta, kasi yun nga po, no, inaasahan ng kanilang mga pamilya sa Pilipinas ang kanilang munting ihandog, no, mai-remit nila sa kanilang pamilya, no, sa ating mga OFW. Mabuhay po yung lahat diyan, no. Siyempre, daman-daman natin yung paghihirap ng OFW diyan, no. Although may kasayahan siyempre, no, hindi mawawala yan, pero yung hirap na kalooban ng ating mga kapwa OFW diyan sa iba't ibang bansa na kung saan diyan nagtatrabaho, ay talaga namang maiiyak ka na lang, dahil nga po siyempre namimiss nila yung mga kanilang pamilya, hindi nila naalagaan, hindi nila nakikita ng personal, tawag-tawag lang, tsaka video call lang. So sa ating mga kababayan dyan, no, stay put lang yun dyan at alagaan niyo po ang inyong mga sarili, especially ang inyong kalusugan. At syempre, lagi po ninyong iti-treat ang inyong sarili every payday, no, kasi tayo po yung nagpakahirap dyan sa perang kinikita natin. So dapat din lang, once in a while, ipapamper din natin yung sarili natin. Bili tayo ng pagkain gusto natin kainin, damit, o ano pa mang gusto, bagay na gusto natin mabili. No? At syempre, hindi pwedeng kalimutan ng ating mga pamilya, especially sa mga may asawa, no, sa naiwang pamilya rito sa Pilipinas, no, sa may asawa at anak. Huwag po natin kalimutan ang ating pamilya, no? Medyo magkirikiri man kayo diyan. parang normal na rin kasi, no? Pero huwag po ninyong kalimutan ang inyong pamilya, no? So, yun nga po sa ating mga, siyempre po, hindi natin kakalimutan din ang ating mga kapwa mga vloggers, no, especially sa mga vlogger na meron din pong show dito sa Radyo Pilipinas, kila Stephen, kila Milan, kila Nyolo, kaya Mila, kaya Papa Trix, no, yan din kasi Taki mo ba to? Si ano, nakalimutan ko pangalan niya, Takero, yun si Takero. Malilimutan ko pa si Takero. So yan po ating mga kasamang vlogger, no, si Milan po, siya po si vlogger ng bayan po, si Milan. At syempre nandito si Rod Musa at si Admin Rich, no, ayan, nabanggit ko na rin si Stephen Lee. At syempre Kinyolo, na-miss ko si Nyolo eh, kasi once ko pa siya na nakaka-collab, no. Ganun pa man po sa ating mga kapwa vloggers at sa ibang vlogger na patuloy na sumusuporta sa gobyerno ng ating mahal na Pangulo, ay patuloy din po tayo sa ating ginagawang magandang adhikain. Dahil tayo po, ang ginagawa po natin, hindi tayo nagka-fake news, hindi tayo nagkapaat ng fake news, kundi yung mga programa at mga serbisyo ng gobyerno na inihahatag sa ating mga kababayan, ang ating dinidistribute, no, inihahasik sa ating mga kababayan, no. Hindi tayo gumagawa ng fake news, no. Hindi man tayo binabayaran para gumawa doon sa ano, sa ng mga fake news na 'yan, no. Well, hindi tayo bayaran ng mga vlogger ng katulad ng ginagawa ng iba diyan na kung ano lang, kahit na maasira, maasama sa bansa natin, wala silang pakialam, basta sila ay binayaran para gumawa ng mga fake news. Ayan, tatod yung ginawa lang video ng ating mahal na Pangulo, no. So, yun nga po, no, sa ating mga kababayan, sa ating mga kapo-vloggers, mag-ingat po tayo lagi, no. Tsaka syempre, no, tulog-tulog din, no, especially Admin Rich, tulog-tulog din. Kaya na mamayat, para wala lang tulugan, no. Dapat sa'yo, kasama mo si Herman Moreno, kaso tulog na forever. So Admin Rich, no, tulog-tulog din, ha, minsan. So yun nga po, no, syempre marami pa tayong pag-uusapan dito mga issue regarding nga po sa ating mga nangyari sa ating bansa, no. At syempre po, no, sa mga ganitong pagkataon po ay ang ating bansa ay talaga namang hindi man natin masasabi na naghihirap talaga ang Pilipinas, no. Although may paghihirap, no, especially now na meron pa na namang issue sa Middle East, no, gawa nga ng pagtaas ng at dahil diyan ay nagtumaas ang mga presyo ng langis, no, sa international market. So, una nating topic ngayon ay itong weekly highlights ng activities ng ating mahal na Pangulo. So, panoorin po natin itong video na to.
18: Mga Lodi, mula September 28 hanggang October 2, tampok ang mga hakbang ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa edukasyon, transparency, international relations, trabaho at kapakanan ng mga Pilipino. Narito ang mga activities ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos Jr. para sa kanyang weekly highlights. Tara, let's watch this!
19: Noong September 28, pinangunahan ng Pangulo ang pagdilala sa mga paaralan at education partners na lumahok sa Program for International Student Assessment o PISA. Sa 2025 PISA, nakapagtala ang Pilipinas ng pag-angat sa reading, science at mathematics kumpara sa resulta noong 2022. Pinasalamatan ng Pangulo ang mga mag-aaral, guro, magulang, paaralan at iba pang katuwang na naghambag sa pag-unlad ng edukasyon sa bansa.
20: Sa akin po kasi importante na nakatunayan namin na quality ng education sa Pilipinas is ganun pa rin po kasuper patulad din po ng sa ibang bansa. So for BBM, salamat dahil hindi dahil sa'yo is mawala rin tayong gantong magandang edukasyon dito sa Pilipinas. And thank you dahil binigyan mo kami ng mga educators na sobrang talented and well-versed sa kanilang mga pagdating sa mga kanilang mga kararaan.
21: Ang PISA po is one of the mechanism
0: na kung saan nakatulong para i-upgrade ang educational system sa Pilipinas. Napakalaki po ang role ng mga teachers para i-upgrade ang educational system. I do believe what you have done has something to do with the standards or quality of education na mayroon tayo as of now. Nagkaroon kami siguro ng mga participation ng private in terms of support, mga kailangan ng mga bata namin. Sa aming President, President Marcos, maraming salamat sa pagbigay ng pagkakataon sa aming estudyante para magamit sa PISA. Salamat din sa lahat ng mga resources na binigay niyo sa amin. And for that, we are very much grateful. Thank you very much.
19: Kinabukasan, dumalo ang Pangulo sa ika-apat na ASEAN Women Leaders Summit. Binigyan din dito ang mas malawak na partisipasyon ng kababaihan sa pamumuno at paggawa ng mga desisyon, kasabay ng pagsulong ng mas maraming oportunidad para sa women-led enterprises sa regyon. Sa araw din na iyon, ginawaran ng Pangulo ng Medallion of Excellence ang 2026 Metrobank Foundation Outstanding Filipinos. Kinilala ang mga natatanging guro, sundalo at pulis dahil sa kanilang serbisyo at ambag sa kanilang mga komunidad at sa bansa. Noong September 30, pinangunahan naman ng Pangulo ang pagdiriwang ng National Teachers Month. Bilang pagkilala sa mahalagang papel ng mga guro, binigyan diin ng Pangulo ang patuloy na pagpapalawak ng kanilang professional development at pagdika ng mas ligtas at mas maayos na learning environment. At noong October 2, pinangunahan ni Pangulong Marcos Jr. ang pamumupa ng mahigit 4,125 bagong promote at bagong talagang education personnel ng Department of Education Region 2 sa Santiago City, Isabela. Bahagi ito ng pagpapalawak ng mga oportunidad para sa career advancement ng mga guro at iba pang gawain sa pampulit.
21: Siguro itong PCP na ito, baka hindi pa ako napromote. So, laking pasasalamat po sa programa ni President BBM Marcos. It's only now na napatupad yung career progression na yan. So, itong mass promotion na ito ay laking pasasalamat talaga sa ating mahal na presidente. Dahil napatupad yung ECP, wherein talagang maraming nasiyahan dahil nga sa tulad na nakikita nyo naman, ang daming mga na-promote na naging stagnant na yung career nila. Ngayon, talagang because of this, nagkaroon sila ng chance na ma-promote. Do not wait because you want something in return. Isa puso natin ang pagsiservisyo sa mga kliyente natin bilang mga guro. Isa puso natin at yung panatilihin natin yung integrity na magtrabaho kahit walang nagbabantay sa'yo. Napakalaking tulong po sa amin ito. Yun lang po, Mr. President. Thank you so much.
22: Mula edukasyon hanggang serbisyo publiko, patuloy nating subaybayan ang mga programa at aksyon ng pamahalaan. Ako si Edyo Pinyendos, Lagan Bagong Pilipinas, nagmulat para sa Radyo Pilipinas.
17: Alright, no, ayun nga po, no, napanood na po, naman po natin ang naging activity ng ating mahal na Pangulo, no, sa kanyang weekly highlights niya, no. Mula po nung September 28 hanggang October 2. So, ganun po yung naging kaganapan ng every week ng ating Pangulo kung saan pumupunta. Sa mga idol, no, ang kapakanan po kasi ng mga guro at mag-aaral is ang isa sa mga advocacy ng ating mahal na Pangulo. Kasi kung inyong matatandaan sa kanyang unang panunumpa, no, sinabi niya rito nung nag-taking siya bilang bagong presidente ng Pilipinas, sinabi niya na ang edukasyon ang isa sa maisusulong niya dahil nga po ang nangyayari sa ating bansa ay nangulayat po, no, sa education system, no, sa buong Southeast Asia, no. At syempre po dahil diyan po ang ating Pangulo taga ay taga pinupush niya ng gusto, no. At ngayon nga isa sa mga napakagandang adikaan ng Pangulo yan, no. At syempre sa ating mga guro mag-aaral ay kanya po naman tagang kinocover lahat, no. Binibigyan ng iya, merong scholarship program, libreng tuition fee, meron pa tayong tinatawag na presidential scholarship program, di mga ganyang party po, no. At syempre para po yung ating mga guro at estudyante ay mas ma-inspired, no, mas mag-aral at ang ating mga guro naman ay tagang bigyan pa ng mga inspiring words sa kanyang mga klase, sa kanyang estudyante, nang sa gayon ay maging handa sa mga hamon sa kinaharap ng ating edukasyon sa bansa natin, no. So alam naman natin, no, ang sa edukasyon ang ating Pangulo ay binibigyan din talaga yung yung pangunahing prioridad ng administrasyon yung mapabuti ang kalidad ng edukasyon. Kasabay nito yung itinampok ang pagbuti ng performance ng Pilipinas sa PISA para sa reading, science at mathematics, no? At binibigyan din po ng pansin ang school safety at teacher development, no? Kabilang diyan ang pagkapalakas ng suporta sa mga guro at kapakanan ng mga estudyante. Sa international relations naman ay nakipag-ugnayan ang ating pangulo sa bagong ambassador ng Japan at France matapos niyang tanggapin ang kanilang credentials sa Malacañang. Patunay ng patuloy na pagpapalakas ng diplomatic relations ng Pilipinas, no? At siyempre po, no, wala pa rin si admin, so nakatulog yata si admin. Buti naman nakatulog si admin, no? Kasi sa totoo lang, no, ang payat na ni admin dahil medyo kulang sa tulog. Sa samantala, sa ASEAN naman, binigyan din ni Pangulong Marcos ang mahalagang papel ng kababaihan sa leadership at decision making, lalo na sa pagtataguyod ng regional security, resilience at inclusive prosperity. Isa sa mga mahalagang hakbang ngayon, ito yung Compass Portal na isinulong bilang unified digital platform para masubaybayan ng publiko ang government budget, no? Alam naman natin, no, para maiwas po corruption po diyan, no? Kasi makikita diyan ang bawat gastos ng ating mga politiko, no, let's say sa probinsyang ganyan, saan-saan probinsyang na merong government project at budget, yung mga expenditures, mga procurement at implementation ng mga programa para sa ating mamamayan, no. Siyempre ang layunin nito ay yung una-una, no, yung transparency, no, at yung accountability sa paggamit ng pondo ng bayan. Hindi pwede yung naibigay yung pondo tapos meron lang ano, billboard lang, tapos ayun na, no? Tapos na yun. Pero yung proyekto, yung project, yung infrastructures ay hindi naman nagawa talaga. Tapos bayad na, buo na, no? Nakumubra na. Hindi na pwedeng ganyan kasi ngayon meron ng Compass Portal, no? At talagang ang ating mamamayan bilang ordinaryong Pilipino, ma-check din natin diyan, no? Masusubaybayan po natin ang mga galaw, no, ay sa budgeting na yan sa ating mga infrastructure projects, no, ng pamahalaan. So, malalaman natin kung sino yung corrupt, no? Kung sino yung mga proyektong sa kung saan mang merong infrastructure projects na hindi gumagalaw pero pera lang kung gumagalaw. Pero yung proyekto na nanatiling naiiwan, no, hindi na isagawa. Ayun ang isa sa mga kagandahan dito sa may Compass Portal na to, no, para makita talaga natin yung transparency ng kanilang paggastos, no. Hindi na pwedeng nakaraan na parang lahat na lang ng proyekto, no, parang kukuha na lang yung pera, makukurap na lang yung pera, kaya tayo nagkakaroon ng mas malawak na problema, especially diyan sa flood control na yan, no. Kasi may maraming bagay din naman na ahensya na may corruption, pero kasi yung effect naman nung iba hindi ganun kalalak kaysa sa flood control. Kasi sa flood control talagang bahain ka, mamamatay yung mga tao, di ba, masisira yung mga infrastructures natin and so on. At dito naman sa Region 2, no, naging mahalaga ang pagbisita ng ating Pangulo sa Patul Elementary School sa Santiago City, Isabela, upang makita ang implementation ng homegrown school feeding program at mga hakbang para sa kapana ng mga mag-aaral. Imagine po ninyo, no, ang dami pong mga mag-aaral po, no, na nagkakaroon po ng pagkakataon na malirbe sa pagkain. Kaya nga meron tayong tinatawag na feeding program, no. At nang sa gayon, kahit na walang baon yung bata, pero pagdating sa school, ay sila naman ay makakain, no. So mapag-aaral pa rin sila ng maayos, mapag-isip ng maayos, at syempre, no, hindi sila masisiro, di ba? Hindi sila mababokya. Wala nang kamote ngayon, no. Pag sinabi kamote ngayon, pang-diet na lang, hindi pang-bobo. So yun nga, no. So dito naman pinangunahan din niya ang mas ng ating pangulo, ang mas taking ng 4,125 newly promoted at newly hired DepEd personnel sa Agayan Valley bilang bahagi ng pagpapalawak ng career opportunities para sa public school personnel. Imagine po ninyo, no, kaya naman ang ating mga guro, no, at iba pang mga non-teaching staffs ng mga ating mga DepEd, no, ay sobrang galak na galak sila, sayang-saya sila dahil nga po, no, nagkaroon na sila ng panibagong hope, no, nagkaroon sila ng meron silang gusto ng umangat yung kanyang career, no, kasi dati parang naging stagnant na sila. yung career nila, kung teacher 1 ka dati, mamatay kang teacher 1. Parang ganun na lang dati, di ba? Pero ngayon, meron ng, at paano, meron ng incremental salary, tapos napopromote din, no? Siyempre, no? Dahil nakikita yung effort at siyempre yung kagalingan ng ating mga guro, no? Sa pagtuturo ng kanilang mga estudyante sa kanilang mga eskwelahan, no? Importante kasi yung nabibigyan natin ng kahit paano yung yung consolation, no? Consolation ng ating mga guro, no? Katulad yung ito ang ginagawa ng ating pangulo sa especially sa ating DepEd secretary na si Senator dating Senator Ed Angara, no? Sunny Angara, no? Ay nga po, no? Siyempre, importante yung nabibigyan ka ng pagkakataon na makilala, na ma-recognize yung galing mo. Hindi lang sa mga estudyante yung dapat i-recognize, pati dapat sa mga teachers para mas nagano sila, na ipapakita pa nila yung kaling kagalingan. At siyempre, dapat mayroong mga trainings and seminars na siyempre natinan ng ating mga guro para mas nadagdagan yung kanilang kaalaman kung paano yung mga newly teaching methods, no, na pwede nilang ituro pa sa ating mga estudyante. So, sa kabuuan ng naging aktibidad ng ating mahal Pangulo ay talaga namang ipinakita yung pagtutok ng ating gobyerno sa edukasyon, sa transparency, sa international cooperation, trabaho at kapakanan ng mga Pilipino. At syempre po, no, ang naging highlights ng ating Pangulo dito ay talagang naman na nakakatuwa, no, dahil ang ating pangulo, no, napasipag, no, kahit na po linggo nagtatrabaho ang ating pangulo, no, kahit bumabagyo hindi nagpapahinga halos ang ating pangulo, no. So nakakatuwa talaga na meron tayong gitong klaseng pangulo, no, napasipag po talaga, no, at hindi siya ningas kugon, ha, very consistent ang ating mahal na pangulo sa kanyang pagtatrabaho, sa kanyang advocacy na mapaangat talaga ang antas ng edukasyon sa ating bansang Pilipinas. At hindi lang doon, no, siyempre, no, ang sa edukasyon kailangan din ng pagkain, kaya meron tayong mga feeding program sa mga eskwelahan, no, especially ngayon yung nakaraan, no, meron silang diyan sa may bato Katbalogan, 'di ba? Nagkaroon ginawa yung walang gutong program diyan. Siyempre po, sa mga gayong program ng pamahalaan ay talagang taong bayan ang makikinabang direkta, no? Nandiyan din yung libreng gamot, no? Nandiyan yung yakap, ka-partner ng sa mga gayong klaseng programa ng ating pamahalaan. At siyempre, no, sa lahat ng ginagawa nating na pangulo, although marami pa rin yung mga antay, no, alam naman natin hindi mamawala yan, pero sa ganun pa man, no, yung mga sa antay, sa totoo lang, yung sarili nyo lang ang pinapagod ninyo, yung sarili nyo lang ang hindi nyo tinuturuan, yung sarili nyo lang ang hindi nyo na-educate, no, kasi puro kabalintuanan yung inyong mga sinasabi, kahit alam nyo na yung totoo, pero nagpipikit mata kayo, nagbubulag-bulagan pa rin kayo. Pero sino bang mahirapan, 'di ba, kayo rin, 'di ba? Paano 'yan kung nag-exam kayo tapos ang sagot ay puro 'di ba? Mamaliin niyo ba 'yung sagot niyo? 'Di ba? So ganun, mga ganung pa klase ng mentality ng ating mga kababayan na laging merong bad issues sa ating gobyerno, sa kung kanino mang personalities. Eh dapat medyo lalo-lalo na kayo diyan. Excuse me po. So dahil po ang ating mahal na pangulo naman ay hindi naman siya natitigatig sa kanyang mga sa mga ganyang binabato yung mga masasamang salita laban sa kanya sa mga issue na kung ano-ano na wala namang katotohanan. Na wala rin namang maibibigay na resibo kayo, no. Kanyan yung katulad sinabi ni ng iba diyan, no, na corrupt daw at mastermind ng ating mahal na pangulo. Pero sino nga bang ang mastermind, di ba? Kasi nakikita naman natin ngayon sa mga issues na lumalabas, yun nga, no, nakikita natin talaga ang tunay at totoo. At syempre, ito nga yung naarang sa AMLAC, no, yung, kung saan yung isang, wait lang ha, yung isa sa impeachment trial, no, na dumaroon, naging witness, ay talaga namang nagsalita, no, na kung saan ang, yung mga ginagawang corruption ay talaga namang nakaka bagabag, no? Na meron palang gitong nangyari sa ating gobyerno, kahit nakaupo pa, no? Grabe yung corruption na ginagawa, grabe yung paninira sa kapwa politiko, para lang mapagtakpan ang kanilang ginagawang masamang gawain. Imagine po ninyo, turo ng turo sa ibang taon ay naturo ay kumukulimbat sa kaban ng bayan, sa pera, sa kaban ng bayan. Pero ang totoo, eh sila naman pala ang gumagawa ng gano'n. As usual, no, kahit sa mga pelikula, di ba? Kung sino yung turo ng turo na ito, sa ganyan, nangungulimbat yan, ito si ganyan, siya yung murderer, ito si ganyan. Usually, kung sino nagturo, siya ang culprit. Di ba? So, bago tayo bumalik, tumungo sa ating next topic, no, kailangan po na natin mag-break. So, magbabalik ang Vloggers ng Bagong Pilipinas, ilang saglit lamang.
1: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Narinig niyo na rin ba sa balita yung The Big One? O ang kinatatakutang malakas na lindol na pwedeng mangyari sa Pilipinas?
4: Alam ko nakakatakot. Napakaraming tanong sa isip natin. Anong gagawin ko kapag nangyari yun? Saan ako pupunta? Paano ko ililigtas ang pamilya ko? Sa bawat tanong na yan, dapat may nakahanda tayong sagot at aksyon. Dahil mapapanatag tayo kung alam natin ang gagawin sa panahon ng sakuna. Hashtag panatag ang may alam.
6: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
23: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
6: Kaugnay nito, ang Pax Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input.

0: Alam mo ba na hindi na lang basta simpleng init at tuyong panahon ang dala ng El Nino? Dahil ngayon, posible na itong umabot sa antas ng strong to very strong. Pero ano nga ba talaga ang El Nino at bakit dapat itong paghandaan?
1: When we think of El Nino, so generally po, ito yung tinatawag natin malawakang pag-init ng temperatura ng karagatan na posible itong maka-apekto sa atin na mataas ang chance na mayroon kabawasan sa tubig ulan and also mas mainit yung temperatura.
2: Dahil sa abnormal na pag-init na ito sa Pacific Ocean, inaasahan ang mas kakaunting pag-ulan at mas mababang water supply sa maraming bahagi ng Pilipinas. Kaya naman, nagbabala rin ang mga eksperto na kapag lumagpas sa 2 degrees Celsius ang pagtaas ng temperatura, itinuturing na itong mas matinding uri ng tagtuyot. Ayon sa PAGASA, bagamat tuyo ang pangkalahatang epekto nito, hindi ibig sabihin ay pare-pareho ang mararanasan sa bawat rehiyon. Dahil sa tinatawag na seasonal reversal o pagbabago sa galaw ng hangin, maaari pa rin magdulot ng malalakas na pag-ulan ang enhanced habagat, particular sa western section ng bansa. Nakaaapekto rin ang fenomenong ito sa karaniwang itinatakbo o track ng mga bagyo, kaya may mga pagkakataong nagiging mas mapaminsala ito kapag tumawid sa kalupaan. Ayon din sa mga eksperto, kailangang bantayan ng publiko ang parehong extreme weather events, ang matinding tagtuyot at bigla ang pagbuhos ng ulan.
1: Pwede natin maranasan both extreme event, kaya ang kailangan monitoring na nanggagalit sa DOS ng PAGASA para tama ang information at update tayo.
2: Para mabawasan ang epekto sa agrikultura at tubig, pinapayuhan ang mga magsasaka para sa alternatibong paggamit ng tubig-ulan at magtanim ng drought-tolerant crop varieties. Sa hanay naman ng komunidad, mahalagang simula na agad ang masinsinang dam management at matipid na paggamit ng tubig upang maiwasan ang malawakang krisis sa supply.
1: Paulit-ulit, bumabalik itong El Nino at ito ay mag-stay forever, hindi siya magbabago at perhaps mas lalala in terms of impact, lalong-lalo na po kung isasama natin yung mga epekto ng global warming sa result of climate change.
2: At dahil paulit-ulit na bumabalik ang fenomeno na ito na pinapatindi pa ng climate change, naglatag na ang gobyerno ng mas matagalang tugon. Sa pamamagitan ng El Nino Strategic National Action Plan, layunin ng pamahalaan na magpatupad ng short, medium at long-term interventions sa mga sektor ng agrikultura, kalusugan, enerhiya at supply ng tubig. Ang mga hakbang na ito ay nakadisenyo upang maprotektahan ang pambansang ekonomiya at ang pang-araw-araw na kabuhayan ng bawat Pilipino. All out ang galaw ng mga core agencies tulad ng DENR at DA sa water management at food security, pati na ang DOH sa health risk ng publiko. Nakafocus din ang DSHUD sa economic impact nito, kasabay ang full support ng OCD para sa disaster response at mitigation on the ground.
0: Kaya naman, paalala sa lahat, ugaliing uminom ng maraming tubig para makaiwas sa heat stroke. Magdala ng payong bilang panangga sa matinding init. At manatiling updated sa mga anunsyo at advisory ng PAGASA dahil ngayon, iba na ang handa. Elisha Canlas para sa Bayan.
3: Mainit na usapin ngayon ang pack silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang pack silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang pack silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisakatuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran

0: sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
1: Maging brain gain tayo ngayon, invest na brain drain. Ako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
0: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
2: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan niyan malinis, hindi siya fossil, or hindi siya coal, for example.
0: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Pax Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
3: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
5: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
6: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
7: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
8: Alright, nagbabalik ang vloggers ng Bagong Pilipinas, no, dito po sa Radyo Pilipinas. At syempre po, no, mag-break nga tayo, no, kasi update tayo sa regarding sa trial, no, impeachment trial nitong si VP Sara. So, yun nga po, no, recently lang, itong taga sa AMBLAC, Executive Director na si Mr. Ronel Benaventura, regarding naging witness siya ng prosecution, no. So ang pinagtatalunan dito, pinag-uusapan ay itong 319.3 million. Ano nga ba ibig sabihin ng 319.3 million na to? So ayon nga po dito kay Director Benaventura, ang KEL 99 Foods Corporation ay natanggap ng kabuuan 319,326,770.41 na inward remittances mula mainland China at Hong Kong. Saan nga ba, ba't nga pag galing yung mga ganyan, yung remittance na, ano nga ba ang issue rito? So ito ay batay sa mga covered transaction reports o CTR sa at suspicious transaction reports, no, o STR na nasa AMBLAC records. So ang breakdown dito ay yung 315.94 million ay mula sa mainland China. Wow, laki ah. So at yung 3.39 million naman ay mula sa Hong Kong. At yung sa may pagpinagsama, ito ay lumalabas na may kabuuang 319.33 million. Kasama sa records ang 141 CTRs at 3 STRs para sa China at 2 CTRs mula sa Hong Kong. So, ito nga, no, bakit ito nag-i-issue sa impeachment trial? May mahalagang distinction kasi rito, no? Hindi sinasabi ng AMLAC na sa kanyang testimony, sa kanyang testimony na automatikong illegal ang buong 319 million. So ang mahalaga sa hearing na ginawa ay kung ano yung pinagmulan, dahilan at yung commercial purpose ng perang pumasok sa KL 88, no? At yung ultimate beneficiaries ng mga remittances na naipasa o naibigay dito nga sa KL 99. So, mas particular na sinabi ng prosecution na tatlong transaction ang nireport bilang suspicious dahil ayon sa record na binasa sa hearing, wala umanong malinaw na legal o trade obligation, purpose o economic justification para sa mga ito. Oh, medyo yung KL 88, no? KL 88. Oh, ano, Kalye 88 ba to? Oh, yan po ang ano, no? KL. KL ang basa pa, ano pala pang basa rin ito? KL 88, no? Tama, no? KL 88. So, kasi sa ibang ano, ang sinasabi na Kalye. Sa ibang mga napanood ko, Kalye ang sinabi na. So meron ding mga individual na transaction natin, Hukoy, sa hearing, no? Kabilang ang umigit kumulang na 4.397 million na mula sa isang Chinese, sa China-based counterparty at ibang million pesos remittances na nakalista sa Amblac Records, no? Sa pero ang ano rito tanong, no? Saan pumapasok dito si Manscarpio? Ano nga ba yung kanyang political o legally significant na bahagi siya rito? Kaya nga, ayon sa SEC records na nilahat sa impeachment proceeding, si Manases o Manscarpio, asawa ni BP Sara Duterte, ay naging incorporator, director at shareholder ng KL 88. Ang kanyang ownership ay umabot sa 47.5% mula noong 2022 hanggang 2024. Kaya ginagamit ng prosecution ang KL 88 transactions bilang bahagi ng Article 2 na may allegations tungkol sa unexplained wealth at disclosure ng financial at business interest ni BP Sara. Ayun nga po, no? Pero hindi ibig sabihin naman ng mga bagay nito, itong 319 million na to, pesos, ay personal na pera BP, no? At ni Manscarpio. Ang records ay inilatag at natumutukoy sa corporate account ng KL 88 Foods. Hindi direktang deposito sa personal account ni Manscarpio. Ito mismo yung mahalagang qualification sa pag-uulat ng ito nga ang naging impeachment trial ni Sara, no? Sa ang pinakamalaking tanong ngayon dito ay yung ang tunay na dapat na masagot ng hearing ay sino ang nagpadala ng pera? Bakit ipinadala? Ano ang produkto o serbisyo na kapalit? Kasi siyempre, di ba, business yan eh. Dapat taga merong may kapalit yung kinuha mong serbisyo at yung binayar na serbisyo sa iyo. Di ba? Dapat laging ganun eh. So, ano nga ba yung legitimacy ng business na to, ng operation ng KL 88? Kung legitimate imports, purchases, financing, investments, o iba pang documented business transactions ang pinagmulan. Malaga kasi sa kontrata, yung merong invoices, shipping imports records, bank documents at accounting records. Kung walang sapat na documentations para maipaliwanag yung suspicious transactions, ay doon nagiging mas mabigat ang evidentiary significance nito. At syempre, sa prosecution's theory, ay taga naman laging ganun, meron talagang suspicions. At ang isa pang mahalagang punto, ang suspicions transactions sa Amblac context, no, na kung saan ay isang red flag talaga. Kasi madedetermine mo naman agad diyan eh. Kasi yung ano ba yung dapat yung two-way na transactions ng especially sa isang business, dapat merong kaya tumanggap dahil merong kang ibinigay ng serbisyo. Pero pag wala, may tumatanggap pa lang pero wala kang binibigay ng serbisyo, doon sa business mo, ay malaking ano talaga, red flag yun. Talagang suspicions talaga yun. Yung sa ito nga sa Amblac context, no, ay isang red flag talaga yan. No? So, kumbaga sa reporting classification, hindi mismo yung judicial finding na money laundering o krimen na ang nangyari. So, talaga kumbaga pinag-uusapan pa yan, no? Kailangan pa rin patunayan, no? Ang lahat ng mga allegations at bigyan ng pagkakataon yung defense na ipalawarag yung kung ano nangyari sa transaction, bakit sila tumanggap ng ganung kalaking pera at kung ano nga ba yung kanilang serbisyo na ibigay. Kasi, 'di ba, katulad ng nabanggit ko kanina sa mga business transactions, kung meron kang natatanggap na payment, dapat meron kang binibigay na commodity sa service na na ano na yun nga kung na, sana pag-usapan no. Pero kapag tagang tumatanggap ka lang, wala kang ibibigay na service, wala kang ibibigay na commodity, ay isang red, malaking red flag talaga 'yan. Katakot-takot tagang katanungan ang tanong ang mga aabutin mo kung bakit ka tumatanggap ng kanya. Kasi alam naman natin ngayon sa panahon ngayon, yung anti money laundering talaga ay tagang medyo masipag sila no. Pero lately, 'di ba? Kailan lang naman tayo lumabas no. Sa mga ganyang pagkataon talaga no, ang ating mga officials ay dapat tagang maging ano, transparent sila. Para makita yung kanilang mga activities no, even sa kanilang mga business transactions no. Katulad nitong kay BP Sara. Kumbaga ay ganito pala kalaking perang natatanggap nila o nakukuha nila o ibinibigay ng China at ng sa mula China at sa Hong Kong no. Pero saan nga ba ito para? 'Di ba? Para ba sa kanilang yun nga sa sinabi ko na services na ibinibigay na doon sa kanilang business transactions o ano? Ano nga ba? Ano nga ba pinakatotoo rito? So ang lahat po na pag-usapan natin dito ay hindi naman ito pa yung ano, wala pang hatol diyan eh. Pinag-uusapan pa lang sa korte, sa impeachment trial pa lang, no? Nandiyan pa rin. So, meron pa rin dyan, detipensan pa rin niya ng kanyang mga attorneys, ng kanyang lead counsels, kung ano nga ba itong nangyaring transaction sa kanyang, ito nga, no? Sa business ng Kale 88, no? Kung bakit ganun kalaki yung natatanggap nitong pera mula sa ibang bansa, especially sa China. So sa ganyan pagkatan maabayan no. Ang hirap ni ano, dapat talaga masolusyunan natong ano no, magkaroon na ng hatol dapat. Kasi medyo marami na talagang lumalabas na mga eto nga no, na resibo pagkapatunay. Pero hindi naman na isasagot ng depensa ng maayos no. Para bang nagsasalita lang sila para mapa ano stretch para guluhin lang isip ng tao. Pero wala silang nasasagot ng tama, no? Nang tumutukoy kung bakit nga ba may gayetong mga remittances na natanggap ang Kale 88, no? Ano nga ba talaga? So, ang mag-asawang Carpio, kung saan ang kanyang asawa niya si BP Sara, ay talagang siya ang pinaka-main focal dito na may issue. Kaya mayroon tayong impeachment trial, no? Sa Vice President. So, ganun pa man mga kaibigan, no? Sa next ano natin topic natin ito no yung rally no, na gaganap sa harapan po ng ano ng Senado no. Actually pang 2 weeks na itong mandate, pang 2 weeks na. So panoorin natin yung kaganapan sa Senado.
9: Mga Lodi, ikalawang linggo na ng rally sa harap mismo ng Senado. Panawagan ng ilang mga grupo, managot at makundik si BP Sara Duterte. Pero sino nga ba ang nagpapasya?
10: Una! Yes! Sige!
11: Dig-diga!
9: Rally ang maghahatol, hindi ang impeachment court. Matay sa ebidensya at matas. Ako sa Edyo Pernidos, hanggang sa muli.
8: Ayun, no? Nandiyan tayo kanina. Actually, even nung last week, nandiyan din tayo, no? Siyempre, bilang vlogger na kasama ko sa mga parallel groups na yan, sumusuporta sa kanilang rally para ipanawagan, ihayag ng ating mga kababayang Pilipino yung kanilang saloobin regarding dito sa impeachment trial ni BP Sara. So, marinig naman natin dito yung kanilang pagnanais na i-convict na itong si Sara Duterte dahil ang dami na nga lumabas na mga katibayan, no? Pero wala pa naman pag-uusga, no? Ang gusto lang ng, kumbaga, inilalabas lang ng ating mga realista, ng mga supporters, ng mga Marcos loyalists at mga supporters at yung mga anti-Duterte, no? Na kanilang saloobin na i-convict na kasi marami kaming nakita na patunay na itong Duterte family ay taga namang katakot-takot na corruption pala ang ginawa during their time, no? Even up to this day, no, na may ganyan pa rin silang ginagawa. Pero kung maapag turo sa ibang tao para alam linlangin, no, lituhin ang isip para kumbaga inuuna na lang yung tao para hindi na sila kumbaga hindi magtuturo sa anong direksyon yung gayong klase mga karumal-dumal na gawain ng isang lingkod bayan, no? Sinasabing lingkod bayan pero sa likod ng taong bayan kung kung kumurap. Kumbaga sa ano, traitor eh, no? Habang sinasabi nila na galit sila sa mga korupsyon, tatanggalin ang korupsyon within 3 months or 6 months, tatanggalin ang droga, pero at the back of their head, no? Sinasabi nila, stupid kayo kasi naniniwala kayo sa akin. So habang ginagawa ko itong mga corruption na to, kayo ay paniwalang paniwala na ako anti-corruption at ako anti-drugs, no? So mga ganun bagay ba, no? Ayan ang naisip natin ngayon, no? On my personal opinion yan, no? Na ganun ang nangyayari kasi nakita naman natin, narinig natin mula kay Duterte before kung saan ang mangisda sa West Philippine Sea, especially dyan sa may Masinloc, sa Bao de Masinloc, dyan po sa may sa Zambales, na kung saan pinangakuan ni Duterte na ipagtanggol ang ating karagatan, ang ating soberenya, at naniwala ang ating mga kabayan na magjudge kay si Duterte at tatarak doon ng watawat ng Pilipinas sa China dyan sa may Scarborough Shoal, no? Pero after that, nung kung saan sinabi naman Duterte, eh mga bravado ko lang yun eh, sabi niya, during campaign period, wala yun, sabi niya, stupid pala yung naniwala sa akin, di ba? Di ba, ang sakit nun, di ba? Pinaniwala tayo, sumuporta tayo, pero ganun pala yung pag-uugali. Nagtuturo, pero siya pala ang culprit. So, sa ating mga kabayan, no, maging pagmatsyag pa tayo, no, maging mapanuri, no, sa ating mga, sa mga ma-Duterte pa rin dyan, hanggang ngayon, even if na nakita na natin yung mga ebidensya ng prosecution na ito naglalabasan pati sa AMLAC, lahat po, no, naglalabasan na, kung di pa rin maniwala eh nasa senior rin po yan, pero importante po, no, na maging for your own sanity na pakinggan po ninyo nang maayos, no, wag hindi dahil sa politika. Tignan po ninyo yung mga ebidensya ang inilalatag sa atin harapan, at nang sa gayon ay maapag arrive tayo sa conclusion kung ano nga ba talaga ang totoo nangyari sa ating bansa. Di ba? So, yun po, no? Recap na po tayo sa ating naging topic ngayong gabi. Dito po sa ating programang Vlogs ng Bagong Pilipinas. Ay ito nga po, no? Napag-usapan natin unang-una yung recap ng ating, o yung activities, weekly activities ng ating Pangulo, no? For the September 28 to October 2, sa kanyang paggala sa buong sa kapuluan ng Pilipinas para lang maibigay o maipalatag sa ating mga kababayan yung kanyang hangarin na tagang maiangat ng ating pamumuhay, no? At syempre nandiyan din yung pinag-usapan natin kanina, sa impeachment trial ni BP Sara at sa yun nangyaring scenario na yan sa rally sa Senado, sa harapan ng Senado, ay talaga naman pong patuloy po nag-rally ang ating mga kababayan po dyan, no? Sa ating mga kapwa Marcos loyalists dyan, no? Inaanyayahan ko po kayo na suportahan ang aming mga hangarin, no? Na ma-impeach na nga itong si Sara. Although hindi naman kami yung husgado, no? Hindi kami yung justice, hindi kami yung Senate judge, no? Hindi kami ganyan, hindi tayo ganyan, pero inihayag lang natin ng ating mga saloobin na i-convict na si Sara Duterte. Sa lahat ng ating nakikitang mga ebidensya na ilalatag ng prosecution, dapat tagang ma-impeach na si Sara Duterte. Diba? Yung laman po ating mga abayan, no? That's all, folks. Natapos tayo sa isang oras nating palatuntunan dito sa ating programa sa Radyo Pilipinas, ang Vlogs ng Bagong Pilipinas. At siyempre sa ating mga abayan, sa mga OFW, marami-rami sa at po sa inyo, especially kay Carclea at kay Miss Wilma ng US of Florida, USA. No? Marami-rami salamat sa iyo. No? Lately, hindi tayo napag-usap. No? Itong week na ito, hindi tayo napag-usap. Pero babuas na bago ako sa iyo. So, sa ating mga kababayan dito sa ating sa Luzon, Visayas at Mindanao, magandang ngayon po sa inyo lahat. At syempre, salamat po sa patuloy po niyong pagsuporta sa Vlogs ng Bagong Pilipinas. At dahil po sa inyo, ay kami ay nananatili pong may programa dito sa Radyo Pilipinas. Muli, maraming salamat po at magandang ngayon po sa lahat.
12: Vloggers ng Bagong Pilipinas dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
13: Radyo Pilipinas is on Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
14: Receive credible news and information.
13: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
14: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
13: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
15: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
16: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
17: Ito ang Presidential Broadcast Service.
18: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Publiko.
17: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
20: Radyo Pilipinas, Radyo Publiko,
17: ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.

Dumating na tayo sa pagtatapos ng ating pagsasahim papawid sa araw na ito. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. Ang aming studio ay nasa 4th floor ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. Ang aming 50-kilowatt transmitter ay matatagpuan sa Marulas, Valenzuela City. Ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ay pinangangasiwaan ng mga electronics and communication engineers at technicians. Pawang lisensyado ng National Telecommunications Commission, Rodentor Domingo, PECE 0001385, John Alvin Pelgone, ECE 0064790, Jomari Refarial, ECE 0070984, Rachel Joy Tinidan, ECT 0023775, Maria Teresa Segovia, ECT 0026682, at Marvin Toledana, ECT 0019489. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 kHz is now signing off.

0: Bukang liwayway ng bagong umaga, nagbabadya ng bagong pag-asa. Sa pagsikat ng araw, isaisip natin ang buhay at panahon ay mahalagang handog ng Panginoon. Huwag nating sayangin ang mga oras na mabilis na lumilipas, bagkus tupdin ang nararapat. Ibigin ang Diyos at maglingkod sa kapwa. Sama-sama tayong magbigay puri sa Panginoon at pasalamatan siya dito sa ating programang Bagong Umaga, Bagong Pag-asa.
1: Anong klase kang kaibigan? Maligayang araw ng Martes, kapatid. Kapistahan ngayon ni San Bruno. Sister Rose Agtara po ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Pagnilayan natin ang Ebanghelyo ayon kay San Lucas, Kabanata 10, Talata 38 hanggang 42.
2: Pumasok si Jesus sa isang layon at pinatuloy siya ng isang babaeng nagngangalang Martha. May kapatid siyang babae na tinatawag na Maria. Naupo ito sa may paana ng Panginoon at nakikinig sa kanyang salita. Abalang-abala naman si Martha sa mga pagsisilbi. Kaya lumapit siya at sinabi,
3: Panginoon, hindi mo ba napapansing pinabayaan ako ng aking kapatid na babae na magsilbing mag-isa? Pakisabi mo naman sa kanya na tulungan ako.
2: Sumagot sa kanya ang Panginoon,
4: Martha, Martha, abala ka't balisa sa maraming bagay. Isa lang naman ang kailangan. Pinili nga ni Maria ang mainam na bahagi na hindi kukunin sa kanya.
1: Nagugulat ang mga foreigners sa hospitality nating mga Pinoy. Pagkatapos daw ng kumustahan, ang unang tanong ay laging, kumain ka na ba? At kaagad maghahain ng anumang available sa kusina o magkukumahog na maghanda ng makakain. Ganito rin siguro ang nangyari sa Ebanghelyo ngayon. Binisita ni Jesus ang tahanan ng mga kaibigan niyang magkakapatid na Lazaro, Maria at Martha. Nung panahong yun, talagang nakatoka sa kababaihan ng pagluluto at pag-aayos ng kabahayan. Kaya talaga namang kailangan ang tulong ni Martha sa paghahanda, lalo na kung kasama ni Jesus ang 12 apostol. Pero nakakagulat si Martha, di ba? Parang ordinaryong kaibigan lang na pinagsasabihan niya si Jesus. Panginoon, baliwala ba sa iyo na pinababayaan ako ng kapatid kong maghanda ng nag-iisa? Sabihan nga ninyo siyang tulungan naman ako. Napakabanayad na tumugon ni Jesus at inulit pa niya ang pangalan ni Martha na parang inaamo ito o binibigyan ng pagkakataon ng kaibigan na matauhan. Martha, Martha, nababalisa ka at abalang-abala sa maraming bagay. Ngunit iisa lamang ang kailangan. Pinili ni Maria ang mabuti at ito'y hindi aalisin sa kanya. Bilang kaibigan, gusto rin ni Jesus na makasama si Martha sa pag-uusap nila at makinig sa anuman ang sasabihin niya. Kaya lang, nanguna kay Martha ang duty na nakatoka sa kanya. Minsan, katulad tayo ni Martha na abalang-abala sa maraming bagay. At wala nang panahon para sa sarili at para sa Diyos. Nabe-burn out sa trabaho at mga responsibilidad, sa pamilya at maging sa serbisyo sa simbahan. Pinapaalalahanan tayo ni Jesus na isa lang ang kailangan, manatili sa Kanya. Makinig sa Kanyang salita at tanungin Siya kung ano ang gusto Niyang gawin natin. Kapag sinunod natin ang sinasabi Niya, mananatili sa ating puso ang kapayapaan at katiwasayan at magagawa natin anuman ang kailangan ng may kaligayahan.
5: Hanggang dito po muna tayo mga kapatid. Bukas po ay inaasahan ko kayong makasamang muli. Kung nangangailangan kayo ng anumang biyaya mula sa Panginoon at nais ninyong isama namin kayo sa aming mga panalangin, huwag mag-atubiling mag-text sa 0970-177-2000. Nasa www.paulines.ph, Facebook at YouTube din po ang programang ito. At para sa pagtataguyod ng programang ito, salamat po sa inyo ng tulong donasyon na maaari ninyong ipadala sa GCash account number 0968-631-3280. Mag-text lang po kayo para sa inyong pinadalang donasyon. Maraming salamat po. Sa ngalan ng Daughters of St. Paul at lahat ng Pauline's Radio Collaborators, ako po si Sister Rose na muling bumabati sa inyo ng isang magandang umaga. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon ang daan, ang katotohanan at ang buhay.
6: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
7: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
8: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
9: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
8: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
10: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
11: Ampalaya!
12: Ampalaya!
11: Kumakain kayo, ampalaya!
8: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
13: Gayon din mga prutas, kakuan, manzanas at ubas.
11: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
8: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Mainit na usapin ngayon ang Paksilika. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Paksilika? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Paksilika ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit kumulang 1,620 hectares. Kapag naisa katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Business Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
4: Maging brain gain tayo ngayon, imbes na brain drain. Ako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
3: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
5: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan yan malinis, hindi siya fossil or hindi siya coal, for example.
3: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Paksilika ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
6: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Tutukan ang pagsasanib puwersa para sa pinakakomprehensibong newscast ng bayan, balitang pambansa sa pamumuno ng Presidential Communications Office. Ihahati ang pinakamalakas at pinakamalawak na pag-uulan mula sa buong communications group ng pamahalaan, Philippine Information Agency, Presidential Broadcast Service, IBC, Philippine News Agency, at ang inyong People's Television. Isang boses, isang balita, nagkakaisa. Balitang pambansa. Magsisimula na ngayong Lunes at masusubaybayan sa lahat ng ipilan ng TV at radyo at digital portals ng buong communications group ng pamahalaan.
8: This is a public service announcement.
9: Discipline is the key.
10: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
11: Kilatisin ang sarili.
10: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
11: Importante rin na ating laging isipin.
10: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
11: Isang mahalagang paalala
10: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
12: This is a public service announcement.
13: A public service announcement
12: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko
0: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
14: Singin ang umaga sa mga impormasyong kumakalabog.
15: Balita, balita, balita.
14: Sumakay sa maagang pasada ng inipong malakihang balita.
16: Pangulong Marcos na inaprubahan na simula ang libreng sakay.
14: Ronda Pilipinas. Maagang nag-iikuhara sa istoryang dumadagundong.
0: Ronda Pilipinas. Ni Lawrence Tanhoko.
14: Lunes hanggang Biyernes. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko.
2: 738
0: AM.

0: Mabuhay mga brada, mabuhay ang Luzono, mabuhay ang Visayas, of course, mabuhay ang Mindanao. Simulan natin ang ating umaga ng 6-6 sa balita. Samahan niyo po kaming Romonda sa mga isyu at balita ang napapanahon ngayon pong araw mga brada, ha? Araw po ngayon ng Martes. Tuesday today, October 6, 2026 mga brada. Ikalawang araw po para po sa linggong ito at syempre ikanim na araw po sa buwan ng Oktubre. Morning good! Sa ating mga sukong listeners all over the Philippines, all over the world. Maganda morning! At syempre sa ating mga tropang Ronda, maganda morning po sa inyo, ha? Yung mga papauwi at papasok po sa kanilang mga bahay, magandang umaga din. Syempre samahan nyo kaming alamin ang mga nangyayari sa ating bayan ngayon. Una mga brad, sa mga nangyayari sa ating bayan ngayon. Taas baba sa presyo ng produktong petrolyo. Sisimulan po ngayong araw. Halaga naman ang pinsala sa agrikultura dulot ng very strong El Nino. Umabot na po sa mayigit 5.5 billion pesos. Mga programa para matugunan ang epekto nito sa mga magsasaka at maing isda, inilatag po ng pamahalaan. Ang DOH mga brad, nagpaalala po sa publiko ngayong may inaasahang matinding tag-init o yung El Nino. Kaagapay program ng DepEd para sa mga magulang, pinalawak po sa buong bansa. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kinilala ang mahalagang papel ng mga guro sa paghubog ng kinabukasan ng mga kabataan. Celebration po ng National Teachers Month. Impeachment Court. Presiding Officer Chief Escudero pinayagang magamit sa impeachment trial ang AMLAC report.
1: Balitaang bago, balitaang kakaiba, balitaang isa sa taste ng Generation Next. Ronda, Ronda Pilipinas ni Lawrence Tanhoco sa Radyo Pilipinas 738 AM.

0: Alas 4:11 po na nagmamadaling umaga, mga brad. Simula po ngayong araw ha, mamaya po yung alas 6 ng umaga, magkakaroon po ng magkakaibang paggalaw. Taas-baba po ito sa produktong petrolyo. Tataas po ng piso at 93 centimos, mga brad, kada litro ang presyo po ng gasolina. Aray! Ang habang 3 pesos at 3 centimos naman sa kada litro ang itataas ng kerosene. At bababa naman para sa diesel ang 1 peso and 30 cents. 1 peso and 30 cents para po sa diesel. Ang ibababa po niya. Na epektibo po yan alas 6 ng umaga, mga brad. So kung kayo ay diesel, relax lang muna kayo. Maya-maya na po kayo magpa-gasolina o magpa full tank. Pero yung mga gasolina, pwede pa po kayo. Kung bukas na po yung inyong mga gasolinahan, aba, meron pa po kayo ilang oras para po hindi mapatungan ang inyong presyuhan ng piso at 93 sentimos, mga brad, ha? Alas 4:12 ng umaga, mga brad. Sa usapin naman po ng pagtugon ng pamahalaan sa epekto ng pagtaas po ng presyo ng produktong petrolyo, makakatanggap ng fuel subsidy ang halos 300,000 magsasaka, mangingisda, truck drivers, nagadid po ng mga produktong agrikultura. Ayon po sa Department of Energy, ipamamahagi ang fuel subsidy ngayong buwan ng Oktubre. Alinsunod dito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tulungan ng sektor ng agrikultura sa gitna po ng muling pagtaas ng presyo ng langis. Ipatutupad ito sa ilalim po ng program ng programang Unified Package for Livelihood Industry, Food and Transport o yung tinatawag po na uplift. Layunin ito, mga brad, ng layunin ng hakbang na maibsan ang epekto ng pagtaas ng presyo ng langis dahil nga po sa patuloy na kaguluhan dyan sa Middle East. Alas 4:13 ng umaga, mga brad, mga modern transport services sa Cordillera Administrative Region o yung CAR, ipinoproseso na ang kanilang aplikasyon para po sa monthly financial subsidy. Ramonda sa balitang yan, Jong Munar.
1: Radyo Pilipinas. Kasalukuyan ng ipinoproseso ng mga modern transport service entities sa Rehiyon Cordillera ang kanilang aplikasyon para makakuha ng buwan ng financial subsidy sa ilalim ng Public Transportation Modernization Program. Ayon kay Land Transportation Franchising and Regulatory Board Cordillera Attorney Marian Reyna Dumpayan, sa ilalim ng programa ang bawat kwalipikadong modern public utility vehicle ay makakatanggap ng buwan ng subsidiya na 20,000 piso bilang kabayaran sa buwan ng amortization upang masigurong magpapatuloy ang kanilang operasyon. Ang assistance ay alinsunod sa direktiba ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ipagpatuloy ang mga hakbangin upang maibsan ang pasanin ng mga commuters, drivers at transport operators mula sa epekto ng mataas na halaga ng produktong petrolyo sa ninapatuloy na sigalot sa gitnang silangan. Idinagdag pa ni Dumpayan na nakikipag-ugnayan na rin sila sa Department of Social Welfare and Development para sa implementasyon ng assistance to Individuals in Crisis Situation Program, Department of Energy para sa fuel discount at Department of Labor and Employment para sa tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged displaced workers. Para sa Bagong Pilipinas, Chong Munar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
0: Alas 4:14 ng umaga, mga brad. Umabot naman po sa mahigit 5.5 billion pesos ang halaga ng pinsala sa agrikultura dulot po ng very strong El Nino sa iba't ibang rehiyon sa bansa. Batay po sa pinakahuling situational report ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, as of 8 a.m. kahapon po ng October 5, umabot po sa 201,000 na magsasaka at mangingisda ang epektado po ng kabuhayan na pinakamaraming naapektuhan sa Region 2, habang may mga apektado rin sa Calabarzon, Region 5, Region 9, Region 11, Region 12 at Caraga. Sa kaparehong datos, umabot naman sa kabuuang 388,000 mahigit na individual at 104,000 mahigit na pamilya ang apektado po ng very strong El Nino. Isinilalim naman sa stage of calamity ang 106 na lungsod at bayan kung saan 66 dito ang nasa Region 2. Samantala, nasa mahigit 39 na milyong pisong halaga naman ang tulong na ipaabot na ng pamahalaan sa mga apektadong pamilya. Samantala, mga brad, inatasan naman ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang National Food Authority o NFA na dagdagan ang pagbili ng palay upang makapalakas ang buffer stock ng bansa bilang paghahanda sa posibleng epekto ng El Nino. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., kailangan sulitin ng NFA ang natitirang harvest season upang mapuno ang mga bodega nito ng rice stocks. Kasabay nito, palalakihin din ang kapasidad ng mga warehouses ng ahensya. Pinalalakas din ng Department of Agriculture ang suporta sa mga lugar na may sapat pang supply ng tubig, kabilang dito ang dagdag na binhi at pataba. Gayun din ang paggamit ng solar irrigation systems at solar pumps upang mapanatili naman ang produksyon. Inihahanda rin ang pamahalaan ng cloud seeding upang mapadagdaga o madagdagan ang ulan sa mga agricultural areas. Pilipinas. Alas 4:16 ng umaga mga brad, pinaghahanda naman na rin o pinaghahanda na rin ng Department of Agriculture ang epekto ng El Nino na sa produksyon ng at kita ng mga mag-asaka at mangingisda. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., humiling ang DA ng kabuang 45 billion pesos para sa El Nino Response Program. Kabilang dito ang 6.2 billion pesos United Program for Livelihood Improvement and Financial Transformation o yung UPLIFT. Kaugnay nito, isinasapinal na rin mga brad ng kagawaran ang listahan ng mga magsasakang makatatanggap ng tulong pinansyal. Inaasahang makukumpleto ang pamahagi ng pondo sa mga kwalipikadong magsasaka bago matapos ang Oktubre. Ayon sa DA, bahagi ito ng mga hakbang ng pamahalaan upang maprotektahan ang kabuhayan ng sektor ng agrikultura. Alas 4:17 ng umaga, bayan naman ng Duwanya sa Iloilo, nagdeklara ng state of calamity dahil sa epekto ng dry spell. Ramon de Sabaltangyan, Hope Torrechante.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Kinumpirma ni Iloilo Acting Provincial Agriculturist Jeron Magbanwa sa interview ng Radyo Pilipinas Iloilo na nagdeklara na ng state of calamity ang bayan ng Dueñas dahil sa epekto ng dry spell. Ayon kay Magbanwa, ipinaalam ng Dueñas Municipal Agriculture Office sa Lalawigan ang nasabing deklarasyon noong nakaraang linggo. Pahayag ng opisyal, binabantayan na rin sa ngayon ng Iloilo Provincial Agriculture Office ang iba pang bayan sa probinsya na posibleng magdeklara din ng state of calamity dahil sa epekto ng kakulangan ng tubig. Sa interview, sinabi ni Magbanwa na 5th District ang unang distrito sa Lalawigan na tinamaan ng nasabing sitwasyon dahil halos walang ulan sa lugar at kung meron man, hindi ito sapat para mabinyagan ang mga pananim. Anya ngayong buwan ng Oktubre, inaasahang mas mararamdaman ang epekto ng El Nino kaya naman patuloy ang monitoring ng provincial government sa sitwasyon ng mga magsasaka at pananim sa Iloilo. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
0: Pilipinas. Alas 4:19 po na nagmamadaling umaga mga brad, pinayuhan naman ng Department of Health ang publiko na protektahan ang sarili laban sa matinding tag-init. Ginawa ang pahayag dahil sa inaasahang El Nino na magdudulot naman ng mainit na panahon. Ayon sa DOH, kung may makita o na makitang palatandaan ng heat stroke, agad tumawag sa National Emergency Hotline 911 o dalhin sa pinakamalapit na health facility sa kanilang lugar. Ito pa yung kahapon, di ba? Alas 4:19 ng umaga mga brad, pinalawak naman ng Department of Education ng sa buong bansa ang tinatawag po na Kaagapay Program. Layo ng programa na magbigay gabay sa mga magulang at caregiver para maiwasan ang bullying at mahulog o mahubog ang mabuting asal ng mga bata. Pinangunahan ni na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. At Education Secretary Sonny Angara ang pulong sa mga magulang na lumalahok sa programa ng Santiago City Isabela. Dito nagpahayag ng pagkabahala ang Pangulo sa mga insidente sa mga paaralan kamakailan at nanawagang magkaisa ang lahat ng pagbabantay sa mga kabataan. Binigyan din naman ni Angara na ang tahanan ang unang depensa laban sa karasan at bullying. Kaya dapat kausapin ng mga magulang ang kanilang mga anak araw-araw para mapansin ang mga red flags sa kanilang kilos. Inilunsad ang programa noong Enero kung saan tinatalakay sa mga session ang positibong disiplina, pagpigil ng cyberbullying at tamang pag-uulat sa mga school child protection committee. Sa ngayon, ipatutupad ng DepEd ang programa sa 7 rehiyon kabilang ang Cordillera, National Capital Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa at dyan naman sa Bicol. Pilipinas. Alas 4:20 po ng umaga mga brad, kinilala naman ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mahalagang papel ng mga guro sa paghubog. ng kinabukasan mga kabataan sa selebrasyon ng Teachers Month. Ayon sa Pangulo, katuwang ng mga magulang ang mga guro sa paggabay sa bata sa disiplina, malasakit at tiwala sa sarili. Anya, kabilang sa mga hakbang ng pamahalaan ng paglikha ng karagdagang teaching positions, pagpapalakas ng teaching o non-teaching workforce at pagbawas po sa administrative requirements upang mapagaan ang trabaho ng mga guro. Sinabi ng Pangulong Marcos Jr. na patuloy rin ang pagpapalawak ng career advancement, professional development, allowances, incentives at iba pang benepisyo para sa mga guro. Samantala, sinabi rin ng Pangulong Marcos Jr. na pinapalakas ng pamahalaan ang guidance at mental support sa mga mag-aaral. Nadagdag din ang mga o nagdagdag na rin ng mga school associates. Gayun din ang pinaigting ng mga hakbang laban sa bullying at iba pang uri ng karahasan. Alas 4.22 ng umaga, nanatiling pangunahing prioridad ng pamahalaan ng kapakanan ng mga guro sa bansa. Ito ang tiniyak ni Education Secretary Sunny Angara ng National sa pagdiriwang ng National Teachers Day. Dinaluan ito ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at mahigit 10,000 ng mga guro. Sa kanyang talumpati, iniutos ni Pangulo na pagpapabilis ng paglalabas ng Fiscal Year 2024 Performance-Based Bonus para sa mga kwalipikadong personal ng DepEd bilang pagkilala naman sa mga o sa kanilang ambag sa sektor ng edukasyon. Sisimula na rin ang pamamahagi ng 1,000 piso na World Teachers Day Incentive Benefit sa mga pampublikong guro. Para maibsan ang administrative strain ng mga guro, ginawa na lamang regular na form ang dating 174 na mandatory school form. Dinoble rin ang 10,000 pesos na taunang non-taxable teaching allowance. May taunang medical subsidy din na hanggang 7,000 pesos at 5 araw na may bayad na annual wellness leave. Pilipinas. Alas 4.22 ng umaga mga brad. Pag-usapan naman natin itong usapin o yung tungkol naman dyan sa impeachment.
2: Ronda Pilipinas. Ronda Pilipinas.
0: Pinagtibay mga brad ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Cheese Escudero ang paggamit ng AMLAC records na may importasyon o impormasyon sa foreign currency deposits sa impeachment trial. Ayon kay Escudero, hindi saklaw ng absolute confidentiality sa ilalim ng Foreign Currency Deposit Act ang impormasyong lehitimong naiulat na sa AMLAC. Hindi rin anya direktang inuutusan ng mga bangko na ibunyag ang foreign currency deposits at ang AMLAC witness na si Attorney Ronel Buenaventura ay magpapatotoo lang ng mga record na nasa legal na pag-iingat ng ahensya. Binigyan din ni Escudero na hindi maaaring gamitin ang confidentiality rules para hadlangan ang mandato ng AMLAC at ng pagdinig ng impeachment court. Tawag din ito kinesyon ni Senator Judges Pia at Alan Peter Cayetano ang patuloy na presentasyon ng prosecution ng mga dokumento ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senator Judge Pia Cayetano, may ilang dokumentong inihaharap na maaaring magbigay ng ibang impresyon kung hindi agad na paipapaliwanag ng testigo ang konteksto ng impormasyon. Anya, maaaring magdulot ito ng kalituhan sa publiko dahil maaaring mapagkamalan na pawang facts ang nakasad sa dokumento kahit kailangan pa itong linawin o ipaliwanag. Samantala, sinabi naman ni Senator Judge Alan Cayetano na kailangan suriin ang ilang impormasyon sa AMLAC reports ay nagmula lang sa mga balita at pahayag na kalaunan ay naulat o na ulit sa iba't ibang government proceedings. Ipinuntun niya na ang isang bahagi ng report na nag-uugnay kay Vice President Sara Duterte at sa kanyang mga kapatid sa financial transactions na may kaugnayan sa drug trafficking batay umano sa mga naging pahayag ng House Quad Committee hearing. Git niya, dapat malinaw kung ano ang naturang impormasyon ay dumaan sa karagdagang verification at naging actionable intelligence sa halip na manatili lamang sa mga ulat ng media o mga pahayag ng ibang tao. Binigyan din ni Cayetano na layo ng impeachment trial na linawin kung may sapat bang ebidensya upang mapatunayan at papasinungalingan ang mga aligasyon na laban sa ikalawang pangulo.
2: Pilipinas.
0: Alas 4.25 ng umaga mga branda. Nagbabala naman si Senator Judges Rafi Tulfo, Kiko Pangilinan, Tito Soto at Risa Ontiveros laban sa paggamit ng posibleng criminal liability bilang pananakot kaugnay ng paglalabas ng AMLAC records sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa naging cross-examination ni Defense Counsel Attorney Mark Vinduan kay AMLAC Executive Director Attorney Ronel Buenaventura, pinunto nito ang penalty sa ilalim ng Anti-Money Laundering Act o yung AMLAC. partikular tungkol sa paglalabas ng pagre-report ng confidential information. Tinanong ni Binluan si Vero Ventura kung maaring managot sa kasong kriminal ang media sa paglathala at pagsasangarin papawid ng confidential na impormasyon mula sa Anti-Money Laundering Council. Binigyan din ni Binluan na maaring kabilang sa mga parusa sa paglabag ng confidentiality ang pagkakakulong at pagbabawal na humawak sa posisyon ng gobyerno. Pinaalala ni Senator Judge Raffy Tulfo na pinayagan na ng Senate Impeachment Court ang paglalabas ng mga record ng AMLAC bilang bahagi ng paglilitis. Ayon kay Tulfo, paulit-ulit ng binabadger ng depensa ang testigo kahit ilang oras na itong sumasagot sa mga tanong. Sinabi naman ni Pangilinan na iniugnay ng depensa ang posibleng criminal liability ang disclosure ng AMLA records kabilang sa mga inilabas ng House Prosecution. Sinabi niya nga maaring mauwi rin ito sa pagbanggit ng posibleng pananagutan na maging ng mga setter judges sa cross-examination ng AMLAC witness. Git ni Pangilinan, may ruling na ang presiding officer na pinapayagan ang disclosure ng naturang records sa impeachment court. Kaya kung tutulungan ito o tututulan ito ang depensa, maaari itong dalhin sa taas sa usapin ng Supreme Court. Samantala, ipinaalala ni Senator Judge Tito Soto sa mga counsel sa impeachment court ang konsepto ng parliamentary immunity. Nanawagan naman si Senator Judge Rizzo Ontiveros na huwag magkaroon ng anumang pagbabanta, direkta man o hindi, sa media sa pagganap sa tungkulin itong mag-cover ng impeachment proceedings. Ayon kay Ontiveros, mahalaga ang malayang mapayarating sa publiko ang mga nangyayari sa paglilitis para mapag-usapan, mapag-isipan at makabuo ng sariling opinyon ang mga mamamayan. Git niya, hindi dapat magkaroon ng anumang chilling effect, sinadya man o hindi, sa kanin ng media ang tinatawag na Fourth Estate.
2: Ronda, Pilipinas.
0: 4:27 in the morning, mga brada. Suportado naman ang Commission on Elections ang panukalang batas na magtatakda ng mas malinaw na regulasyon laban sa paggamit ng artificial intelligence at pagpapakalat ng fake news sa panahon ng halalan. Ayon kay Attorney Mary Antoinette Rivera ng COMELEC, wala pang partikular na batas na direktang tumutugon sa pagpapakalat ng fake news at AI-generated content na ginagamit upang manipulahin ang eleksyon. Sa kasalukuyan, ipinapasok lamang ng COMELEC ang ilang mapanlinlang na election-related content sa Section 261 ng Omnibus Election Code na nagbabawal sa pagpapakalat ng maling impormasyon na maaaring makagambala o magdulot ng kalituhan sa proseso ng halalan. Ngayon man, sinabi ni Rivera, mga brad, na mas mainam kung magiging mas tiyak ang magiging election offense at malinaw ang mga parusa sa ilalim po ng mga bagong batas. Lumabas din sa pagdinig na maaaring magsilbing mas mabigat na deterrent ang posibilidad na makaharap ang sa disqualification ang kandidatong mapapatunayang sangkot sa pagpapakalat ng election-related fake news kung itatakda ito ng batas. Aminado naman ang COMELEC na wala pa itong permanenteng hiwalay na departamento na tututok sa AI-related election violence at umaasa lamang sa task force at mga tauhan mula sa ibang tanggapan. Dahil dito, sinabi ng komisyon na kailangan ng dagdag na pondo at personnel upang mapalakas ang magiging permanenteng tanggapan at kanilang mekanismo sa pagbabantay sa AI at social media sa eleksyon. Alas 4:29 ng umaga, mga brada, na kasabat naman ng Bureau of Customs Sinoy Aquino International Airport o BOC na iyan ang tinatayang nasa 496.4 million pesos na halaga ng shabu na nakatago sa loob ng isang industrial machinery mula Guadalajara, Mexico. Umabot sa 73 kilos ang nakumpiskang shabu na natuklasan matapos i-flag ng mga otoridad ng shipment dahil sa intelligence report hinggil sa posibleng presensya ng illegal na droga. Dumating sa bansang shipment noong September 26, 2026 at isinilalim sa masusing pagkasuri sa isang warehouse sa Pasay City noong October 2. Sa x-ray scanning, nakitaan ang kahinahinalang imahe sa loob ng tubular frames ng isang pelletizing machine. Nakumpirma naman ng K-9 unit ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA ang posibleng presensya ng illegal na droga. Sa physical examination, nakuha mga pakete mula po sa tubular portions ng mga makina ang puting crystalline substance na tumitimbang ng 73,000 kilos o 73,000 grams o 73 kilos, mga brada. Nagpositibo ito sa methamphetamine hydrochloride o shabu sa isinasagawang field testing. Ayon kay BOC na iya District Collector Attorney Yira o Maria Yasmin Obilios Mapa, ipinapakita ng operasyon ang kahalagahan ng intelligence, paggamit ng teknolohiya at koordinasyon sa pagitan ng customs at iba pang law enforcement agencies para matukoy ang mga sopistikadong paraan ng pagtatago ng droga. Nagbabala naman si Customs Commissioner Relyn Pomoceno sa mga sindikatong gumagamit ng lehitimong kargamento bilang pantakip sa drug smuggling.
2: Ronda, Pilipinas.
0: Alas 4:30 ng umaga mga brada. Magbabalik po ang Ronda Pilipinas.
2: Ronda Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
5: Receive credible news and information.
4: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
5: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
4: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
6: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
0: Upang sugpuin ang lumalalang kaso ng illegal na online gaming sa bansa at protektahan ang mga manlalaro laban dito, inilunsad ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang PAGCOR Guarantee website. Maaaring i-check ng publiko sa nasabing website kung lisensyado at lehitimo ang isang online gaming site bago sila maglaro o magbayad. Regular na ina-update ang website at may direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. Ayon kay PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco, matutulungan ito ang publiko na makaiwas sa panlilinlang habang pinoprotektahan ang kailang karapatan bilang mga manlalaro. Paalala pa ni Chairman Tenco na maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalihan sapagkat dumarami ang mga reklamo hinggil sa illegal na gaming sites na hindi nagbabayad ng mga panalo. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin lamang ang www.pagcor.ph/pagcorguarantee.
7: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Narinig niyo na rin ba sa balita yung The Big One? O ang kinatatakutang malakas na lindol na pwedeng mangyari sa Pilipinas?
8: Alam ko nakakatakot.
7: Napakaraming tanong sa isip natin. Anong gagawin ko kapag nangyari yun? Saan ako pupunta? Paano ko ililigtas ang pamilya ko? Sa bawat tanong na yan, dapat may nakahanda tayong sagot at aksyon. Dahil mapapanatag tayo kung alam natin ang gagawin sa panahon ng sakuna. Hashtag panatag ang may alam.
9: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
10: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
9: Kaugnay nito, ang Pax Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang Pax Silica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
11: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.

0: Alam mo ba na hindi na lang basta simpleng init at tuyong panahon ang dala ng El Nino? Dahil ngayon, posible na itong umabot sa antas ng strong to very strong. Pero, ano nga ba talaga ang El Nino at bakit dapat itong paghandaan?
1: When we think of El Nino, so generally po, medyo yung tinatawag nga sa malawakang pag-init ng temperatura ng karagatan na posible po maka-apekto sa atin na mataas ang chance na may kabawasan sa tubig ulan and also mas mainit ang temperatura.
2: Dahil sa abnormal na pag-init na ito sa Pacific Ocean, inaasahan ang mas kakaunting pag-ulan at mas mababang water supply sa maraming bahagi ng Pilipinas. Kaya naman, nagbabala rin ang mga eksperto na kapag lumagpas sa 2 degrees Celsius ang pagtaas ng temperatura, itinuturing na itong mas matinding uri ng tagtuyot. Ayon sa PAGASA, bagamat tuyo ang pangkalahatang epekto nito, hindi ibig sabihin ay pare-pareho ang mararanasan sa bawat rehiyon. Dahil sa tinatawag na seasonal reversal o pagbabago sa galaw ng hangin, maaari pa rin magdulot ng malalakas na pag-ulan ang enhanced habagat, particular sa western section ng bansa. Nakaaapekto rin ang fenomenong ito sa karaniwang itinatakbo o track ng mga bagyo, kaya may mga pagkakataong nagiging mas mapaminsala ito kapag tumawid sa kalupaan. Ayon din sa mga eksperto, kailangang bantayan ng publiko ang parehong extreme weather events, ang matinding tagtuyot at bigla ang pagbuhos ng ulan.
1: Pwede natin maranasan ng both extreme events, kaya ang kailangan monitoring na nanggagaling sa DOS ng PAGASA para tama information.

0: Ang fenomeno na ito na pinapatindi pa ng climate change, naglatag na ang gobyerno ng mas matagalang tugon. Sa pamamagitan ng El Niño Strategic National Action Plan, layunin ng pamahalaan na magpatupad ng short, medium at long-term interventions sa mga sektor ng agrikultura, kalusugan, enerhiya at supply ng tubig. Ang mga hakbang na ito ay nakadesenyo upang maprotektahan ang pambansang ekonomiya at ang pang-araw-araw na kabuhayan ng bawat Pilipino. All out ang galaw ng mga core agencies tulad ng DENR at DA sa water management at food security, pati na ang DOH sa health risk ng publiko. Nakafocus din ang DSHUD sa economic impact nito, kasabay ang full support ng OCD para sa disaster response at mitigation on the ground.
1: Kaya naman, paalala sa lahat, ugaliing uminom ng maraming tubig para makaiwas sa heat stroke. Magdala ng payong bilang panangga sa matinding init. At manatiling updated sa mga anunsyo at advisory ng PAGASA dahil ngayon, iba na ang handa. Elijah Canlas para sa Bayan.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
5: Ronda Pilipinas.
6: Ronda. Ronda.

0: Balik po ang Ronda Pilipinas. Tuloy tayo sa ating balitaan na nawagan ang 10 Bangsamoro Civil Society Organization kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na kumpletuhin ang mga natitirang obligasyon sa peace process sa pagitan po ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Sinilabas na manifesto, hiniling ng mga grupo na makipagpulong si Pangulong Marcos Jr. kay MILF Chairman Ahod Balawag Alhaj Murad Ibrahim bago mag-convene ang bagong Bangsamoro Parliament sa October 30. Kabilang sa kanilang panawagan ang pagkakaroon ng malinaw na completion roadmap, pagkapatuloy ng decommissioning ng MILF combatants, pagbibigay ng mga nakalaang tulong sa dating mga mandirigma at kanilang pamilya, at pagpatuloy ng camp transformation. Hiniling din ng mga grupo na makumpleto at malagdaan ang exit agreement sa loob ng termino ng Pangulong Marcos Jr. Binigyan din ng civil society groups na dapat manatiling hiwalay ang pagkumpleto ng peace process sa usapin ng pagpili ng susunod na Chief Minister ng Bangsamoro. Kasabay nito, itinulak ng mga grupo na gawing target ang December 23, 2026 sa ikalimampung taon ng pagpapaglagda ng 1976 Tripoli Agreement para sa pagkumpleto ng mga natitirang hakbang sa Bangsamoro peace process. 4:41 in the morning, mga brada. Nagbabala naman ang GCash sa patuloy na pagdami ng online scams at pinayuhan ng mga users na mag-ingat sa phishing, smishing at iba pang modus na ginagamit para makuha ang sensitibong impormasyon. Ayon sa GCash, mahigit 80% ng digital fraud sa bansa ay may kaugnayan po sa phishing at smishing, habang halos 4 times na dumadami noong 2025 ang pag-atake gamit ang malicious links. Sinabi naman ni GXchange Incorporated Chief Information Security Officer Joel Jeronimo na patuloy na pinapalakas ng GCash ang seguridad nito sa pamamagitan ng biometric login, multi-factor authentication at secure in-app one-time passwords. Kasabay nito, inilunsad din ang GenSure Scam Protection na underwritten ng Chubb Philippines para sa mga covered incident gaya ng hacking, phishing at spoofing sa halagang 30 pesos. May 30 days na coverage ito na hanggang 15,000 pesos para sa ilang hindi otorisadong fund transfer at online purchases alinsunod sa mga kondisyon ng pulisiya. Pinayuhan din ng GCash ang mga users na huwag ibigay mga OTP, MPIN at password at agad i-report ang kani-kanila o kahina-hinalang transaksyon sa GCash Help Center, GG Chat Support at Hotline 2882. 4:42 in the morning, Norman Mangusin alias Francis Leo Marcos balik kulungan matapos arestuhin ng CIDG dahil sa kasong cyber libel. Rabonda sa balitang yan, kinakapatid J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Balik kulungan ngayon ang tinaguriang self-proclaimed trillionaire na si Norman Mangusing, na mas kilala bilang si Francis Leo Marcos. Batay sa ulat ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group, na aresto si Mangusing sa isang resort and casino sa New Seaside Drive, Barangay Tambo, Parañaque City, dakong alas 5:40 kahapon ng hapon. Inaresto si Mangusing sa visa ng mandamiento de aresto na inilabas sa Parañaque City Regional Trial Court, Branch 294, dahil sa

sa 3 pato na kasong cyber libel at may piyansang 10,000 piso para sa 3 kaso. Kasalukuyan nasa kusodiyan ng CIDG Detention and Special Operations Unit sa Kapokrami si Bangusin habang inihintay ang commitment order mula sa korte bago ngunitang inaresto si Bangusin noong Pebrero dahil sa 12 kaso ng unjust vexation sa ilalim ng Cybercrime Prevention Act na inihain ang asawa ng vlogger na si Mark Jason Warnakulahewa na si Joanna Lopez na sila ring naghain ng panibagong kaso laban dito ngayon. Para sa Bagong Pilipinas, J. Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.

0: Alas 4:44 na po, nagmamadaling umaga mga Brad. Tulong naman sa pag-aaral at kabuhay ni Mary Jean Veloso. Patuloy sila rin po ng National Reintegration Network. Ramonda sa balitang yan, Diane Liar.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Patuloy ang pag-agapay ng pamahalaan kay Mary Jean Veloso at sa kanyang pamilya matapos siyang mabigyan ng absolute pardon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pamamagitan ng National Reintegration Network na pinangungunahan ng Department of Migrant Workers o DMW, makatatanggap si Veloso ng tulong mula sa psychosocial support hanggang sa pag-aaral at kabuhayan. Ayon kay Migrant Workers Secretary Hans Deo Cacdac, layo nitong matulungan si Veloso na makapag-adjust at makapagsimula muli kasama ang kanyang pamilya. Kaugnay nito ay pinuntahan siya ng mga kawanin ng DepEd Division sa Nueva Ecija para maipagpatuloy niya ang kanyang pag-aaral sa ilalim ng Alternative Learning System. Nabatid na nag-aaral noon si Veloso habang nasa Piitan. Katuwang naman ang Department of Trade and Industry sa paggabay sa negosyong nais niyang simulan, habang nagbigay na rin ng tulong pinansyal ang Department of Social Welfare and Development sa pamilya ni Veloso. Bukod dito ay tumutulong din ang lokal na pamahalaan ng General Mamerto Natividad Nueva Ecija para sa kanyang maayos na pagbabalik sa komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Liar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Alas 4:45 ng umaga, lungsod Quezon naman tayo mga Brad. Ang local government po na mahagi ng ambulansya para po sa 47 mga barangay. Ramonda sa balitang yan, Mary Ann Bastasa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Formal nang na-turn over ng Quezon City Government ang mga bagong basic life support o BLS ambulances sa 47 mga barangay sa lungsod. Pinangunahan ni Quezon City Mayor Joy Belmonte at Vice Mayor Gian Soto ang ceremonial turnover ng mga ambulansya kasama ang mga konsihal, department head at ng mga barangay officials. Ayon sa pamahalang lungsod, fully equipped ang mga ambulansya ng medical equipment gaya ng automated external defibrillator, oxygen system, medical kits at stretcher para sa agarang pagtugon sa anumang emergency. Ayon din sa pamahalang lungsod, bahagi ito ng patuloy na pagpapalakas sa local healthcare at emergency response para mas mapalapit sa mga komunidad ang agarang serbisyong medikal. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Mera Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Alas 4:46 ng umaga mga brada. Dako naman tayo sa Radyo Pilipinas Tayug. Department of Economy, Planning and Development o DepDev 1. Pinangunahan ang talakayan sa Coastal Resilience at Biodiversity Protection. Ramonda sa balitang yan, Mildred Coquia.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Isinagawa ng Department of Economy, Planning and Development Regional Office 1 ang Region 1 Coastal Resilience and Biodiversity Protection Forum sa La Union. Dinaluhan nito ng 108 kalahok mula sa regional government agencies, attached agencies, state universities and colleges, provincial at coastal local government units at private sector sa Region 1. Layunin ng forum na makatulong sa pagpapalakas ng climate action at disaster resilience alinsunod sa Philippine at Regional Development Plan 2023 to 2028. Sa kanyang welcome remarks, hinikayat ni DepDev Regional Director Stephanie Christensen ang stakeholders na bumuo ng konkretong hakbang para maprotektahan ang biodiversity at mga komunidad laban sa natural hazards at disasters. Tinalakay sa forum ang coastal risk, currents and tides, ridge to reef management at blue economy. Sa workshop, lumitaw bilang pangunahing hamon ng coastal erosion, sedimentation, pagbaha, storm surge, groundwater degradation, kakulangan sa resources at gaps sa governance at policy implementation. Kabilang sa mga paunang rekomendasyon, ang pag-upgrade sa CLUP, pag-harmonize ng coastal resource management plans at pagtatatag ng integrated coastal management database. Para sa Bagong Pilipinas, Marie Mildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo.
0: Pilipinas. Alas 4:48 ng umaga mga Brad, Coast Guard Auxiliary Squadron o yung SeaGas Albayat Coast Guard District Bicol nagsagawa po ng cleanup drive at mamahagi ng school supplies sa isang paaralan sa Legazpi City. May report si Cyril Luzon.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Nagsigawa ng Coastal and Campus Cleanup Drive at pamamahagi ng school supplies ang 910 Coast Guard Auxiliary Squadron Nusigas Albay at Coast Guard District Bicol sa Legazpi City National High School. Ayon sa Coast Guard District Bicol, nakatuon ang aktibidad sa pagpapalaganap ng kamalayan sa pangangalaga sa kapaligiran sa pamamagitan ng wastong pamamahala ng basura sa paligid ng paaralan kasabay ng pagbibigay ng mga pangunahing school supplies sa mga mag-aaral. Dagdag pa ng tanggapan na sa pakikipagtulungan ng mga administrador ng paaralan, ipinakita ng 910 Sigas Albay at Coast Guard District Bicol ang kanilang patuloy na pakikibahagi bilang katuwang ng komunidad sa pagsusulong ng edukasyon, pangangalaga sa kapaligiran at paghahatid ng tulong sa publiko sa lalawigan ng Albay. Para sa Bagong Pilipinas, Sir Lan Luzon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
0: Ronda. 4:49 in the morning, mga brada. Nakuha natin ang Radyo Pilipinas Lawag. Provincial Government ng Ilocos Norte at TESDA ng tulungan para po sa kabuhayan ng Dressmaking National Certificate 2 graduates. Romante sa balitang yan, Ronnie Dorilag.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Hinahanapan ngayon ng Provincial Government ng Ilocos Norte at ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA ng direktang paggagamitan ng abilidad ang mga nagtapos sa Dressmaking NC2. Ito ay matapos ang pagpupulong ng mga kawani ng TESDA kay Governor Cecilia Araneta Marcos sa kanyang opisina. Nais ng gobernador na magkaroon ng malinaw na patutunguhan ang mga dressmaker, kaya naman naghahanap sila ng mga programa para sa kabuhayan, oportunidad at posibleng suporta upang maging pangmatagalang hanap buhay ang kanilang natutunan. Sa pamamagitan ng pagtutulungan ng pamahalang panlalawigan at TESDA, inaasahang mabibigyan ng magandang kinabukasan ang mga skilled worker, lalo na sa industriya ng tela. Matatandang binuksan ang Regional Yarn Production and Innovation Center na mas malapit ng pagkuhanan ng sinulid para sa pagtatahi ng mga damit. Pinatunayan din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang pagbisita sa pasilidad na maraming kababayan ang makikinabang sa naturang proyekto. Para sa Bagong Pilipinas, Rani Durilag, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
1: Ronda, Pilipinas. Ronda, Pilipinas.
0: Alas 4:51 ng umaga, mga brad. Relax ka lang muna, ha? Malapit na tayo matapos. Infrastruktura sa Santa Elena Elementary School sa Leyte na magpapaunlad sa edukasyon at disaster readiness inilunsad po sa ilalim ng Pacific Partnership 2026. Ramonte sa balitang yan, Daisy Laloza Belazar.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Formal nang na-turn over ang mga bagong kumpuni at itinayong mga infrastruktura sa loob ng Santa Elena Elementary School sa Tacloban City na magpapaigting ng kalidad ng edukasyon at kahandaan sa kalamidad sa komunidad, na isakatuparan ang proyekto sa pamamagitan ng pagtutulungan ng U.S. Navy SEABIS, Japan Self Defense Force at Armed Forces of the Philippines sa ilalim ng International Mission na Pacific Partnership 2026. Kabilang sa mga naipatayo ang rainwater catchment system, hand washing area, mga bagong pinto sa comfort room ng 7 silid aralan at ang pagsasaayos ng waiting shed at PWD ramp. Nagpaabot naman ng taus-pusong pasasalamat ang pamunuan ng paaralan sa partner organizations at pamahalaan sa proyektong ito na opisyal na inialay bilang simbolo ng matibay na ugnayan ng Estados Unidos, Hapon at Pilipinas. Para sa Bagong Pilipinas, Daisy Laloza Belazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
1: Ronda, Pilipinas!
7: Masarap sa pakiramdam.
8: Nakakatuwa, hindi nakakasawa.
7: Nakakakilite, at tsak, ikaw ay mapapangiti.
9: Pag nasubukan mo ang BJ's,
10: big job!
9: Job opening, vacancies, plus mga in-demand na source of income. Bahala si Lorenz magpa-BJ sa inyo. Big job!
10: Big job!
11: Bakit hema Gucci?
0: Alas 4:52 na po na nagmamadaling umaga, mga brada. Nakuha naman natin ang big job. Magandang umaga, BJ tayo, mga brada. Magandang balita kasi para sa ating mga kasamahan dyan po sa mga Nakatira sa Quezon City. Dito pala sa Quezon City, mga brad, ha? Yung mga naghahanap ng trabaho. Ang Atara Food ay magkakaroon po ng in-house recruitment activity sa October 9, 2026 mula po alas 8 ng umaga. Diyan po yan sa Quezon City Public Employment Service Office o yung Peso Main Office 6th Floor, Civic Center Building A, Quezon City Hall. Huwag kalimutan dalhin ang inyong mga resume, biodata at iba pang credentials at maging handa po para sa mga job opportunities na nag-aantabay sa inyo. Kasama mga hiring na posisyon ng mga sumusunod, ha? Ito po yung delivery driver, store technician, food service crew, janitor, production worker, accounting staff. Para sa karagdagan po mga detalye, bisitahin lamang ang post sa official page ng Quezon City Peso. Pwede rin sumali po sa official Facebook channel ng Quezon City Peso para po sa iba pang peso job news and update, mga brad, ha? So dapat po kayo ay ready. At syempre higit sa lahat ay dapat meron po kayong kumpiyansa sa inyong sarili para naman po hindi po kayo uutal-utal kapag kayo ay in-interview. Remember, baka po ay makapasa po kayo, maganda ang inyong resume, and then all of a sudden patawag kayo. Alam niyo po, sa mga ganyang pagkakataon meron po tinatawag na hired on the spot. So, yung hots kung tawagin, hired on the spot. Ayan, hired on the spot. At yan po ang nakakuha po niyan ay yung mga kumpiyansado. Oo, yung dekumpiyansang empleyado. Dili naman kayo yung mga tao, yung mga nag-a-apply po, na talaga namang willing na willing at handang-handa na magsimula. Ayaw mo yun, pag uwi mo sa bahay, meron ka na agad trabaho. Magandang pasalubong po yan sa inyong pamilya. So might as well be ready. Complete your documents. Yung papel, ayusin mo yung sarili mo. Tindigan mo ng maayos and malay mo, pag uwi mo, meron ka ng trabaho. Ano? Congratulations na agad sa mga mag-a-apply po dyan, ha? Sa Atara Food job vacancies. 4:55 in the morning, mga pal. Nako, time to say goodbye.
12: Ang tunay na Pasko ay tayo.
0: 4:55 in the morning. 81 days na lang, mga brad. Pasko na. Maraming salamat po sa lahat na nakinig. Sumubaybay, tumutok for today. Maraming salamat sa itaas para sa biyaya ng buhay. At sa iba naman para sa pagsubok sa buhay. Lawrence Tanho ko, mga brad. Magkarigan tayo bukas. Adios.
13: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
14: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
15: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
16: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
17: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
16: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa.
18: ano ang sunod?
16: Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
19: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, we yun, ini-enroll natin sa araw.
20: Ampalaya!
21: Ampalaya!
20: Kumakain kayo, ampalaya!
16: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon nagbabasa na para sa kanya.
22: Kayong din, mga prutas, pakuan mansanas at ubas.
20: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
16: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.
23: Ito ang Presidential Broadcast Service.
24: Radyo Pilipinas.
25: Radyo Publiko.
23: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.

0: Alam mo ba na hindi na lang basta simpleng init at tuyong panahon ang dala ng El Nino? Dahil ngayon, posible na itong umabot sa antas ng strong to very strong. Pero, ano nga ba talaga ang El Nino at bakit dapat itong paghandaan?
1: When we think of El Nino, so generally po, ito yung tinatawag nga sa malawakang pag-init ng temperatura ng karagatan at posible itong maka-affect po sa atin na mataas ang chance na mayroon kabawasan sa tubig ulan and also mas mainit ang temperatura.
2: Dahil sa abnormal na pag-init na ito sa Pacific Ocean, inaasahan ang mas kakaunting pag-ulan at mas mababang water supply sa maraming bahagi ng Pilipinas. Kaya naman, nagbabala rin ang mga eksperto na kapag lumagpas sa 2 degrees Celsius ang pagtaas ng temperatura, itinuturing na itong mas matinding uri ng tagtuyot. Ayon sa PAGASA, bagamat tuyo ang pangkalahatang epekto nito, hindi ibig sabihin ay pare-pareho ang mararanasan sa bawat rehiyon. Dahil sa tinatawag na seasonal reversal o pagbabago sa galaw ng hangin, maaari pa rin magdulot ng malalakas na pag-ulan ang enhanced habagat, particular sa western section ng bansa. Nakaaapekto rin ang fenomenong ito sa karaniwang itinatakbo o track ng mga bagyo, kaya may mga pagkakataong nagiging mas mapaminsala ito kapag tumawid sa kalupaan. Ayon din sa mga eksperto, kailangang bantayan ng publiko ang parehong extreme weather events, ang matinding tagtuyot at bigla ang pagbuhos ng ulan.
1: Pwede natin maranasan both extreme events, kaya ang kailangan monitoring na nanggagaling sa DOS ng PAGASA para tama information at updated tayo.
2: Para mabawasan ang epekto sa agrikultura at tubig, pinapayuhan ang mga magsasaka para sa alternatibong paggamit ng tubig-ulan at magtanim ng drought-tolerant crop varieties. Sa hanay naman ng komunidad, mahalagang simula na agad ang masinsinang dam management at matipid na paggamit ng tubig upang maiwasan ang malawakang krisis sa supply.
1: Paulit-ulit, bumabalik itong El Nino at ito ay mag-i-stay forever, hindi siya magbabago at perhaps mas lalala in terms of impact, lalong-lalo na po kung isasama natin yung mga epekto ng global warming sa result ng climate change.
2: At dahil paulit-ulit na bumabalik ang fenomeno na ito na pinapatindi pa ng climate change, naglatag na ang gobyerno ng mas matagalang tugon. Sa pamamagitan ng El Nino Strategic National Action Plan, layunin ng pamahalaan na magpatupad ng short, medium, at long-term interventions sa mga sektor ng agrikultura, kalusugan, enerhiya, at supply ng tubig. Ang mga hakbang na ito ay nakadisenyo upang maprotektahan ang pambansang ekonomiya at ang pang-araw-araw na kabuhayan ng bawat Pilipino. All out ang galaw ng mga core agencies tulad ng DENR at DA sa water management at food security, pati na ang DOH sa health risk ng publiko. Nakafocus din ang DSHUD sa economic impact nito, kasabay ang full support ng OCD para sa disaster response at mitigation on the ground.
0: Kaya naman, paalala sa lahat, ugaliing uminom ng maraming tubig para makaiwas sa heat stroke. Magdala ng payong bilang panangga sa matinding init. At manatiling updated sa mga anunsyo at advisory ng PAGASA dahil ngayon, iba na ang handa. Elijah Canlas para sa Bayan.

0: ganyan kalakas at kasagana ang patubig na hatid ng solar-powered pump irrigation project na ipinagkaloob ng NIA sa mga magsasaka ng San Agustin San Ramon Agrarian Reform Farmers Cooperative o SARFC sa bayan ng Bula, Camarines Sur.
1: Ano una po, nawala pa po ang solar panel namin, medyo malaki po ang bayad po namin sa irrigation fee dahil po ano, binibigay kami ng 12 cabans na 600 kilos. Tapos po, ngayon po may solar panel na kami, wala na po kaming problema. Kaya po, inaasahan po namin na lalaki na po ang aming kitang mga magsasaka.
0: Tunay ngang masaya ang lahat dahil napawi na rin ang kanilang pangamba na baka maputulan muli ng kuryente o hindi makapagbayad ng bill dahil sa taas ng singil. Umaabot kasi ng hanggang 450,000 pesos ang monthly bill sa kuryente ng SARFC. Pero sa nakalipas na 4 na buwan, gamit ang solar, wala na silang binabayaran. Gaya ng SARFC, malaking hamon din sa NUMASBA Multipurpose Cooperative sa bayan ng Minalabac, Camarines Sur, ang pagpapatubig gamit ang kuryente. Nalubog sila sa halos 10 milyong pisong pagkakautang sa electric cooperative. Ngunit nabuhayan ang kooperatiba nang mapaandar na ang kanilang irrigation system gamit ang solar-powered pump irrigation project na ipinagkaloob ng NIA sa kanila. Isa sa mahigpit na isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay ang modernisasyon ng mga irigasyon sa bansa at paggamit ng renewable energy na magbibigay daan sa mas matatag, maaasahan at napapanatiling pagsasaka sa Pilipinas.
2: Maraming salamat sa National Irrigation Administration, especially na si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos.
3: Pak BBM to. Kasi ngayon lang to ginawa after 40 years. Utos ng ating Pangulo ay pakinggan ang ating mga farmers at ibigay ang kanilang mga pangangailangan. At ang usual na complaint, lalo na sa wet season, is hindi daw makatanggap ang NFA ng wet palay. So ito po yung sagot na.
4: Ito ay building for dryers. Maraming dryer ang lalagay natin doon.
3: Meron ng 36 na ganito na may tapos na, may patapos na, may hinagawa pa. Ito yung sagot sa problema ng ating mga magsasaka at attack BBM to. Kasi ngayon lang ito ginawa after 40 years of walang ginagawa. By June, tapos na. Sa next wet season, ready na ito.

0: ang inyong source of daily agri news. Talakayang siksik sa kaalaman. Hating ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang agrikultura dito lang sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas. Mayamang agrikultura. Samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang bagong Pilipinas. Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Ay, 10 minuto na kapitbahay makalipas ng alas 5 ng madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Araw po tayo ngayon ng Martes, ika-6 po sa buwan ng Oktubre 2026. Oy, kamusta na kayo riyan? Gising-gising, bangon, kilos, galaw-galaw. Bawal ang tutulog-tulog sa manibela ho. Bawal ang tikon sa kalsada si Mamang Chopper. Pakigising lang, baka bukas-bukas at inaanto ko sa manibela ho. Yung delikado ho yan, ho. Huwag na nating damayan pa yung aksidente naganap po kanina madaling araw. Mga past 3 o'clock in the morning ngayong araw. Yan po sa may patio ng Balintawak habang nilalapatan po ng lunas. Emergency response, ang isang taxi driver na binanggaho naman. Natumugon po naman ang isang ambulansya ng Quezon City. Ano ho? Eh, habang nagsasagawa po ng pagtulong sana doon sa driver na nasakuna, binanggaho ng TNVS yung likuran ho ng ambulansya. Gal ho yung pintuan ng ambulansya at warak din ho yung harapan ho ng TNVS. Primero, maano lang daw, ha? Dahan-dahan daw ang takbo. Dahan-dahan yung takbo, tapos tanggal ang pinto. Ingat-ingat po tayo, napakahaga aksidente ho niya sa may panti ho ng Balintawak. Ano ho? Ingat po, alalay po lamang sa pagmamaneho. Bawal po ang tutulog-tulog sa manibela. Bawal ang pikon sa kalsada. Ay, gagaya ho ng dati. Ako pa rin po naman ang inyong abang lingkod ka, Hero. Hero Ilustre Obrigado ho. Abati na isang masaganang agrikulturang araw sa ating lahat. Tino mga bayaning magsasaka sa matatapang ho nating mangingisda. Sa kanilang mga pamilya, kay Lala, kay Lolo, kay Lola, kay Nanay, kay Tatay. Sa lahat po ng pamilya nila, nasa man silang bahagi ng Kabuluan, Apalozon, Visayas at Mindanao.
0: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Dok muna tayo sa ating mga magiging lagi ng ating panahon sa lupo ng 24 oras. Opisyal na po yung dineklara ng DOST Pag-asa ang pagkatapos po ng habagat season kahapon. Bakang bansa po naman, sumasailalim po naman sa transition patungo po naman sa Amihan o yung tinatawag na Northeast Monsoon. Ang ITCC na yan ay nakaka-apekto po sa parte ho ng Palawan, Visayas at Mindanao na nagdudulot po ng maulap na kalangitan. Kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. Nagsisimula ng maramdaman ang paunang bugso nito sa extreme northern Luzon. Tulad po dyan sa may parte ho ng Batanes at Baboyan Islands. Ni Tata Ben Baipon. Tata Ben, ay dalang mahinang mga ulan po naman. Dito po sa Metro Manila, dalalaming bahagi ng Luzon naman. Bahagi hanggang sa maulap na kalangitan na may posibilidad ng mga isolated na bigla pag-ulan. Kidlat, pagkulog, ano ho, sa hapon o kaya naman ay sa gabi. Sa hapon, temperatura dito sa Metro Manila nasa 24 ho. 24 degrees Celsius hanggang 33 degrees Celsius. Walang binabantayang low pressure area o bagyo sa loob po ng PAR. Umaga ang bagyong sa Choiwan, ano? Sa labas pa ng PAR, tumalayo na ito patungo po namang parte ho ng Japan. Ay salamat naman. Kamuna din eh. Kapag yung mga ulan, kailangan natin niya pagka talagang ramdam na ramdam yung tagtuyot, ano? Pero huwag ka. Unis na po yung apektadong mga sakahan, mga pananim at mga magsasakat mga isla po natin. Ulot po ng El Nino. Advance party pa lang yan. O yung super El Nino yan.
0: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Labing apat na minuto na kapitbahay makalipas ang alas 5 na madaling araw sa ating mga headliners. Distribution ng fuel assistance para sa mga mangisda. Sisimula na ng DA ngayong Linggo.
0: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura.
1: Food buffers, pinalalawak ng DA bilang paghanda po naman sa matinding El Nino.
0: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura.
1: Apat na patubig sa irigasyon sa mga malalaking dam, tiniyak po ng National Irrigation Administration.
0: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Gandang umaga, Pilipinas. Sa mga detalye ng ating balita, target ho ng Department of Agriculture. Morning kay Secretary Francisco Kiko Laurel. Sir, good morning. ang masimulan ngayong linggo ang pamamahagi po ng fuel assistance para po sa mga mangingisda. Agi po naman ito ng 6.2 bilyong pisong uplift o Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport Assistance ng DA. Malayong tulungan ang agri-sector na makayanan po naman ang epekto ng global oil crisis at nakambang very strong El Nino. Na iba tawag pa nga nila dyan, Godzilla El Nino eh. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chiu Laurel Jr., siya nasa pinal na rin ang listahan po ng mga magsasaka. Susunod na beneficiaryo ng assistance na target lamang may pamahagi bago matapos ang buwan ng Oktubre. Kabilang sa prioridad ng mga magsasaka at mangisda sa mga lugar maapektuhan ng habagat. Ipo ng Zambales. Ulubogan na yung mga ano dyan, no? Mga beaches dyan. Tarlac, Pampanga, Bulacan. Lubog na rin ng mga tubig bahayan. Patani rin ang mga apektado ng Tagtuyot sa Cagayan Valley po naman. Bukod sa fuel assistance, kabilang sa apply package ang 2.2 bilyong pisong fertilizer assistance, 1 bilyong cash assistance, ilalim po naman ang Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk Program, at 1 bilyong pisong fuel subsidy para po naman sa mga agri-truckers. Augnay po niyan, ay naikipag-negosyasyon na rin po naman ang DA sa mga toll provider na para sa planong karagdagang assistance sa mga trucker na nagdadala ng mga agricultural products po naman.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Tanggap tayo ng report, Climate Smart Agriculture, palalakasin ng National Irrigation Administration. Ilang paghahanda sa El Nino. Lahat nagtutulungan. Tayo ginaka para hindi nagmabaha, hindi nakakalmong bundog. Minat din naman kita ng kay Marian Bastasa.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Dalawang memorandum of understanding ang nilagdaan ng National Irrigation Administration para palakasin ang climate smart agriculture sa bansa sa harap ng banta ng very strong El Nino. Pinangunahan ni Administrator Engineer Eddie Guillen ang paglagda sa mga kasunduan kabila ang sa Clean Air Asia para bumuo ng mga hakbang na magpapababa sa short-lived climate pollutants mula sa rice production. Samantala na ipagkasundo rin ng NIA sa Kretura Corporation para sa pagpapatupad naman at regularization ng alternate at wetting and drying based carbon credit projects sa mga irrigation system ng ahensya. Saklaw nito ang 5 pilot projects na laging maisulo ang climate smart rice production at makalikha ng dagdag na halaga mula sa sustainable farming practices. Ayon sa NIA, bahagi ito ng patuloy na pagsisikap na mapalakas ang food security kasabay ng pangangalaga sa kapaligiran at paghanda sa epekto ng El Nino. Mula sa NIA, para sa Bagong Pilipinas, Meran Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Umabot na sa magiging 5.5 bilyong pisong pinsala sa agrikultura dulot pa rin po ng matinding tagtuyot ng El Nino na yan. Advance party pa lamang ho yan, Super El Nino ha. Abang sisimula na rin po ngayong linggo ang pamamahagi po ng fuel assistance para sa mga restadong mangingisda po naman. Pantala, priority ngayon ng Department of Agriculture ang mapalawak ang food buffer ng bansa bilang paghanda pa rin sa posibleng mas matinding El Nino. Paring magdulot po ng pagbaba sa overall agricultural production. Kapag taya po ng DA, sibling mabawasan ng nasa 700,000 metric tonelada ng projected palay production dahil po sa epekto ng tagtayod. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chiu Laurel Jr., pinalalawak na ng pamahalaan ng rice storage capacity at nagbubukas na kadagdagang cold storage facilities para bumatugunan ang posibleng supply disruptions. Sa kasalukuyan, umabot na po sa 365 aktibong warehouse ng National Food Authority matapos umupa ang kadagdagang 165 pasilidad. Samantala, ay mga bagong cold storage facility din na binuksan ng DA para bumapahabang shelf life ng mga agri-products. Ang sasagawa na rin po ng DA, ang DA po naman ang cloud selling operation sa mga lugar na tinamaan ho na tagtuyod, kabilang po dyan ang Isabela at Negros. Merong cloud seeding, sana meron din dock seeding. Mga kinakalbong bundok, kakain at nataniman na rin ho. Responsible ho tayo. Tapos yung pakinabangan, kumita kayo ng limbak-limbak, iiwanan nyo nalang ng ganyan-ganyan. 250 milyong pisong cold storage facility, tatayo po naman dyan sa Sorsogon. Atin ng detalye, nakatutok si Paul Hapin, Radyo Pilipinas, Albay.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Bumisita si Department of Agriculture Secretary Francisco Kiko Chiu Laurel Jr. sa Sorsogon kung saan sinalubong siya ni Governor Edwin Amor at mga alkalde ng lalawigan. Inilahad ni Chiu Laurel ang mga pangunahing proyekto ng Department of Agriculture para sa Sorsogon kabilang ang bioreactor para sa seaweeds, pagpapalawak ng fish port sa Bulan, Sorsogon at pagtatayo ng 250 million pesos na cold storage facility sa Barangay Kabitan, Sorsogon City. Ayon sa Kalihim, patuloy na sinusuportahan ng Department of Agriculture ang mga proyekto magpapalakas sa sektor ng agrikultura sa Sorsogon dahil aniya, very cooperative ang pamahalang palalawigan sa mga programa ng ahensya. Para sa Bagong Pilipinas, Polapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
1: Maraming salamat, Radyo Pilipinas, Albay. Samantala, siniguro naman ng National Irrigation Administration na sapan at tuloy-tuloy ang patubig ng mga malalaking dam sa gitna ng banta ng Super El Nino. Sabi po ni Administrator Engineer Ed Galien na puno ang tubig sa mga matataas na dams kabilang ang Bagat, Pantabangan at San Roque Dam. Diyan ay naasang mapapatas po naman ng higit sa 50% ng mga produksyon ng mga magsasaka sa pamagitan po naman ng irigasyon na hatid po ng mga nasabing dam pa rin. Mandala, DSWD, pinangunahan po naman ng distribusyon ng tulong sa mga apektado ng peste dyan naman sa Iloilo. Dali po niyan si Marian Grace Ernesta ng Radyo Pilipinas, Iloilo.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Pinangunahan ni Department of Social Welfare and Development o DSWD Secretary Rex Gatchalian ang pamamahagi ng tulong sa may higit 1,100 na planter na apektado ng Red Stripe Soft-Scale Insect o RSSI infestation sa Pasig City, Iloilo. Isinagawa ang pamamahagi ng tulong sa City of Pasig Arena o COPA kung saan bawat benepisyaryo ay tumanggap ng higit sa 10,000 pesos. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, ang pamamahagi ng ayuda ay bahagi ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ang higit sa 1,100 na tumanggap ng tulong ngayong araw ay bahagi lang ng higit sa 6,000 na target na bibigyan ng assistance mula sa Pasig City na naapektuhan ng RSSI infestation. Matatanda ang nagdeklara ng state of calamity ang lungsod ng Pasig dahil sa RSSI infestation. Para sa Bagong Pilipinas, Muran Grace Arañata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
1: Maraming salamat, Marian Arañata, sa Radyo Pilipinas, Iloilo. Dako tayo na lusin, ha? Ang daan, 47 milyong pisong halaga naman ng El Nino Assistance. Inihanda na po para sa mga magsaka ng memoro pa. Detalye sa may formaran, Radyo Pilipinas, Lucena.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Inihahanda na ng DA Mimaropa ang 147 million na El Nino Assistance Package para sa mga magsasaka sa posibleng epekto ng tugtuyot simula ngayong November hanggang taong 2027. Ayon sa DA Mimaropa, kabilang sa El Nino Package Assistance ang pananim, farm inputs, kagamitan sa pagsasaka, water management measures at drought-tolerant crops. Sa preparedness plan ng ahensya sa third quarter Regional Disaster Risk Reduction and Management Council meeting, kasama sa inihahanda ang prepositioning ng agricultural inputs at ang monitoring sa mga lugar na posibleng maapektuhan ng matinding tagtuyot. Samantala, sa ilalim naman ng Fuel Assistance to Farmers Project, ang kwalipikadong Register System for Basic Sectors in Agriculture o RSBSA, mga registered farmers lamang ang maaaring makatanggap ng 5,000 pesos na fuel assistance. Para sa Bagong Pilipinas, May Formaran, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
1: Maraming salamat, May Formaran, Radyo Pilipinas, Lucena. Dagdag lang natin ang Iloilo, ho. State of Calamity ho dyan. Agdeklara na ng State of Calamity ang bayan ng duwenya sa Iloilo dahil sa matinding tuyot. Sumira po sa mayigit 4 hektarya ng mga pananim dyan sa nasabing lalawigan. Samantala, sa Albay naman tayo, balikan natin. 2.3 bilyong ila pisong inilampo naman ng DIB call para sa paghanda sa El Nino. Natin ang buong kwento ng mga balitang yan. Katutok po naman si Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Albay.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Pesos ang inilaan ng Department of Agriculture o DA Bicol para sa mga programa at intervensyon laban sa epekto ng El Nino sa Bicol Region para sa natitira pang buwan ng 2026. Kabilang dito ang pondo para sa irigasyon, certified seeds, makinaryang pangsaka, crop insurance at iba pang suporta sa mga magsasaka at mangingisda. Mahigit 520 million pesos na ang naipamahagi ng DA Bicol mula Hunyo hanggang Setyembre para sa mga naapektuhan ng tagtuyot. Samantala, umabot naman sa igit 235 million pesos ang naiulat na pinsala sa agrikultura na nakaapekto sa higit 8,000 magsasaka. Inihahanda rin ang karagdagang fertilizer, solar pumps, solar irrigation, drought-resistant seeds, at fuel assistance. Ayon sa DA Bicol, magsusumite rin ito ng 344 million pesos na rehabilitation plan sa DA Central Office para sa karagdagang pondo. Para sa Bagong Pilipinas, Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Maraming salamat, Radyo Pilipinas sa Albay. Samantala, bukod po sa mga pananim, pinabantayan na rin po ng Department of Agriculture ng sektor ng livestock at poultry. Ayon kay Secretary Francisco Chiu Laurel Jr., ang matinding init dulot po ng Super El Nino ay maaaring magpapagal sa reproductive rate ng mga manok at makakapekto sa produksyon ng mga itlog. Ho naman ay totoo yan, iha. Samantala, surveillance sa sakit ng baboy dyan sa Tayog, Pangasinan, inaigting kasunod po ng naiulat naman na pagkamatay ho ng mga biig. Detalye sila si Jimino, Radyo Pilipinas, Tayog.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Pinaigting ng Municipal Agriculture Office ng Bayan ng Tayog ang kanilang disease surveillance at patuloy na pagbabantay sa mga alagang baboy kasunod ng natanggap na ulat tungkol sa pagkamatay ng mga bagong panganak na biik sa barangay Silechoco. Ang kay Rosario Licayan, isang municipal agriculturista, ipinadala agad ang mga livestock inspector at agriculture technologists upang magsagawa ng mahigpit at patuloy na close monitoring sa compliance ng biosecurity protocols sa nasabing lugar. Nilinaw nito na batay sa ulat ng mga barangay Council at livestock raisers, wala pang naitatala na namatay na baboy sa bayan dahil sa nakahawang sakit. Kaugnay nito, binigyan din ng MAO mahigpit na bilyon sa pampublikong katayan. Base sa direktiba ng National Meat Inspection Service kaagad ni Kokondema at ibabaon sa lupa ang anumang baboy na makitan ng pamula o discoloration sa balat at nahirapang huminga bago pa man ito makatay. Samantala, nadiskubri rin ang tanggapan ng pagbagsak sa presyo ng live weight ng baboy na kasalukuyang nasa 120 hanggang 130 pesos kada kilo, habang may ilan pang naghahalok sa murang presyo na 90 pesos kada kilo. Sa kasalukuyang nakatutok ang monitoring ng mga otoridad sa matinuturing na unaffected at suspected na lugar sa timog na bahagi ng Tayog, partikular ang barangay Zamora, Lawak, Evangelista, Santo Domingo na malapit sa boundary ng San Quintin at Santa Maria. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Minor, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayog, Pangasinan.
1: Yan pa rin ho sa Pangasinan, nagpalabas na Executive Order No. 156 ang Bayan ng Bayambang, Pangasinan. Apansamantalang nagbabawal sa pagpapasok at paglalabas ng mga buhay na baboy. Pinalin po yung mga sariwan frozen na karne sa lupo ng 30 araw matapos makapagtala ng mga kaso ng 6 nilang barangay ho naman. Pantala, kinumpirma naman ng Bureau of Animal Industry ang kauna-unahang kaso ng ASF sa lalawigan po ng Palawan. Artikular dyan po sa Barangay Concepcion, Agutaya, umabot po sa 40 sample ng dugo ng baboy ang nagpositibo sa virus. Agad na naglatag po ng mga quarantine na checkpoints sa nasabing lugar. Magpatubad din po si Mayor Henry Joel Tevez ng Oriental Mindoro naman at pansamantalang ban. Magpasok ng mga baboy na baboy para po naman sa katayan at bentano pang maprotektahan ng kanilang bayan. Samantala, ang kalapit bayan nitong Bulalakaw ay nantili pong ASF free. Magitan po na mas mahigpit na pagbabantay sa kanilang mga hangganan. At hikpit-hikpit ang parate. Sige, todo lang.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Samantala, dako tayo ng Radyo Pilipinas Solo. Magdiriwang po ng FishCon Week sa Sulu. Sinabayan, nagpagkabarakas ang suporta naman sa mga maing isda. May detalye si Nerida Salim Jolkiram, Radyo Pilipinas Solo.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Sinabayan ng Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform o MAFAR SLU ang pagdiriwang ng Fish Conservation o FishCon Week 2026 sa pamamagitan ng pamamahagi ng fisheries equipment para sa mga mangisda, fish processors at fish vendors sa lalawigan. Ipinamahagi sa ilalim ng GAAB 2026 projects ang 20 fish drying racks, 10 refrigerators, 10 chest freezers, 10 smoke fish display cabinets, 5 vacuum packagers, 7 fish meat grinders, 10 noodle machines, 25 chilling boxes at 20 insulated fish boxes. Kasabay nito, nagsagawa rin ng MAFAR SLU ng pagsasanay sa tamang pagpapatuyo, packaging at labeling ng mga produktong isda sa barangay Bagsak Paranga, layunin ng mga intervensyon na mapahusay ang post-harvest handling at processing at mapalakas ang kabuhayan ng fish fisheries sector sa Sulu. Para sa Bagong Pilipinas, Nurita Salipchul Kiram, Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko Hulo.
1: Maraming salamat, Radyo Pilipinas. Hulo, samantala, mga floating fish case. Dagdag kabuhayan po naman para sa mga isda sa San Juan, La Union. Detalye ng balitang yan, nandiyan po naman si Albert Cavile, Radyo Pilipinas, Agoo.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Apat na unit ng floating fish cages ang ipinamahagi sa San Juan Inland Fishery Association Incorporated San Juan, La Union upang mapalakas ang produksyon ng isda at kabuhayan ng mga lokal na mangingisda. Isinagawa ang turnover nitong Setyembre 28 sa pagkikipagtulungan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Regional Fishery Office 1. Layunin ng proyekto na mapalawak ang aquaculture activities sa lugar, mapataas ang produksyon ng isda at makapagbigay ng mas matatag na pagkakakitaan sa mga benepisyaryo. Kabilang ang pamamahagi ng mga fish cages at iba pang aquaculture inputs sa mga hakbang ng WIFAR upang suportahan ang mga fisher folk at palakasin ang sektor ng pangisdaan. Kaugnay rin ito sa Philippine Fisheries Coastal Resiliency o FishCore Project na naglalayong gawing mas moderno, produktibo at matatag ang sektor ng pangisdaan at palawakin ang mga oportunidad sa kabuhayan ng mga mangingisda. Inaasahang makatutulong ang proyekto sa pagpapalakas ng lokal na produksyon ng isda at pagbibigay ng mas tuloy-tuloy nakita sa mga mangingisda sa San Juan. Para sa Bagong Pilipinas, Albert Cavile, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Agoo.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
1: Maraming salamat, Radyo Pilipinas, Agoo. Isa pa bago tayo mag-break na ho. MMDA at San Miguel Corporation nagpulong para sa posibleng pagtutulungan para sa waste to energy program ng pamahalaan. Yeah, sana magtuloy-tuloy na yan. Detalye ho niyan sa Chiemag Tagala.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Nakipag-ugnayan ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa San Miguel Corporation para talakayin ang posibleng pakikipagtulungan sa larangan ng solid waste management at waste to energy. Pinangunahan ni na MMDA Chairman Atty. Don Artes at SMC Chairman at CEO Ramon Ang ang naturang pulong kasama si MMDA Deputy Chairman Undersecretary Frisco San Juan Jr. Didala kay sa pagpupulong ang mga posibleng hakbang kung paano mas mapapahusay at nakokolektahin, ipoproseso at pamamahalaan ang mga basura ng Metro Manila. Kabilang na rin dito ang posibilidad na gawing enerhiya ang bahagi ng mga basurang hindi na maaaring i-recycle. Nagpahayag ng interes sa proyekto si Ang na maaaring mapag-usapan sa mga susunod na pagpupulong bilang bahagi ng posibleng partnership para sa pagpapatupad ng waste management at waste to energy facilities ng Metro Manila. Para sa Bagong Pilipinas, si Martigala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Meron pong kadiwa ng Pangulo Expo 2026 huyan ho. At yan po'y gaganapin ang kadiwa ng Pangulo Expo 2026 mula Oktubre 8 hanggang 10 sa World Trade Center, Pasay City. Ayun po nito, mas mapalawak pang merkado ng mga lokal na magsasangat, mangisda po natin. Magdala ho ng mas murang bilihin po naman. Ayun. 8-10 ho yan ho. Kadiwa ng Pangulo Expo sa World Trade Center, Pasay City. Babalik po kami. Sandali po lang. Ilan mo ng mahalagang paalala.
0: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
11: Magandang araw. Ding Dong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangan handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasya hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng Pag-asa tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil, hashtag, panatag ang may alam.
12: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
13: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
12: Kaugnay nito, ang Pax Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang Pax Silica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
14: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: This is a public service announcement.
16: Discipline is the key.
17: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
18: Kilatisin ang sarili.
17: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
18: Importante rin na ating laging isipin.
17: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
18: Isang mahalagang paalala
17: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
19: This is a public service announcement.
20: A public service announcement
19: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
21: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
22: Radyo Pilipinas,
23: Radyo Publiko.
24: Mayamang agrikultura, samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang Bagong Pilipinas, Usapang Agrikultura.
1: Oras na natin sa buong kapuluang kapitbahay, 37 minuto na makalipas, ang alasing kuho na madaling araw, galaw-galaw para hindi pumanaw. Bawal ang tutulog-tulog sa manibela ho, bawal ang tikon sa kalsada, pakiusap lang. Mamang chopper, baka pupungas-pungas, aantok-antok sa manibela, pakikalabit lang, huwag niyong batukan ano ho. Labit lang, ka naman magulat. Iwas aksidente, iwas ako na tayo. Aga-aga na aksidente kanina sa may party ho ng Balintawak, ano? Taxi driver na tinulungan ho at na-rescue ng isang ambulansya. Ang andin yung kanilang pag-alalay sa driver, ang gaho naman ng isang TNBS yung ambulansya.

0: baka nakalimutan nyo silipin ng bundok, baka kalbo ho yan. Ikakayanin ho yan kahit anong gawin nyo. Totoo lang, di ba mga kapatid? Diba ganun lang kasimple ho yan? Kaya dapat yung mga kabundukan, nagalang nire-respeto ho natin para respetuhin din tayo. Ganun lang kasimple yan. Iikot din ho dyan yung ating pag-uusap. Kasama po natin si Ma'am Gemmaline Paga. Ano ho, siya po ang presidente ang Minadong Hall Katutubong Agta Farmers Association. Alamin ho natin, ano yung mga tulong ng DA4K sa mga katutubong magsasaka natin? Ano ho? At ano ba yung tinatawag na tubong magsasaka ng Agta? Kung Agta Farmers na yan, naninirampo sa Barangay Minadong Hall, ay ng Sangay, no? Marinisur, ay arehiyon po ng Bicol ho yan. Ano po yung mga katutubong Agta sa Minadong Hall na yan? Kung mga Agta, kilala rin sa iba pang bahagi po ng Bicol bilang katutubong Isarog, Agta o Manide. Ano ho? Isa sa pinakamatandang pangkat etniko o katutubong sa Pilipinas. Ayun no, sa kasaysayan, po yung mga hunter gatherers na bubuhay po sa pangangaso, di ba? Ng isla at pagkuha po ng mga likas na yan, kubata sa paligid po ng bundok Isarog. Ito nga yung mga bundok ko natin pinapatag na eh. Nagawa na hong recreational area, ng subdivision, nagawa na kung ano-ano, pahinubaran lang, hindi na binihisan uli. Yun eh. Lungkot doon ho eh. Pero alamin ho natin, ano ang tulong na nakukuha ng kanilang grupo, ang katutubong Agta Farmers Association, dito po naman sa DA4K na yan. Pero po magsasalita para sa kanila, ano, kasama na natin si Ma'am. Ma'am, relax lang. Alam kong asa na ba yung mikropono ni Ma'am dito. Yun, umilaw na. Yan, nahagilap ko na yung mikropono mo, Ma'am. Ay, magandang umaga po, Ma'am Gemmaline Paga. Siya po presidente ng Minadong Hall Katutubong Agta Farmers Association. Amanay, Gemma, magandang umaga.
1: Magandang umaga po.
0: Sir. Yan, Ma'am. Okay na ba siya? Nadidinig. Ma'am, malapit po kayo sa mic ng konti. Yan, oh. Hindi ho nangangagat yan. Mabait yan. Ako, mabait ho yan. Yan. Okay. Good morning po, Ma'am Gemmaline. Ano tawag sa inyo? Ma'am Gemma?
1: Gemma.
0: Ayun. Ma'am, hindi naman ako nang aaway. Relax, Ma'am. Relax. Relax lang kayo. Ayan. Okay. Kamusta po ang inyong... Kayo po'y kasama rin dito sa grupong ito ng mga ano, tinatawag na Agta.
1: Opo.
0: Oo.
1: Isa po De, ako.
0: Sa inyo muna, kwentuhan nyo nga muna kami. Ano ho ba yung Agta Farmers na yan?
1: Isa po kaming mga magsasakang katutubo na yung ang hanap buhay po sa pagsasaka lang.
0: Mm-hmm. Pero dati nangangaso, di ba?
1: Opo.
0: Kaso nga, yung kabundukan natin medyo...
1: Albo na.
0: Dinaanan na magagaling. Ano ho? Naapektuhan yung kabuhayan ninyo. Kaya nauwi kayo sa pagsasaka na. Opo. So, kamusta naman? Ano nang dating? Natulungan naman ba kayo?
1: Opo. May nakarating na sa aming tulong. Yun po yung programa ng 4K program.
0: Mm-hmm.
1: Malaki po yung tulong sa amin.
0: Kailan po ito nagsimula?
1: Noon pong year 2021 na organize po kami dahil sa 4K na grupo ng magsasaka.
0: Mm-hmm.
1: Yan po malaking tulong sa amin. Nabigyan kami ng mga training na dagdag po doon sa aming mga kaalaman sa katutubo na pagtatanim. Doon po sa dating kagawian, nadagdagan din po sa mga training ng 4K program.
0: Okay. Sa ngayon, ma'am, gano'n po karami, gano'n kalaki yung grupo ninyo?
1: Sa ngayon po, ang member ko, 78 lang po.
0: Mm-hmm. 78 na member. Nakatao.
1: Opo.
0: Babae, lalaki po yan.
1: Babae at lalaki po.
0: Lahat po yan, maalam na dito sa pagsasaka.
1: Opo, lahat po yan.
0: Eh ano naman ho yung mga karaniwang na itatanim natin doon?
1: Ang mga tinatanim po namin, gaya ng mga gulay, palay, mais, mayroon din mga root crops, mga coconut.
0: May kamote, gabi, ganyan, ano?
1: Opo.
0: Oo. Pero kamusta naman isa mga modernong kagamitan? Ay, moderno na kagamitan natin sa pagsasaka ngayon eh. Yan ba ikasama po sa tulong na ibinibigay?
1: Mayroon din po kaming natanggap na galing sa 4K. Yung pagkukultivate po ng lupa, hindi na yung araro, dati araro, kasarol. Ngayon po mayroon na din makinarya silang na ibigay sa amin.
0: Ah, para magbungkal ng lupa.
1: Para makatulong po doon sa
0: 4K. Ayan ba yung the remote na? Kasi pwede ka na mag-TikTok sa bahay habang nagsasaka yung machine doon sa labas.
1: Di gasoline mang giraray po.
0: Ah, ganun. Kamusta po naman? Anong mga organikong

0: Pananimba ang pinapractice natin doon o halo pa rin?
1: Halo po. May mga organiko din po. Nung mga pananimba ng katutubo. Tsaka ngayon po na mayroon ang tulong ang kurke, nabibigyan naman po kami ng mga hybrid seeds. Dati po yung mga tradisyon nilang po na mga kagamitan tsaka yung mga tinatanim namin na hindi talaga po makakapare sa merkado ang presyuan kasi yung mga sa katutuba pong pananim.
0: So merong binibigay na binhi, merong abono, meron din kagamitan.
1: Mayroon po.
0: Ano naman ang ginagawang tulong po ng DA o ng ating pamahalaan? Para yung mga ani naman ninyo makarating sa merkado at hindi naman kayo matalo sa bentahan. Paano ginagawa?
1: Sa ngayon po, nagbibinta po kami ng mga produkto. Galing pa po sa amin, may kumukuha ng produkto namin kasi kulang pa naman po kami sa mga service papuntang market.
0: So yun ang dapat matutukan siguro, no?
1: Opo.
0: Sino-sino lang bali ang nakikinabang doon sa mga ani ho ninyo? Sino-sino lang ang mga tumatangkilik ngayon yan?
1: Yung pong mga ani namin, may kumukuha po na mga lidilman po sa amin, dinadala nindang market. Doon po nila binibinta naman na galing po sa amin.
0: Aha. Hindi naman kayo dihado, di ba lugi? O baka naman may kulang, paano po ba?
1: Medyo dihado po kaming mga farmer kasi kukunin po sa amin yung gusto nilang presyo. Hindi kami makapagpresyo na gusto namin kasi kinukuha, magtatransact pa po sila papuntang market.
0: Baka naman pwedeng makausap nyo yung mga kinatawan ho ng Department of Agriculture. Total, yung mga tulong galing din sa kanila. Since may mga ganyan ng pumapasok na problema, siguro hindi naman ganun kalaki, no? Baka pwede nyo madiscuss sa kanila. Para alam nila ho yung mga immediate concern ninyo. Kasi napagtanim na, inani na, dapat pakinabangan. Hindi masayang at di rin kayo lugi. Siguro sa parting yun, dapat maturuan din nila kayo at mabigyan kayo ng alalay para maibigay sa tamang kamay.
1: Opo, maganda sana po kung ganon na mayroon tumulong na maidalami sa market yung mga aming produkto para makuha naman ang gusto naming presyo.
0: Magkano bang ano ba yung karaniwang aning na ibebenta nyo na ngayon?
1: Gaya po ng mga gulay, talong, sitaw, okra, sili.
0: Kung magkano kinukuha sa inyo yan? Halimbawa yung sili.
1: Doon po sa amin sa nagtatanim, ang kuha nila 30 ang kilo. Sa merkado po, nabibinta nilang mga 90,
0: wow,
1: 80, ganun po yun.
0: Wow, ha?
1: Kasi nagtatransact pa daw po sila. Nagbabayad pa din po sa mga service.
0: Doon ba sa 30 ang kuha sa inyo nung isang kilo ng sili, bawi ba yun o lugi na?
1: Medyo...
0: lugi na, no? Medyo kulang, ano?
1: Tama lang.
0: Ganun tama ganun. Lang. Pero hindi pa pwedeng tama lang kasi sila, 30 yung farm gate price pagkatapos binibenta mo ng 90. Di ba? Sila na lang magtanim, kayo na lang magbenta. Parang gano'n. Baka meron kayong usong panawagan. Nakikinig po ang mga kinaukulan sa atin. Nakikinig po ang Palasyo ng Malacañang. Nakikinig po ang DA. At buwan naman ang katutubo ngayon. Pagkakataon po ninyo para ma-voice out, masabi yung mga gusto nyo sabihin sa ating pamahalaan, lalo na sa DA. Sige po.
1: Sa amin pong mga katutubo, sana po mabigyan pa ng pagkakataon ang 4K program na maipatuloy po. Sana maisabatas at malaking tulong po ito sa amin. Kasi po yung mga nare-receive mi pong mga intervention, direct po sa amin nare-receive mi na po yun. Hindi na po dati ikiklimi pa po doon sa LGU ng ganito ngayon sa DA para maano pa po kami na mamasahi pa. Dito po ang 4K program, sila na po ang diretsyong pinupuntahan yung mga beneficiary. Nare-receive pong direct. Kaya sana po, yun ang yung panawagan namin, mga katutubo, na sana po mabigyan pang pagkakataon ang 4K na maipagpatuloy po ang program nila.
0: Aha. Yung mga programang yan, ilang beses o ginagawa sa loob po ng isang taon? Ayan ba, quarterly? By periods ba yan? Meron bang ganun?
1: Ano po, sa 1 year po, mayroon din kaming mga nare-receive na mga...
0: Sa isang taon, meron naman. Pero ilang beses po nangyayari yun?
1: Minsan po, kapag may nare-request kami, nagbibigay man po.
0: Dala sa inyo request. Di ba? Tapos ipaalam niyo na rin yung konsenyo doon sa mga produktong inani po ninyo. Kasi nga, alam naman natin yung mga middlemen, di ba? Sabi nga, yung magsasaka, dapat sila yung nagtatakda ng presyo eh. Kasi yung mga middlemen, sila nagdidikta ng presyo nila para doon sa magsasaka, parang baligtad eh. Kaya nga sabi ko kanina, kayo na lang, magbenta sila na magtarim.
1: Po nga, yun nga po yung ano, sana po mabigyan din kami ng hauling vehicle para sa aming mga produkto.
0: Ah, oo, oo. Ay, wala pa bang hauling vehicle?
1: Wala pa po.
0: Ay, baka naman, di eh. Baka naman, porke, yan o, baka naman, pepete.
1: Para naman, diba? Ma-direct namin yung mga produkto namin sa market.
0: Oo naman, oo. Senator kami Kiko Pangilina na mahal na mahal yan ang agrikultura.
1: Hindi kami yung pinipresyohan.
0: Oo. Diba, pinipresyohan na kayo, nape-pressure pa kayo. Diba, yun ang mabigat dun eh. Ano ho? Itong ganitong panahon, pagka October, anong aktibidad meron kayo doon?
1: IP Day po sa amin, mga katotobo.
0: May mga tanim kayo o may aanihin yung October?
1: Opo, nag-aani po kami. Ano po, ba, ano man iyan, permanente man po ang pag-aani kasi gaya ng mga talong, sili, opo. Matagal po yung buhay, no? Nag-one year, depende sa pag-aalaga. Mga organic lang po yung ina-apply namin. Nabibigyan man po kami ng 4K. Yun, matagal po yung buhay ng mga pananim.
0: At least organico kayo, di ba? Binabantayin nyo yung kabundukan, ancestral domain. Yeah. Pero nabago na nga kasi nga bumababa na kayo sa dito, di ba? Nag-ibang level na kayo eh. Dahil yung iba, napatag na, napakinabangan na yung iba. Yung iba naman eh, nabalahura na, hindi na binalikan, hindi na binihisan. Hubad na hubad ng bundok natin. Kaya yun ang nagiging sanhi ng pagbaha eh. Di ba? Sabi ko nga dito, kahit na perfecto yung flood control project mo, walang palpak, walang anomalya, walang pinakilamang pera, tapos kalbo naman ang bundok mo. Di, pareho lang ang kwento. Di ba? Ay, baka meron po kayong gusto pang sabihin at ipaabot sa ating pamahalaan yung grupo ninyo na Acta Farmers dyan sa Kamsur. Sige po, pagkakataon ninyo ngayon.
1: Yun na po yung ano namin, mga katotobo, na sana po yung 4K maipagpatuloy at malaking tulong po yun sa amin, mga katotobo. Yung direct pong nakakarating sa amin, mga tulong nila. Na sana po madagdagan pa silang pundo para mas lahat po kami mabibigyan na mga membro, kasi kulang man po talaga na hindi po lahat mabibigyan. Importante po, mayroon din dumadating na direct po sa amin.
0: Pag dumarating po ba yan sa inyo, in-kind na? Abono opo. Na, binhi na, kagamitan na.
1: Opo.
0: Wala na pong kasya, no?
1: Wala na po.
0: Oo.
1: Mga so, gamit na lang po sa pasa.
0: Gamit na lang.
1: Opo.
0: Sa ngayon, dahil sa lumalaki na rin kayo at yung iba dyan interesado na rin, masigit pa yung kailangan tulong at suporta.
1: Opo.
0: Oo. Gano'ng kalaking sakahan meron po kayo doon?
1: Nag-aabot na din po sa aking mga member na 78 member, 200 hektar.
0: Oo.
1: Meron pa pong nagdadagdag mga member.
0: Mm-hmm.
1: Mas lalaki pa po yun.
0: Oh, yung anong edad ng mga, pinakamatandang edad ng mga farmers natin dyan sa Acta?
1: Mayroon na pong 60, 70, ganun po.
0: Meron, malalakas pa?
1: Opo.
0: Bakit matitibay kayong mga nando sa kabundukan eh? Kasi nandito kami dito sa Kapatagan, ano kami rito eh? Mahina eh.
1: Nagsasaka pa po sila.
0: Nagsasaka pa rin
1: opo,
0: sila?
1: 70 years old na.
0: Ah, ganun. Pero pagka dumadating po yung kalamidad, alam naman natin, walang exempted pagdating kalamidad na pinag-uusapan, di ba? Mayaman, mahirap, may alam, pag kalamidad na dumating, talagang lahat yan sa pool eh. Pag may kalamidad, kamusta po kayong mga Acta Farmers at kamusta naman ang ayuda at tulong?
1: Mayroon naman pong dumadating sa amin, kaya mga relief na yan po. Tsaka yung nagsisikap naman po kami maagahan magtanim ng mga root crops na gaya ng mga kamote, ganun, para madaling makasurvive po. Tsaka yung mga binibigay din ng DA na gaya ng mga pichay, madali po yan anihin, mga 1 month.
0: Ah, pwede na.
1: Una po ng income.
0: Oo. Kamsur kayo, Mayor Lini dyan, Naga, di ba? Okay. Naga, di ba? Kamsur? Ha? Teka muna, kanina may nadinig akong merong nabigyan ba kayo ng award? Ha? Pwede bang ikwento niyo yung award na yan sa maginawa yan? At ano yan? Para saan yan? Sige po.
1: Doon po yan sa aming yung grupo ng katutubo na siguro po na ano naman ng 4K na maganda yung palakas namin sa aming grupo.
0: Kinilala?
1: Opo.
0: Oh. So nasusunod nyo yung pamantayan at yung ina-expect ng DA4K kung ano yung pwede nyong magawa?
1: Opo.
0: Oh. Anong tawag nung sa binigay sa inyong pagkilala?
1: Yung pong ano,
0: award. Yung award nyo, anong tawag?
1: Exemplary Indigenous People Award po.
0: Ah, kayo? Nag-iisa lang kayo? O may mga iba pang lugar? Iba-iba ba? O Bicol lang?
2: Pilipinas sila po ang nakikita.
0: Ah, kayo? Mga Pilipinas?
1: Opo.
0: Abay, dapat pala, kung kinilala kayo ng Day 4K, kilala nila yung kahilingan nyo na dapat magdagdag sila. Oh, total, meron ng halimbawa, di ba? Kaya pagka may mga ganyan ng halimbawa na kinakikitaan ng tikas at galing sa mga ganyan mga bagay, dapat yung full support. Para ganun, lalo pang lumakas at magkaroon ng interest yung iba.
1: Opo.
0: Di po ba? O sige po, tayo, ako yung unang-unang, papasalamat muna ako sa inyong pagbisita. Ano ho? Kailan na balik nyo ng Bicol?
1: Ngayon, ata.
0: Ah, ngayon ding araw, babalik nga kayo ng Bicol. Oh, sige po, bago baka meron pa kayong dagdag mensahe at dagdag gustong sabihin at ipaabot pa rin sa gobyerno na sa inyo po pagkakataon. Sige ma'am, go ahead po. Baka may panawagan po kayo, meron kayong gustong sabihin pa. At pasasalamat na rin.
1: Yan po ang kahilingan man lang namin po na galing pa po kaming Bicol na sana po may pagpatuloy po yung programa ng 4K para po mas marami po pong katutubo ang matulungan, hindi lang po sa amin na naging awardee po dito sa DA.
0: Mm-hmm.
1: Yung iba pa po na sana po mag sikap na mapaganda yung palakad ng mga grupo ng katutubo, na sana po mabigyan pagkakataon uli na maipagpatuloy po yung 4K kasi marami talaga pong natutulungan.
0: Ay, congrats naman sa Agta Farmers ng Kamsur. Yeah, congrats. Okay, baka naman DA, ha? Baka naman DA. Ay, ma'am, salamat po, Ma'am Gemeline Paga bilang presidente po ng Midong Hall Katutubong Agta Farmers Association. Mukhang may mga kasama kayo. Sige po, pakibanggit nyo na yung pangalan nila. Okay ba? Okay lang ba?
1: Malaki pong pasasalamat po sa aming namumuno doon sa 4K sa Region 5 si Sir Danny Chris Orsio.
0: Sir Danny, thank you.
1: Yung kasamahan niya po sa mga staff niya. Mm-hmm. Hindi ko na po isa-isahin.
0: Mm-hmm.
1: Pero masisipag po sila na pumunta doon sa kabundukan.
0: Mm-hmm.
1: Kahit po yung mga babae, sila Ma'am Marion, Sir Darren, Sir Kevin, Ma'am Rhodes. Nagtsatsaga po silang puntahan kami para makita po yung aming mga pangangailangan.
0: Mm-hmm.
1: Yan po, pinapasalamatan ko yung sekretary ko, andito po si Jennifer Alice.
0: Mm-hmm.
1: Salamat sa
0: suporta
1: po.
0: Salamat din po. Mga sumusuporta sa inyo, ha. Naku naman, salamat. Ma'am, marami pong salamat sa pagpasyal din sa amin at ingat na lang kayo pauwi ng Bicol, ha. Kamusta ron? Sabi ko nga, yung roots ko galing ng Uwas Albay, pero hindi pa ako nakauwi doon. Umuwi kami Katanduanes. Mas malayo. Pero 2010 pa yung huli kong uwi. Ayun. Ma'am Gemma, marami pong salamat at sa the rest of the gang. Salamat po sa pagdalaw at salamat po. Ingat kayo sa bayahin niyo pabalik. Ano ho? At alam ko naman, ang DA, ang Malacanang, sa Senator Kiko Pakilin, nakikinig. Baka naman. Sige po, marami pong salamat. Gandang umaga po muli sa inyo. Thank you po.
3: Mayamang agrikultura. Samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang Bagong Pilipinas. Usapang agrikultura.
0: Ay, maraming salamat, mamaya sandali, para makapag-picture taking man lang kayo din. Ano ho? At yung mga panauhin po, galing pa ng malayong bayan ho ng Bicol. Oras ba sa Bicol ngayon? Yung bang oras sa Bicol ngayon, tsaka sa Metro Manila, pareho lang. Ulang naman yun. Na kaming oras. So marami pong salamat sa pagsamang ginawa niyo sa amin. Bukas magkasama po tayo at magkapiling. Ano? Alam pa rin po nila Roger, Jomari Alvin, Arnel Merian. Alam pa rin po natin sila Nida, Susan Jomart. Alam pa rin po sila Sam, Marisol Julius, Camille, and Rona. Yung mga executive producer sila Julius Gonzalez, Christopher Tirambolo. Alam pa rin po naman ninyong abang lingkod, Kahiro, Hero, Ilustre, Robregado, nag-iiwan. Ano mang bagay na matwid at tama, hindi mo ginawa. Itinuturing na kasalanan. Pansayo. Ang pagsasaka po hindi simpleng trabaho lamang. Ang po isang paraiso. Minsan pa ho, huwag tayong basta-basta naniniwala sa fake news, bago tayong magpalinlang.
3: Nakasuporta sa inyong kabuhayan, kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura, dito sa Radyo Pilipinas.
4: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
5: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
6: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
7: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
8: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
7: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
9: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, yun, ini-enroll natin sa aral.
10: Ampalaya!
11: Ampalaya!
10: Kumakain kayo, ampalaya!
7: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
12: Kayong din mga prutas, pakuan, manzanas at ubas.
10: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
7: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 5 minuto makalipas ang alas 6 ng umaga.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. iniutos sa mga kinaukulang ahensya na bilisan ang pagkilos para maibsan ang epekto ng Super El Nino.
4: Headlines.
3: Department of Agriculture tiwala sa stock level ng bigas, baboy at manok sa harap ng El Nino.
4: Headlines.
3: Pagpapalakas ng energy security laban sa pandaigdigang krisis at pagsusulong sa ASEAN Power Grid Initiative, sentro ng mga pagpupulong ng ASEAN Energy Ministers ngayong Linggo.
4: Headlines.
3: Paggamit ng AMLC records na may impormasyon sa foreign currency deposits sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, pinagtibay ni Court Presiding Officer Chief Escudero.
4: Headlines.
3: Halos 50 minor de edad na iligtas ng Philippine National Police groomers, patuloy na pinaghahanap ng pulisya.
4: Headlines.
3: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kinilala ang mahalagang papel ng mga guro sa paghubog ng kinabukasan ng mga kabataan.
6: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
7: Sa buong bansa.
4: Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Ngayon po ay araw ng Martes, October 6, 2026. Muling sumasa inyo, Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
4: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas.
4: News Nationwide.
3: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., inatasan ng mga kinaukulang ahensya na bilisan ang pagkilos para maibsan ang epekto ng Super El Nino mula sa Malacanang. Narito ang balitang hatid ni Alvin Baltazar.
4: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas.
4: Report.
8: Nagpatawag ng pulong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga kinaukulang ahensya ng pamahalaan kung saan ay agenda ang pinakahuling update sa paghahanda ng gobyerno kontra epekto ng El Nino sa bansa. Utos ang punong ekutibo sa mga pinuno ng kagawaran gawing mabilis at tuloy-tuloy ang pagkilos para mapagaang ang epekto ng El Nino na magdudulot ng matinding init mula ngayong Oktubre hanggang Marso 2027. Milin din na ni Castro ng Pangulo, wag nang hintayin pa na lumala ang sitwasyon bago kumilos at sa halip. Dapat ay mailatag na ang kailangang preparasyon sa tagtuyot. Kasama din sa utos ng Presidente ang pagpapalakas sa information dissemination para sa taong bayan sa gitna ng inaharap na weather phenomenon. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
9: Iniutos ng Pangulo ang mas mabilis at tuloy-tuloy na pag-aksyon upang maibsan ang epekto ng tag-init na mararanasan mula ngayong October hanggang March 2027.
8: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas.
4: News Nationwide.
3: Department of Agriculture tiwala sa stock level ng bigas, baboy at manok sa harap ng El Nino. Narito ang report ni Mary Ann Bastasa.
4: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas.
4: Report.
10: Tiniyak ng Department of Agriculture na sapat ang kasalukuyang stock level ng mga pangunahing food commodities bilang paghahanda sa posibleng epekto ng very strong El Nino. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chularel Jr., nasa may 150 araw ang supply pagdating sa pork products, gayon din sa manok sa bansa. Para naman sa bigas, nasa 75 araw din ang kasalukuyang stock level. Dahil dito, kumpiyansa ang DA na handa ang bansa sa posibleng epekto ng El Nino pagdating sa supply ng bigas, baboy at manok. Una nang pinalakas ng DA ang paghahanda nito sa sektor, kabila ang nasa higit 6 na bilyong pondo para sa fuel assistance at iba pang tulong para masuportahan ang mga magsasaka, mangisda at maging ang mga agri-truckers. Mula sa DA para sa Bagong Pilipinas, Meron Anastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas,
7: Radyo Pilipinas,
6: News Nationwide.
3: Pinaganda ng Department of Agriculture ang posibleng epekto ng El Nino sa produksyon at kita ng mga magsasaka at banging isda. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr., humaling ang DA ng kabuuang 45 billion pesos para sa El Nino Response Program. Kabilang dito ang 6.2 billion pesos na United Program for Livelihood Improvement and Financial Transformation o Uplift. Kaugnay nito, sinasapinal na ng kagawaran ang listahan ng mga magsasakang makakatanggap ng tulong pinansyal. Inasahang makukumpleto ang pamamahagi ng pondo sa mga kwalipikadong magsasaka bago matapos ang Oktubre. Ayon sa DA, bahagi ito ng mga hakbang ng pamahalaan upang maprotektahan ang kabuhayan ng sektor ng agrikultura.
6: Radyo Pilipinas,
7: Radyo Pilipinas,
6: News Nationwide.
3: Inatasan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang National Food Authority o NFA na dagdagan ang pagbili ng palay upang mapalakas ang buffer stock ng bansa bilang paghahanda sa posibleng epekto ng El Nino. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr., kailangang sulitin ng NFA ang natitirang harvest season upang mapuno ang mga bodega nito ng rice stocks. Kasabay nito, palalakihin din anya ang kapasidad ng mga warehouse ng ahensya. Pinalalakas din ng Department of Agriculture ang suporta sa mga lugar na may sapat ng o sapat pang supply ng tubig. Kabilang dito, ang dagdag na binhi at pataba ang paggamit ng solar irrigation systems at solar pumps upang mapanatili ang produksyon. Inihanda rin ang pamahalaan ng cloud seeding upang madagdagan ang ulan sa mga agricultural areas.
6: Radyo Pilipinas,
7: Radyo Pilipinas,
6: News Nationwide.
3: Epekto ng Super El Nino sa mga magsasaka, mangingisda at manggagawa, pinasisilip sa kamera. Mula sa kamera, narito ang report ni Kathleen Forbes.
6: Radyo Pilipinas,
7: Radyo Pilipinas,
6: report.
11: Itinutulak ng nakabangyang block sa kamera na imbestigahan ang epekto ng tinatawag na Super El Nino sa kabuhayan ng mga magsasaka at mangingisda, food security at kalusugan at kaligtasan ng mga manggagawa. Sales Resolution 1496 ay inaatasan ng Committees on Agriculture and Food, Aquaculture and Fisheries Resources at Labor and Employment na magsagawa ng mga pagsisiyasat para makapaglatag ng mga kinakailangang hakbang at batas. Tinukoy sa resolusyon yung babala ng pag-asa na maaaring tumagal ang El Nino hanggang Marso o posibleng Hunyo habang tinatayang aabot sa 4 na panlalawigan yung maaaring makaranas ng kakulangan sa ulan at maaaring umabot pa sa 8 lalawigan pagsapit ng Enero. Ayon naman sa Department of Agriculture, hanggang September 26, 2026 ay apektado na ng El Nino yung 14 sa 18 rehiyon sa bansa. Binigyan din sa resolusyon yung panganib na matinding init sa mga banging isda at outdoor workers kabilang na heat exhaustion at heat stroke. Minasusuri din yung mga kasalukuyang hakbang ng gobyerno para sa relief, mitigation at long-term solution upang maprotektahan yung kabuhayan ng mga apektadong sektor. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas,
7: Radyo Pilipinas,
6: News Nationwide.
3: Pagpapalakas ng energy security laban sa pandaigdigang krisis at pagsusulong ng Asian Power Grid Initiative, sentro ng mga pagpupulong ng Asian Energy Ministers ngayong Linggo. Yan pong balitang atid ni Quincy Cahili.
6: Radyo Pilipinas,
7: Radyo Pilipinas,
6: report.
12: Panahon na para paigtingin ang mga hakbang sa pagtitiyak ng energy security sa ASEAN region sa gitna ng mga hamon sa pandaigdigang merkado. Kabilang na ang sigalot sa Middle East. Ito ang binigyang diin ni Razib Dawood, Executive Director ng ASEAN Center for Energy, sa kanyang mensahe sa soft opening ng ASEAN Energy Business Forum sa Pasay City nitong Lunes. Ayon kay Dawood, damang-dama ng ASEAN ang epekto ng 7 buwan ng Middle East conflict, lalo na 60% ng oil products ng rehiyon ay inaangkat mula sa gitnang silangan. Narito ang kanyang pahayag.
13: This crisis must be our wake-up call to accelerate the ASEAN power grid and strengthen the ASEAN Petroleum Security Agreement so that we are ready for the next crisis up.
12: Bukod dito, target ng ASEAN Power Grid Initiative na pag-ugnayin ng mga power infrastructure sa rehiyon pagsapit ng taong 2045 para sa stable na supply ng enerhiya na kailangan sa paglago ng ekonomiya. Layunin din ng ASEAN Petroleum Security Agreement ang pagbabahagi ng oil supply sa pagitan ng mga bansang kasapi sa panahon ng emergency. Samantala, magpapatuloy ngayong Martes ang 2026 ASEAN Energy Business Forum sa PICC na susundan ng ASEAN Energy Ministers Meeting simula sa Miyerkules, October 7. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, magandang oportunidad ito para sa Pilipinas bilang ASEAN 2026 Chair para maisulong ang mga praktikal na solusyon para matulungan ang mga negosyo at mga mamamayan sa gitna ng mga kinakaharap na krisis sa enerhiya. Mula dito sa ASEAN International Media Center, para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas,
7: Radyo Pilipinas,
6: News Nationwide.
3: Binagtibay ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Chief Escudero ang paggamit ng AMLC records na may impormasyon sa foreign currency deposits sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Escudero, hindi saklaw ng absolute confidentiality sa ilalim ng Foreign Currency Deposit Act ang impormasyong lehitimong naiulat na sa AMLC. Hindi rin niya direktang inuutusan ng mga bangko na ibunyag ang foreign currency deposits at ang AMLC witness na si Attorney Ronel Bonaventura ay magpapatotoo lang sa mga record na nasa legal na pag-iingat na ng ahensya. Binigyan din pa ni Escudero na hindi maaaring gamitin ang confidentiality rules para hadlangan ang mandato ng AMLC at ang pagdinig ng impeachment court.
6: Radyo Pilipinas,
7: Radyo Pilipinas,
6: News Nationwide.
3: Nagbabala sina Senator Judges Rafi Tulfo, Kiko Pangilinan, Tito Soto at Risa Ontiveros laban sa paggamit ng posibleng criminal liability bilang panakot kaugnay ng paglalabas ng AMLC records sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa naging cross-examination ni Defense Counsel Attorney Mark Binluan kay AMLC Executive Director Attorney Ronel Buenaventura, pinunto nito ang penalty sa ilalim ng Anti-Money Laundering Act o AMLA, partikular ng tungkol sa paglalabas at pagre-report ng confidential information. Tinanong ni Binluan si Buenaventura kung maaring managot sa kasong kriminal ang media sa paglalathala o pagsasahim papawid ng confidential na impormasyon mula sa Anti-Money Laundering Council. Binigyan din ni Binluan na baring kabilang sa mga parusa sa paglabag sa confidentiality ang pagkakakulong at pagbabawal na humawak ng posisyon sa gobyerno.
6: Radyo Pilipinas,
7: Radyo Pilipinas,
6: News Nationwide.
3: Samantala, pinaalala rin ni Senator Judge Rafi Tulfo na pinayagan na ng Senate Impeachment Court ang paglalabas ng mga record ng AMLC bilang bahagi ng paglilitis. Ayon kay Tulfo, paulit-ulit ng binabadger ng depensa ang testigo kahit ilang oras na itong sumasagot sa mga tanong. Sinabi naman ni Senator Pangilinan na iniuugnay ng depensa sa posibleng criminal liability ang disclosure ng AMLC records kabilang ang mga nilabas ng House Prosecution. Sinabi niyang maaring mauwi rin ito sa pagbanggit ng posibleng pananagutan maging ng mga senator judges sa cross-examination ng AMLC witness. Gitpa ni Pangilinan, may ruling ng presiding officer na pinapayagan ang disclosure ng naturang record sa impeachment court. Kaya kung tututulan ito ng depensa, maaari nitong dalhin ang usapin sa Korte Suprema. Samantala, pinaalala naman ni Senator Judge Tito Soto sa mga counsel sa impeachment court ang konsepto ng parliamentary immunity. Narawagan naman si Senator Judge Risa Ontiveros na huwag magkaroon ng anumang pagbabanta, direkta man o hindi, sa media sa pagganap ng tungkulin nitong mag-cover ng impeachment proceedings. Dahil kay Ontiveros, mahalagang malayang may parating sa publiko ang mga nangyayari sa paglilitis para mapag-usapan, mapag-isipan at makabuo ng sariling opinyon ng mga mamamayan. Gayet niya, hindi dapat magkaroon ng anumang chilling effect, sinadyaman o hindi, sa hanay ng media o ang tinatawag na fourth estate.
6: Radyo Pilipinas,
7: Radyo Pilipinas,
6: News Nationwide.
3: allocables sa mga projects ng Department of Public Works and Highways, wala na. Ito yan kay Public Works Secretary Vince Dizon. Narito ang balitang atin sa atin ni Lawrence Tanhoco.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Wala nang allocable sa budget ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Ito ang binigyan din ni Public Works and Highways Secretary Vince Dizon patapos itong inspeksyonin ng isang drainage improvement project sa Maynila. Ayon kay Dizon, direkta na kasing nanggagaling sa mga operating units ang request para sa budget ng mga proyekto. Matatanda na noong kasagsagan ng flood control scandal ay nabunyag na ilang mga politiko ay may mga allocated budget para sa kanilang proyekto. Ito yung tinatawag noon sa Senate hearing na allocables o nakalaang budget ng DPWH para sa proyekto ng isang politiko. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Pinagtibay ng Pilipinas at Brazil ang kanilang bilateral relations sa idinaos na 7th Bilateral Consultation Mechanism Meeting sa Brazilian Ministry of Foreign Affairs. Pinangunahan ni Foreign Affairs Undersecretary for Policy Leo Herrera Lim ang delegasyon ng Pilipinas, habang pinangunahan naman ni Ambassador Susan Kleebank ang panig ng Brazil. Tinalakay ng dalawang panig ang pagpapalawak ng kooperasyon sa negosyo, agrikultura at enerhiya, depensa at climate change. Malugod ring at tinanggap ng Pilipinas ang kahandaan ng Brazil na magbahagi ng kalaman sa sugarcane at ethanol production. Kabilang dito ang technology transfer at pagsasanay sa mga magsasaka.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time, 22 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
14: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
16: Magandang araw, si Dingdong Dates po ito. Sa dami ng bulkan sa Pilipinas, dapat alam na natin ang gagawin sakaling maabutan tayo ng pagputok nito. Naalala niyo ba ang pagbuga ng abo ng Bulkang Taal noong 2020? Ang pagputok ng Bulkang Pinatubo noong 1991. Hindi malabo na maranasan natin ulit ito, kaya dapat may alam tayo. Dahil, hashtag panatag ang may alam.
14: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
14: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy po mga kaibigan ang ating balitan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Halos 50 minor de edad na iligtas ng Philippine National Police. Groomers, patuloy namang pinaghahanap ng polisya. Narito ang balitang atin sa atin ni J. Mark Dagala.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
17: Abot sa 49 ng mga minor de edad ang nasa gitna ng Philippine National Police mula sa mga tinawag nitong cyber threat o yung mga bantang nagbumula sa internet. Ito ang iniulat ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. batay na rin sa kanilang datos nitong Setyembre mula na mangyari ang sunod-sunod na insidente na karahasan sa loob ng mga paaralan na sinasabi nila impluensyahan ng cyber threats. Kabilang na rito ayon kay Nartates ang mga napipigilang banta ng karahasan na mga mag-aaral kung saan ang ilan pa nga sa mga estudyante ay nakukumpiskahan ng armas. Dagdag pa ng PNP chief, patuloy nilang tinutugi sa mga hinihinalang groomers ng kabataan na ang ilan na ayon sa TopCap ay accounted o tukoy na pero hindi na idinitali pa.
18: Ang Philippine National Police ay laging nandito. We will do our best. Kung meron tayong 100%, we'll make it the double, triple ang effort such that maramdaman at totally mawala yung ganitong mga insidente as well as yung mga minors natin, estudyante ay maprotektahan.
17: Nakako naman ang PNP chief na magti-triple kayod pa sila upang tuluyan masawata ang mga insidenteng kinasasangkutan ng mga minor de edad. Bukod sa online groomers sa mga miyembro ng True Brown Style o TBS, tina-target na rin malansag ng PNP ang recruitment ng mga teenager na isinasabak sa krimen. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Bumaba ng 29.75% ang focus crime sa bansa mula Hulyo hanggang Setyembre kumpara sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Ayon kay Philippine National Police Chief Police General Jose Belecio Natates Jr., umabot na lang sa 7,233 ang naitalang kaso mula sa 10,296 na kaso. Kabilang sa walong focus crimes ang murder, homicide, physical injuries, rape, robbery, theft, carnapping at motorcycle theft. Sa buwan ng Setyembre, bumaba ng 36% ang mga kaso sa 2,063 mula sa 3,226 noong nakaraang taon. Iniugnay ni Natates ang pagbaba ng krimen sa patuloy na pagbabago ng PNP bilang organisasyon. Kinatuwa niya ang magandang resulta pero tiniyak niyang hindi magpapakakampante ang pulisya. Mas palalakasin paan niya ang police visibility at operasyon laban sa illegal na droga, loose firearms at terorismo.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy ang pag-agapay ng pamahalaan kay Mary Jane Veloso at sa kanyang pamilya matapos siyang mabigyan ng absolute pardon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pamamagitan ng National Reintegration Network na pinangungunahan ng Department of Migrant Workers. Makakatanggap si Veloso ng tulong mula sa psychosocial support hanggang sa pag-aaral at kabuhayan. Ayon kay Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, layunin itong matulungan si Veloso na makapag-adjust at makapagsimula muli kasama ang kanyang pamilya. Kaugnay nito, pinuntahan ni Veloso ang mga kawani ng DepEd Division sa Nueva Ecija para may pagpatuloy niya ang pag-aaral sa ilalim ng Alternative Learning System. Nabatid na nag-aaral na noon si Veloso habang nasa pitan. Katuwang naman ang Department of Trade and Industry sa paggabay sa negosyong nais niyang simulan habang nagbigay rin ng tulong pinansyal ang Department of Social Welfare and Development sa pamilya ni Veloso. Bukod dito, tumutulong din ang lokal na pamahalaan ng General Mamerto Natividad, Nueva Ecija para sa kanyang maayos na pagbabalik sa komunidad.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Kinilala ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mahalagang papel ng mga guro sa paghubog ng kinabukasan ng mga kabataan. Sa kanyang talumpati sa pagdiriwang ng Teachers Month, sinabi ng Pangulo, nakatuwang ng mga magulang ang mga guro sa paggabay sa bata sa disiplina, malasakit at tiwala sa sarili. Anya, kabilang sa mga hakbang ng pamahalaan, ang paglikha ng karagdagang teaching positions, pagpapalakas ng non-teaching workforce at pagbawas sa administrative requirements upang mapagaan ang trabaho ng mga guro. Sinabi pa ng punong ekutibo na patuloy din ang pagpapalawak ng career advancement, professional development, allowances, incentives at iba pang benepisyo para sa mga guro.
19: Para po sa inyo, ang pagtuturo ay isang bukasyon sa araw-araw ninyong paggabay sa ating mga mag-aaral. Pinipili ninyong magbigay ng higit sa hinihingi sa inyong mga tungkulin. You give more than you receive. You give your time, your patience, your knowledge, and often a part of yourselves to every child that you teach.
3: Samantala, sinabi rin ni Pangulong Marcos na pinapalakas ng pamahalaan ang guidance at mental support sa mga mag-aaral. Anya, nagdagdag na rin ang school associate para at pinaigting ang mga hakbang laban sa bullying at iba pang mga uri ng karahasan.
19: Nagtutulungan ang buong pamahalaan upang maiwasan ang ganitong insidente sa ating mga paaralan. Kailangan natin lahat na maging mulat at handang kumilos. Ang kaligtasan ng kabataan ay tungkulin nating lahat. Pamahalaan, paaralan, magulang, guro, komunidad at bawat isa sa atin.
3: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Buknok posibleng palawakin sa pakikipagtulungan ng National Book Development Board at National Museum of the Philippines Marinduque. Yan po ang balitang atin sa atin ni Jollymar Acuyong.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
20: Posibleng gamitin ang National Museum of the Philippines Marinduque bilang bagong espasyo para sa mga reading initiative ng Buknook. Ang Buknook ay programa ng National Book Development Board o NBDB na naglalayong magatid ng mga libro at reading activities sa mga komunidad, lalo na sa mga lugar na limitado ang access sa mga babasahin. Nakapagpulong ang NBDB Readership Development Division o RID kina OIC Architect Marjunier Malabanan at Information Officer Gianmarco Pitlo upang pag-usapan ang posibleng pagtutulungan ng dalawang institusyon. Layunin itong maiugnay ang mga programa ng Buknook sa mga aktibidad ng museo. Sa kasalukuyan, mayroon ng Buknook site sa Marinduque State University. Bahagi ang pagbisita ng NBDB team sa serye ng mga pag-iikot nito sa mga Buknook site sa Mimaropa at Calabarzon. Patuloy namang isinusulong ng Buknook ang pagpapalapit ng mga libro at reading activities sa mga komunidad. Mula Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Jollymar Acuyong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Balita naman sa Ibayong Dagat, pamahalaan ng Yemen, inanunsyo ang paglulunsad ng military campaign laban sa mga Houthis. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang balitang atid ni Win Peñano.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
21: Inanunsyo ng pamahalaan ng Yemen ang paglulunsad ng isang military campaign na layong bawiin ang mga teritoryong nakubkob ng militanteng grupong Houthis. Ayon kay Yemeni President Rashad al-Alimi, magtutuloy-tuloy ang opensiba ng kanilang hanay hanggang sa mapalaya ang kanilang bansa mula sa kamay ng teroristang milisya. Sa bukod na pahayag na nawagan ng tagapagsalita ng Yemeni military sa mga miyembro ng Houthis na isuko na ang kanilang armas. Maaalalang na sa lampas isang dekada na ang digmaan sa Yemen buwat sa awayan ng internationally recognized government at ng militanteng grupo. Ang pamahalaan ng Yemen ay suportado ng Saudi Arabia habang ang Houthis naman ay kaalyado ng Iran. Matapos ang ilang taong tigil putukan, muli na namang sumiklab ang gulo sa Yemen noong nakarang buwan at isa ngayon sa bagong suliranin sa galaw ng langis at iba pang kalakal sa Middle East. Mula RP World Service, para sa Bagong Pilipinas, Win Peñano, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Narito ang ating balitang sports.
14: Radyo Pilipinas, Sports.
3: Max Verstappen nasungkit ang kanyang unang Formula 1 race win sa Bahrain Grand Prix na ginanap sa Sepang Circuit sa Malaysia. Detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
22: Tagumpay si Max Verstappen ng Red Bull Ford sa ginanap na Bahrain Grand Prix sa Malaysia noong Linggo sa Sepang International Circuit, ang 16th na round ng 2026 season. Nanaig si Verstappen sa kabila ng mga naging software issues sa mga race cars at pag-uulan sa Sepang Circuit para talunin ng mga karibal sa karera na sina Andrea Kimi Antonelli ng Mercedes at Lewis Hamilton ng Ferrari. Ito ang unang panalo ngayong season ni Verstappen. Ginanap ang Bahrain Grand Prix sa Malaysia. Talit na sa Sakhir International Circuit dahil sa ongoing na tensyon sa Middle East. Susunod na karera ngayong season ang Singapore Grand Prix na magaganap sa ngayong darating na weekend. Wala sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Stations sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 33 minutes na makalipas ang alas 6 ng umaga.
14: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
23: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
24: Given the merging of security
0: to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination, where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
23: Kaugnay nito, ang PAKSILIKA ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang PAKSILIKA sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
5: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.

0: Alam mo ba na hindi na lang basta simpleng init at tuyong panahon ang dala ng El Nino? Dahil ngayon, posible na itong umabot sa antas ng strong to very strong. Pero, ano nga ba talaga ang El Nino at bakit dapat itong paghandaan?
1: When we think of El Nino, so generally po, ito yung tinatawag nga sa malawakang pag-init ng temperatura ng karagatan na posible itong maka-apekto sa atin na mataas ang chance na mayroon kabawasan sa tubig ulan and also mas mainit yung temperatura.
2: Dahil sa abnormal na pag-init na ito sa Pacific Ocean, inaasahan ang mas kakaunting pag-ulan at mas mababang water supply sa maraming bahagi ng Pilipinas. Kaya naman, nagbabala rin ang mga eksperto na kapag lumagpas sa 2 degrees Celsius ang pagtaas ng temperatura, itinuturing na itong mas matinding uri ng tagtuyot. Ayon sa PAGASA, bagamat tuyo ang pangkalahatang epekto nito, hindi ibig sabihin ay pare-pareho ang mararanasan sa bawat rehiyon. Dahil sa tinatawag na seasonal reversal o pagbabago sa galaw ng hangin, maaari pa rin magdulot ng malalakas na pag-ulan ang enhanced habagat, particular sa western section ng bansa. Nakaaapekto rin ang penomenong ito sa karaniwang itinatakbo o track ng mga bagyo, kaya may mga pagkakataong nagiging mas mapaminsala ito kapag tumawid sa kalupaan. Ayon din sa mga eksperto, kailangang bantayan ng publiko ang parehong extreme weather events, ang matinding tagtuyot at bigla ang pagbuhos ng ulan.
1: Pwede natin maranasan both extreme events, kaya ang kailangan monitoring na nanggagaling sa DOS ng PAGASA para tama information at updated tayo.
2: Para mabawasan ang epekto sa agrikultura at tubig, pinapayuhan ang mga magsasaka para sa alternatibong paggamit ng tubig-ulan at magtanim ng drought-tolerant crop varieties. Sa hanay naman ng komunidad, mahalagang simula na agad ang masinsinang dam management at matipid na paggamit ng tubig upang maiwasan ang malawakang krisis sa supply.
1: Paulit-ulit, bumabalik itong El Nino at ito ay mag-stay forever, hindi siya magbabago at perhaps mas lalala in terms of impact, lalong-lalo na po kung isasama natin yung mga epekto ng global warming as a result of climate change.
2: At dahil paulit-ulit na bumabalik ang fenomeno na ito na pinapatindi pa ng climate change, naglatag na ang gobyerno ng mas

0: Iko, nakafocus din ang DSUD sa economic impact nito, kasabay ang full support ng OCD para sa disaster response at mitigation on the ground.
1: Kaya naman, paalala sa lahat, ugaliing uminom ng maraming tubig para makaiwas sa heatstroke. Magdala ng payong bilang panangga sa matinding init. At manatiling updated sa mga anunsyo at advisory ng PAGASA dahil ngayon, iba na ang handa. Elisha Canlas para sa Bayan.
2: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Patuloy po ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito mga updates mula po sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Station sa Luzon. Mga guro sa Lawag City, nagpasalamat kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa mga binipisyong natanggap kaugnay ng National Teachers Day. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag City. Narito ang report ni Ronnie Durilag.
6: Radyo Pilipinas, report.
7: Ronnie. Malaking tulong ang World Teachers Day Incentive, medical allowance at ang paglalabas ng 2024 PBB ng mga guro at personnel ng Department of Education hinggil sa mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa 2026 National Teachers Day Celebration na ginanap sa Smart Araneta Coliseum sa Quezon City. Ito ang naging reaksyon ni Principal Vrenny Joy Pedro ng Samarac Elementary School sa Lawag City. Ayon kay Pedro, dati ay walang medical allowance ngunit dahil kay Pangulong Marcos ay masisigurong malusog ang mga guro lalo ngayong papago-bago ang klima. Pinasalamatan din ng principal si Pangulong Marcos sa mga insentibo para sa kanila dahil tinitignan ng Pangulo ang kapakanan ng mga guro dahil sa sakripisyo, mga responsibilidad na kanilang nagagawa at sa pagiging second parent sa mga estudyante. Nagagalit din si Principal Pedro sa announcement ng Pangulo hinggil sa performance-based bonus para sa taong 2024. Para sa Bagong Pilipinas, Rani Durilag, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
2: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Aktibong pakikilahok sa National Statistics Month Celebration. Paanyaya ng PSA La Union. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Agoo La Union. Narito ang balitang hatid ni Antoniette Lingsit.
2: Radyo Pilipinas, report.
5: Antoniette.
8: Inanyayahan ni Chief Statistical Specialist Danny Testenido ng Philippine Statistics Authority La Union Provincial Office ang publiko na patuloy na suportahan ang selebrasyon at aktibong makilahok sa 37th taong selebrasyon ng National Statistics Month ngayong buwan ng Oktubre. Layunin anya ng selebrasyon na ma-promote, ma-enhance at ma-instill ang nationwide awareness at appreciation sa kahalagahan ng estadistika sa iba't ibang sektor at sa komunidad. Inanyayahan din ni Tenido ang publiko na makilahok sa open house sa Oktubre 8 sa kanilang tanggapan kung saan makikita ang statistical booth, national ID booth, civil registration booth at career booth para sa lahat ng kliyente na nagnanais na mapalawig ang kaalaman sa mga serbisyong inihahandog ng Philippine Statistics Authority. Para sa Bagong Pilipinas, Antoniette Lingsit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Agoo.
2: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: BGMP Naga City, handa na sa banta ng El Nino at Dengue. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City. Narito ang report ni Jerome Toledo.
2: Radyo Pilipinas, report.
5: Jerome.
9: Inilatag ng Bureau of Jail Management and Penology, Naga City District Jail Male Dormitory ang mga paghahanda nito para sa Super El Nino phenomenon. Sa panayam ng media, sinabi ni BJMP Naga City Acting District Jail Warden, Jail Chief Inspector Ralph Vincent Bobis na isa sa mga ipapatupad nito ay ang pagtitipid sa konsumo ng tubig sa loob ng pasilidad. Nararanasan rin anya ang mahinang supply sa loob ng pitan kaya mag-iimbak na sila ng supply ng tubig. Magkakaroon din anya ng limitadong galaw ang mga personnel at mga persons deprived of liberty o PDLs upang hindi masyadong maapektuhan ang kanilang kalusugan. Patuloy na imomonitor ng BJMP Naga City District Jail ang kondisyon ng mga matatandang PDLs sa gitna ng epekto ng Super El Nino. binibigyan sila ng atensyong medikal mula sa mga jail nurses upang mag

0: usapan ang mga posibleng epekto ng matinding init ng panahon sa kalusugan. Samantala, bilang tugon sa kaso ng dengue, nagsagawa ang mga ito ng fumigation at clean-up sa ilang bahagi ng jail facility upang hanapin at sirain ang pinamumugaran ng lamok. Bagamat walang naitatalang kaso roon, ay isinagawa ito bilang bahagi ng preventive measures upang maiwasan ang pagkalat ng naturang sakit. Para sa Bagong Pilipinas, Jerome Toledo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Mahigit sa 16 billion pesos na alaga ng tulong pinansyal mula sa Office of the President na ipamahagi na sa mahigit sa 300 barangay sa Catanduanes. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Virac. Narito ang report ni Juris de la Rosa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Juris.
3: Umabot sa 63 million pesos ang ipinamahaging pinansyal na tulong sa 315 barangay sa Catanduanes sa ilalim ng Bawat Barangay Makikinabang Program o BBMP na bahagi ng Social Civic Project Fund o SCPF ng Office of the President. Isinagawa kahapon sa Provincial Capital ang pamamahagi na pinangunahan ni Deputy Executive Secretary Attorney Dennis Santiago. Tig 200,000 pesos ang natanggap ng bawat barangay. 100,000 dito ay maaaring gamitin para sa mga proyektong naaayon sa pangangailangan ng komunidad. Ang natitirang 100,000 pesos naman ay nakalaan para sa educational assistance. Sa kabuuan, 1,575 scholars ang makatatanggap ng tig 20,000 pesos mula sa lalawigan. Nagpaabot naman ng pasasalamat si Governor Patrick Azanza kay Pangulong Marcos. Ito ay para sa direktang paglalaan ng tulong hanggang sa level ng mga barangay. Ayon kay Azanza, mahalaga ang programa dahil ang mga barangay mismo ang makapipili kung saan higit na kailangan ang pondo batay sa kanilang aktwal na pangangailangan. Nagpasalamat din sa Pangulo ang mga dumalong opisyal, punong barangay at mga eskolar. Para sa Bagong Pilipinas, Juris de la Rosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time, 46 minutes na makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Babalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: This is a public service announcement.
5: Discipline is the key.
6: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
5: Kilatisin ang sarili.
6: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
5: Importante rin na ating laging isipin.
6: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
5: Isang mahalagang paalala
6: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: This is a public service announcement.
8: Public service announcement
7: from PBS, Presidential Broadcast Service
9: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: Naghahatid ng mahalagang balita at impormasyon.
10: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. DTI at ang LGU ng Tigmawan, Iloilo naglunsad ng One Town, One Product Hub. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo City. Narito ang balitang atin sa atin ni JP Harba.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: JP.
11: Formal lang binuksan ng Department of Trade and Industry o DTI Iloilo katuwa ang Municipal Government of Tigbawan ang One Town, One Product o AutoPub sa Tigbawan, Iloilo. Layunin itong maglaan ng regular na lugar para sa mga maliliit na negosyo upang maipakita at maipakilala sa publiko ang kanilang mga lokal na produkto. Sa Tigbawan AutoPub, makikita at mabibili ang iba't ibang produkto gawa sa bayan, kabilang ang mga processed goods, artwork, homestyle products at wearable items. Itinatag ang AutoPub alinsunod sa Republic Act No. 11960 o Auto Philippines Act na nag-aatas sa malukal na pamaraan na magtatag ng AutoPub upang suportahan ang micro, small and medium enterprises o MSMEs sa kanilang mga nasasakupan. Para sa Bagong Pilipinas, JP Hervas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Mahigit naman sa 100 dengue cases na itala sa Northern Samar. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog City. Narito ang report ni Charmaine Perito.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Charmaine. Umabot sa 110 ang dengue cases sa Northern Samar para sa 35th Morbidity Week ayon sa Department of Health. Bumaba man sa 39 ang kaso na naitala sa sumunod na linggo. Patuloy ang panawagan ng DOH na maging alerto ang publiko dahil maaring dumami ang breeding sites ng lamok kapag may naiipong tubig sa mga lalagyan, kanal, gutter at iba pang lugar. Pinaalalahanan ang mga residente na regular na magsagawa ng search and destroy sa mga posibleng pamugaran ng lamok at agad magpakonsulta kapag may sintomas ng dengue. Kabilang sa 5S strategy against dengue ang search and destroy, self-protection, seek early consultation, support fogging o misting sa mga hotspot at stay hydrated. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balvez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kabayog.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. Hakbang upang maibsan ang epekto ng very strong El Nino, tatalakayin sa isa sa gawang handa Pilipinas, Mindanao Leg sa Davao City. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao City. Narito report ni Armando Feniquito.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Armand.
12: Tatalakayin sa isa sa gawang handa Pilipinas, Mindanao Leg sa Davao City na pangungunahan ng Department of Science and Technology o DOST ang ilang mga hakbang paano maibsan ang epekto ng El Nino. Ito ay inihayag ni DOST 11th Regional Director Dr. Anthony Sales sa isinagawang kapihan sa Davao sa SM City Davao Annex. Ayon kay Sales, napapanahon ang nasabing aktibidad dahil layunin nito na pag-isahin ang mga impormasyon, early warning system at response mechanism upang mapalakas ang kahandaan ng mga komunidad sa iba't ibang panganib kabilang na ang epekto ng El Nino. Sa pamamagitan nito, inaasahang mas mapalakas ang koordinasyon ng mga ahensya, local government at iba pang sektor para makapaghanda bago pa man maramdaman ang mas matinding epekto ng El Nino. Inilahan nito na posibleng maghatid ng malalang epekto ang El Nino, partikular na sa mga komunidad na nakadepende sa agrikultura at pangisdaan. Patuloy naman ang paglabas ng pag-asa ng mga advisory at gabay sa publiko kung paano makapaghahanda at makapagpapagaan sa epekto nito. Nakikipag-ugnayan sa mga local government unit magsasaka, mangingisda, kabilang ang ibang sektor na direktang naapektuhan ng matinding init, kakulangan sa tubig at iba pang epekto nito. Binigyang diin din ni Sales na maaring mapalala ng climate change ang epekto ng El Nino, kaya mahalagang makapaghanda ang mga komunidad sa pamamagitan ng mga sistema at mekanismo magpapalakas sa kanilang resilience. Gaganapin ang Handa Pilipinas Mindanao Leg mula Oktubre 15 hanggang 17, 2026 sa SMX Convention Center sa Davao City. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Armando Feniquito para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao City.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Senior citizens sa Bonavista, Gugusan del Norte na bigyan ng tulong ng DSWD, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Butuan. Narito ang report ni Reggie Tanyare.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Reggie.
13: 29 na senior citizens sa Poor Cristo Home for the Abandoned Elderly sa Barangay Abilan, Buena Vista, Agusan del Norte ang nabigyan ng tulong bilang bahagi ng pagdiriwang ng Elderly Filipino Week 2026. Pinangunahan ng National Commission of Senior Citizens ang outreach activity, katuwang ang DSWD Caraga at iba pang ahensya ng pamahalaan, na mahagi ang DSWD Caraga ng hygiene kits at pagkain para sa mga residente, habang nagbigay naman ng karagdagang suporta ang Department of Health at PhilHealth. Naghatid din ang City Government of Butuan sa pamamagitan ng City Social Welfare and Development Department ng isang sako ng bigas at mga wheelchair para sa mga senior citizens. Ipinakita ng aktibidad na hindi dapat napapabayaan ang mga senior citizens, lalo na ang mga nasa residential care facilities. Sa pamamagitan ng tuloy-tuloy na pagtutulungan ng mga ahensya ng pamahalaan, mas naipadarama sa mga senior citizens na mahalaga ang kanilang buhay, karapatan, dignidad at kapakanan. Patunay na sa bawat yugto ng buhay, may serbisyong handang umagapay. Para sa Bagong Pilipinas, Reggie Tanyare, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Butuan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Very strong El Nino, pinangangabahang makakapekto sa Iligan City. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Iligan City. Narito report ni Sheriff Timhar.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
14: Sheriff, nakaapekto na ang El Nino sa 16 sa 44 na barangay ng Iligan City, kung saan nakaranas ng matagal na kakulangan sa tubig na nagresulta sa pagbaba ng produksyon ng mga magsasaka. Ito ang kinumpirma ni City Agriculturist Office Focal for Agriculture Kevin Fernandez, na nagsabing kabilang sa matinding naapektuhan ang mais, kung saan isang magsasaka ang nakaani lamang ng isang tonelada mula sa 6 na ektarya kumpara sa karaniwang 3 tonelada bawat ektarya. Batay sa pinakahuling ulat ng tanggapan, mahigit 60 magsasaka at producer mula sa 16 na barangay ang apektado, na may 65.75 hectares na napinsala, karamihan ay mais at palay. Bilang tugon, sinabi ni Fernan na naghanda na ang tanggapan as City DRRM office ng mga binhi, water drums, hose at power sprayer para sa mga magsasakang apektado ng El Nino. Ibinahagi rin niya na patuloy silang nakikipag-ugnayan sa national government kasunod ng pahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na may nakahandang pondo para sa mga hakbang laban sa epekto ng El Nino. Nagbabala rin si Fernan sa posibleng sunog sa kagubatan sa mga tuyong lugar, lalo na sa mga liblib at kabundukan lugar gaya ng Rogongon, at hinikayat ang mga magsasaka na maging maingat upang maprotektahan ang kagubatan, supply ng tubig at kalusugan ng mga komunidad. Inaasahan namang magpapatuloy ang El Nino hanggang unang bahagi ng 2027. Para sa Bagong Pilipinas, Sheriff Timhar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Mga kaibigan, sumayon niyo pong kabuuan na Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Martes, October 7 o October 6, 2026. Sa pangalan po natin mga kasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team, ang inyo pong tagapagbalita ko po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Tuesday morning sa inyong lahat.
1: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! News Nationwide! News Nationwide! We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
15: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
16: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
17: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
18: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
17: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
19: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
20: Ampalaya! Kumakain kayo, ampalaya!
17: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon nagbabasa na para sa kanya.
21: Kayong din mga prutas, pakuan, manzanas at ubas.
20: Oh, nabusog ako sa kwento mo. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
17: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: It's a leap of faith, actually more like a three-step and a sway. Ito ay ang sayaw sa Obando, Bulacan. Sinasalihan ng mga babae at lalaki na humihiling ng anak o asawa sa tatlong pintakasing santo. The three saints, San Pascual Bailon, Santa Clara ng Assisi, and Nuestra Señora de Salambao. Wikipedia says it's a dance of vitality and abundance performed for 3 days from May 17th to the 19th, one day devoted to each saint. The festival starts off with a mass and later in the day, the dance procession is performed, where devotees sing the Santa Clara song and melody to the Blessed Virgin of Salambao, their thanksgiving song. The festival could be traced to an ancient ritual called Kasilunawan, a celebration of the god Linga, a force of nature. When the Franciscan missionaries came, they introduced the three saints to replace the pagan gods. In WW2, the Church of Obando and much of the town was pretty much destroyed, including images of the three saints. The festival was banned because of its pagan roots. Religious processions were still held, but the dancing was not allowed. But in 1972, the new parish priest and the cultural commission of Obando brought the tradition back. Sayaw sa Obando has survived for centuries, holds up to this day, and yes, it was another victim of the COVID, put on hold just like other mass activities. But in May this year, thousands of devotees, mostly families and couples, came back to pray for children and perform the fertility dance in the streets of Obando, and just to be safe, with face masks on.
3: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
0: Mas pinalakas, pinalawak.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
2: Colab.
0: Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
5: Ang taginting ng FM.
0: At lakas ng AM.
5: Sa iisang himpilan.
0: Pinagsanib na puwersa.
5: Para sa mas malawak.
0: Mas maraming mararating.
5: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
0: At serbisyo publiko.
2: Radyo Pilipinas. And Capital 104.3 Colab.
0: Radyo Pilipinas.
2: News nationwide.
6: Trending issues na pinag-uusapan.
7: World News in 5.
0: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
8: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
7: 66 impormasyon.
5: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738.
0: Sports Radio. 918.
5: Radyo Magazine. 1278.
0: At Radyo Pilipinas World Service.
5: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
0: sa Capital 104.3 FM.
2: Capital 104.3.
7: Radyo Pilipinas World Service.
0: Sports Radio.
5: Radyo Magazine.
0: Serbisyo Publiko.
2: The AM and FM collab.
0: Sa Capital 104.3 FM.
1: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
2: Colab.
0: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
9: Philippine Standard Time. 7 minutes makalipas ang alas 7 ng umaga.
0: Boses, pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses, pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses, kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
9: Muli isang magandang umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Good morning. Martes, October 6, 2026. Welcome po mga kaibigan. Ito po ang programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sama-sama tayo ngayong umaga hanggang alas 8.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
9: At syempre, Ang programang Boses po ay sabayan na papakinggan sa 104.3 The Capital FM. Ganon din sa Sports Radio 918 kHz at sa Radyo Magazine 1278 kHz. Ano man po pinagkakabalahan nyo this morning, mga kaibigan, do keep us company. Sama-sama tayo until 8 a.m. Maya-maya tayo po'y makikipag-ugnayan sa MMDA Metro Base. Kumustayin natin ang daloy ng mga sasakyan ngayong umagang ito ng Tuesday. Ang ating makakaugnay ngayong umaga mula sa MMDA Metro Base, si Jam Satira. Jam, good morning!
10: Good morning po, Sir Alan Alyanige, at sa lahat po ng tagapakinig ng Radyo Pilipinas. Traffic update po tayo. Unahin po natin yung EDSA. Southbound Monumento Circle po natin. Heavy traffic po tayo hanggang A. Bonifacio. Heavy traffic pa rin po tayo. Southbound Balintawak hanggang Cloverleaf. Hanggang makarating po tayo ng EDSA Balintawak Market. After naman po niyan, lulubog po tayo hanggang makarating po tayo ng EDSA Kamuning. Pagbaba naman po ng EDSA Kamuning, makakaranas po tayo ng heavy traffic hanggang makarating po tayo ng EDSA Montilipidad. At ito po ay magtutuloy-tuloy hanggang EDSA Tuason, pababa ng Main Avenue, hanggang paket po ng EDSA Santolan, at tutuloy-tuloy pa rin po ito hanggang Connecticut. Southbound pa rin po na tayo ng EDSA Show. At heavy traffic naman po tayo ng EDSA Show. After naman po ng EDSA, bahagyan luluwag hanggang makarating po ng EDSA Guadalupe. At mag-moderate to heavy na po tayo after Estrella hanggang makarating po ng EDSA Ayala. After naman po ng Ayala, makakaranas naman tayo ng may maluwag na dalawin yung trafiko. At ito po ay mag-moderate to heavy na po sa southbound ng EDSA Cabrera patungo po ng EDSA Tap. Dumako naman po tayo ng EDSA Northbound ng FB Harrison hanggang makarating po ng EDSA Tap. Ito po ay heavy traffic na po tayo. After naman po ito, luluwag po tayo hanggang EDSA Northbound Magallanes. Magmamoderate to heavy naman po tayo mula Ayala hanggang makarating po ng EDSA Buendia. After naman po noon, kakaroon po uli tayo ng heavy traffic. Papunta po ng Pioneer hanggang makarating po ito ng Northbound ng EDSA Ortigas Fleet. At ito po ay magtutuloy-tuloy ng medyo maluwag na dali na trafiko hanggang makarating po tayo ng EDSA People's Power Monument. At ito po ay muling bibigat or heavy traffic na po tayo sa Gate 3 ng Camp Aguinaldo hanggang magtuloy-tuloy po ito papunta ng Santolan Flyover hanggang makababa po ng Northbound ng Main Avenue. Medyo luluwag po at paakyat ng Pituason, doon ba ulit tayo mag-heavy traffic. After naman po noon, luluwag na po tayo Cubao area hanggang makarating na po tayo ng North EDSA. Ngayon po ay araw ng Martes, may pinapapatupad po tayong number coding at ito po ay bawal lang ang mga number na 3 at 4 mula alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga. At ito naman po ay magbabalik ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Para po sa ibang katanungan or emergency assistance, huwag po kayong magtabilang tumawag sa MMDA Hotline 136. Mula pa sa Metro Base, ako po si Jam Satira. Magandang umaga.
9: Thank you, si Jam Satira. Direkta mula po yan sa MMDA Metro Base.
0: Yes, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
9: 12 minutes. Makalipas po ang alas 7 ng umaga, narito mo ng update mula sa Department of Social Welfare and Development, DSWD, nakapagpabot na po ng mahigit sa 56 million pesos na halaga ng tulong sa mga apektado ng El Nino.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Ang detalye hatid sa atin ni Marian Bastasa. Mary, good morning.
11: Good morning, Alan. pa na nga sa higit 56 na milyong piso itong kabuang halaga ng humanitarian assistance na nailaan ng Department of Social Welfare and Development sa nagpapatuloy na El Niño response ng ahensya. Bukod dito, may 1.3 milyon na ring tulong ang nagmula naman sa mga lokal na pamahalaan. Kabilang sa ipinamamahagi ng DSWD ang family food packs, supply ng tubig at emergency cash transfer para sa mga pamilyang apektado na ng El Niño. Patuloy din ang monitor ngayon at response efforts sa mga apektadong lugar, partikular sa Region 2, Mimaropa at maging sa Caraga Region. Tiniyak din ng DSWD na may available pa itong nasa higit 300 milyong standby fund na quick response fund sa DSWD Central Office at nasa higit 10 milyon naman sa DSWD Field Office 2, Mimaropa, Region 5 at sa Caraga. Meron ding nasa 34 na milyong piso sa iba pang DSWD Field Offices na maaaring gamitin sa relief assistance sa pamamagitan ng Interfield Office Augmentation. Sa kasalukuyan naman ay nasa 84,000 pamilya na. Ito nga naitala ng DSWD na apektado ng El Niño sa higit 800 barangay din sa Regions 2, Mimaropa, Region 5 at Caraga. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastansa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Thank you, Mary Ann Bastansa. Update po yan mula sa Department of Social Welfare and Development.
0: Boses, kasama si Alan Alanige.
9: Maya-maya tayo po makikipag-ugnayan sa National Capital Region Police Office. Yan, meron pong gaganaping tinatawag na Safe School Summit. Yan, pag-usapan natin yan mamaya with the Chief ng Regional Public Information Office ng NCRPO, Lieutenant Colonel Hazel Asilo. Yan po ay sa pagbabalik maya-maya ng programang Boses dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
12: Mainit na usapin ngayon ang Pax Silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Pax Silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Pax Silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisa katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
13: Maging brain gain tayo ngayon. Invest na brain drain. Ako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
12: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
14: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan yan malinis, hindi siya fossil or hindi siya coal, for example.
12: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Pax Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
15: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
9: Philippine Standard Time, mga kaibigan, 18 minutes na makalipas pong 7 AM. At gaya ng nabanggit ko earlier, tayo po'y makikipag-ugnayan sa National Capital Region Police Office. Makakausap natin ang Chief ng Regional Public Information Office ng NCRPO. Uy! Lieutenant Colonel Hazel Asilo. Ma'am, magandang umaga po.
16: Yes, Sir Alan, magandang umaga po.
9: Uy, congratulations muna, ha? Lieutenant Colonel, ma'am. Thank you.
16: Maraming salamat po.
9: Congratulations, ha? Okay. Una, ma'am, makikibalita kami. We understand na magkakaroon ng tinatawag na Safe School Summit. And this is scheduled this coming Thursday and Friday. Bigyan mo nga kami, Lieutenant Colonel, ma'am, ng updates o mga backgrounder muna tungkol dito sa isa sa gawang summit na ito sa pangunguna ng ating National Capital Region Police Office, please.
16: Opo, ito pong ating first Metro Manila School Safety and Security Summit ay isang two-day summit na nakafocus po dun sa pag-strengthen po ng ating school safety and security dito po sa atin sa Metro Manila. So pinagsama-sama po natin dito yung mga schools, mga estudyante, mga parents, yung LGUs, law enforcement at saka emergency responders po. Ganun din po yung ating iba pang government agencies para po magkaroon tayo ng coordinated approach sa prevention, preparedness at response po natin sa mga posibleng threat po sa ating mga paaralan.
9: Ayun. So ika nga, ang pangunahing tututukan dito sa summit na ito ay ang kaligtasan ng ating mga estudyante sa mga paaralan, Lieutenant Colonel, ma'am.
16: Tama po. Isa po sa ating, kumbaga ang main purpose po ng ating summit na ito ay para palakasin yung ating mga paaralan bago po maganap ang isang insidente. Gusto po nating i-identify yung mga possible vulnerabilities, improve po natin yung reporting at coordination, maging yung pagkakaroon po natin ng malinaw na standards at procedures para po mas maging handa yung ating school community sa anumang security threat or emergency.
9: Ayun, at ito po, inaasahan ang higit na mas malakas na ugnayan among the various sectors, among the various stakeholders na may kinalaman sa pagpapatupad ng kaligtasan sa ating mga schools, Lieutenant Colonel, ma'am.
16: Yes, sir. Bali po, ito po ay parang ang gagawin natin dito is whole of nation approach. Lahat po ng posibleng apektado or mga ganun din po kung sino ang mga dapat makatulong, sino ang mga dapat gumagawa ng hakbang para po ensure na yung ating mga paaralan dito sa Metro Manila ay maging safe para sa atin, hindi lang po para sa ating mga estudyante, maging sa ating mga guro at magulang na nandun po sa ating mga paaralan. So ito po ay pinagsama-sama natin ang lahat ng mga concerned sa ating mga schools para po ensure na lahat po tayo ay iisa po yung hakbang natin at alam po natin yung mga dapat natin gawin at kumaga po yung ating pag-solve or pag-resolve at pag-prepare dun sa mga possible threats na ito ay iisa din po, kumbaga iisa yung tinatahak po natin is yung security and safety ng ating mga paaralan.
9: Okay, syempre pag binanggit natin, Lieutenant Colonel Asilo, ma'am, na security and safety, nandito yung aspeto ng seguridad na physical. Ibig sabihin, yung mga premises, naroon in place yung iba't ibang mga assets, mga tauhan man yan, equipment man yan. Kasama rin ba sa mga topics na matatalakay dito ay ang online security o online safety ng ating mga estudyante, Lieutenant Colonel, ma'am?
16: Yes po, kasama po yung ating tinatawag, yung online threats natin ay ma-address din po natin dahil alam naman po natin na hindi lamang po yung kung ano yung nakikita natin physically ang dapat pong i-address sa ating mga paaralan, kundi kung ano po yung excuse po, kung ano yung nagiging reason kung bakit po nagkakaroon ng threat or saan po nag-emanate at saan nagsisimula yung mga emergencies dito sa ating mga paaralan.
9: Ayun. So, talagang holistic ang approach pala rito. Ma'am, ano ho?
16: Yes po, tama po. Gusto po nating tingnan lahat ng angulo para po ensure po natin na wala po tayong makakaligtaan. Lahat po ay titingnan natin.
9: Okay. At sa Huwebes na nga pala ito, no? Huwebes at Biyernes na ng linggong ito. So, yung bang mga local government units, halimbawa dito sa atin sa National Capital Region, lahat sila ay kasali o nagpahayag na ng kanilang pag-confirm sa pagdalo dito sa summit na ito, Colonel Asilo, ma'am?
16: Yes po, kasama po yung ating iba't ibang partner agencies at sila naman po ay suportado po nila at sila po ay mag-a-attend dito sa ating gagawing two-day summit. Nandyan po yung ating DILG, syempre yung ating DepEd, maging ang CHED po at ang DSWD, yung ating iba pang agencies kagaya po ng ating DOH, yung ating Commission on Human Rights, maging ang Bureau of Fire, OCD, yung ating Regional Peace and Order Council at ang MMDA, kasama pa po yung iba pa nating mga local government units na magre-represent po sa kani-kanilang mga city at municipality para ensure po yung para po ipakita yung suporta nila doon sa gagawin po nating School Safety and Security Summit, kasi meron po tayong mga representative schools mula po doon sa mga malalaking paaralan po natin dito, yung mga high school and elementary. Opo. Para po ensure po ganun din po yung ating mga colleges, para po ensure na lahat po ng level ng ating mga estudyante ay mabibigyan po natin ng tamang edukasyon kung paano po nila maiiwasan, mapaprevent at kung paano po magiging aksyon nila dun sa mga security threat or emergency sa kanilang mga paaralan.
9: Okay. Ayan, may nag-text dito. Siyempre, ang mga magulang ay tinuturing natin ang mga frontliners pagdating sa pagbibigay ng gabay at proteksyon sa kani-kanilang mga anak. Meron ho bang mga magulang na maaari ding dumalo dito sa summit na ito? Para of course, from the point of view of parents, they would know yung mga impormasyon na matatalakay dito po sa summit na ito, ma'am.
16: Yes po, meron po tayong mga magulang na in-invite dahil alam naman po natin yung role ng ating mga magulang ay malaki pagdating po dun sa security, sa school safety po. Yung ating po mga magulang ang nakakaalam kung ano yung nangyayari sa labas po ng kanilang mga paaralan. Kaya importante po yung communication ng ating mga magulang at ng ating mga estudyante para po doon ma-report nila yung mga legitimate concerns at ma-address po as early as possible.
9: Okay. In closing, Lieutenant Colonel Asilo, pakiimbita ang ating mga taga-subaybay ngayon pong umaga ng Tuesday para dito sa summit na ito. At kung sakaling interesado at magtatanong yung iba, saan po sila maaring makipag-ugnayan para kung sakali makadalo sila either via Zoom o face-to-face? Please go ahead po, Colonel Asilo, ma'am.
16: Magandang umaga po sa lahat. Sa araw, sa Thursday and Friday po, excuse po, ay magkakaroon tayo ng first Metro Manila School Safety and Security Summit kung saan po ay address natin at aalamin natin kung paano po natin palalakasin yung ating school safety and security po dito sa buong Metro Manila. So sa mga gusto pong dumalo or makinig po dun sa mga magiging discussion, magkakaroon po kami ng announcement sa mga susunod na araw kung saan po kayo maaring dumalo or kung maaari po kayong makadalo via Zoom para po magkaroon po tayo ng interaction doon sa mga magaganap po na mga workshops. Pero yung first part po ng ating programa kung saan po ilalahad natin yung primary goal ng NCRPO kung bakit po natin gagawin itong summit na ito is maaari po nilang mapanood via sa live coverage po namin sa Facebook sa araw po ng Thursday ng umaga. So ilalabas naman po natin yan via live kaya po mapapanood po nila yan.
9: Okay. Ma'am, salamat na marami sa mga impormasyon na ito mula sa National Capital Region Police Office, ma'am.
16: Maraming salamat po.
9: Thank you. Good morning, Lieutenant Colonel Hazel Asilo, ang Chief ng Regional Public Information Office ng National Capital Region Police Office.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
9: Philippine Standard Time, meron tayong 27 minutes na makalipas ang alas 7 ng umaga. Ilan munang mga paalala.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
15: Curious din ba kayo kung gano'ng kabilis at kalaki ang tsunami? Kapag nasa malalim na parte ng dagat, umaabot ng 800 kilometers per hour ang bilis ng isang tsunami o halos kasing bilis ng lipad ng isang eroplano. Pagdating nito sa dalampasigan, nasa 40 hanggang 80 kilometers per hour naman ang bilis nito. Parang takbo ng kotse sa kalsada. Kung taas naman ng alon ang pag-uusapan, aabot ng lampas 10 metro ang taas nito o kasing taas ng tatlong palapag na bahay. Imagine that. Kaya, we should take it seriously kapag may tsunami warning sa ating lugar. Oh, ayun, alam mo na ha. Hashtag panatag ang may alam.
17: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
18: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
17: Kaugnay nito, ang PAC Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang PAC Silica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
19: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Mga kaibigan, kayo po yung nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kami na sa 104.3 The Capital FM, sa Sports Radio 918 kHz at sa Radyo Magazine 1278 kHz. Philippine Standard Time, 31 minutes makalipas ang alas 7 ng umaga.

0: Uy, alam mo ba na hindi na lang basta simpleng init at tuyong panahon ang dala ng El Nino? Dahil ngayon, posible na itong umabot sa antas ng strong to very strong. Pero, ano nga ba talaga ang El Nino at bakit dapat itong paghandaan?
1: When we think of El Nino, so generally po, ito yung tinatawag nga sa malawakang pag-init ng temperatura ng karagatan na posible itong maka-apekto sa atin na mataas ang chance na mayroong kabawasan sa tubig ulan and also mas mainit ang temperatura.
2: Dahil sa abnormal na pag-init na ito sa Pacific Ocean, inaasahan ang mas kakaunting pag-ulan at mas mababang water supply sa maraming bahagi ng Pilipinas. Kaya naman, nagbabala rin ang mga eksperto na kapag lumagpas sa 2 degrees Celsius ang pagtaas ng temperatura, itinuturing na itong mas matinding uri ng tagtuyot. Ayon sa PAGASA, bagamat tuyo ang pangkalahatang epekto nito, hindi ibig sabihin ay pare-pareho ang mararanasan sa bawat rehiyon. Dahil sa tinatawag na seasonal reversal o pagbabago sa galaw ng hangin, maaari pa rin magdulot ng malalakas na pag-ulan ang enhanced habaga, particular sa western section ng bansa. Nakaaapekto rin ang fenomenong ito sa karaniwang itinatakbo o track ng mga bagyo, kaya may mga pagkakataong nagiging mas mapaminsala ito kapag tumawid sa kalupaan. Ayon din sa mga eksperto, kailangang bantayan ng publiko ang parehong extreme weather events, ang matinding tagtuyot at bigla ang pagbuhos ng ulan.
1: Pwede natin maranasan ng both extreme events, kaya ang kailangan monitoring na nanggagaling sa DOS ng PAGASA para tama information at updated tayo.
2: Para mabawasan ang epekto sa agrikultura at tubig, pinapayuhan ang mga magsasaka para sa alternatibong paggamit ng tubig-ulan at magtanim ng drought-tolerant crop varieties. Sa hanay naman ng komunidad, mahalagang simula na agad ang masinsinang dam management at matipid na paggamit ng tubig upang maiwasan ang malawakang krisis sa supply.
1: Paulit-ulit, bumabalik itong El Nino at ito ay maging stay forever, hindi siya magbabago at perhaps mas lalala in terms of impact, lalong-lalo na po kung isasama natin yung mga epekto ng global warming sa result ng climate change.
2: At dahil paulit-ulit na bumabalik ang fenomeno na ito na pinapatindi pa ng climate change, naglatag na ang gobyerno ng mas matagalang tugon. Sa pamamagitan ng El Nino Strategic National Action Plan, layunin ng pamahalaan na magpatupad ng short, medium at long-term interventions sa mga sektor ng agrikultura, kalusugan, enerhiya at supply ng tubig. Ang mga hakbang na ito ay nakadisenyo upang maprotektahan ang pambansang ekonomiya at ang pang-araw-araw na kabuhayan ng bawat Pilipino. All out ang galaw ng mga core agencies tulad ng DENR at DA sa water management at food security, pati na ang DOH sa health risk ng publiko. Nakafocus din ang DSHUD sa economic impact nito, kasabay ang full support ng OCD para sa disaster response at mitigation on the ground.
0: Kaya naman, paalala sa lahat, ugaliing uminom ng maraming tubig para makaiwas sa heat stroke. Magdala ng payong bilang panangga sa matinding init. At manatiling updated sa mga anunsyo at advisory ng PAGASA dahil ngayon, iba na ang handa. Elijah Canlas para sa bayan.
3: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
3: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
6: 35 minutes makalipas pong 7 AM. Tayo po'y makikipag-ugnayan muna sa Department of Social Welfare and Development. Ngito ay ng update sa patuloy na pagdugon ng DSWD dito po sa El Nino. At yung posibleng maging epekto pa ng very strong El Nino. Makakausap natin ang spokesperson ng Department of Social Welfare and Development, Assistant Secretary Irene Dumlao. Asek Irene, ma'am, magandang umaga po.
7: Alan, magandang umaga. Magandang umaga din sa lahat ng sumusubaybay ng iyong programa.
6: Opo. Well, of course, ang DSWD, alam natin, anticipate na ng gusto itong mga posibleng maging epekto ng El Nino and the possibility of a strong El Nino. Hingi lang kami ng update, sir, ma'am, sa mga preparasyon ng DSWD, please.
7: Well, Alan, ang Department of Social Welfare Development ay hindi lamang po naghahanda kapag may kalamidad na, no? In fact, in anticipation of the effects nga of the El Nino phenomenon and other calamities or disasters that may affect our country, patuloy ang pag-produce at pag-preposition ng mga family food packs at mga non-food items sa mahigit 1,000 warehouses across the country. Sa katunayan, Alan, nasa mahigit 4 million family food packs na yung naka-preposition, and sabi ko nga, araw-araw pa rin po tayo nagpo-produce ng goods para ma-reach natin yung target stockpile na around 5.2 million family food packs. Gayun din po, mas pinapalakas pa natin ang implementasyon ng local adaptation to water access through break and breaking insufficiency through nutritious harvest for the impoverished o yung lawa at binhi.
6: Opo.
7: Na kung saan kinakapacitate natin yung mga vulnerable sectors para maunawaan ang epekto ng climate change, makapaghanda at matiyak na meron silang mga water access and mapagkukunan ng pagkain. Ito ay sa pamamagitan ng pagkakaroon ng mga small farm reservoir o yung mga imbakan ng tubig, mga impounding facilities. Gayun din po yung pagtatanim ng mga climate resilient crops o yung mga tanim na hindi nangangailangan ng maraming tubig o yung pagdidilig ng maraming tubig. So ilang lamang ito sa mga ginagawa natin para matuto ang ating mga vulnerable communities na ma-address yung effects ng El Nino. Gayun din, meron tayong mga water facilities
6: yan,
7: sa ilalim ng Kalahi Seeds o yung pagkilos program. Isa sa mga inilunsad natin recently o pinasinayaan natin ay yung air-to-water technology sa Barangay Gilotongan sa Masbate, na kung saan nako-convert ang humidity to potable water. No, adapting technology, we're able to ensure that the community is supplied with potable water. Gayun din, may mga ibang mga water systems under this project, gagaya ng isa sa mga nakita natin kahapon doon naman sa Iloilo, malalim na balon yung pinagkukuna naman ng tubig na iniimbak ng community para masuplayan yung buong barangay. So these are just

0: general, Alan, na ang solusyon ay nanggaling sa hangin. So, there's a technology that was adopted and it's being used by the community. Parang ano eh, parang sa water refilling station, meron siyang ano, no, may filtration, may reverse osmosis din. But the source actually was from the ano, is from the air. So humidity converted to water. It goes through that water process na kung saan nga na ko-convert ano, essentially that's it, na convert yung hangin into water.
1: Okay. Ang isa pa of course yung aspeto naman ng ating mga warehouses all over the country. Asek. Kasi syempre in anticipation dito sa El Nino or maaaring umabot sa strong El Nino, abay mag-iibang temperatura sa mga warehouse natin. Eh alam naman natin ang iba sa mga naka-imbak dito, although hindi naman perishable, ay mga family food packs. Yung aspetong yan, kumusta po ang pangangalaga sa ating mga warehouses, ma'am?
0: Well, yes, tama ka dyan, Alan. Kahapon, nasa Pototan, Iloilo tayo at isa sa mga in-inspection ng kalihim natin, Secretary Rex Gatchalian, ay yung warehouse dyan nga sa Pototan. At nakita naman natin, yung ceiling ay merong heat insulator.
1: Yun.
0: Aside from that, mag-i-install sila ng high ceiling grade fan.
1: Mm-mm.
0: Yung pang mga industrial fan na malalaki, ano? Kasi opa, tama yung sabi mo, kinakailangan din natin na mabandayan ng temperatura ng ating mga warehouses kasi naglalaman po iyan ng mga essential goods kagaya na nga ng mga food items natin. Gayun din sa mga ibang warehouses natin, meron na rin tayong mga ganyang naka-install at meron tayong pang-measure ng temperatura para alam natin kung kinakailangan din na magbukas tayo ng karagdagang mga ceiling fans o mag-install ng karagdagang pang mga industrial fans kasi meron naman lahat ng ating yes, mga warehouses niyan. But ang mahalaga, no, na paghandaan natin yung insulation, heat insulation mechanisms ng mga ito.
1: Opo. Sa ngayon ba, ma'am, well, nararamdaman ng araw ang epekto rin ng matinding tag-init in some parts of the country. Meron bang mga request, halimbawa, galing sa ating mga LGUs na pinapadala sa DSWD na humihingi sila ng kung pwede po request mas maraming supply ng inuming tubig o bottled water? Sa ngayon, may mga ganun na po bang mga request na dumarating, sir? Ay, ma'am.
0: Yes, Alan, meron na po. In fact, meron na rin tayong mga pinahatiran ng mga food and non-food items.
1: Opo.
0: At meron na rin po tayong pinahatiran ng emergency cash transfers, particularly dyan po sa Isabela at sa Cagayan kasi mga nakaraang buwan na ay apektado na ng lubha yung mga corn farmers, hindi po sila nakakapag-produce kaya tinutulungan po natin sila. In fact, ongoing pa rin yung payout ng ating emergency cash transfers for them kasi while we understand that the Department of Agriculture is
1: opo,
0: also assisting them
1: yes,
0: in terms of their agricultural activities, but on the aspect of social welfare, ano, yung dahil wala po silang kinikita at walang naiuwi sa kanilang mga pamilya, we're providing cash transfers. Now, yung total nga na naipahatid na natin na cash transfers ay umaabot na sa mahigit 720 million pesos and patuloy pa din po iyan. Now, in some parts then of Ilocos Norte, of Cagayan, Isabela, Oriental Mindoro, parts of Albay, Camarines Norte, and Catanduanes, parts of Northern Samar, parts of Mountain Province and parts of Dinagat Islands, tayo rin po ay nakapagpahatid na ng mga family food packs as part of the request, ano, or in response to the request of local government units. So we have more than 45,000 family food packs already distributed. We've also distributed close to 5,000 bottled water. Yung mga water container natin, kagaya ng mga jerry cans, and, tayo rin po ay nakapagpahatid na yan kasi in region 10 if I'm not yeah in region 10
1: opo,
0: na i-dispatch natin yung ating water truck and yung water filtration truck. Take note, meron tayong mga specialized disaster equipments, kabilang nga yung mga water trucks, and dineploy natin yan para makapag-supply ng tubig doon sa

0: mga areas na lubhang apektado na po ng tagtuyot.
1: Ayan, okay. In closing, Sec. Irene, ma'am, mensahe, message of assurance sa mga nakikinig at nanonood sa atin ngayong umaga mula po sa DSWD, please.
0: Alam mo, Alan, batin po ng ating pong pamahalaan sa pamumuno ng Pangulong Marcos Jr. yung pong mga challenges na kakaharapin o kinakaharap na ng ating pong mga kapwa Pilipino dahil nga sa El Nino phenomenon at yung dulot nito na matinding tuyot. And we recognize the effects, and kami po sa DSWD ay patuloy na naghahanda, patuloy na nagsasagawa ng iba't ibang mga activities para matulungan ang ating mga kababayan to cope with the effects of this climate hazard. Unang-una po dyan yung pagtitiyak na meron po tayong sapat na makakain kung nagkukulang ang ating pong mga food supplies, and nakaka-apekto sa mga communities. Kami po ay may mga naka-preposition na goods. Pangalawa, meron po tayong mga water systems, may mga water equipments po tayo na maaring makatulong sa pag-supply ng mainom na tubig sa ating mga kababayan. Pangatlo, patuloy din po yung implementasyon ng Lawa at Binhi, at patuloy tayong nagtutukoy ng iba pang mga lugar na maaari nating ma-implement ito para mas makapacitate nga po yung ating mga kababayan to respond to the effects of El Nino. So nakahanda po ang ating pamahalaan, nakaready po ang DSWD, and for additional info regarding the programs that we are implementing,
1: opo,
0: bisitahin lamang po ang official communication platform ng DSWD sa Facebook. That's at DSWD Serves. Alan, with that, magandang umaga muli. Maraming salamat.
1: Thank you, ma'am. Asek Irene Dumlao, ang spokesperson ng Department of Social Welfare and Development.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: Philippine Standard Time, meron tayong 47 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Ayan, ha. Pagkaho ganitong pabago-bago ang panahon, noticeable na tumataas ang cases nitong malatrang kasong sakit, ha? May kasamang ubo, may kasamang sipon. Ito hong tinatawag na mga influenza-like illnesses, ha? So mahalaga sa tamang pag-iingat po, mga kaibigan, kaya naman nating mabawasan yung pong pagkalat ng ganitong sakit, yung influenza-like illnesses. Tulad po ito ng halimbawa, yung bigla na lang lalagnatin, bigla na lang magkakaroon ng trangkaso, ha? So tandaan po natin ang mga sintomas, ha, at ang mga paraan ng pagkalat, at sundin natin yung mga simpleng steps para maiwasan po ang pagkakaroon ng sakit. Kinakailangan protektahan ang ating mga sarili, protektahan ang pamilya at ang komunidad laban po sa influenza-like illnesses. So pag lumala ho ang sintomas, gaya halimbawa nang nahihirapan na kayong huminga, ha, magpakonsulta ka agad sa pinakamalapit po na medical facility sa inyong lugar.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: Meron tayong 48 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Subukan nating makipag-ugnayan kay Ms. Annalisa Solis, ha, ang Chief ng Climate Monitoring and Prediction Section ng Pag-asa. Ayan, tungkol dito sa ano na ba ang status ng El Nino sa kasalukuyan sa Pilipinas. At saka ito, unti-unti na nagsishift, eh. Di ba? From Habagat to Amihan. Ayan. Okay. Amihan na. Ha? Hindi na Habagat. Ayan, alamin natin. Ma'am Annalisa Solis, ang Chief ng Climate Monitoring and Prediction Section ng Pag-asa. Ma'am, good morning po.
3: Good morning po, Sir Alan. At sa lahat po ng nanonood at nakikinig ng programa natin. Good morning.
1: Yes, ma'am. Una, the other day, nandiyan na yung anunsyo ng Pag-asa. Unti-unti na nagsishift from Habagat to Amihan, Ma'am Annalisa.
3: Yes, tama po kayo, Sir Alan. So, formal na pong dinikwara ng DOST pag-asa yung pagkatapos po ng ating budget kahapon. At ngayon po ay nasa transition period na tayo towards po dun sa amihan. So, ito po yung seasonal shifting ng ating wind system, yung major wind system, na nakaka-apekto po o nagbibigta ng ating climate and weather po sa pandemya.
1: Okay, so ibig sabihin nito, yung pag-shift na to amihan, paano po? Unti-unti, kumbaga yung winds galing sa Siberia, yun na yung umiihip patungo rito sa atin. Ganun ba yun, ma'am?
3: Yes, tama po kayo. So sa ngayon po ay meron po tayong intertropical convergence zone na nakaka-apekto po sa ating bansa, lalong-lalong po dyan sa Palawan, Visayas, and Mindanao.
1: Mm-hmm.
3: So yun pong ITC set na ito, nag-shift po yan southward kapag po nagkakaroon na po tayo ng transition tungo sa amihan season. At sinasabi nga po natin yung mga, yung naandun sa tinatawag na Siberian High, diyan po sa may East Asia, yan po ang nagbibigta sa atin kung paparating na po o maaapektuhan na tayo ng amihan.
1: Ayun. Pag sinabi ba natin unti-unti na nagsishift to amihan, hindi na habagat, ito ba ay nangangahulugan din na more or less tapos na ang panahon ng tagulan dito sa atin?
3: Tama po kayo. Tapos na po yung panahon ng tag-ulan sa areas under type 1 climate o yung pong naandito sa western section ng ating bansa.
1: Mm-hmm.
3: Kapag northeast monsoon naman po or amihan, medyo mas maulan naman po yung nasa eastern section ng ating bansa. So yan naman po yung medyo magiging maulan pero hindi ka distinct ng tag-ulan po nung ating habagat season.
1: Ayun. So eastern section naman ang magiging mas maulan. Ang western section nababawasan ng mga pag-ulan.
3: Yes po, tama po. At normally po, magiging dry season na po dito sa western section ng Luzon. Kasama na rin po yung ibang areas dito sa Mitanay area.
1: Ayun. Okay. Ngayon, ang tanong ho namin, ma'am, i-relate natin dito. Ito, nandito rin ang El Nino sa atin. Ano ho? Sa kasalukuyan, anong level na ang El Nino dito sa ating bansa, ma'am Annalisa?
3: Well, dun po sa El Nino condition, dun po sa Tropical Pacific ay strong to very strong na po. So, yan po yung ipapalabas po nating advisory ngayong buwan, a strong to very strong El Nino na po yung possible po na mananatili po ngayong buwan na ito. Patungo po by end of 2026 ay nararating po natin yung tinatawag nating very strong El Nino. Pero yung impact po ay unti-unti na natin din nararamdaman sa ngayon. Impact marami na pong areas. Under dry spell, dry condition at drought as of September 30 and patuloy po na magbabawa, madadagdagan yung mga areas po na apektado nitong may mga kakulangan dun sa tubig ulan, dun sa normal niya pong mararanasan.
1: Okay, so ibig sabihin kung uulan man mas kakaunti na ang volume ng rainfall na papatak dito sa mga areas na dito sa Pilipinas. Isa yun sa mga factors, Ma'am Annalisa.
3: Isa po yung tinatawag natin ay labi sa kakulangan sa tubig ulan. So yung mga significant rainfall reduction para posible na po natin maranasan. And also yung pong mga temperature natin ay unti-unti rin pong umiinit. Lagabas, meron po tayong umihan. Nandun pa rin po yung tinatawag natin warmer than usual na hindi pagkaranuan ng amihan ng nakakaranas po tayo palagi ng mga cold Celsius. Although, iyan pa rin po, malamig na simulang namin ang amihan, but then meron pong mga days or times na nag-dominate pa din po yung mainit na temperature during daytime.
1: Ayun, and usually naman, yung talagang lumalamig ang panahon towards the end of December, patungong Enero, hindi ba ma'am?
3: Opo, so mararamdaman natin both ang malamig na simoy ng hangin at medyo mainit na simoy ng hangin.
1: Ayun, okay. Nako, Ma'am Annalisa Solis, salamat sa mga update na ito at sa mga impormasyon na ito. So sa Pacific region, binanggit niyo ang status ng El Nino sa kasalukuyan, strong to very strong. Tama po ba?
3: Yes po, yan po ang papalabas po natin advisory ng DOST pag-asa ngayong linggo.
1: Okay, salamat po na marami, Ma'am Annalisa Solis. Thank you very much.
3: Good morning.
1: Thank you. Good morning. Mga kaibigan, si Ma'am Annalisa Solis, ang Chief ng Climate Monitoring and Prediction Section ng Pag-asa.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
1: O ito ho, kaugnay niyan ha, itong bilang naman ng mga lugar sa bansa na sinailalim na sa state of calamity dahil po sa very strong El Nino, pumalo na sa 106. Yan po'y base sa tala ng NDRRMC.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Balita natin sa atin ni J. Mark Dagala. J. Mark.
4: Yes, Busalan, pumalo na nga sa 106 na mga lungsod at bayan ang isinilalim sa state of calamity dahil sa epekto ng very strong El Nino. Batay sa datos ng National Disaster Reduction Management Council o NDRRMC, pinakamarami sa mga ito ay buhat sa lalawigan ng Cagayan Valley na nasa 66. Sinundan nito ng Caraga na may 23, Bicol Region na may 12, Calabarzon na may 4, habang isa naman sa Sokcerjan Region. Sa ilalim ng state of calamity, magagamit na ng mga apektadong lokal na pamahalaan ng kanilang mga quick response fund para sa mabilis na relief operations. Nabatid na sa pagtaya na pag-asa ay nasang titindi pa ang hagupit ng Super El Nino na tatagal hanggang sa kalagitnaan ng susunod na taon. Para sa Bagong Pilipinas, Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Thank you, J. Mark Dagala.
2: Boses kasama si Alan Alanige.
1: Bye-bye time muna kami. Sa pangalan po ng ating mga kasamang naglingkod ngayong umaga, ito ng Tuesday, October 6, 2026. Bukas, October 7 na, 2026. Parang merong magbe-birthday bukas eh. Bukas na natin i-announce. Okay, i-announce na raw natin. Advance, happy birthday. Bukas birthday po ng isa sa ating mga executive producer, si Paul Antolin. Happy birthday, advance. May you have many, many more birthdays and blessings to come. Sa pangalan po ng mga kasama nating naglingkod ngayong umagang ito ng Tuesday, ang ating mga executive producer, Paul Antolin, Glory Fe Bagon, thank you, thank you. Mga co-pilot natin sa technical side, Jo Marie Refarial, Arnel Villamor, Mary Ann Milios. Thank you, thank you. Oy, Ethan, good morning. Thank you rin, ha. Nagpapaalam po pansamantala. Ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Tuesday morning sa inyong lahat.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. Like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
5: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
6: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
7: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, Hirap siya.
8: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa,